0: sa karon ginahulat pang desisyon sang pamilya ni Toto sa Mindoro kon ipaidalom ang bangkay sini sa autopsy.
1: Tatak RMN.
2: Kung gusto ninyo nga mag pa-check up, kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa may Banwas Estancia, Sudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa kilis ang Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, kay Subungman sa may Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sa Guimaras, Tihoy. Kung diri ka magpa-check up, libre ang check up. Bisan pisos, way ka bayran. Ang bayaran mo lang, ti, kung mabakal ka dito sa bulong, pero ang check-up mo, call ko na na. Gani ka ito na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. While waiting, hindi magbalason ang imo sinimabian nga ilok kay man naka-aircon. Gani mga karadyuman, ka ito na sa Life Extension Clinic and Pharmacy.
1: Tatak RMN.
2: Sa ato naman, nga mga mainit nga mga balita sa Hinampang, ang oras sa Pilipinas, alas 8:05 na ang tagna sa aga. Sa Hinampang, magabalik sa Cleveland Cavaliers ang anay NBA MVP kag 11-time All-Star guard nga si James Harden. Sunod sa mga agents na pasugot ini sa bago nga tatlo ka tuig nga $97 million nga kontrata. Nalakip sa deal ang player option para sa 2028-29 season kag trade kicker. Nagwa ini kasunod sa report nga nakuha sa Cavaliers si Peyton Watson halin sa Denver Nuggets sa isa ka trade nga nagalakip man sa Los Angeles Clippers. Nakuha sa Cleveland ang 36-anyos nga player halin sa Clippers ang February trade deadline nga nagdala kay All-Star guard Darius Garland sa Los Angeles.
1: Tatak RMN.
2: Lasot susay sa antara sa aga sa pagamahin sa balita sa showbiz.
0: Ginpagwa ni Styles sa SB19 ang iyang latest solo single nga Crazy. Ang kanta isa ka romantic track angot sa excitement sang pag-fall sa isa katawo kag luyag nga mag-confess ang feelings. Upod sa single, ginpagwa man ni Styles ang lyric video nga nagapakita sa iya sa isa ka moody nighttime urban alleyway. Ang tag sa kamiyembro sa SB19 ang may solo careers magluwas pa sa ila aktibidad sa grupo.
2: Crazy case.
1: Tatak RMN.
0: Styles ako na radyo man regan. Nagkanto na sila sa may West Visayas State University. Estudyante pa ko to.
2: Te.
0: Duway sila the fuck that time. Pero sa subong layo na gidman ang nalabot nila kung ikomparar sa una.
2: Yeah, I believe sila na.
0: Nga how.
2: Ano mo na ng mga kanta nila? Na nagpasikat mo na sa gento. Gento.
0: Ang mapa, pagid. Mapa.
2: Di mapay, duwa mo lang.
0: Ano pa gani?
2: Duwa mo lang?
0: So far.
2: Tagay kami sang parihong
0: level.
2: Level abing i-promote. Ang ila album, ano ng album nila, Subong? Ang album nila, kang album nga papang. Tagaan lang sang okay, patas lang.
0: Ang papang niya, Radio Man Regan. Wala man ito yung gin-release.
2: Amo na gani, kung gin-release ang papang, Radio Man Fia, ang bot, kundi na subong ko to.
0: Kanugon. Ang magini yung Radyo Man Regan, ang pinakananugunan ko sa tanan.
2: Ang papang ko na-release sa Radyo Man Tupi, ang mga taga-Sara, matsag ko, gaharugu yun, pakadto di sa RMN, mapila, makuha sang aton album.
0: Kag siguro.
2: Ginalanta ko ng mga taga-Sara, kahit kita nga tatlo, taga Northern Iloilo, kita nga tatlong.
0: Kinto.
2: Sa taga-Concepcion pa lang adaan, ang population sang Concepcion, butang mo lang, mga 50,000, ang 50,000 nga na ang tunga lang ma-avail. Sus. Sa Concepcion pa lang ubos na gurong plaka.
0: Mailan. Mailan wala na dayon basi nagdinumugay
2: na. Amo na ang isa man sa ginakuan ko sing kumayo man nagadi madayon kay basi sing basi may stampede bala.
0: Apo. Apo stampede.
2: Ay abo stampede. Ang tuwala sa 8:08 na antara sa aga ini ang Philippine Standard Time. Sa mga tapalamati naton, hindi ka mo magkalipat ang kapita, dapat may vitamin D3. Ang kapi naton mga karadyuman, may rhizome mushroom extract. Ang kapi naton mga karadyuman, dapat nga may ara sang mangosteen fruit extract. Ang kapi naton dapat D3 bio, Vita D Plus Coffee Mix. Gani sa mga tapalamati naton, mag Vita D Plus Coffee Mix na kita, ang kape nga healthy, ang kape para sa imo, Vita D Plus Coffee Mix, mga karadyuman. Kaga kung gusto niyo magamit sang magbakal sang gamit pangumagad to na sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated, may isa nga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo, malapit sa may Ceres Terminal. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kasi Mr. John Erland Pudadera. Kung makabakal ka sa gamit panguma, labi na ginamang kubuta, 3,000 pesos minimum, may coupon ka. Then ang coupon ngayon na, iulog mo sa Tambiolo sa December 5, bunuto na ito nina. Kay, ang mabunutan nga grand prize winner, makakuha sang kubuta tractor, brand new, tax-free, and bisan piso suway kasang bayaran. Gani mga karadyoman, gato na sa Iloilo New Agri and magbakal na sa ilang mga produkto. Ang kape di ina, thank you again Ma'am Susan ha, makapuli ko sa Concepcion. Maagi ko to Rajuman Fiat dal antaka.
0: Namit din man niya Rajuman
2: namit. Vega. Kaya di ba ang ilang hat choco pinupino sa dila.
0: Namit, kag pure.
2: Pure gina iya nga kuan nga kukuha blay nang gingamit nila nang kakao. Nan.
0: Mapit man ko da.
2: Mapit ka mo to bala. Kay kanami dito, galing ka dito mo palang asog na mabakal sa ilang ina farm.
0: Amo lang sa kilid lang, Rashada, no?
2: Hindi, dito kito yung sa may Agkuyawan. Ah, okay. Sa Agkuyawan mo ginaya mabakal.
0: Agkuyawan.
2: Oo, sa Agkuyawan. Masulod ka gid dito. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton nga pagpangalagad subong aga. Ang way nato matamyaw ginatamyon ko kamo sa may nga kay kuan galio. Mitramyawon ka para Juan Fia.
0: Good morning sa aton mga Facebook live viewers, Ma'am Maribel Cercado, Juana Cabo Bordan, Ranels Haro, Ma'am Eunice Kim Badra sa Putotan. Good morning. Kay Mbong Siloberes, maayong aga kay Ma'am Nurses Fortuna dira sa May San Miguel, Iloilo, kay Sir Stephen Panega. Good morning, good morning.
2: Maayong aga sa kay Ma'am Gemma Navarro, kay Nung Julie sa Hiraya Craft. Maayong aga sa inyo, no? Salamat gid sa pag-upod ninyo. Sino pa nga akong mga talamiyon? Siyempre si Dr. Nineth Pador, maayong aga. Thank you gid. Kagantananta nga mga suki nga nagapamati kay Maninay Willar, Maninay, good morning kay pare Nick sanga Nick's Food House, pare koy mayong aga. Kay sa tananta nga mga suki nga nagaupod diri sa aton sini nga palatuntunan. Ini magsunggod ha. Away nato Batamyo. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
0: Radyo Man Fia Panes Otero.
2: Mayong aga.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
10: ACS. Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh!
11: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang iBerry mabakal sa mercury, Negus Grace Pharmacy kag sa inyong suking na mga butika.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm and the Fabricon, among mo makapulong, hanggang amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangbang kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
9: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
10: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
11: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, dito ako believe.

0: available. Well, that is Tri-Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
0: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras alas 8:18 sang aga. Mabalik kita dugi-dugay diri sa aton nga pagpangalagad.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
0: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Lasotso 19 sang aga.
5: SDP Sapat Turismo kag pumuluyo Saturdays 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kun may SDP 1 kag 2 may SDP 3 man kada Sabado. SDP Sapat Turismo kag pumuluyo programa para sa animal welfare, tourism and people success story and humanity. SDP
4: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
6: Ari kita sa adlaw ng Sabado, Agosto 22, 2026.
4: Another sequel sa aton nga regular nga Straight to the Point program. Ari kita sa STP Part 3. Sapat Turismo kag pumuluyo. Subong aga sa gihapon. Good ninyo, Radyoman Novi Malion Guazo.
6: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
3: Tatak RMN.
4: Topiko naton karon sa Sapat Turismo kag pumuluyo. Ano bala ang ginatawag nga Pax Silica? AI Data Center. Ano mga bintaha kag disbintaha sini? How can this be of help sa turismo? And at the same time, how can this possibly destroy tourism? Sa ibalo naton inakaron, sa diskusyon naton, sa perspective halin sa first world country from Canada, upod sa aton iya nga resource speaker, si Professor Irene Rita Manikan.
3: Tatak RMN.
4: Kag siyempre, istoryahan ta karon ang aton nga segment.
6: Yeah.
4: Ang aton puppy love, ang adapted Aspin sa Iloilo Police Provincial Office Director. Ido nga kuha halin sa mayong kabubuton sa pag-rescue man sa mga stray ni Radyoman Marjorie Miani. Well, love ang Aspin. Kagti nagpauna na kuno si Colonel Bayani Rasalan ang aton Provincial Director. Mag-retire sa kuno niya dalun niya niyang iaido.
6: Napamahal na niya Radyo Manuvi mo.
4: Mm-hmm.
6: Muna nga mga ido ngayon na part na ina sa pamilya.
4: Mm-hmm.
6: Hindi ko gani lubos nga makita ang ido ya nagakagutman mo.
4: Mm-hmm.
6: Ang ido Radyo Manuvi hindi maka ang kun sa maayo bala ya nga tululugan.
4: Mm-hmm.
6: Naluoy ako ya gani actually sa ido nga bisan udtong adlaw ara sa likod lang ya sa sulod sa salakyan bla. Perti na kainit, perti kainit ang ido nga bisan sa balay kita ko, mandong pero ginahagal. Kaluluoy sa mga sapat ngina. Amo na nga kun may ara kamo sang sapat gaging kwa ninyo. Tutoy pa lang responsibilidad ta na ina nga i-take care sila hasta nga magdako. Subong radyo manuwing tatlo ko kaido, subong may schedule sila, ipag-groom ko sila ang ilang mga balahibo para nga magnami man ang itsura kay kita gani nagapamarbas man kita ka nagapang kwan
4: pangido
6: nagapamarbas kita
4: gagaido ang galigid-ligid
6: ayan pangido nga hindi mo na sila iya pag guntingan.
4: So standby kay aton ni nakaroon na kwaon sa report ni Radyoman Fia May Otero.
3: Tatak RMN
4: sa aton nga adventure nanday boss kagaidol may isa naman kita ka featured nga restaurant. 27 anyos nga tindiro halin sa city proper. Ginasulay ang init kag ulan para makabaligya sang siomay. Rice nga negosyo gamit ang iya tricycle.
6: Siomay rice.
4: Siomay rice, no? Pero mobile sa.
6: Mobile siya. Nami man na kay way kay imo bayra na sang imo nga renta ra
4: jud movie. Kisama ka sakit sa buhat nga imo blang ginansaga kadto lang sa renta. Kag sa ato naman yang be the best. You can be a hero in your own little way. Ilongga nga nagabaligya lang sang sapato sa to online. Subong may iya na gid pwesto.
6: Ay bayad.
4: So na lihuan man ang online niya. Ado aton na niya online ang wala tupa.
6: Online scam niya nga ato.
4: Karon sa aton nga pagpangalagad.
3: Tatak RMN.
4: Ariya na sa aton nga linya si City Councilor Alan Saldivar. Ay thanks ang chairman sang Committee on Health. Kag soon to be mangin partner naton sa i-launch sang
6: mayugid. STP. Mayugid.
4: Nga regular na nga blood donation drive.
6: Mayugid.
4: This time aton na niya programa mangunabo sa idol. Pero ibalontan na ibla ang reaksyon niya sa ginambal ni Vice Mayor Labla Baronda. Nga may mga ordinansa siya nga wala mapasar.
6: Yeah.
4: Kay wala ginaksyonan sa level sa mga committee chairman. Isa nga namin sonde ang chairman sa Committee on Health, si Councilor Alan Saldivar. Ari sa subong sa itong linya, Councilor, mayong aga.
7: Ay, mayong aga gid Sir Novi, Boss Idol Reagan, mayong aga sa tagplamati sa inyong mga programa. Mayong aga sa...
4: Mayong aga, kagsalamat gid sining tiyempo, Councilor. Sir, isa ikaw sa mga konsyal nga na-mention ni Vice Mayor Labla Baronda sa interview sa niya City Hall Press Corps nga ang iyang mga ordinansa way maktuhan sang majority. Kag isa dira ang gin-propose niyang ordinansa nga gin-refer sa imo committee ba sa Committee on Health. Anong imo reaksyon si ni Councilor Saldivar?
7: Do, medyo na kibot kita, Sir Novi, no, nga na mabutang kita naman sa isa ka sitwasyon nga wherein we have to reason out, no, but then again we are very ready, no, nga kun ano man ang aton nga panindugan sa sina nga stand, no, sang aton nga Vice Mayor. Kag in the first place before anything else is ang iyang ordinance sang din na propose, very relevant, you know, during the time nga ara kita sa sitwasyon nga pilinit kag ang aton nga heat index, no, nagataas kag ang adol medyo pabor man ako, no, sa ordinansa nga ginduso sa aton na Vice Mayor Love Baronda. So gin first reading ina kagin refer sa aton nga committee, a joint committee ina gani, no, with education, no. Kag para sa ibalo sang tanan right after nga gin hatag sa aton ina, nag ano kita dayon nag prepare, no, sa mga request letters naton nga makakandak na kita sa mga committee hearing, no, kay ti ginalagat man naton ang tempo nga ti in time sang amusad to nga medyo mainit, siguro it's about time naman nga mabutang man naton pasta man kun ano ang programa kag serbisyo para ma-address naton ang ina ang concern.
4: Yes.
7: So may mga letters ta nga gipareceive sa iya nga office, at to the extent gani, no, may mga ara na kami sa mga partners and stakeholders nga gin pang-invite for the committee hearing. Ready ang ato niyang office. But then again, naghambal ang iyang staff there sa office nga she was not then available during that time because of prior commitments. So ginrespeto naton ina, kaginbutang naton set aside anay. But then wala kita nag-untak, no, nag-request pagi kita. no, sa isa ka date nga wherein ma committee hearing nagid ini, no, kag the same thing happened nga wala matigayon kay it's because may mga prior commitments naman si Vice, no, kag ang pinaka latest naton according sa aton nga sa office, no, nag-send kami sang letter asking for the draft sang iyang ordinance. Si, hindi man sila ka-provide sang draft. Si, kita man niya, gusto naton nga ibutang sa proper perspective na may matunaan man kita, kan matunaan naton kung ano ang nakakamaayo sa sinang ordinansa nga para during the committee hearing, we can deliberate properly. No, kata, hindi kita magtanga-tanga bala kay si kumagamba na water break. Ano ang components ng water break, yes. Ano ang ato nga target beneficiaries ang sina nga nga ordinansa. So I was thinking then nga for the mostly ang mga companies, no, na maka maka ano sini maka practice and at the same time sa school level sa academic naton, sa mga estudyante naton. So amoy na ang procedural nga ginimo naton, we may proper coordination sa iyang office kag ara sa office sinanapon ang mga request letters, no, nga kaginsugdan gyud naton kag sa background man bala naton na Sir Novi bilang konsultant syudad, I've been very cooperative, no, sa aton nga mga kaupo dira sa konseho. Either ko na naman ang mga political affiliation naton, ginasit-aside na naton, kay it's because ang aton ginyang primary purpose, ang welfare sa aton na pumuluyo, no? Bisman sa akon na pagpangalaga dari sa siyudad for almost 9 years na, damo naman sa ordinansa nga gin-refer sa aton nga komitiba bilang chairman, wala man naton gin-turn down, gin-action na ginaton agad-agad. No, kay it's because napati kita, this is very vital. Kag hindi niya para nga kung may ordinansa ka, ng pugi points na dayo, no?
8: Yes.
7: Pero ang ato niya is para sa kayuhan sang tanan.
8: Yes. So sa katagan sang tanan, ang ordinansa nga ginambal niya nga way mumaktuhan, joint ninyo ini sa Committee on Education ni Councilor Rudolph Ganzon, proposed ordinance requiring water break periods in schools and offices. So sa imo subong nga pag-explicar, kaduha mo sa ginpadalaan sulat, kaduha man sa hindi available. Sa ginpangayuan sa dayon sang kopya sang gusto niyang ordinansa para matalakay na sa inyong public hearing, why man sa kasumiter sa inyo, Councilor Saldivar?
7: Yes, exactly.
8: Amo man na actually ang sentiment ni Councilor Dilaliana, nagatag sa title sang ordinansa nga gusto niya, pero why man sa nagatag kung anong unod sang ordinansa? So paano matakol ina, Councilor?
7: Yes, exactly, no. Paano na ako itakol, no? Or ang amon mo lang coordination ni Councilor Rudolph Ganzon na gusto namon ibutang niya sa proper perspective ang tanan. So hindi man kami gusto nga kami ang maging rason kung ang hindi ini madayon kay ti nalanto man namon nga para gitini, no, sa kamiyuan sang tanan kag in times, no, nga ara kita sa sitwasyon bala diri sa siyudad sang Iloilo nga kataas ang ato nga heat index and eventually ang purpose sa ordinansa that would address, no, future concerns with regards to sa kainito, no, sa yes. panahon naton diri nga mapreparehan na aton.
8: Yes, kag malay ta Councilor kung nagsubmit siya sang official copy kag subong man nag-attend sa abi, no, sang hearing o naghatag sa schedule sang hearing, dayon napatawag ang tanan nga stakeholders, no, private offices and schools kay ti sila ni ang mangin beneficiary sinisang ordinance kuning kaso. Base nakambal pa gani ang DepEd sa inyo kung invite ang mga DepEd officials nga hindi naman na kinanglan ang ordinance kung lang taon tagid kay ang pag-inom sang tubig, Councilor. Hindi naman na kinanglan nga layihan mo pa. Basic necessity na why man sang ginadumilian da kung ano oras kaya may inom. Hindi time niya ang bata. Yung pwede man niya kainom sang tubig, Councilor. So why na sang designated nga oras? So malay mo, kung nag-attend sa hearing, nag-attag sa schedule nga available siya, ayun, talakay ginang ordinansa niya. Why niya man gani ginatender?
9: Basi maglain man.
8: Basi, why naman gani kinanglan sina, Councilor? Kag why na sa sang ikumod subong?
9: Or basi man radyo manuvi kung nag-attend siya, kag-ara siya, mahambal naman bala nga, ining ordinansa ko, amugin man galing tinutuyo ko, basi okay ka mo sini.
8: Pero o, hindi naman gali kinanglan.
9: Hindi naman kinanglan.
8: Sila tanan gambal na may break na giman gali. Tagtinuway ko kabalo nga ginadumilian ang kabataan sa pag-inom tubig.
9: Do, hindi ko na yan.
8: Amo man na sa offices, Councilor. Kamu gani, bisan mag-session, gainom ka mo tubig, ano, in between sa wakal nyo sa deliberasyon eh.
7: Well, actually, Sir Novi, no, kung dira kita sa premise, bala nga, is it urgent? No? Do we have to set time for yes. water break? Bala, no? But then, common sense would tell us na parehas sa mga estudyante natin, ako may hinablos ako. Every day we have to prepare a bottle of water no para sa ila. Kasi you know aside from the health issue, nga kinanglanon man sa kabataan natin nga ang drinking water matinlo, di ba? Oo, but then again, ang school natin nag-set man sa mga water stations nga wherein maka-provide ina sa mga estudyante easy access no to potable and safe water man para sa ila estudyante.
9: Actually, Councilor, bisan ni tayo ni pag-istoryahan, ako ginabilang tatay, hindi ko gusto nga ang bata ko maglakatway sa bit-bit nga ginabalunan sa tubig.
8: Tumbler.
9: Ginabaklan ko gina, kada bago ang klase, kabakal ko tumbler. Para nga ginasudlan sa bata, kuhanin sa balay. May bit-biton sa, din sa eskulahan nila, ti may mga, pwede ka man naka-access sa mga tubig nila, pwede man kabakal, o may ara sila sa ibang pagindira nga source ng tubig nila. Pero, bit-bit na sa bata, din sa balay. Then, ang bata, pag nauhaw, hindi na yung kinahanglan nga, ma'am. Mainom ko anay tubig, ma'am, ha?
8: Break.
9: Ma-break, ma'am, break anay, ha?
8: Actually, kaunay na dastupad niya.
9: Sa dalong
8: na
9: dastupad
8: niya.
7: Yes, pariya, sa mga Sir Novi, currently, we are going to set time no, sa mga schools natin. Kapag set kita sa time, disturb na naman ang klase.
8: Correct.
7: It's because nga they have to observe proper time to
8: Stop
7: the water.
8: Kag ini nga Olobrahon, iyan na niya sang DepEd, I think, no? Kay ilan niya explain. Hindi na kita sa LGU mag-intra
9: sina.
8: Kagamay sila nga bagay, Councilor. So, in terms of necessity, daw wala kita may nakita. Kaya ginapractice naman ang daan. In terms of urgency, daw wala naman kinanglan gani, Councilor. Tingi-suggestin eh, kaya daw ay nagani necessity, daw ay magid sang urgency, siya man gani, gali ang wala nag-respond. Sa gin-invite mo twice nga maghatag sa sang schedule niya. Then, sang pangayuan sa sang kopya kung ano gidbala ang ordinansa gusto mo based sa title ginatag mo, why man sa naghatag sa imo, Councilor?
7: Well, oo, no. To the extent nga din hambalan kami nga during the time na lang sa committee hearing, dira na lang ihatag ang draft. But hindi man na pwede. Kahit as chairman sa committee on health, I have to learn, I have to research and I have to study also the ordinance.
8: Correct. Kaya kung ano to ang contents ng ordinance, dira man na i-base ang committee, kung saan ay sino ang daw relevant ng mga resource persons? Di ba, Councilor?
7: Ever since, napangayogin ako yan sa draft. I don't want to put myself in a situation bala nga hindi ko masabat kung ano ang dinapamangko.
8: Kaya mag-imbita ka mo tao eh. Sinong imbita ron yung resource persons? Kag sinong makadtuda? Kung wala mo na yung ginambal, kung parte sa ano ini?
7: So, pag-iitin based sa ordinance, dira man ta maka-identify kung sino ang pwede makapungko, sino ang discuss further, kung sino ang makapasanyog sa sinang ordinansa nga para pagpasar natin sina dira. Wala may mga further questions, no, mga reactions, no, kami from the constituents nga ginaserve natin. Kaya nga, mga target beneficiaries, no. Kasi even man ganit sa mga private companies, there are plenty of break times, no, mga ginahatag sa ila. Kahit may mga kilala, makita nga nag-obra sa Department of Labor and Employment, kag naging peso manager makita sa syudad. So, napalaan man natin kung ano ang mga nakakadapat, no, nga mga breaks or relax time para sa biyago, no, sa isa ka private companies. But then again, ang ako lang man yung ginalantaw, either kung ano man inang ordinansa para sa ako niya, very relevant na. Dinduso na siya gani, kaya it's because it was grounded, no, founded no, sa isa ka legitimate, no, nga concerns, para man sa kadamaan. So, ever since siya, wala ako gapabaya kung sino may request kagin-refer sa ato ng committee, ginahatagaan, taginaya time, kaginatapos na ito, no, sa madali nga panahon, kaya it's because ka very urgent pa ina. According mo sa ako, nga pag-analyze, no, sa mga ordinansa na ito, no. So, siguro, I don't know kung ano wala kung nagsala ako dira or ano kay
8: wala eh.
7: Organization was given. Oh. No?
8: Kagani mo ning pangambal documented ni tanan.
7: Yes sir, ara yes oh. Office ko ang mga request letters namon.
8: Sige.
7: Okay, dinadala din, dira malanto it was Christine no. From her office man kun ano pero nga date so right after di ang aton na ang inang ordinansa nagsulod ato main na siya balaan mo si in time man dito nga may mga concerns kita regarding sa kay Niton sa panahon so in sigita mag-reaction man kita wala yung hatong dito pabayaan amo
8: okay.
7: Kapanindugan kita, either kung ano man ang mga political affiliations, anong mga personal interest nila, para sa ako niya mga ibabaw ang interest ng kadambaan, ang welfare sa atong napumuloyo.
8: Sige. Councilor, salamat kita for this clarification. Good morning.
7: Thank you, Kid.
10: Tatak RMN.
8: So, I think kinanglan ni Vice Mayor Barunda nga mag-explain.
11: Kinanglan mo man mag-explain.
8: Kay para nga mag-look good ka lang iya sa tao.
11: Mahambal kay mo.
8: Ipang tudlo mo yung iban nga tao, iban nga mga kopdanan mo sa City Council. Ang kuha niya nito, bata gamay, iya nga nanugid sa aton. Why kuya ordinansa na pasar kay why Manila yung nasapak akong ordinansa? Isubong ka, ambal ang mga natungdan ho. Si Councilor Nene Dilaliana, nagambal, sila niya dugay ko na nasagin pabalo, kaginapangayuan, vice di na ang imo kopya, sang title, sang ordinansa nga ni. Kaya ang nahatag mo di title lang. Ti paano tani matalakay sang insakto? Sino nga mga resource persons panahogun ta, based sa gusto mo matabo sa sining ordinansa? O subo mo man na ginambal ni Councilor Saldivar, documented ni, kaduha kaginimbitar, hindi ka available. Why ka man nagatag kung saan o ka available? No? Ginpangayuan ka man kopya sang unod sang imordinansa, kay title malang gyapon ginhatag mo, wala ka man naghatag, ipresent mo lang niya sa committee hearing, tisala na, kay kung sa hearing mo lang nadalon, ikaw lang nakaroon ng imbitaron na kapamatian, ang committee chair, antes sila magtalakay, may ideya na sila dapat para hindi sila mag-usik chimpo. Mangimbitar pa sila sa resource persons based sa imo gusto ipasar ng ordinansa. Ti ikaw man gali ang may problema dahil subong manugid-nugid ka sa pumuluyo sang sudan. Nga do kaluluoy kagingagin simo kagid sang majority.
11: Abi mo ma'am.
8: Pagsamtang gamo ka na, balaan man natun tanan, ang upod mong oposisyon man, kay importante itong iyang ordinansa.
11: Ipasar man to?
8: Councilor Sin Marie Mabilog, tigin pasar man,
11: di ba?
8: So kay gintutukan yan ni Sin.
11: Ginpasar kay importante.
8: Tingi mo ni abi kun lang taon ta ginapangsipad-sipad ta.
11: Charot-charot.
8: Balikan ta ni bala sa Lunes. Pang isa di, ang concern mo kay Saldivar kag sa committee ni Councilor Ganson. Ang parte sa water break sa mga eskwelahan kag sa mga opisina. Ti ano kinanglan pang ang ordinansa sang syudad among mahambal kay Enrico Canoy, kay Eric Canoy nga, hoy, mga sir.
11: La City, sang aga dapat inubi-tubi
8: yan. Si Eko Saidol, kag si Radyo Manubi. Base magmalala na ang ilang puwak na sang wakal, halin alas 6 para alas 10. Kinanglan na mag-break din na sila 7:30, kay kung hindi, multahan ta ka. Nga balaan taman anytime si Eko Saidol de, in between sang wakal niya, naga-higop di sang kape niya, kay higop niyang tubig niya.
11: Kita mo ni subong Radyo Manuvi.
8: Habi ay isang puli ganyan si Vice Mayor Barunda.
11: Vice Mayor Barunda, why ka ni kabalo kung nanuning akong sininga kape?
8: Oh, kapihin niyo ho.
11: Kapihin niyo ni?
8: Sige, Ben.
11: Oh.
8: Ti why man ordinansa nga nagambal sina? Anytime man lang, why? Why maay ginaimoy ordinansa mo, water break?
11: Ano mo?
8: Tapos sa mga eskwelahan, I don't know, no? Base iya si Vice kay Vice Abi Bata. Why gaman sa bata? Okay laga sa, di ba?
11: Doon ay makukabalugin.
8: May na, prome. Is Dr. J to the story.
11: Why kumanabi si Vice Mayor makita ang galibang kabata yun?
8: Hindi mo nakambal sila
11: yan. Hindi na kuya, iway.
8: Si Dr. J yan. Sobra naman tayo.
11: Kung nakita ko nga si Vice Mayor, abi, ginabutang niya sa aboy-aboy ka ginahabiyog niya, lapsag. Okay na niya. Gusto mong wala.
8: Diba siya mo manang way man sa idea, no? Ang kabataan ta, ako niya ang iskulahan sa bata, kuya. Okay, iabit-biton mong tumbler mo. Butang na sa plungkuhan mo or sa dalom sa tiilan mo. Anytime niya kung uhaw ka,
4: pwede ya kay Noma?
11: Oo eh!
4: So ano pa yung ordinansa ay pasar mo sina? Tiyan mo managuro nga na kay why man give necessity, why man urgency, bisan pa nga kuan pa na grabbing hit index on time nga to. Kanon mo pa na? Tiyan yun, sagad ka da ka papin-apin sa public opinion. Dayon ikaw man gali ang utro.
11: Di, why ka man gali to?
4: O, why ka man gali nag-attend? Why ka man nag-attag schedule? Nga willing nag-list lang hiringo na?
11: Abi mo, ma'am.
4: Kay Dilaliana, kay Sarabia, dumakambal pa ko nga
11: dumidyo may
4: ko na. Sunlogiro, gimana sila? Pero kay Saldivar, di ko makita nga may batasan nga muna si Councilor Saldivar.
11: Why niya si Councilor Saldivar batasan mga away sa inyo, ah?
4: O, si Councilor Cabaluna daw inyo man na gani.
11: Do hindi ko makita.
4: So, do hindi ko ka imagine, ha? Si Councilor Rodolfo Gansondo, wala man sa personalidad niya magamuna.
11: Ang ginapangayo man lang gali, ma'am, klaro man gali. Kag hindi ka bala novice nga klase ka konsihal, di ba tritermer ka nga konsihal? Balaan mo radyo manuvi nga every time nga magpapasar ka sa imong ordinansa. Gaan mo to sila kopya ho?
4: Natural eh. Ala, ala. Karang kong title lang yung ihatag
11: mo. Title lang ihatag mo? Dayon sila iya maminsar?
4: Di title lang gali yung inatag niya. Dayon subong niya, paklainon niya yung mga upod niya kay way kuno gina pasar ang iya ordinansa.
11: Radyo manuvi. Radyo Manuvi, ang ginaistoryahan ta subong ordinansa mo, damo-damo dira sa mga requisitos nga kinanglan mo, mapublic hearing ka pa sina, magsugo ka lang gani sa suguon ka lang ni misis mo, mabakal gani, panakot na lista mo gani. Nalista mo na ang backlog ta.
4: List ka.
11: Di ba, kanto ka lang, kanto ka sa grocery, Radyo Manuvi nga. Why, kanto ka lang to, why, gigya sa pinsar mo ka ginasulat mo pa na gani, ah, mabakal ko ni sa umunay pa yung malimtan ko. Ngayon na gani ko malimtan mo, pwede kaya ka bakal to sa grocery liwat. Ariya ordinansa eh.
4: Yes.
11: Ordinansa ni kag ikadua. Ang relevance bala Radyo Manuvi sa pagpangabuhi natin nga, ang kay Sin Marie, importante gito kita mo, waya magdugay ginpasan. Di ko magambal kita nga water break ordinansa mo.
4: Yes. Mabalan ko gini kay pagpasar sang sudad sang animal welfare ordinance. Ang author sina si Councilor Miguel Trinias.
11: Yeah.
4: Hand in hand, simpre may direct coaching sang naka-insindi si Dr. Fernando Bolinsan, si veterinarianta. Pero gin-refer ini sa committee sang animal welfare nga ang nag-ahead si Councilor Johnny Yang.
11: Yeah.
4: Kag si Councilor Rodolfo Gansondo, kag si Councilor Elis Tante at the time.
11: Yeah.
4: Nag-invite sila for public hearing.
11: Mm-hmm.
4: Nag-message sa akin si Councilor Istante. Ti balan niya man ang advocacy ta. Meaning stakeholder kita. Siling ko tipunon ko ang tanan ng animal welfare groups, sangkutob sa malabot ko.
11: Yeah.
4: Then ma-create ko group chat, i-add taman ka, then ma-attend kami. Pag-hearing to, ako ang nagtindog nga i-summarize ang gusto ihambal sang tanan.
11: Yeah.
4: Sang mga nalabot ko lang ni Male Welfare Group, ang way ko malabot ang taga-UP ng mga kabataan. Okay, nga nag-attend man to ya, nami man tong ila, kagang taga-Gimaras. Pero ining mga may direct engagement, ang Furry Friends, ang Delgado Animal Shelter, ang Team Aspino Biliwilo, ang Ilunggo Puspins, more or less, nakuha ko ang ilang gusto. Ginhambal ko to. Dahil sang naghambal ko, ginsummarize ko, nagamatamat man sila dahil hambal isa-isa.
11: Yeah.
4: Para nga i-explain pagin father. So, amo ng beauty sa public hearing, kami as invited nga resource persons. Pero ikaw nga author, why kayo mo yan nagpadala sa kopya? Tiyano karon ang diskusyonan nila dati do lipong halo da karon si Saldivar nga magambal nga okay propose ordinance sa water break in schools and offices, we are going to take up this, our invited speakers are the following. Oh,
11: di ba
4: tidayon ang ginimbitar mo do halo man tumambal, sir, by the way, anong unod sinang proposal para maka prepare man kami ko ano itubong namon di istorya
11: timambal si Saldivar. Actually ari pa lang title pa lang.
4: Oh, actually title pa lang, way pa si Vice Katag di.
11: Amo na nga ginambal
4: si Vice siya. Gusto niya eh, makadtulan to siya. Amo pa lang siya kagihambal niya kung anong unod.
11: Hindi mo na iya eh. Tulan pa na
4: iya sa tao eh. Inubos mo to karoon ng chimpong ikaw lang eh. Kikalawig sina.
11: Yeah.
4: Pero ang resource persons to nga may mga pangabuhi mo na sila. Nangin audience mo lang ya?
11: Pares bala sa aton Radyo Manuvi, ma-report ko?
4: Hmm.
11: Mambal ko, ma-report ko, mambal ka, ati anong report mo?
4: Hmm.
11: Nga muni, muni, ati anong detalye na parang may idea ka kung angkurman ka.
4: Hmm.
11: Kabalo ka na, may idea ka, nga karun kung mag-report ka, at least makapamangkot ka man, dapat ginatunaan mo ina.
4: Tiyo.
11: Tiini iya, Radyo Manuvi.
4: Hmm.
11: Why sa gitagaan niya lang title?
4: Mm-hmm.
11: Then siya lang kuno ma-explain.
4: Kaya mo na sa proposal ni Councilor Trenyas. Ang tanan nga gina-implement subong amo na na.
11: Yeah.
4: Pero because ang amon presence, ginduso na mo na pag-create sang Animal Welfare Council.
11: Mm-hmm.
4: Kag gin take note isa-isa ni Councilor Elistante at the time. Nya nami na nga daw amon proposal bala sa kasako sang tanan di. Kag daw pirmi mo lang niya ihig-ihig ang partis kasapatan, why not mag-create kita iya sang board or council nga amuning policy making body sang tanan ng animal welfare concern? So gina-approve na.
11: Yeah.
4: Amo lang na galing, no? Daw why pa na gina-implement target kay why tawo mo? Siguro ti basi kita man ni mayor nga ang kinanglan na mag-implement mala City Veterinary Office lang.
11: Importante ara na nakasaad na.
4: Importante ara na anytime pwede na magamit.
11: Pwede na
4: yung
11: magamit yan.
4: So, nagwa na sa deliberasyon because kay ginpatawag kita kag tanan nga stakeholders nga anong inyo mambal parte sini.
11: Kay amugin man na.
4: Pero ina after nga na-inform kami kag napakitaan sang proposed ordinance na muni ang aton nga ordinansa. So, ano pang idugang nyo?
11: Yeah.
4: Oh, kay ano pang idugang mo kung kumplito na malam?
11: Eh, oo eh.
4: Oh, ti si Vice title lang ginatag mo. Na yung nagsurusong godation kay Imuda. Nagpinapin-apin timos midya nga daw, ginkaluluoy ka naman. So, why ka giligahatag schedule mo kay busy ka perme? Tapos, why ka man naghatag kopya? Pero sa Facebook mo, ara ka perme sa mapapaulala sa piling mo.
12: Dr. Adlawan.
4: Ambotay mo, Vice Mayor.
11: Abi mo bala, ma'am? Okay. Kung kay isa Radyo Manuvi kung
4: bago tani buot si Imon ibo sa idol pro.
11: Kung bago anon ka bala Radyo Manuvi, mambal ka aba si wife niya kabalo. Pero ma'am, tatlo ka termino bilang konsehal. Dayon ma'am. Butang ta pagida abi nga daw
4: National President pa siya.
11: National President ka ba?
4: Ano?
11: Vice Mayor's League.
4: NMYL.
11: NMYL.
4: National Young Legislators. Oh.
11: Pero ma'am, ako na Radyo Manuvi. Butang ta pa abi nga ti may politika dira, may mga grupo hay no. Nga daw ginpabayaan gimana? Butang ta abi nga daw ginpabayaan nila. Hindi ba la kada session gakita ay kamo. Pwede mo hitik-hutikan si Councilor Saldivar. Anong patawag mo? Tito Alan? Ano?
4: Kunsi?
11: Councilor?
4: Musta na itong ano nga itong da?
11: Pwede mo na. Katuan mo to si Nini Dilaliana. Naton ni?
4: Naton ni? Ti ano na ni?
11: Ni?
4: Oo.
11: Ti ano na ni?
4: Oo. Tapos
11: mabal. Pahumuka abing bato ni?
4: Hindi na ni?
11: Hindi na ni? Hindi na ni?
4: Hindi na ni?
11: Pwede mo gid mabalaman mahutikan. Kay balaan mo gid bala iya nga batid ikaw nga miyembro sang council. Sang una ma'am. Amot hindi kuya sure Radyo Manuvi. Amo na ao. Nga kon magpadala mag-ubra ka sang ordinansa. I-refer ang imo nga ordinance sa committee abi nga muni.
4: Title lang. Do hindi giruwa mo na.
11: Radyo Manuvi sa province ga cover ako. Pero the first time ko rin nabatian niya nga gariklamo ang mga board members nga ang mga upo nila nga board member gamba lang nga ay matag lang kuya title kamubala da?
4: Oo, ti ikaw yung utor. Mapapa.

0: Sige, Tesalones. May duha pa tayo malabot, no? Nang taon talang ba si karon sa mga...
1: Paalo ni Santa lang, Radyo Manubi.
0: May mga course na karon ba si Makwa nila sa may Councilor Cabaluna, nag-Councilor Ganzon.
1: Abi mo ang nga ginatalagay nato ni kay ma'am. Ang kalaway, abi, kay ibaso na karon sa tao sa mga ibanda ng mga konsihal. Nga gipabayan kay oposisyon ka. Pero sa mga matuon na matamat na mo sila pamangkot, tindi na iya mo na natabo, ma'am. So, hindi mo pang ibasol kung wa'y mapasarang imo nga mga proposal.
0: Masunan mo lawas mo.
1: Sunan mo lawas mo, may pakapaltahan ka eh.
2: Mapapaulala sa piling mo.
3: Tatak RMN.
0: Yari ang aton nga mga segments. Mauna kita sa aton nga puppy love.
1: Before go ro na Jumanovi sa nga aton sini nga segment sa mga tagpalamati naton, arian ay pamatian ta ang isa sa mga nakagamit sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
4: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other.
5: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
4: Mary Ann Labaco. Barangay Minanga, Duenya, Iloilo.
5: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
4: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
0: Yari kita sa aton nga puppy love. Ang inadoptar nga asong Pinoy sa niya Iloilo Police Provincial Office Director. Ang tig-ulo, ang bantay ni Bayani.
1: Grabe no. Ang bantay ni Bayani.
0: Si Provincial Director ta, si Bayani.
1: Bayani mo?
0: King Idori, di bala tawag sila bantay. Ang bantay, sang manog bantay.
1: Kurami tani, ang ngalan niya sila si Hero.
0: Oo, ano?
1: Mo sinungalan niya, mga kutunta ko, sinungalan sa Ido.
0: Di, magkutunta si Radyo Man Fia. Yari nga ton nga Papi Love, upod kay Radyo Man Fia May Otero.
6: Papi Love!
7: Papi Love!
8: Gugma sa kasapatan.
9: Gugma sa kasapatan.
8: Pasundayag sang ila kinaadman.
7: Papi Love!
8: Papi Love! An expression of love to a man's best friend.
7: Papi Love!
10: These are the most loyal animals. Ini ang paglaragway ni Iloilo Provincial Police Office kon IPPL Director Police Colonel Bayani Razalan sa iya mga hinoptanan niya ido sa kampo. Bilang leader sa kapulisan sa Bugos nga probinsya, hindi ilipod sa tanan nga kaopdanan sini nga nahamuot man siya sa mga kasapatan, ilabi na sa mga ido. Sunod kay Colonel Razalan, halinsang bata pa siya, ginkahiligan na niya ang pagupod sa mga ido sa Ilapuloy-an. Tubtob nga nadala niya ini sa iya pagdako, sa iya pagtrabaho, sa iya pagtukod sang pamilya, kag sa iya bugos nga career bilang isa ka opisyal sang hanay sang pulisya.
11: Sa ganoon siya, ever since no, nung magkamula nung bata ako, nagkamalay ako, nung elementary pa ako sunod, hindi ko maalala, mga 6 to 7 na ido ang nasa bahay. Kasama ko yan. Hindi ako nawala ng aso. Ngayon na kuan, iba-ibang breed yung naalagaan ko na Radyo Man Fia.
10: Sa pagkamatuod, sa nagabot ang pandemya, kag isa siya sa natapikan sa COVID-19 virus, na-isolate man siya.

0: pagbunuan niya at yung alaga ko noon na sikso. Talang talagang natira sa tabi ko na kausap ko sa gabi. At yung tinirahan ko kasi is isolated na farm. Na pagdating na ng gabi, wala nang kapitbahay. So, good thing, may alaga ko nga to. Yan yung kausap ko sa gabi.
1: Sa karon, magluwas sa iya beagle ng si Hero sa kampo. Isa man sa nagahatag sa iya sang kalipay, ang iya ginadoptar niya aspin. Nga ginhingad lang niya ini kay Bantay. Malambing kag paladugsin si Bantay sa no sa iya. Nanging kaupod niya sa halos adlaw-adlaw nga tanan. Sa tiyon niya makita niya ini nga nagahampang sa iban pang mga ido. May kalipay man ini nga dala sa iya tagipusuon. Nagkakadula ang stress sa trabaho, pati na ang kakapoy.
0: Siyempre, kaibigan natin kasi si Rajiman Marjorie. May mga time na palagi kaming kasama sa mga interviews.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya sa akin na mayroon siyang mga gusto kong ipadap na aso. So, it happened na yung isang alaga naming aso dito na si Hero ay mag-isa, kawawa, walang ka-pintuhan, walang kalaro. So, pinalagaan namin si yung pinalaga niya sa amin at pinagalanan namin siyang si Bantay, si Mantia. Oo, yan, kada umaga, nandyan niya na yan na nangungulit sa amin at nagmalambing si Bantay. Lalo na kung galing kami sa labas, kerming sasalubong sa amin yan at papayapak. At kung kumatakot kami, pumunta sa lap ko yan, kumisan nagpapasubo rin habang kumakain kami habang nanonood ng TV. Ano siya, malambing. Talagang hindi kanya titigilan hanggang hindi mo siya papansinin pag dumating ka galing kami sa labas. Hindi siya titigil na magpapapansin sa'yo at magpapakarga yan pagka pagkasalubong ito yan. And ang maganda lang naman nanay ko yan, na idudulot sa amin ng alaga nga ito, kumita nagdudulot sa atin ng kaligayahan kasi yung kakulitan nila ba at yung makikita mong naglalaro silang dalawa nung nagkakulitan. Nakakawala rin ng stress, lalo na kung talapit sa'yo at halit-halitan ka nila.
1: Angot diri bilang opisyal sa pulisya, nagpaandam si Police Colonel Bayani Razalan nga indigid magsakit sa mga inoptanan ng mga ido kayiban pa nga kasapatan. Bangod may layi nga nagaproteher sa mga ini. Kabigon sila nga parte sang pamilya, kabigon sila nga abyan. Bangod sigurado nga sa ila pinasahi nga pamaagi, bayluhan nila ini sang kalipay.
0: Sa mga taong ano no, yung parang yung mananakit sa aso, hindi rin may gugay yun, mayroon tayong specific na batas yan, particularly on the cruelty of animals. Kung makabawilit nila, papailan namin kayo ng kaso, kaya huliin namin kayo. At ang hiling ko lang sa mga pumuluyan natin, no? Huwag natin sakta ng mga aso, magkos, alagaan natin sila. Kasi nga, para sa akin, ang aso is the most loyal animal sa kanyang amo.
1: Ini si Rajaman Fia Panes Otero, nagapanumdum sa inyo, let's spread love. Share with us your puppy love.
2: Tatak RMN.
3: Yung Bantay ni Bayani. Adapted ni nga Aspin. Alin ni kay Rajaman Marjorie? Kung si Marjan, sumong, namuman.
4: Damo man na si Marjan sa aya mo.
3: Dumpugan ka man kung mabalaan ka nga. Gadap ka mo.
4: Muna. Ti ang nami lang Rajaman Uvi nga. Kita mo ang aya, makita mong lawas siya. Healthy siya. Malipayon siya.
3: Yes. Sa tikaglain ko na di mga provincial director animal lover. Ti siyempre gapos ang animal welfare desta. Kaga mga animal cruelty cases, madasig nga ma-facilitate. Kung maka-relate mismo ang commander Busaido.
2: Tatak RMN.
3: Ari naman ang aton nga be the best. You can be a hero in your own little way. Ang sadto online lang.
4: Subong
3: bamaligas pa to, subong may pwesto na gid siya nga iya.
4: May pwesto ka na. Meaning sina nagaumwad ang imo nga negosyo.
3: Kati dira na gurong pick up sang tanan nga nag-order man siya online.
4: Yes.
3: Check ta si Rajaman Linethi Latriz.
5: Be the best. Bida ka na. Best ka pa. Pagkilala sa binatasan sa mga Ilonggo. Pagpreserbar sang naandan nga pagtahod sa isig ka pareho. Be a hero in your own little way.
6: Be a hero in your own little way.
5: Be the best. Because every Ilonggo inspires the

0: best. Be the best.
1: Sa subong na panahon, halos tanan nga produkto mabakal na online. Mapagadgets, gamit sa sulugsang balay, kagpati na mga ginusuksok na bayo kag sapatos, hindi muna kinahanglan pa nga bagwa para makabakal. Halin sa personal nga pagpamalaklon, padulong sa online shopping. And game para sa shopping experience ng kadamaana, apang panugod para sa mas madamong oportunidad para sa ibana.
2: Hello everyone, my name is Janice Bianca Guevara, 25 from Maton, Iloilo. And I am the owner of Shawarma Atakoton and Walk Wonders. Actually, very unexpected na siya kay may nag-DM lang sa akin ng supplier and gin-approach niya lang ko nga muna kuno do kapisan sa akin mag-post online sa mga baligya ko, why not try ang shoes naman nga business. So amo na siya, dire again so good.
1: Nag-umpisa lang si Bianca sa pagbaligya sa mga produkto online, tubtob nga may tawo nga nakakita sa iya kabakas kag kapisan. Apang antes ini, bata pa lang siya suno sa iya, nabatyagan niya na nga mayara siya sa entrepreneurial mindset.
2: Actually, nag-start ko grade 2. Hindi ko gin malipatan, naging gaan ko sa nga kong lola, sang kapital para sa dulce, na bala nga Lush na dulce. 50 pieces na unod niya. Tapos to 28 pesos pa lang na siya ang isa ka pack. So ginabaliga ko siya tapos may 22 pesos kung aginan siya. So direct nag-start. Very humble beginnings. Kid nga like very nubo lang. Sa dulce lang nagsugod. Gid pa dayon ko siya damdamo pa kung may nabaligya. Mga okay-ukay. Bisan load. Mga muna. Damdamo. Pag ito hindi ko na madumduman. Iban mga chichiria. Mga muna siya.
1: Tuig 2023, sa nadesisyon na ni Bianca nga mag-focus sa issue business, nga gintawag niya nga Walk Wonders. Nagpagkatapos ang duha ka tuig na sa online lang siya gabaligya, nagpatukod siya sa iya kaugalingon nga physical store.
2: Nag-start kinang Walk Wonders 2023 and nagtukod ang akon nga physical store 2025, April 2025. May difference kiti daan kung mayroon ka physical store in which nga ang mga customers kung makatry gidbalaya sang mga sapatos in store muna, tapos makita ginila mismo ang sapatos, kag ma-check ginilang quality in which mga kalabanan dira mga oldies gusto ginila daan makita ginang sapatos before sila mag-order online. So gadagdag man siya sa reliability sang store, kag credibility sang store.
1: Para kay Bianca, hindi lang negosyo ang Walk Wonders. Ini ang nagserbing at ikang padulong sa kabuhi nga iya ginhandom para sa iya kaugalingon. Kagpaagi agud makabulig sa iya pamilya kag isig kapareho.
2: Well, personally, I was able to travel na with different countries. Kag na-strengthen niya ginang akon nga mindset when it comes to business. Dumas nag-strong ko bala as an individual. And also, sa family, nakabulig na ko. Kag mabakal ko ng mga kung anong mga kinanglan sa balay, kag mabakal ko naman personally ang mga gusto ko, mga needs and wants ko.
1: Apang ginako man sini nga kaangay sang iban nga negosyo, may mga pagpanghangkat man siya nga ginaatubang, ilabi na nga magluwas sa physical store, nagapadayon man siya sa pagbaligya sang iya produkto online.
2: Well, sa online daan, damo-damo, gita iya tao nga hindi ko kilala, kag hindi ginay malikawan ang mga scam, in which nga, ang ginobra ko, ginapa down payment ko, git sila 500, kag amuna pag-order ko sa ilang nga mga shoes. And then, may mga gina-face man ko nga mga challenges, such as, ginakawat ang video sang store, sang sapatos, kag ginabutang nila sa ila own account, para mang scam sila sa ibang nga tao.
1: Sa pihak sa mga problema kag pagpanghangkat, personal man ukon sa negosyo, nagapati si Bianca nga kinahanglan lang nga magsalig ka sa imo kaugalingon nga ikasarang kag indi magkahadlok nga magrisko kun nahibalaan mo nga para na sa imo ikaayo.
2: Ang mga advice ko sa inyo is you have to take the risk, kidya guys. Kay I believe nga you can never be ready with anything in your life. You just have to go through it and believe in yourself. And muna, dapat mas strong lang gid inyo mindset. Believe nga everything will work out because you deserve it.
1: Halin sa online selling, tubtob nga mayara na sang physical store. Ang istorya ni Bianca nagapamatuod lang sa hambalanon nga every big dream starts with one small step.
2: Kung gusto niyo magbakal sa amon nga mga sapatos or magbisita sa amon nga store, we are located at Nolly Sambi Building, Boray, Oton, Iloilo. Or you can check out our Facebook or Instagram page at walkwonders.ilo. Bye!
3: RMN.
4: Grabe man, oh.
5: Bata, pa sa Radyo Mano, V25 pa lang, may
4: amo ka na niya.
5: May nikusyo ka na eh.
0: Okay, may online ka, may physical store ka pagi.
3: Kagati kung may purpundo na sa dugay-dugay na, may patindong pagi na another business pagi.
0: Matsag ko net, nagbakal ka da sapatos.
3: Mukota sabi net, kung may arada sang poor games.
0: Pwede guro ah. Pwede guro ah.
3: Wala mo ng poor games.
0: Apat ka bayaran eh. Sige, so mayugid, no? Nga maka-inspire ang mga pamatanon.
3: Mga pamatanon lain gid
0: ya. Sa kabata pa bala, nagtukod na sang negosyo. Okay, antes kay Mama Irene Manikan, ari naman ang aton nga adventure na day boss kagaydo. Abi, kuha naman ni Shumai Rice naman niya.
3: Shumai Rice? Kuha na ni mobile?
0: Tricycle lang niya. Tricycle lang. Pero, buhi man.
3: Di, kag ang nami, Radyo Manuvi nga, galikaw man sila iya sang renta, makatipid sila. Mm-hmm. Kag anytime ya paghambal ya nga kung gaulan hindi lang ko anaya mag ano, magbaligya kay tiwa alang-alang man ilibot. Amo ni mga tao nga sang una na gusto nila nga magpangimpleyo, subong Radyo Manuvi may ilagi diyan nga negosyo.
0: Yes. Radyo Man Flo Navarrete.
4: Adventure. Nanday boss kag idol. Nanday boss kag idol. Kilalaha ang Iloilo kun nga siya ang UNESCO City of Gastronomy. Kag province of fun, foodie and friendly people. Adventure. Adventure. Nanday boss kag idol.
5: Nangin madahog sa customer ang Shumai Rice ang 27 anyos nga amay nga si Jun Ray Tubong Banwa. 2021 sa ginsulod ni Jun ang ini nga negosyo kaupod ang iya asawa nga si Ira para may gamiton sa paggasto sa inapuloyan kag sa ilang nagaisahanon nga bata. Isa sa to kami nag-ihaw sang baboy si Jun sa slaughterhouse kag magod sa hindi na makaagwanta sa pulaw maskin pakamayo sini nga magtukod sang amo sini nga negosyo.
6: Bali 2021. 3 years. Ano ana mo ni sir tungod sa so ubra ko sa una lang layo man sa akong kag bublay man da sir nga ang ubra kag bugat man da sa akong nga ubra ka amo na naguntat lang kami naguntat ng ubra kag na sailo nga may nag duko kami negosyo nga Shumai bali butcher ko sa una sir sang babu.
5: Sakay sa food cart, ginalibot ni John ang pila ka mga dalanon sa syudad. Sa diin, ini ang iya diskarte para madasig nga maubos ang iya baligya. Matilawan ang Shumai Rice sa barato nga presyo kag makapili ka sang luyag mo nga flavor kangay sang pork shumai kag chicken. Siya man ang nagatimpla sang makahangkahang sa usawan sang shumai. 20 kaputos sang shumai ang mapaubos ini sa isa ka adlaw. Kontra tiempo lang sang kaangay sini nga negosyo amo ang bagyo kon maglain ang panahon.
6: Pag binagyo sir nga wide gid nga binta nga inulan, way
7: amo na tinatapay
6: ko na. Ina, impact lang. Binagyo.
5: Sa madiskarte nga amay, kagpaghimakas sa negosyo, nakapadugang pag-iinis ang isa pa kay unit sang motorsiklo. Yabre ang pangalan sang baligyaan, naging kuha naman sa pangalan sang iya tatlo katuig na bata. Ito naman ang mensahe ni John sa mga nagasugod pa lang sang negosyo.
6: Negosyo lang sang tama, kag sakto, kag hindi pabayaan, kag ligargan sing tutok.
5: Sama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Flo, Consumo, Navarrete,
8: Tatak! RMN
9: Tatak RMN
0: Bata pa ni gani sa idolo. Pero tambay lang pero ti natawabla na ningwa sa yes pangabuhi niya.
3: Tanay ka mo ginaplay na mo ni ginapakita natin sa inyo ga muni-muni ka muda.
0: Anong mayong negosyo no?
3: Ano mo negosyo?
0: Iban way manabi kapital ya sa rental.
3: Di mo na eh.
0: Oh, kaga ko may rental ka abibo sa idol mo tong ambal mo kay nablang kung maulan, kung tripping mo yun, hindi ka lang na mabligya. Hindi eh.
3: Hindi, why kaya?
0: Pero kung may rental ka,
3: hindi,
0: sus, na mga persa ka nga magpangabudlay.
3: Kapin pang rental subong, mahal na. Mahal na din ang rental subong sa Iloilo.
0: Di magwantahan.
9: Tatak or
3: standby na ha, kay sa hindi madugay may kupo nato si Ma'am Irene, pero sa mga suki nato mga karadyuman, sa matang palamati nato, hindi ka mo magkalipat, ari na ang aton sining kape nga may ara sang glutathione, ang kape nga may ara sang collagen, ang kape nga makapabakod sang aton tulaan, kag ang kape nga nagapahami sa aton sining panit, isa lang. Ang ngalan niya sina Santon Gold Coffee Mix. Gani, mga pinakita, baklunta ini sa aton nga mga butika. Ikaduwa, ang aton sining nga vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, and effective nga vitamin C, mayo ini para sa aton sining nga sipon, ubo, ilana, trangkaso, pneumonia, kay iban pang abalatian. Tandaan ninyo mga karadyuman ha, sa mga suki naton, kinala naton sa vitamin C, mag-mighty C, hindi pa magsulab ang atong sulok-sulok kay alkaline siya. Kag, inuman kita sang D3 Bio, ang food supplement mga karadyuman, ngayon ara sa MCT, kag sumuman virgin coconut oil. Paano ini mag-trabaho ang MCT, kag medium chain triglycerides, kag ang virgin coconut oil sa atong lawas? Una, siligo niyang bad cholesterol, kag padamuon niyang good cholesterol sa atong lawas, hindi maglapuyot ang atong dugo, hindi kita paghaibla doon. Ikadua, punggan niya ang mga bakterya kag viruses nga magasulo sa atong lawas para hindi kita dali magbalatian. Ikatatlo, para sa mga suki naton, tandaan ninyo, ang ikatatlo, mayara sa sang MCT, agon mangin fit, mangin relax ang atong lawas, kag mapadasig ang atong metabolismo. Mga karadyuman, sa mga suki naton, inom kita sang D3 Bio.
9: Tatak RMN.
0: Alright, para na si Mama Irene, mabalik kita dugay-dugay siguro, no? Diretso na kita, topic ta subong nami.
3: Nami, nami!
0: Silika.
3: Mamati,
0: ano
3: ha?
0: Ano lang AI data center? Ano ni siya?
3: Yeah.
0: Ang bintahan niya, kag-disbintaha. Kag anong impact niya sini sa turismo?
3: Kunway pa kamuka research. Kunway kamuka research. Diri pamati, kamuka kumplito gini. Sa balay, Radjumanovi, mga bata ko, bisan anhon mo na.
0: Hindi kin sila.
3: Hindi kin sila. Then ang ibaan kita naton, hindi man sila, provide ka mo ika-research.
0: Actually, subong mo sa idol, final na ako. Hindi ako.
3: Imo?
0: It's not worth the risk. Kung may chance ka mag-advise kay Gub Tuto, nga sila niya, AI gamay ko, no, pwede. Habala mo si Gub, hindi. Bosa idol, sa iban nga countries, first week pa lang sa operation sang AI data center. Nag-increase gid by 2 degrees Celsius ang temperature. Kag may mga wildlife kapin pa usa. Nagkalamatay bangod sa sobrang init. Kag na-deprive sila sang tubig nga para sa ila.
3: Tipa part ina sang actually Radjumanovi ang mga AI pagsulod nila diri. Hindi man na din magtindog. May agi may proseso ina kag dra nga part. Dra naton ina ihambal kay may public hearing etc. Ako ya sa tuod lang, 100% hindi ako.
0: Yes.
3: Pero waya ko ya gambal nga hindi ko mamati. Pamatian ko anay.
0: Oy.
3: Ano ang anong dapat himuon, ano ni tanan. Hindi nga pag sulod pa lang do ka hostile na sa aton nga. Hindi kita sinaila. Pamatian ta lang, pamatian.
0: Kung ikaw public official, how would you want to be remembered? Sa first 10 to 20 years, the promise of employment, tax revenue, etc. Pwede. Pero years or decades later, kung wala na kurinti ang tao, wala na tubig ang tao, perti na kainit sa lugar, naguba na ang kagulangan ta, o kung aton nga mga kabukiran, o kung mga malapad nga lugar sang kakahuyan, nga nangin sanctuary sang kasapatan, essential for the balance of ecosystem. I don't think, Busa Idol, madala mong konsekwens ang backlash ang public opinion nga dumdumon kanila nga ikaw ang nagpanugot sina sa imo lugar.
3: Siligo gani.
0: So it's not worth the risk. Kamo nang ambal ni Labla nga okay man ta subong ah. Buhi man ta. Nga the expense of the environment, irisgo ta gina kag itaya tang tananda.
3: Kung bata ko nga grade 6 siling pa. Why mo gina paminsar after 30 years paano kami?
0: Correct. May puntos.
3: Siling selfish ka?
0: Oo.
3: Iba-isay na mo na.
0: Timblagin sunlog mo pa siya nga kuya sugot kuya anong ambal ni gani sa imo?
3: Kaya kurap ka.
0: Ama kay mo personal nga sa bata mo kay too passionate ang 12 anyos mo. Nambalon na ga-insist ka, kuya, pabor ko na iya sa paksilika. Teno sabat sa 12 anyos mo.
3: Kurap ka.
0: Kaya yung labi manik ni Kunoy, magbutang sa isa ka lugar.
3: Grabe.
0: Total of $1 billion.
3: Grabe.
0: Mataya sila mo na. Ang iyagan ni Kunoy sa Google nga data center. Sa dagat ginalubong ang ilang mga software. Oo, kay ti grabe gidya ang init sina Busay. Sige ah, balikan ka na tanan sa aton nga pagpangalaga. Las 9:14.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di ba la? Haggard much. Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise. Next stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: name of it. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Mga kasama, mag-upod sa RRI 774R. Magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026. Domingong Adlaw. Sugod, alas 8 sa aga. Tugtog, alas 12. Sa Ngunto, sa Barangay Uka. 2 June, Mars Erlano. Kagbilog ni SK. Kagbarangay Council. Ang venue, yara lang. Sa second floor, sa GT Mall, Pavia. Ini, ang isa ka-partnership sa mga masunod. Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao, M. Carve School and Office Supply and Equipment and ni Mr. and Mrs. Arvin Kagsilin Fuentes, Susi Inc. na PW Office and School Supplies Trading. Singon sa taglima kapit sa Robiners ang may dugang na 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sa ilang dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tatak! RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras las 9:15, balik diri sa aton nga pagpangalagad.
4: Standby ha, kay may kupo nato si Ma'am Irene, ang kakulangan sa vitamin D3 isa sa mga rason kun nga nagahinang baga kag resistensya sa subong at tempo, kinahanglan sa makapabakod sa resistensya. Ang ginapabalo naton sa inyo, inom kita sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makuhaan sa nagakaigo nga vitamin D3. Ang vitamin D3 nga ra sa Dr. Pinoy ang makaburi sa ato lawas depensa batok sa viruses kag bakterya, makapabakod sa immune system kag protekta sa ato lawas nga tagban ang vitamin D3 ngara sa Dr. Pinoy sa Squalene Capsule nga makaangkon sang mapagros nga mga joints. Mga karadyuman, inom na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak RMN.
3: Alright, ang tourism officers ang giliwis a post a graduate degree sa Canada, si Professor Irene Rita Manica. Ma'am Irene, nag-usaydo.
5: Rapuganggang sa subo. Ma'am, good morning.
6: Hi, Sir Noby. Hello, Boss Idol. Can you hear me?
3: Yes, yes, ma'am. Loud and clear. Kasing pula okay. Sang imong bayo, subo, Ma'am Irene.
5: Daw nakita ko ikaw bala, ma'am, sa mga fashion show na bala. Nga, pula ang bayo.
3: Grabe.
5: Dayon pula man ang imong nga earrings.
3: Yay, grabe.
5: Dayon pula-pula man ang bibig.
3: Bo, grabe. Daw gadayaw lang sa Raina, Ma'am Irene.
5: Ang imo ma'am nga bibig daw ano daw bungas ang kamunsil ka pula.
3: Bo grabe.
5: Hindi ang kulyapis kundi ang bukaka.
3: Bo grabe. Like din man Ma'am Irene kung naka one day break siya sa Siraan Hot Springs sa ganini antique.
5: Oo, nagkadto ko to Ma'am Irene, nagkadto ko sa Lucas
6: wow,
5: Island.
6: Oh, na all.
3: Na all gid, na all.
5: Na all na all.
6: Five.
3: Sige. Te, anong aton subong? Topic ta, paksilika. Matiisila sila sa aton.
5: Balata na, matiisila.
3: Okay, isa ka pamati, kumplito tanan.
5: Hindi ka na ni kinanglan mag-research sa magbasa?
3: Tikong no, laude sa Canada ang madiskas.
5: Eh, uwi.
3: Sus. No? Pero, antes sina. Siyempre,
6: yung pamawik.
3: Mapahampang kita na.
5: Hindi, natural. Normal na yan. Sige na yun.
3: Te, anong aton da, Ma'am Irene?
6: Oh, gentlemen, thank you, gid, no? Gusto, gid ka mo. We will be talking about a very timely, no? And hot topic. Kad na namiangin ko sa inyo nga description. Nga dapat gigita sinay mag-istorya, kag dapat kita magtuon so that we will have an informed decision. Anong buod silingon? Magsiling gani nga. Informed decision. Ang aton nga pilion, no? Ang aton nga decision nun is

0: based on facts and based on educated panawag mo sini inang educated assessment.
1: Mm.
0: Kay whatever we decide, kabalo naman kita, no, I think ang aton nga pungsod as a whole, nakatilaw na sang kadamo-damo nga, I don't wanna describe it like this, pero though, quote-unquote, kadamo-damo, palpak na decisions.
1: Mm.
0: So, bisa naman lang, no, sa subong tani, if we know already how to make informed decisions, kahit paano, dako ina, no, nga bulig sa future generations.
1: Mm.
0: Pero, tsakto si Sir Novi, kasi Boss Idol, anti sina, pampang kita anay nga tatlo.
1: Hmm.
0: Well, an ko nga sa taga ka dapat ini sa aton nga topic. Ang aton subong hampang, gentlemen, actually, na ano tanani, na nampang tanani, we are actually in the 3.0 version of life advices ni Boss Idol, ni Boss kag ni Idol.
1: Mm.
0: So, duwa ka mo ha, mahatag ka mo advice depending on the topic that I will state.
1: Mm.
0: Sino mauna?
2: Boss Idol, yeah po. No problem. No problem.
0: Okay. Boss Idol, can you please choose... Remember the numbers ha, para hindi tapag liwat-liwaton.
1: Mm.
0: Boss Idol, choose a number between 1 to 14.
1: 13. Favorite ko na mo.
2: Steve Nash na eh.
1: 13.
0: Okay.
1: Oh, amo na number ni okay. Mrs. kay ang numero 3 nga numero party na sang amon life eh.
2: Yeah.
1: Oh, 13.
0: Oh, wow. Mm. Okay. Boss Idol, ano ang imo ma-advise sa mga babae kag lalaki nga nagapangita a fam?
1: Oh.
2: Ano advice mo? Di, may mga bayaw ka nga, fam.
0: Salamat muna kayo ng... Salamat muna
2: bayaw
0: kayo
2: ng pili. Fam, di ka advice?
1: Ah! Tikon saan kayo masaya, suportaran ta ka.
2: Okay. Okay man.
1: Okay,
2: di ba? Okay, ilan na yan mo ng inyo da.
1: Amo na nga nagkadlaw man ko kay ti ilan man na yan mo. Ti, sige, dira na lang tako na nung gusto nila. Suporta na sila.
2: Sakto
1: na. Sakto na.
0: Okay. Okay, Boss Nob, 1 to 14, exact 13, of course.
2: 8.
0: Okay, 8. Ano ang imo ma-advise sa mga senator judges, both sides, who appear biased?
2: Dapat punggan nila, lawas nila, nga mag-appear nga bias. Kay, kung judgment day na, hambalon ka na malanas ang tao nga ti, no wonder, kaysa puno pa lang nga da, nag-manifest na sa sang kabayas niya. Try to be fair as much as you can. Tagua ang personal mo ya nga mga desisyon. Samtang ginadiskusyonan pa ang ebidensya sa piyak-piyak nga kampo.
1: Gusto man.
0: Very nice.
1: Hmm.
0: Okay, Boss Idol, number?
1: Number 3.
0: Number 3. Ano ang imo ma-advise sa mga pareho ka mo? Anong imo ma-advise sa mga impeachment viewers who are hoping for the best outcome?
1: Basa pamati sila, sunod sila.
2: Hmm.
1: Insindihon nilang ginaistoryahan. Kag magbana-bana.
2: Hmm.
1: Insindihon lang nila, nga kung may insindihan nila kung bala may basihan o kung wala. Kung bala guilty o kung hindi, although ang judges sa mahambal sina, pero ti kung ikaw nakainsindi sang ginatalakay dira, I think ikaw mismo may ara ka man sa personal nga judgment para dira.
0: Gusto get. Kag Boss Idol, pwede ko kadugang.
1: Pwede.
0: Dapat dumdumo nila kung sino ang maubrasang palpak nga desisyon.
1: Muna. Kaya banta part na sang ginabantayan nila mamairin kung gasunod sila.
0: Correct. Mm. Oo. Sir Nob. Number?
2: 2.
0: 2. Ano ang imo ma-life, mahatag life advice sa mga teachers who are overworked but underpaid?
2: Overworked but underpaid? Panon sa pamin, saran nyo lang, teaching is a vocation, hindi source of income. Once it becomes a vocation to your standard, wala na kita sa paminsaron pa nga sako ka mo, kapoy ka mo, overwork ka mo, kagun ano pa da. Because, passionate ka, kay para sa imo, mission mo ina sa kabuhi.
1: Gusto, nami.
0: You know what? The teachers, they really remind me of you guys, like, you know, media practitioners who don't have the exact time, di ba? Hindi science ang inyo time. It can go beyond, it can go on. And then, sometimes, you spend on your own. Hindi, wala ka mo, you know, nan. So, parang hugid ka mo. You're really the same. Okay, boss, Idol.
1: Number 10.
0: Number 10. Uy, Boss Idol, this is my favorite. Boss Idol, ano ang imo ma life advice sa less than 1% of the entire population of the country nga dollar billionaires, 12,800 sila kabilog. When I say dollar billionaires, they have $1 million or more. Sa 70 ka may $100 million nga Filipinos, kag sa 12 ka may $1 billion. So all in all, 12,782 lang sila.
1: Yeah.
0: Of the 110 million Filipinos, 12,882 lang ang millionaires and billionaires. Ano ang imo mahambal sa ila?
1: I-share nilang blessings nila. Grateful sila kay kadamo-damo sang kwarta nila. Ang pag-share sang blessings sa Mama Irene, hindi man na makapapigado sila. Hatag nila sa foundation. Ibulig nila to pambayad sa may mga cancer. Ibulig nila dito. Kung hindi sila gusto sa mga infra, dubulig na lang nila to sa diretsos tao, hindi pa pag yun sa gobyerno. Kung damo ko kwarta, imuon ko na Mama Irene, kahit tigalawas naman lang, bisan tampukan kasi na, hindi ka naman magbaho. Share sang ilang blessings.
0: Nabatian ko, I don't know how true it is, si Alexandra Iyala, kuno, i-share ang portion sa iya earnings sa iya nga charity or sa Gusta Filipino nga organization.
1: Ikaw nagasulubra naman lang. Na, very good naman. Very good.
0: Okay. Sir Nog, number?
2: Number one.
0: Ano ang imo ma-life advice sa mga OFWs nga nagabaka-baka para makapadala sa ilang mga pamilya sa Pilipinas?
2: Advice, tingwaan nyo gid nga mamonitor nyo ngang inyo nga ginapadala para sa pamilya nyo nga ginabaka-bakahan nyo, worth it, Mama Irene. Kay para nga wala ka sang hinulsulan, nga nakapalayo ka na sa ila, dugay ka nga nag-antos, tayon pagpuli mo ang finish line gali, hindi man amo. So monitoron mo gid nga nagkadto sa insakto ang ginapangabulayan mo da dire sa Pilipinas.
0: Champion. Okay, Boss Idol, second to the last for you.
1: Number 7.
0: Namian bang ka muna? Namian, kubla mo mati. Okay, number 7.
2: Tiyo kayo ang listeners, kagobra mo na advice.
1: Kagobra mo na sila kami, ma'am. Mahambal kami sa muna eh. Hanggang pa mati da. Ga-isip mo na sila, taniya mo mani ako ni advice.
0: I really, really like Sir Nicolai Somes. Kika, very engaging. Gidya sa iya.
1: Yes.
0: Hi, sir. Good morning. Okay. Number 7, no?
1: Yes, ma'am.
0: Ano ang imo ma-advise sa mga politicians who are mismanaging public funds?
1: Untat na sila.
0: Maya naman kayo.
1: Untat na sila. Mauntat na sila. Ihatagta ang pagrinda sang gobyerno sa mga honest kag matarong. Kung daw tama na gid ka garapal, Mama Irene, iguon ka sang balatian, hindi ka lang basi bala balikan sila sang balatian, bala maturong lang mata nila. Sa mga politiko nga muna, untatan na nila ang ina nga klase sang trabaho.
0: Very nice. Okay, Basnob, number?
2: Number 6.
0: Ano ang imo ma-advise sa mga Generation Z kay Generation Alphas nga nagapangabuhi sa subong nga time and age?
2: Advice? Buinas ka mo nga nakita nyo ang moderno nga kalibutan, pero para nga mag-asenso pagid ka mo kag sa usto nga direksyon ang paglantaw nyo kag pagkadto sa moderno nga kalibutan, hindi ka mo malipat ngang tanan nga present kag ang sa future ta kata sinasang pasta. So tunin nyo man ang mga nauna sa inyong generasyon kag itingob nyo ang wisdom sang daan sa bag-o para nga sa bag-o pagin nga bag-o mas mapuslanon nga ma-apply ninyo sa kogalingon nyo.
1: Daw pang kuni imo ya daw pang quiz bi na ni.
2: Ay, thank you.
0: Busay dol uwi ana. Uwi ana.
1: Uwi ana magamo magamo nang pamangkot na ayos na tapos na.
2: Thank you.
0: May natalo da. Okay, Busay dol, last.
2: Ay, may last pagli.
1: Ang last naton.
0: Busay dol and last one for you.
2: Ang last sa imo.
1: Ang last ako no.
2: Number.
1: Number.
0: Second to the last.
1: Number 12.
0: Number 12. Ay, Busay dol, number 12, Busay dol. Pamati mayo, Busay dol. Ano ang imo ma-advise sa mga nagasulod sa relasyon nga hindi pwede?
1: Kabalo naman ka mo, may choice nyo na. Choice nyo na mo. Nga hindi na pwede. Te, kung nakasulod na ka mo, unta te. Kung wala pa, managsulod pa lang, hindi na papadayon.
2: Ate, kumambal ka sa advice mo nga. Kung saan man kayo, dyan na lang kayo. Tiyamak mo tong sa Carlisto, no?
1: Sa Carlisto? Buday to mo to. Damo abig ka katabo na, mami. Nga. Bawal ang relasyon. Sulod gid. Ti ang utok tagani gin butang sa ulo, ara sa ibabaw sang aton lawas, gababo magpitik ang aton kurason. Ang ulo anay ang maminsar idiktaya sa kurason, amo nang i-presentar sang kurason. So dapat ang aton himuon, kabalo man kita nga sa laina. Binagbinagon tagidana hindi pa padayo na kun matsag nyo nga hindi na tama.
2: Kung saan ka ngayon,
1: diyan ka na.
2: Sige. Okay.
0: Last!
2: Ah, may last pagli. Ati number 7. Kaway pa man madalang 7.
1: Ang 7? Ara na, ang bilin na lang.
2: Number 3 ah.
1: Ara na?
2: Ay, number 4.
1: Number 4.
2: Sige ah, number 4.
0: Number 4. Ay, kanami. Wasnovi, ano ang imo ma-advise sa mga millennial parents who are trying to raise kids at this age?
1: Wow, potante gina.
2: Wow. Ti dapat siguro... hindi ka mo magpadako sa inyong kabataan based lang ya sa instinct. Nga kung ano lang ang abi nyo, makakaon, mapaliguan, okay na. Importante gid sa nagakatabo sa kalibutan, mga school shooting, self-harm, no, mental health struggles, kinanglan siguro ang pagka-parent nyo, tunaan nyo gid the medical or the scientific way. So may mga tao nga nagtuon kung paano magpadako bata, how to spot sa mga red flags sa ilang mental health. So siguro tunaan nyo gid na para nga makapadako ka mo sang mayo sa inyong kabataan.
0: Pwede ka request last na lang.
1: Pwede.
2: Sige.
1: Pwede.
0: Okay. Duwa ka muya ang ma-answer, Sineha. Ano ang inyong ma-advise sa mga nagapangutang nga wala nagabayad?
2: Kuhaon yung account number ni Ma'am Irene. Bayad ka muna sa iya, maluoy ka muna.
3: Daw karadlawan.
2: Kaya, dumay hugot si Ma'am Irene.
1: Bangsin no ina.
2: Kagaginirit ka na si Parado sila. Tapos na. So tarangin ka may utang kay Ma'am Irene, maluoy ka mo. Buas, sa Lunes, lawago namun ka mo, kundi ka mong balayan. Amo na pinakamayo. Kaya dumay hugot siya eh. Uy, natuyalabot sa ato niya na topiko niya. Namadyag ko may hugot si Mama Irene. So, kuhaon yung account number ni Mama Irene. Bayad ka mo siya. Kay kung hindi, sa Lunes, panglawago na mong ngalan nyo.
3: Daw ka radlawan.
1: Budlay pamangkot mo, ma'am. Kay...
0: Mas idol. Ano yung buya mo sa ito?
2: Yung mo?
0: Para tuya bala sa inyo.
1: Tani.
0: Okay. Sa inyo.
1: Tani, iya mabayad ka ginman mo. O nag-utang ka, tani, magbayad ka ginman. Ano muna na natani ha? Kung tani. Dua ma'am. Number one, tani, mabayad ka gid. Ikadua, kung hindi ka man kabayad, pwede ka malangguro ka text, katawag, natun, kandid, budlay gid, kandid sumong, pamigado gid sumong. Inang, prag ka sang sa magtago-tago ka, dayon suktun ka, malain ka pa sa Facebook.
0: Inag-ghosting ka.
1: Sige. Ikaw bi radyo manuvi kay ikaw ya ka relate ka gida.
2: Sa tuntod nga advice, no? Akon tiya lang aslangas ang tukoy na. Pero kun gaan ko listahan ni Mama Irene sa may utang sa iya kag wait bayad, lawagon ko gid yas Lunes, no? Si Busa idol ang malawag sana. Pero seriously, kun advice nga generic lang Mama Irene. Paminsa ron yung sang panahon nga nagakinanglan kamo. May nagdisponer sa inyo.
1: Tama gid.
2: So, karon kay na disponeran ka na, tandaan mo kinanglanon man sa ginutangan mo ang kwarta niya, gipahulam sa imo. So, iuli mo man. Kay kung mag-uli kasi na, maabot ang tiyon, makakinanglan mo man na gyapon. So, kung good credit standing ka, may mapahulam man na gyapon sa imo. Pero pag hindi ka magbayad, subong, kag may bulilyaso ka naman pilakadlaw, why na may mapahulam sa imo? Nga ah? No? Kay damo circle ni ang tao ang ginulaman nyo, manugid na to. Budlay na siya. Ang lain kung i-post niya ka social media.
1: Muna ganun, muna ganun.
2: No? So, kinanglan ka balo ka man nga mag binagbinag ng hinula mo. Bulig na sa imo sang tao, nga way man niya labot, tani sa imo. Tiyan na gindisponiran ka na. Natapos na ang problema mo. Pabayaan mo. Tinga, may problema nga nagkatapos. Oh.
1: Bueno,
2: so, na mabalik naman na may problema naman na, pero kuway ka nadlaganan, manuka.
1: Muna.
2: Kaya ginguba mo na ang imo kredibilidad sa mga tao nga wala man responsibilidad sa imo, amo ang nagdisponer sa imo.
1: Gani, gani.
2: Di ba? Muna nga mamairin, damo ka di wisdom akuha kay Busaidol. Si Busaidol, ya, ako yung utok, kuya. Di kuya magbisyo para nga damo kuya sinuptan. Bisan why di man kuya damo kung negosyo. Amo na yung akon. Di kuya magarbo sa bakasyon, sa party, night out kagiban pa. Kag siyempre kay Y kabisyo, dako savings mo kay Y kagamasakit.
1: Tama na.
2: Di ba?
1: Tama
2: na. Isa nga ginasaligan ko man dayon, di ko yung mangutang sa tao, mangutang kuya sa bangko.
1: Kuya kan istorya iba
2: na. Kay institusyon niya yung utangan mo, hindi tao. So wala alawa yun kung madelay kaya sa bayad.
1: Uway, way, ulo.
2: No? Si Busaidol, ang wisdom na nakuha ko ni Sayas pangutang, kay invest ni Sayas yung mamayrin sa alahas. Kay para sa iya, luwas sa credit card, kung may alahas ka, dala ato ya sa pawn shop, kuhay ka kwarta. So, pawn shop yang ginutangan mo. Hindi iya ang iban nga tao. So, wala alawa yon kung alang-alang ka magbayad. Kung gusto mo ito iparimate, tilawas mo yang ginpirdi mo, hindi iya ang iban nga tao. Pero ini mga nagdisponer sa imo nga mga tao, dayon i-ignore mo after mo utangan, ginatudluan mong tao, kaugtan ka. No, nga hindi niya nakapag-respetuhon. No, bisan ano nga kalipayan mo da, bisan genuine pa na, tandaan mo may tao nga naga kusamod.
1: Tutun.
2: May nagalibak sa imo nuhugay ka na ganyan.
1: Balaan ko na radyo manuving tanan. Ako, huwag kami kwarta ni Mrs. Kilala na si Mrs. Sa pawn shop daw. Sagay sa ano, kadali raya ta daw. Pag kamalasan ko, huwag kwarta, iprinda tong sing-sing. Ang huwag ko na lang maprinda, radyo manuving, ang wedding ring namun. Ining wedding ring mo na eh. Ginsupot-suputan ko ni eh. Isang pagkasalamon, tiyan man ang kabubot. Sinin ko, baklan ta kaya isang mahal-mahal nga wedding ring. Why ko ni maprinda? Muna lang ni why maprinda? Kaya tikon wala kita kwarta, diretso kita to, pero why kiwi akontra?
2: Oh, institusyon niya ang imuginutangan mo.
1: Saan makagto ka to?
0: Bukod si Lingon, pwede ko galing ka utang sa inyo nga duwa.
2: Ti, galing tawo kami.
1: Tawo kami.
2: Kati kabahol man na, guro, yung 800,000 ang bulan mo sa Canada. Samon ka pa yung mautang?
1: Bautang nga kami, Bimam.
2: Pero tandaan mo, Mamayrin, bisan dollar ginaganar mo da, subong tandaan mo on-air declaration, no?
1: Yeah.
2: Never gid kami yung mangutang si mo.
1: Tama na yun, Mam.
2: Kahuluya na yung resource speaker, mutangan mo.
1: Dikin ko yan. Bahala na daw.
2: Bahala na yan.
1: Ipinda kong motor ko.
2: Pangkray kayon ko, guro, yung bangko po, tanga ko da, no? Hindi ko yung mangutang sa imo, Mamayri.
1: Oh, pero ma'am, ang top topic na, ang party sa utang, inumpisan mo, Ged.
2: Dason bala, Mamayri, ang topic
1: ka? Amuna bala, ma'am? Amuna bala, ma'am?
2: Idihan, tabala nga utang, pero may relation sa turismo. Bla, anong epekto sa pangutang sa turismo? Para do, para ka pinanukot, tabi, bla, oh.
1: Daw ka mo paginutangan sang daw ka mo paginutangan sang maestro ba?
2: Nagbayad naman to, ari man tao.
0: Boys, gentlemen, thank you again kasadya.
2: Sige.
1: Sige, ma'am.
2: Okay, why not at simpo?
1: Actually, alang-alang kami ba?
2: Sige, okay na, paksilika kita mo sa idol.
1: Matay ka mo ha, kaya ang iba nagambal nang hindi kami magsugot. Makuton mo kung anong rason. Tiyan mo manahambal nila.
2: Hindi na yamo ya. Maklaruhan kita.
1: Dapat ya, kabalo ka, nga hindi ka sang paksilika. Nga sugot ka sa paksilika. Kay kun, why ka mo ya ka-research mo? Ti subong yan, hindi na ka mo kinala magbasa. Mati lang ka mo, maintindihan nyo. Ang paksilika, ma'am. Anong paksilika? Ka, yes. Sa aton nga tupiko subong aga.
0: Oo, thank you, Gid. Madamo, Gid nga salamat, gentlemen. No? Gusto ko lang i-emphasize nga, kami nga tatlo sumong mag-istorya sang paksilika. most especially highlight po gid ni ang impact sini sa tourism industry. Yes. Kalapad-lapad sini nga topiko, damo-damo ini siya sang mga side topics, no, pero masentro kami nga tatlo subong adlaw sa tourism industry kag kun ano gid ang iya sini nga mahatag or hindi mahatag for that matter.
1: Yes,
0: so we will begin kun ano gid ang silika. PAC Silica is simply an international alliance, no, nga nagakalainain nga pungsod nga kun sa diin ang ilagid primary purpose is to have a secure global supply chain for number one, AI, artificial intelligence, number two, semiconductors, no, and number three, pinakaimportante sa tanan, microchips. So ang bilog nga no, hindi bilog, ang mga major countries nag-form sang alliance para nga kun sa diin i-secure ang supply, no, sini nga mga importante na subong nga mga gamit nga kun sa diin gamit na inisubong because we are now in the technological age. So bisan sino nga country kinanlanon ini. Now, there are two or three very interesting facts that I would like to share with you, gentlemen. Number one is, of course, this alliance is headed by the superpower, United States, no? Kung sa Marjorette pa, siya ang gakapot sang mayor nga baton.
2: Mm.
0: So, before we even begin to discuss, we have to understand and appreciate the fact nga kung ano iya ang mayor nga interes sang amusin niya pungsod, amo ginaiyang masunod. Okay? Hindi na iya nga ang benepisyo sang Pilipinas, ang benepisyo sang ibang nga partner, but because they are leading this, naturally, kung ano ang makapabenepisyo sa ila, amugid na. No? Ang number one ko sini nga question dayon is, if it were truly very, very beneficial, nga ang nga hindi sa ila mismo nagtukod sa major
2: Sakto.
0: Nga mga hubs. Nga ang nga matukod pa, anay, did you know? Here is my second fact, gentlemen, that I will share with you. The Philippines, if ever, will be the first ever technological hub of this PAC Silica. Tika batas ka mo? Grabe. Anong implikasyon sina? No? I could be wrong. Maybe Sir Noven Boss Idol will add to this. Pasit kita ang ginipig. Pasit kita ang trial and error. Nga nga kita gid ang pinakauna. No, that is the title. We will be the first major electronic hub for PAC Silica, kung madayon ang saklar. And then, number three, of course, China and India are not a part of this alliance. Number one, amuna gani nga, I think part of the major reason kung nga ginahimo ini is so that they could strengthen, no, their fort or their economic and geopolitical forces against China. That's why nga sa Philippines ginbutang. And number two is India at the same time right now is experiencing a cold relationship. Kung sa magdubyuhan ay pa, may LQ subong ang India kag Amerika, ang US. So all of a sudden, they used to be a member, gulpi lang na take na sila away from the discussion table. Why na sila? Now, where does this pan? Gentlemen, PAC Silica right now has its signatory nations and partners, North America, Europe, Asia, the Middle East, and Latin America. Okay, so another very interesting trivia, Canada, a superpower in itself, and a very cautious one at that, has taken on the observation status.
1: Okay.
0: Ma-observe lang kuno sila anay. They will not form part of the major alliance, but they will be there together with another country. I'm sorry, I forgot. As an observatory ally. Nan. So that is PAC Silica in a very short version lang gid na explanation.
2: So hindi niya kay ngalan lang sang kumpanya, no? Yeah. Kundi
1: alliances.
2: The United Nations, the Southeast Asian, Southeast Asia, the ASEAN, no? Association ini sa mga nasyon nga willing nga mag-invest sa amon nga sahi sa teknolohiya. Okay? So istorya kita, if any tagun tagina.
1: If any.
2: May ara man sang advantages nga makontribute sa turismo ang PAC Silica mamayrin.
0: Kadami gin sina nga pamangkot. But anti sina, idugang ko lang information, ang PAC Silica gin pattern ininila sa PAC Romana. Ang PAC Romana natabo ini like how many is it centuries ago, Sir Novi, or hindi man? Mm. No? Sang when there was bala a peace among the global peace after the Roman War, Roman Empire, so hundreds of years ago. Oh, so we experienced Pax Romana, kumbaga the global peace. So bong amoni ko nga gin-name init Pax Silica kay gusto nila to usher in technological peace, ironically, for whatever it is worth. So, ilawagon ko sa inyo ang mga advantages, if ever, no, sang Pax Silica, kung may ara, gidman.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ang pinakauna, gid, nga advantage, gaikwa na isang takot, Boss Idol, matyag mo, ano ang kayuhan nga igadulot sang existence sang isa ka technological hub like Pax Silica in the country? In terms of tourism.
1: Ti damo makadto na ma'am, damo damo sang tawo, damo ni gusto mak tindugi, hotels, restaurants, kagiban pa nga mga
2: kwan. Sa food pa lang adaan.
1: Sa food
2: pa lang employees. Sa food pa lang adaan, sa food tourism pa lang, ara na mamay rin, no? Adlaw-adlaw, 3 times a day or more, ang customer mo. Te, ang sa ano ganitong mga luwas sa food and beverage, ano pa gani? Hotel, accommodation.
0: Transportation.
2: Transportation and all. Ubos gid mamay rin, eh. Ubos gid.
0: Travel services.
2: Yes, kag fix pa.
0: Uy, nadipay gid ko bala. Because of me, are you learning from me or is that your own intelligence?
2: Hindi, na-learn na muna sa imo. Amo na ang aton nga first gid nga topic.
1: Pinakauna na eh. Pinakauna gid na.
2: 2 years ago.
1: Pinakauna gid na, ma'am.
2: Kag ang bayo mo that time, pula man. Pagsugod
1: sa gid. Pagsugod sa gid. Dungduman ko ba?
0: Grabe, no memory. Okay. Okay. Pati ka na, palang pati na lang na goro. Okay. So, gentlemen, again, you are not wrong. You are very, very right, no? So, batu-batuhon ta ina ng mga benepisyo. Number one is massive upgrades when it comes to transportation.
1: Hmm.
0: So, butang tabi, no? Nga matugot ang Clark City, nga butangan, definitely in a few years or not maybe, no? Maybe even less, may ara na nadas ang major transit. May ara na nagguro train, may ara na mga lain-lain nga kasi isang bus, charter plane nga magatid patukod. Because people now, like what you said, will come and go sa Clark City. So there will be a massive overhaul of transportation. Nga kun sa diin, kita nga tatlo, handom talang na, no? Nga there will be a massive improvement when it comes to transportation. Kay dako nga mabulig ina sa tourism industry. So that's gonna happen, if ever. Another is connected corridors. Ang satupad sang Clark, no, if ever nga madayon ina, there will be massive improvements. Of course, kay because antes ka magkadto sa Clark, maagi ka din sa ila. So, amo na po ang lawag ni Boss Idol. May mapatukod hotel, may mapatukod restaurant kung si Sir Novi pa. And of course, demand will continue to surge, no? Damo lang ang madumduman sa mga tao nga magpatukod in line with the technological hub existence. The boom of MICE. Damo na sang events, conferences nga matabo dira. Because people would want to go where there is always a throbbing or there is always a thriving economy. So kung mabalaan ta nga dam nga inagali nga center, no, that is a technological center, ipaambog man sang Clark nga kadto kamo dike may ari kami di Pax Silica. So naturalmente dira man ang tanan gusto mag convention, dira man ang tanan gusto mag seminar. And of course the last is sa natumbok gid ni Boss Novi, jobs. People will not want for anything more. Can you believe, gentlemen, that with Pax Silica, there is an estimated 40 to 80,000 tourism jobs available.
2: Yes.
0: If ever.
2: So, why na naya question? Ang advantages. Pero ti...
0: Yes.
2: Ang advantages, nami lang na siya, samtang ara pa.
1: Yeah.
2: Nami kung sa nami.
1: Nami kung sa nami.
2: Pero after sinitanan, ano sunod? Ma'am Irene, balansihon ta. May disadvantages man bala?
0: Oo. May ara, disadvantages. Kung may ara sang amusinino nga kadakpo nga area. Remember, gentlemen, they are, pila na Sir Nob, they will want to invest in a 4,000-acre place.
2: Tama
0: so, mo. Ang acre, pila na kay Tariaman, oo, no? Diba? Dumas na ko ang acre sector.
2: Hindi lang po short man. Kilometer.
1: Oo. Dako ang acre.
0: Oo. So, no, gusto nila mag-angkon sa 4,000 acres. No? Number one, nga disadvantage gid sa mga pinalangga namon nga nagapamati is there will be a massive utility drain. Magsiling kita massive, hindi basta-basta, ha? Kumbaga, kakluban kita sang utility drain. Ano ba't silingon? Tungod sining AI, data centers, kag microchip factories, nga nag-require sang minilyon nga litro sang tubig kada adlaw, no? To keep the power going. And of course, pinaka-importante gid, electricidad. Pilaman ka hundreds of gigawatt, ha? Hindi lang megawatt, gigawatts of electricity ang kahinanlan. So, ang tendency sini, to keep it cool, to keep all their systems cool. So, dapat amugid na. Ang tendency sini is, i-siphon, kwaon nila ang mga utilities na kahinanlanon sang hotels, resorts, kag ang pinakamasubo, local communities. So, as we speak right now, am I right? We are experiencing brownouts all over the country.
1: Oh, okay. Kulang kita ma'am sa ano, sang power. Kapin pa ang aton nga mga power plants nagapatay-patay, subong pa lang.
2: Wala pa nang paksilika.
1: Di ko may paksilika base kung mapatindog sila pulo gurok planta.
0: Correct. Now, butang ta pa mapatindog sila. Naturalmente gani mapatindog sila kay unahon nila ang paksilika. Karon ang imuya nga sulod pa ni Malay, kundo medyo naigo ka man lang sa do simple lang hindi ka pa man gid kasarang sang solar power, no? Ti maano ikaw? Like if you're gonna experience not just rotational brownouts, you will experience brownouts regularly. Nan. So, can we afford to do that? So may mga lapsag, sa may mga hospitals that are very vital, no, in service delivery. So, amuna ang isa sa. Number two, extreme landscape modification. Ano ang buot silingon? Tungod nga mapatukod sila, di ba? We mentioned 4,000 acre. Naturalmente, ang natural ecosystem will be affected. So, ang iba na dira nga mga forestry, ang iba nga mga land nga dapat tani, i-develop pa for tourism purposes, and most importantly, for the future generation. Naturalmente, madula.
2: Yes.
0: Because, butangan na inasang what we call urban jungle. Cemento ang mabulos and so on and so forth. Well, they are saying na with the billions that will come in, pasi maghahatag man ina sila sa ano na gani, Sir Novi, panawag, CSR, no? Ang ilaman niya nga corporate social responsibility. But ang pamangkot always is, will that be enough?
2: No.
0: Tama, malaman ang ilang nga ibalik sa aton.
2: Yes.
0: Dulaan kita nila sa 100 hectares na forest. Are you sure nga mabalik nila ang equivalent sina?
2: So, wala gini. No, tingang gwa sini sang ilang CSR, halitan mo anay, dayon balikan mo lang. Si kung pwede ka malaya ka CSR, nga hindi ka na manghalit, nga brown mo pa na yung manghalit ka. Di ba?
0: And the number three, nga para sa akong pinakasubo dito, nga backlash is, the technology versus nature. Ari na kita, because we are so much into advanced technology, hindi kita gusto magpauli, that's why gani, nga we are... For those no who are interested to be a host no sining AI hub, I hope that you will understand that we will compromise natural heritage. We will be compromising our past, we will be compromising our culture nga kun sa diin hindi na ma-appreciate sang future generations kay di nadula na. Nadula na nag-give way kita sa technological advancement. And so because of that, we will now sacrifice no the richness or again like what I said, the cultural heritage of a certain place.
2: All right, so this very clear, no, balance kita mamayrin. Finally, ang pamangkot, ano ang pinakaimportante nga caution, no, sa amon nga sahi sa proyekto nga kinanglan mangin aware kita mamayrin?
0: Very good, kid Boss Nove, no. Sometimes ang aton nga mga positives, no, kanami pamatian, it almost outweighs the negatives. But did you know the number one question nga

0: gina-promise nice. Na job generation, ultimately, wala man. No, tigin ko ba muna ang natural habitat sang tanan nga may kabuhi, including ang tawo, tapos, why man gid sang job nga mahatag sa tawo? So, muna.
1: And, another thing, kung wala sang tawo, where are the business travelers that we will be aiming for? No?
0: Correct. Okay, dahil lang, no? Kay balikan ta si Mama Irene Dugidugo.
2: Tatak, RMN.
0: Health news kita na dyan. Radyoman Joel Franco.
3: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagot nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara idi sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
4: Pasami nga nag-alay o kung nagsakit ng batiis kung gabi, bangon sa kakapoy sang kaunuran, halin sa bilog ng adlaw ng paghindog o kung paglakat, kakulang sang tubig o kung dehydration, wala sang balancing electrolytes o kung bangon ini sa inihusong o pwesto sang lawa samtang nagkatulog. Paano bala ini mapaganhangan? Dugangan ang pag-inom sang tubig sa bilog ng adlaw, hinahinay ang unato ng batiis at is magtulog, pagbutang sang heart compress o kung magpahulom sa malabaab nga tubig agud mag-relax ang kaunuran. Kay makabulig man ang pagulag-ulag sang batiis kung nagabatyag sang sakit kapag alay samtang nagahigda. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Alright, tari naman ang aton labs ko si Mother Earth, Radyo Man Joelin para onda.
5: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pang palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Mga kasama aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad, pinaagi sa pagbutang sa aton bulsa, ang aton basura kun wala kita sa makita nga basurahan sa palibot. Paagi sini malikawan ang paglala sang polusyon sa duta kag tubig. Kun madamo sa aton ang nagabulsa sang panit sang aton dulsi, tubtob nga mahaboy na naton ini sa basurahan o kun indi paghimuon sa mga motorista nga basurahan ang dalan, mangin mas maayo ang aton garbage disposal. Gani mangin mas responsable kita nga mga individual. Agod si Mother Earth, malipay man. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylene Tamayo para onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat Radyo Man Joylene para onda.
7: Tanbaya, ara na si Ma'am Irene. Sa mga tapalamati natin, mga karadyuman, sa mga suki natin, hindi ka mong magkalipat, inom kita sang Super Fiber. Ang Super Fiber, inom natin yung 30 minutes bago kita magpamahaw or magpanyapon or bago magtulog. Pero kung ara, malang ka mo sa balay ninyo anytime, hindi ka mo mag-inom nga pagkatapos malakad ka mo kay Bao. Makuan gig kamo, mabudlayan gig kamo. Sa mga tapalamati nato, inom kita Super Fiber number 1 para mapagwa nato ng aton sa nga mga kinaon regularly. Ikaduwa, wala pa constipation. Gani sa mga suki naton, inom kita sang Super Fiber.
2: Tatak RMN.
0: Alright, balikan ta si Ma'am Irene. Ma'am Irene, sa pagpadayon ta to sang major nga caution nga dapat naton tandaan.
7: Importante gini.
0: So, sa ito lang ginambal ni Ma'am Irene, kagti daw medyo mabaskog ni nga regalisasyon sa aton. Kay data center ini, you deal with the computers. Ang gina-promise sini nga linibong obra.
7: Mas hindi man matabo.
0: Mas hindi man matabo. Kay machine gadget, operated man lang ni.
7: Gadget naman na. Ma'am Irene, off air, kaya istorya kami nga duwa. Siling ko daw budlay na yung kuha na yan. Paksilika na yan.
0: So, do kadako sang
7: do damo gidyang disadvantages
0: yan. Mangin disbintaha. No? Nga wala tapa makita. Kag kunara na, hindi ta na mauli.
7: Hindi na mauli.
0: Kaya kung naubos mo na
1: kay ginaistoryahan ta, so yes. Now we realize.
0: Yes. Sige. Te, anong sugpon sa to, Mamay Rin?
1: ama

0: Yeah, amo man lang to, no, nga kung kiss, no, we have to make sure kung ano ang ila i-offer, if ever, no?
1: Yes.
0: And to make sure nga hindi ina-automated. Kaya kung automated, gali, tanan-tanan in the tourism industry will actually be invalidated.
1: Why
0: wala, sang, wala, ano ang ipatukod mga hotel? Ano ang ipatukod mga transit na, ano, kung puro ina-da mga computer, kung puro ina-da mga robot na ang mapadalagan.
1: Correct.
0: So, yes. So, sinong, wala
1: sinong
0: siya value.
1: Sinong sa restaurant, sinong maboard sa mga apartment da, mga balay da, boarding house or hotel.
0: Very
2: ang,
0: true.
2: Ang promisa na ya, ang promisa na ya. Manami ginaya pamatian ang promisa mo, manduro ng bulusong sa pasali, gradyo manuwi.
1: May point ini. May point ini nga, nga amo ni kadako ng investment, nga hindi nyo pagbutang sa inyo country.
2: Gani.
1: Nangita ka mo yun sa third world, diri ka mo yung nagkadto sa Pilipinas, nga mahapos bahigonde ang government officials. Nga hindi magsugot, kung mag-agi ka sa politiko,
2: masugot na.
1: Ang politiko, ang mga mot, matigayon. Pero ti ang politiko, pag naguba ang Pilipinas, ma-abroad mala na to, ya?
2: Dalo
1: niya tong kwarta nga nakuha niya, tapos bilin diya ang mga pobre.
2: Muna.
1: No? Ang mga ultimo.
0: Na nga wala, nag... Oo. Gentlemen, I want to ask you, tinga wala nang tugot ang South Korea, how? Nga wala nang tugot ang Singapore.
1: Na.
0: They are signatories.
1: Nga muna gid na gani. Ah. Dapat paminsaron ta na. Ang paminsaron ta gid na. Sige, T, news of the week kita, Mama Erin.
0: I have a very, very nice news. Nakabay pa, kopyahon tagid, no? Toronto Zoo wraps up e-waste recycling campaign for this year on September 7th. Ang Toronto Zoo, isang ka-major attraction, no? Diri sa Canada. Nga kung sa diin, ang may aras lang more than 7,000 animals or so. But, they are also gali accepting e-waste. Nagabaton sila sa mga guba na ninyo nga cellphone, guba na ninyo nga mga computer, guba na ninyo nga mga microchip or whatever. Ihulog nyo na sa dako nga box, ginabaton na nila. Guess what, gentlemen? Nga para ano?
2: Para ano, ma'am?
0: Did you because do you know that ang illegally na waste materials, no, pwede ini pa magamit sa pag bulig sang that place in Africa, in Congo, have you heard of that place? There is a place in Africa that is Congo, nga kung sa diin, dira nagahalin ang mga gorillas and apes. Part na dira sang gorilla nga ginkuha sang Toronto Zoo. May isa ka family nga gorilla nga ari diri Subo. So ginakuha na nila ang tanan nga microchip, ginabaligya na nila, and mapati kamo, last year naka-generate sila $39,000. Pag-generate nila sina, automatic dayon, Boss Idol Sir Novi, ginhatag sa apes program sa Congo para nga magbulig patap sang gorilla kag apes. How wonderful is that?
1: Gabi, no? Kanami, no?
2: Eh, basura naman lang na eh. Way naman na para sa atin. Way naman na pulos. Kaya basura naman lang gani.
1: Tapos sa animal welfare pa.
2: Sa animal welfare pa. Doon kanami man, no? Tani, may ari man na di sa atin.
1: So, tourism vocabulary. Taon tabi kong ginubra niya assignment niya.
2: Bisa nagbiyahe ako kagapon. Ito ako sa Antique, Radyo Manuvi.
1: Oh, grabe.
2: Pero, mga apat ko ginikadlaw nga gin-research.
1: Apat kadlaw.
2: Apat kadlaw.
1: Taon tabi.
2: Ang tourism vocabulary natin subong aga, cooperative marketing.
1: Cooperative marketing.
2: Mati ha? Mati ka mo, kay yawan ko ni research.
1: Mati kami.
2: Marketing programs involving two or more participating companies, institutions or organizations. Tourism office by providing cash or in-kind contributions to expand the marketing impact of the tourism office program.
1: Cooperative marketing.
2: Kita nyo ang kita nyo mga research ko.
1: Yan ang pasa simple nga pulong kay English to ano to, Boss Idol.
2: Cooperative marketing.
1: Sabi ko, apat kadlong research. Abi pitchin di ama kami. Luwa sabi sa English nga version sa to. Ano pa simple abi sa mon Mr. Researcher for 4 days. Ano ang ano ko pala?
2: Hindi, kaya ako ang nag-research si Mama Irene. Si Mama Irene, sa bat, siyempre. Mama Irene, ari, ako ni nag-ubra mo.
1: Okay.
2: Ako nag-research. Oh, ako man na gina-ubra ni Mama Irene, kapamakot sa aton.
1: Okay.
2: So ako ang nag-research. Ibalik ko kay Mama Irene. Mama Irene, ma'am, pasimple ha, abe. Anong cooperative marketing, abe?
1: Gwapo. gwapo.
0: Sige. So, dali lang. Ang taste ko sinasabton, no? Nagadayaw kita ko sa imo because all your vocabulary, I think, can be seen in the United Nations Tourism World Tourism Organization Glossary.
1: Siyempre, four days ang research mo, amo na galing, sangin pamangkot, basta, amo na.
0: Hindi, basta-basta.
2: Ma'am Irene, pa simple ya. No? Ako mangkot kay Ma'am Irene. Ma'am Irene, pa simple ya.
1: Oh, kay graduate ka sa turismo. Abi, ikaw.
2: Ginungod ko na kami
0: na yun. I-try ko git ang best ko ha. Kay, si Sir Novi, ang maklosing. Ang cooperative marketing simply means nga, ang tourism industry is very, very welcoming with partnerships, no? Dapat kita gid, no, to be able to survive in the public relations and the marketing world, ang tourism should go hand in hand with partners. So kita nyo dere, we can accept contributions in cash or in kind, no, to expand our marketing impact so that improve pagid ang tourism offices program. Buot silingon, whatever partnership we may get into, as long as it's for the benefit of the tourism development of that community, it is always very welcome. Yes, more Sir Novi, please.
1: So ti mo na gali, no, kinanglan na ma-expand ang imo nga market gali Busaydol. Kapin pa sa patag sa turismo, kun may ara ka sang ambot kon saktong term gamiton, may mga pakulo ka Busaydol.
2: Basi
1: involving other or all stakeholders sa turismo. Tini mga bulubaylo, bugas ni gali mamailin, bayro basura. Kun ikaw hotel ka or isa ka ka tourism business, pwede, no? Nga mag-swak sa definition ni Busaydol.
0: Kampiyon, gid. Basta hindi lang pag-intrahan politiko. Kampiyon,
1: gid. Pwede, gid. Oo, mga...
2: Abi mo, gambal ka mo sa mga inyong definition. Ako na, sa ginapakuha nyo bala sa iligay nun.
1: Oo, oo.
2: Gapati ako nga sa dasun nga simana, pabudla yun kupagid ang akong research.
1: Para...
2: Parang
1: budlayan kami explain.
2: Budlayan kami explain.
1: Do may challenge
2: bala. Then maintindihan sang tao kun ma-explain niyo na.
1: Sakto.
2: Next week, Ma'am Irene.
1: Kabi, no.
2: Ako bala sa research din ang mga pumuluyo daga pamati, mga buligid para sa.
1: So ano gani ang amon nga vocabulary nga na-learn sa imo subong? Ano ganito?
2: Ang sa dinto?
1: Tiapat kadlaw research mo.
2: Ako pirating marketing.
1: Kuhay, tabunan kong lista ko pila may sak dumdum sa apat kadlaw ng research ya. Sige ah, te greetings ta.
2: Mamayren, greetings mo, Mamayren.
0: Yes, yes, gentlemen. Thank you, Git. Good morning kay Kagawad Jocelyn Balgos, kapirmi nagapamati. Kagawad Mel Bricks, mapa. Kagawad Michelle Laguda. Good luck din sa inyo kung madayon, ha? Kung hindi, te, well. And, of course, to my ihado, Mark Colacion, how are you? To Denise and Eli, good morning. And, of course, congratulations, Architect Dolly Zulwaga, for graduating in Korea. Wow, I'm so proud of you, girl. And to Dan Dantan, mayong aga, to Shotty, hi. Thank you, gentlemen.
1: Thank you, ma'am.
3: SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo.
1: All right, so nabatian ang aton isa naman kay edition sang STP3. Sapat turismo kag pumuluyo.
2: Kada Sabado special ini nga tion para sa aton. Nga daw ga pamati lang kamo. Do eskwelahan ng ini Radyo Manuvi. Kay may chimpo bala kamo nga ara lang kamo da sa balay ninyo, pero ini mga ginapaminsan nyo lang ang mga topiko may masabat bala like ining paksilika nga ini. Te klaro na to guro ha. Klaro na to. Hindi pa to gani detalyado gid ang tanan-tanan. Mga numbers to nga gin pangako sa Paksilika. Pero sana siling tana, kung may ara sa mag-offer sa aton, pamatiin nyo pagid. Pamatiin nyo pagid, pero dapat nakabalo na kamo sang kung ano ang mga disadvantages, Radyo Manuf.
4: Tatak RMN.
1: Sa katapusan, mag-Non Super Plus sa kapsul, mas gin pa-epektibo, mas gin pabaskog, the new and improved Non Super Plus. Gintingob, amang gustin guyaban o malunggay para sa mas mabaskog ng resistensya, dugang enerya, kag mas mapagsik ng lawas adlaw-adlaw. Non Super Plus kapsul, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog ng kurason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sa lawas. Available na sa mga butika. Pag-ipares nyo ang pangkapi nyo, Megaman Gold Coffee Mix. Kaparami isang kondisyon bisan sa aton nga prostate, kagang good nga prostate health, nagabulig man para nga distinsyado kita sa aton obligasyon bilang mag-asawa. Gani, mag-Megaman Gold Coffee Mix.
4: Tatak, RMN.
1: Radio Man, Novi Guasa.
2: Radio Man, Regan Arlos.
4: Tatak, RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radio Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: Community Health Alarm. Kaupo di Papa Jun.
8: Herbal Capsule.
9: Partner,
7: ano ginadigwa-digwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko di palad mo, partner. Uy, nagapula-pula. Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner?
9: Partner, basing nabatsyagan mo nga ina. Liver cirrhosis.
7: Ang cirrhosis of the liver.
9: Of course!
7: Una ginang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol ang partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka partner?
9: Oo,
7: ate guwapo. Approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nance Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatap na sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oak, vitamin E,
9: growers yes,
7: garlic,
9: mushroom
7: kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyohan gid ang imo atay.
8: Nance Herbal Capsule
7: mabakal sa mga butika.
8: Capsule.
9: Partner,
7: wala pa tayang imo pang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
8: Megaman Herbal Capsule.
7: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka na lang mag-retire pero baskog ka pa na iya. Luya na gid ang uraraw.
8: Sus, wala problema, partner.
7: Maidiyahan na iya nga magbaskog kag makapalupok pareho ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
8: Megaman Herbal Capsule.
7: Inabalik kini ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na edad. Testingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
8: Megaman Herbal Capsule.
7: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
8: maca,
7: honey goat weed, kag tungkat ali, gayara sa
8: Megaman.
7: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol ka slapro.
8: Megaman Herbal Capsule.
7: Gina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
8: Megaman. Megaman Herbal Capsule.
7: Yara lang sa mga butika.
8: Nance Liniment Oil.
7: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
8: Nance Liniment Oil.
7: Ang dandruff o ang kaspa partner, amo ning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini partner. Butang ibala sang lima ka tulo sang Nance Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag hiso sa ulo mo nga ginakaspa.
8: Nance Liniment Oil.
7: Yes, partner. Kibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nance Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man nga mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
8: Nance Liniment Oil.
7: Ginakuha ang tanan nga mga pananakit sa lawas.
8: Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
7: Nance Liniment Oil. Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
8: Mabakal
7: sa mga butika.
8: Nance Corn Coffee.
7: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa. Nga sagad kay pangilay man. Ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
8: Nance Corn Coffee.
7: Ang pagkipat-kipat sa mga mata partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Kagang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV, kulang tulog, kag nasubrahan sang caffeine.
10: Nuts Corn Coffee!
7: Kung magsigisigi na partner, basi bla kung mahulog naging sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini partner, amo ang Nuts Corn Coffee.
10: Nuts Corn Coffee!
7: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
10: Nuts Corn Coffee!
7: Wala caffeine! Enjoy ka na? Healthy ka pa!
10: Nuts Corn Coffee!
7: Mabakal sa mga butika!
10: Remind!
7: Herbal Capsule! Pagkaon sa aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
10: Remind! Herbal Capsule!
7: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
10: Remind! Herbal Capsule!
7: Also available.
10: Remind! Choco Mix!
7: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase, o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco, pero pareho sang epekto sang capsule mo.
10: Remind! Choco Mix!
7: Megaman!
10: Cold Coffee Mix!
7: Yari ng kape para sa matuntung uod nga mga lalaki.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Indigin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali, maka, kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
11: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
14: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
15: Kamusta ni mo na hibawaan na kay diabetes?
14: Katong napacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
15: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
14: Kabuntag na o gabi.
15: Wala ka rin pila na may mong sugar?
14: 136 na lang akong sugar.
13: TTX 500.
16: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, why pa man ini nila matun-an ang mga synthetic drugs, bulong sa taas sugar, natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
17: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
16: Usto. Nga ang ginpili naton bangod ang xarantin. Kung kis agambal kami diri nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains xarantin. Ano ining xarantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong xarantin? Oh, kaya ara sa pait.
13: TTX 500!
18: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalansi.
15: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
18: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdul, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, inang pagka-ubos ko sir, may alibyo git, so buong gimintinans ko, nag-itser ka namin-amit, nag-itsa ako nga mata.
13: TTX 500!
16: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside, nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why, kung tigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot, kaya mo.
17: Yawan ka kaon ang
16: puso. Barato, wala ang amarguso. Baka mahal sa amarguso.
17: No, pero lang dito X500. In-extract, insulod sa kapsula.
16: Amo ini karon ang aton nga DTX500.
19: Isa sa madunggan ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols sa DTX500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imong nga blood pressure.
16: Husto.
19: Para ma-stay healthy kag flexible ang imong nga ugat, imong blood vessels. So kung flexible, healthy ang imong ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
16: Polyphenols.
19: Isa pa sa mga makabulig sa DTX500 ang polyphenols nga ara da saya para nga mag-regulate sang inflammation, because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
16: Husto.
19: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tawo, balatian sa kurason.
16: Sagid
19: para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart. Isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
16: Correct.
19: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla, pagwaig ko i-self regenerate yang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
13: DTX 500.
20: Ako si Herminia Titong, 53.
21: Tila ang imo blood sugar sa una?
20: Sobra 300.
21: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
20: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
21: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
20: Oo.
21: Anong resulta? Tila na?
20: Sobra na lang 100.
13: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Ano ang ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
23: Nga, nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
22: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
24: Ga-entra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
23: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
22: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
24: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyende ka! Ha?
22: Mang!
25: Ay, di amo ginayali ng gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
26: Ano ka
25: diba?
26: Na?
25: Oo, sometimes.
26: Diba? Love conquers all.
25: Oo.
26: Amo na galing once.
25: Pero galing kay Tee, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
26: Gani man.
25: Diba,
26: ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, maging good balang future.
22: Kung ako, pahamba nun. Kung kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
27: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madaling nga pag-report, tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
28: Ako gli si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaumpira na ko nun di, ay hindi ko na fly kamahal. Nag-string ko sa Iberi. tibo magkunaw lay sa mga tigulang. Sa sulod siya sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon magha. Na do may matika, blao ang ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request iBerry.
0: Ang iBerry mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kung sa'yong suking ang mga butika.
1: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
2: Oras, tatak, alas 10.25.
3: Evergreen, Herbal Capsule.
4: Ako nalit si Chloe De Los Santos, isa ka-teacher kag nag-take-kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ika-ayong lawas batok sa stress.
3: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ika-ayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
30: You need toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect talaga pa!
29: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
7: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakala ko na sorong sa butika sa Santon Plus Gold. Dapat matundaan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
8: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
9: Ang iBerry mabakal sa mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ng mga butika.
10: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
11: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at original.
14: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
15: Number 1!
16: Mayong adlaw sa inyo tanan-tanan, mga pinalangga namon nga mga listeners all over the world. World gina yan dapat niya, di ba? Kay malabutan kita yan tungod because of the internet man. Hello gali sa mga nagalantaw, nagapamati sa aton nga istasyon. Salamat gid sa inyong pagsuporta kag gamo ginagambal nga always gid sila nga nagapamati sa aton nga programa nga kun ako pambalo kadamo man sa mga naka-relate kag hamba nila nabuligan kuno namo ni Delilah. Pag sure ka mo ha. Kag ari naman no ang sulat ni Emily, ang ataga natin sa pagtamod. Emily!
17: Hello? Biraday!
18: Mayong adlaw lang sa inyo nga tanan. Ako si Emeline, isa ka barker. Kundi lang ang area, basta makabark lang ko. Kabalo ka mo, naka first year college na kutani mo. Galing kay medyo pigado gid. Ano pa? Nangita ko sang pwede makwartahan. Agad may ibar, ano na lang ang tanan? Siguran ko sa pagsaysay ang tanan.
19: Oh, sakay na. May tatlo pa diyo. Dai! Dai, istog
18: ka may dai, istog. Ang mga puli, Dako man ang nakita nila, ay. Ay, dako man duro, ikite. Nagatener man sila dai. Kung kaysa gani, nag-ilinaway na sila, kay gaagaway bala sa pwisto. Ano, abikun? Mabarker na lang ko, nai. Pilayahan ang ihatag sang driver, nai. Himaguro ka pisos, eh.
17: Ayabaw, ah. Kunshin ka, jeep ang malabay, maka. Kinintos na siya, eh.
18: Ay, ugay da, Emelin, ha. Kung magbulig ka di bala sa akon, kundi maayo, may pasalamatan pa ko sa imo.
17: Kung mabulig lang kuya sa imo, nay, isa lang ang kita unta. Pero kung mabarakera kuya, dubli ang kita ta. May kita kita sa utanan mo, kag ako naman may kita sa pagka-barker ko.
18: Emeline?

0: mayo ba? Lasing ko lang sa nga po, nakakinyintos ako ba? Ang bako gidi, kanami lang sa ubra ko ah. Wala pa kuya amo.
1: Ay, ari pa gido ah! Oh, sakay na kamo! May lima pa ka bakante! Dali no!
2: Lima pa? Ay ah, tunga na lang sang guli na mo nang makapungko!
1: Po, ipit-ipit lang nang ikay, tingadugid bala subong! Gatinguha man bala ang driver ta!
2: Ay, akag kami nga pasahirong mabudlayan!
1: Ay, ma'am, hindi ka magkabalaka! Damo pa lugar ah!
2: Ano nga damo nga oh? Ang tatlo na lang himuon niya nga lima?
1: Ay, kaina, lima pa na! Di kayo nagpundo ka di sa akon, tatlo na lang, oo, oo, oo, ato ho! Nante, kami nakasakay na, di isa na lang! Di, di ka mamagsaka! Ay, sunod ka na lang, ma'am, ah! Oo, sige na, larga na! Kay kadugay, mariya kayo mamagsaka, ya, oo! Dali na!
2: Uy, ikaw, ha? Saano makasaka sa alagyan, kaya hala ka dagabarakang?
1: Ay, hindi ka ganyan magsaka, ya, ma'am, ya, kay hala, kapay mo, ya, kareklamo!
2: Ay, wala ka pulos!
1: Nante, sige na, ma'am, ah! Ikaw na may pulos, ah!
3: Barker mo lang, kuya, bi, ma'am!
1: Pero arin na lang, ma'am, ah! Barker lang ko, pero pilang adlaw mo sobra mo?
2: Ha! Nugay kay padayaw, 450 kuya.
1: Oh! 450? Pero may bus ka pa! Ala kuya ma'am, wala! Hayahay kuya! Pero subong pa lang yan, nakakinyintos na kuya ma'am! Basi ikay ka! Barker lang ni ha! Dako pa kuya kita sa imo! Gali nugay ka pang ikay ha! Kay dako pa kuya kita sa imo ya ma'am!
2: Ay hala!

0: before. Tell the people what she wore.
1: It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini.
2: Nay, oh.
3: Ba, kwarta?
2: Tungo lang ta, eh. Naka 600 ko subong niya. 300 imo, 300 manakon.
3: Ano? 600 ang kita mo?
2: Oo, bala, nay. Galing kay... Makakita, man ko gali kontra.
3: Ay, paguntat na gani, Emelin, ha? Matsyag ko sa imo, daw ginapagotman ka?
2: Hindi, nay, ah. Makakwarta ko diyan, nay. Makasupot-supot ko, ya. Imagine, ha? Sa pulo lang kaadlaw, 3,000 na yung kitaon ko.
3: Eh, na, ya, kung maayo lang perme.
2: Hmm, nay.
3: Basibala kon magripuhan ang kilid mo da.
2: Nay!

0: D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Ano pag iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
3: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. B-complex. Kasi pag-abot sa imo nga gut, maproduce ang ano?
5: Ang probiotics.
3: Gadamo pa gid ang imo probiotics.
5: Correct.
3: Mm-hmm. Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
5: Correct.
3: Pag-abot sa tinae.
4: Sa intestine, mayo ng imo nga gut bacteria.
3: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
5: probiotics.
3: Probiotics kay ari pagkaunang mo ni.
5: Oh.
3: No, paghaman si probiotic magproduce ang
0: vitamin B.
4: B complex.
3: Wow. Te, sa plain nga D3 ara na. Wala.
5: Wala na.
3: Wala na. So kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
4: So D3 Bio.
3: D3 Bio na ta sir boy.
4: D3 Bio check.
3: Check.
4: Plain
3: D3. Wala sila mo na.
5: X.
4: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
3: wow.
4: E, and K.
3: Hindi kaya rambis yung
5: 4 points na. 4 points.
3: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
5: vitamin K. 4 points.
3: Pero the reason why, tungod kay May, BCO D3 Bio.
4: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalat.
3: May upod nga good fats ang D3 Bio.
0: Correct.
3: So, D3 Bio, check.
5: Apat ka check.
3: D3X.
5: Apat ka X.
3: Plain nga D3.
4: May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
5: May vitamin D lang siya.
4: Tapos one check.
5: Isa lang check. One check.
4: One check.
5: One check lang siya. Gaano lang na. One check.
3: One check. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makabuti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay, no? Pampatay sa ginatuwag bacteria. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. No? Pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang nahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
2: bacteria
3: kagaw
2: tanang klase nga kagaw i-trap.
3: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Tagdugang pa, Doc, ang purpose ng aton nga mucus, no, is ang saton chan protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw
3: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
2: sunog.
4: Buslot gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
2: Oh,
3: so, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no?
2: Ulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
2: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May muna ka-print siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3

0: Nay, mayong gabi.
1: Ikaw na naman? Nay! Si Dodo, kare naman din ayo!
2: Sino? Bah! Ikaw naman?
1: Ang buta ang ala ni Shaya kabalik-balik, ya!
0: Hindi ka pa. Kung magbiyahe ko, ikaw na mapungko sa front seat. Ikaw makuha sa plate sa mga pasahero. Kag kung pilang makita, sa imo na. Hindi ka na magpainit pas dalan kag magsinggitan pa.
1: Ay, babae, Kuya Dudong. At least, wala kuya amo.
2: Hoy, Dudong.
0: Chay.
2: Pamati, ha?
0: Oo, Chay.
2: Butang tama upod ang bata ko sa imo, mabiyahe. Tapos ano? Kung adlaw jeep mo ang sakyan mo, kung gabing bata ko?
0: Chay!
1: Amo, Kiyanay. Hoy, dito ka diskarte sa iban kay ako ya. Okay na kuya nga magbarter. Kag-ari ho. Kung wala ko nobyo, wala sa may masaway sa akon. Wala sa may mangimon, kag wala sang tanan-tanan. Gani indi kay sa imo. Abogado yung ginapangita ko, indi driver.
0: Imelena!
1: Pwede chupi ah! Hindi ta kaya type? Wala kuya plano yung mama na driver. Okay!

0: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
1: Ang iBerry mabagal sa mercury na gusto Grace Pharmacy kung sa inyong suki ng mga butika.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ako si Bersel Dacromayan.
5: Ako si Jovin Lara.
6: Isa Rose Kaparangan.
7: Maher mo yun na agisan do.
5: Barsing dating ko. Pinapasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Magayong mamatyag ko.
6: Ilipid ako sa Dr. Pinoy Squalene.
9: Ipiktibo ini kaayo.
10: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system. Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman mabukal sa mga butika.
11: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
12: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Maulan man, no worries na apoy ko lang kami.
14: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS. Gikan sa number 1.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ang lalungan siya nga ito na likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-edad na kita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwas ang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid na ito ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
5: Yes, correct.
4: Sugar-free na yan. So, safe gid kita sinadara.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
6: Oras, tatak, alas 10:55.
7: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mami!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi mancha.

0: ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Santan Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santan Plus Gold.
2: Uyos si Mercy, ara ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya japon ko noong pawan. Try ko ang Santan Plus Gold. So, gudyan duwa ka bulan noong pawan ko.
1: Santan Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagaling. Pinahusan. Santan Plus Gold. Sa mga butika.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: You need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Oh no! Dubai na to! Palalampasin mo pa?
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makachos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotion. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang kung ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
8: D3 Bio. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Sada lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka mga butika. D3 Bio with VCO.
12: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, po okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
8: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
8: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
8: Yung may D3!
10: Mga buti ka!
8: TGX 500!
13: Si Edding Grace, paglumutan.
14: Ako, may sakit nga diabetes.
15: Kailangan imo nga gininom na kapsula.
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
15: Wow! Sugo.
14: Mabakal na ka mo. Sa Detex 500, namigit ingin sa aron nga lawas.
8: TGX 500!
16: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
17: Ang iBerry mabakal sa mercury na gusto Grace Pharmacy kag sa inyong suki ng mga butika.
18: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Number 1.
20: Ako niya balaya, lingaw-lingaw man lang ni. Pero dako tuod ang kita, magbarker ka. Kag para sa tanan niya driver, wala ko yung plano yung amamana, ha? Lihog lang ko daa, hindi ta kamuya type. Gani kong makachansa, kuya. Abogado yung pamanahon ko. Maambisyon ka na lang, gid. Kundi taas-taas na lang, hindi bala? Bagay man, kuya, sa abogado, hindi bala, no? De sa inyo, be, kung kamong pahambalon, Emeline.
21: Emeline.
22: Emeline.
21: Hindi, gid sa'yo bala sang ano? Anong ba ito? Driver?
22: Oo.
21: Hindi, gid sa'yo.
22: Di syempre, ambisyosa man sa. Ang kanan nga mga babae, ambisyosa na subong.
21: Mm-hmm.
22: Yeah. Di, galing kay Timmy Arap ang mga driver ng mga sponsor.

0: responsable. Once nga ang isa katawo responsable bisan ano ya pangita, ling. Mm-hmm. Mabuhi yan ya pamilya ya ling.
1: Oo no, bilib ko na bala.
0: Bisan ano pang obra sa isa katawo, syempre hindi lang illegal. Mm-hmm. Pero kung legal lang ya, bisan ano pa na iya nga obra, mabuhi yan ya pamilya ya kung responsable
1: siya. May nakita ko nang kasunod-sunod ang bata.
0: Oh, mm-hmm. Dayon.
1: Pero grabe. Mabuhi. Mas ka na nga do ka.
0: Noodle sagas taman gabi.
1: Kuraot sa pangabuhi. Pero grabe yan.
0: Noodle sagas tas gabi.
1: As in. Kasinong danay lang yan. Oh, pero grabe. Pero despite nga mo sa kapigado, wala yayaging let go o kung yung anong mga ipanindugan niya yung iya responsibility.
0: Amula na.
1: Wala man na yung malain, balaya, Emily, kung driver, o kung ano man da.
0: Kaya may damo, man ta mga driver, yung mga hindi, yung mga sweet lover.
1: Oo.
0: Mga sweet lover sila, pero isa lang.
1: Oo.
0: Hindi man tanan nga mga driver, amugid na sa pagpati nyo.
1: Damo sa mga, kumbaga, marangal nga mga, isa na kamarangal nga ubra.
0: Kag magpasalamat kita sa aton, mga driver, kaya hindi kita makalabot sa aton, pakamtuan, kag kalantuan,
1: kung wala sila.
0: Kapulian, kung wala sila.
1: Sinong driver da?
0: Oo.
1: Ang morto pa drive on da da?
0: Tanan ng mga driver da, kung magsakay kami, librehan nyo man kami.
1: Ang balganin nila ba'y basta driver?
0: Sweet lover.
1: Ay, temo kayo na.
0: Natural na lang na iaguro sa mga driver, tayang mga amo sina, mag-amo sila sina.
1: Oo. Hindi ka lang yan, ano, huwag ka lang magsalit.
0: Kaya biara man, be, may ara ko nakita, yaling. Wala sa kabaluling ang iya asawa ara sa likod ya.
1: Oh.
0: Ang ikadua ara sa front seat gapong ko kuha pa sang plate. Inabili na gapong ko sa plate na. Pagdaho sang asawa kay nagamas. Pagdaho sang asawa gindaho man sang ikadua, binotong ambot sa ikadua. Nagbutong ay sila tingala sang ikadua nga. Gibutong ko yan ano kay maya. Tupad-tupad ka na sa bana ko. Bago dugsing-dugsing ka. Pag kusik-kusik ka pa. Kung mabonggo ka, di bikaran. Ani, balik mo na. Sadya na eh.
1: Hala to.
0: Di o. Tinta na yung mapasayro na naog to ya, Ling. Pati ako eh.
1: Na-naog.
0: Gusto ko patanik bidyuan, Ling.
1: So, lesson learned sa mga drivers sa dasyon.
0: Oo, amo lang na.
1: Ang ikaduwa nyo, hindi niya pagpabatunan sa
0: plate. Amo nagakuha sa plate.
1: Ibutang sa punta. Parede.
0: Kay base ko nang asawa ra sa likod. Piyo, duklo niyang bana.
1: Kaya nga, abing ang daw ka to. Nabantayan na galit ko yun.
0: Kaya pag-usosang...
1: So, amuna ginakaw.
0: Kung
1: sa Emilin, hindi na lang maganda sa kay amuna. Base matabo na kay Emilin.
0: Kasi amuna, amuna nga ra sa pinstar ni Emilin. Basta siguro may nakita na siya nga...
1: Amuna ang sitasyon.
0: Sitasyon.
1: Posible.
0: Or base kung may nagiyan man na siya sang una, na nakanubyo naman siya driver, ti amuna, wala na sa gana sa driver.
1: Oh,
0: hindi ta na mabasal si Emilin.
1: Oh, okay, may mga standards man sa mo. At the end of the day, ang last nga desisyon na ara si
0: Emilin. Correct.
1: Oh, kabay pa nga, Emilin, makita mo ang lalaki nga ginapangita mo.
0: Oo, hindi ta mapili.
1: Palanggaon ka sa insyakto, kagrespetuhon ka, kag ano sa imo, ang mga gusto mo sa isa ka lalaki, makita mo. Okay?
0: Correct.
1: Sige, padayon ang pabadala sa sulat nilis at palatuntunan.
0: Kona ko, pahambalon!
2: Ko pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Mrs. Anong gani ka, ma'am?
5: Ikinan. Nagigimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot ka. May tagas ang utok ko. Dugo. Nakumantoso ko po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom. Taakon. Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Life Extension Vitamin D3.
3: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation. sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanundum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: ISO certified world class quality. Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si May Nano.
2: Dua ka tuwing na nag-bleeding ka?
1: Oo. Oh, tumar kong Ibirecream. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibirecream Capsule kay Bitibo kayo.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Dr. Pinoy Scoring Capsule.
4: Importante magali, Dok, na may sipasyente kikita ng oxygen sa atong dugo.
1: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Scoring Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magayagipin, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Sample Plus Gold.
5: Who's the mercy?

0: Gold Mas pinamagas
1: Pinaga din
0: Pinahusan
1: Samsung Plus Gold
0: sa mga butika.
2: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo. Tag-I FM Iloilo. Magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026. Domingo ng adlaw. Sugod, alas 8 sa aga. Tugtog, alas 12. Sangudto, sa Barangay Uka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano. Kagbilog ni SK, kagbarangay council. Ang venue, Yara lang sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico. Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao. M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin Kagseline Fuentes. Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol. GW Office and School Supplies Trading. Tag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka-successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang na 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tata RMN.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Kung siyang sang sumag, isa ka estudyante, kadagap iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang hindi sa mga butika. Samsung Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Samsung Plus Gold. Nintisingan ko. Maayugit ang resulta sang Samsung Plus Gold. Wala na ako operahan, normal ang akong niya regla.
0: Samsung Plus Gold, makal sa mga butika.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
7: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas. Nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Magamo balas ang daw ka-toxic na sitwasyon bisan diin, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung kaisa, mabatian ta nga may nagahambal nga high blood ka na naman. Pero ano gid man bala ang high blood pressure? Ini nga health condition ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso nga kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog nga kalibutan nga nagapataas ang risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sang stroke, heart failure, kag iban pa nga cardiovascular diseases. Ini nagakatabo kon magtama ka taas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat. Posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon nga kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon ni gin-conduct sang 2013 kagin publish sa page sang National Library of Medicine PubMed. Inibase sa review sang lain-lain nga research nga may 283,537 participants including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sang vitamin D, may 12% nga pagnubo sang risgo nga magka-hypertension ang isa ka tawo. Madamo nga mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubo sang blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag-Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gili si Irene Grace Contreras. Naabutan gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas gid ako ng BP nga isugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga pa matyaga nag-ayo gid.
0: Diri mo itaya ang imo health sa sigurado nga epektibo. Life Extension Vitamin D3. Kay para naman sa aton mga kaabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson Space, Iloilo, SM City Branch. Aras
4: sa ground floor near food court, Tagbacaro Branch. Yara sa kilid sa Tagbac Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch. Located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na apoy ko lang ang damit. Charm and fab, car, pamong
2: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Nuns Liniment Oil.
4: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-attake ka sa mga lamok?
3: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
4: Nuns Liniment Oil.
3: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
3: Feel better, live better.
5: Sample Plus Gold.
6: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
5: Sample Plus Gold.
7: Mas pinanakas.
5: Pinagaling.
7: Pinahusa.
5: Sample Plus Gold.
7: Ibigay sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Maya.
9: Cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
8: Ini-try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
5: Sample Plus Gold.
7: Mas pinanakas.
5: Pinagali.
7: Pinahusay.
5: Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: ISO certified world class quality. Sanfon Plus Cold.
1: Ako si Roy Kangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sanfon Plus Cold 2 beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
0: Sanfon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Cold. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Kamusta naman ka mo mga pinalangga namon ng mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang katapusan ng bayan sang kasaysayan, sang pamilya nila ni Dayen, sang Southern Negros Occidental, nga aton gintiguduhan. Gahom sang hakugan, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!
1: Ang iban ko nga porsyon sang iya kadutaan, na prindana niya, o ko na parinduana niya. Ang iban gani, napamaligya na gid niya eh. Ginagasto ko noon niya siya pagbabulong, Meg. Na mild stroke gali sa Meg. Tapos na may sakit pabila siya sa atay mo. Nagahubag. Ambot ko na nung tawag sa sakit niya, ha?
2: Babay, eh, Damig. Di ako interesado sa pag-ibalo sa iya kabuhi.
1: Ba, anay kamig. Daw siya man atong sa una, no?
2: Op.
1: Atong nagasapayod nga nagalakat sa kilid sa kampo, ho? Oh, kitaon pa sa diri sa aton. Bisan masobra na 300 metros ng kalayuan aton siya. Mm-hmm. Ah, siguro nagalibot-libot lang siya sa katubuhan niya, Meg. Ha? Huh? Bo, pirti nga ng init, subong. Nagpaway tayo gani kay pirti kasingkal sa tagiti sa init. Bay, Meg! Natumba si tiyoon mo! Halaga, dali ka! Dalagano na to siya! Buligan na to ng tiyoon mo, Meg!
2: Mm-hmm. Babay, eh, Damig eh!
1: Ha?
2: Hindi na siya dapat buligan. Mas maayo gani nga mapatay na lang to siya. Gaba na inas ang pagkakugan niya.
1: Ba, Migo Jobin? Dali na bla, Meg! Hindi na niya pagpaminsara pa yan. Kalimtihan na yung kalain sa buot mo sa tiyo mo. Bisa subungid lang. Dali ka. Baligan ta si tiyoon mo. May malain ganing matabo na siya. Kitagin na basulon. Kay gitmabayan ta siya.
2: Bulig ka to kung mabulig ka.
1: Ha?
2: Hindi ako pagagara. Piliton mo gina ko ang katuan siya. Doon ko lang to siya karon para diritso.
1: Ba?
2: Gusto mo?
1: Migo Jubin?

0: Ano? Wala mo giginbuligan si Tito Mawiling nga naaktuhan gali ninyo nga natumba siya kaina sa iya uma?
1: Anong rason nga agudbuligan siya, ma?
0: Ha? Ruben, anak. Kahibalo ako nga tuman ang kaugot ninyo sa iya. Hindi ba dula ang kaaking ninyo sa iya tungod sa mga nabuhat niya santo sa aton? Nasakitan ka mo. Napilas ang inyo tagipusoon nga hasta subong wala pa magpali. Nahangpan ko ang balatsyago ninyo. Pero karon tigulang na siya. Buloligan na. Abidulaan niyo ang kaaking kakaugot nila sa lugha ninyo. Patawaran na ninyo siya.
1: Pwes hindi ako. Siya ang rason sang tanan nga nagkalatabo sa aton pamilya. Kung hindi tungod sa katuntuhan kagkakahugan niya, wala kong tani nangin miserable ang pangabuhi natin, ma. Kahit hindi ko siya mapatawad, mientras hindi ko makita na mangin abunang iyalawas kagkalag sa emperno, hindi ko malimtan ang iya katuntuhan na ginimo sa pamilya, tama!

0: Kay balo nagigka mo nga krisis man kami diri. May pamilya man ko pala dahil nga ginabuhi. Pagitain nyo da bala na ideya, day?
1: Wala man ko di bala, day. Kabalo, kagid yung bala yung wala ko yaka-graduate kay nagbusong ko. Ikaw yaka-graduate ka, may maayo ka nga obra. Kuti, ikaw gasto sa tigula ngayon ni ho.
0: Wala gani ko. Ipamaligyan na dabla kadutaan niya. Ang tanan niya pagkabutang niya, agad niya may gasto siya sa pagpabulong niya.
1: Tanawon ko kung may bilin pa di nga pwede ibaligya para i-gasto siya pagpabulong, agad mong pawa ni siya.
0: Wala gid ako sa may mabulig, ah. Pasensya gid ha. Kung wala gid man, hulaton ta na lang ang mabugtong ginahawa niya eh. Sige, sige na. Babay na, ah.
1: Naglala na gid ang ginabatsyag mo to. Daw madugayan kagid ni Guro sa ospital. Komplikado ang tanan mo nga balatian.
2: Amo bala ining kwarto ni Willie? Bae. Willie. Utod ko.
3: Maring. Ikaw.
2: Huunong ako ini. Upod ko si Dayen, ang subang ko.
3: Dayen?
4: Kamusta ka, Tito Willie?
3: Ari, tamaan, kid. Mamayo kay ari ka mo. Kikinduaw ninyo ako.
1: Total, ari naman ka mo diri, Chay Moreng, Dayen. Mapuli na ko, ah.
4: Oops. Ay, sa din ka makadto?
1: Mapuli gani. Bungol ka?
4: Bayaan mo diri si Choy?
1: Kaya ari naman ka mo. Isa pa. Hindi ko obligasyon nga magbantay sa iya tungod hindi ko siya amay.
4: Hindi gani amay. Pero nagpakaamay si imo agud mapadako ka sa maayo. Agud masuportahan ka sa imo pag-eskwela. Kag mga luho. Karon ka siya naman ang buloligan. Wala agis ang pag-ulikit sa iya.
1: Hoy! Kung makahamba ka daw si Sin o kang atarpula na ba? Ikaw di bantay sa iya kung gusto mo? Oh, nga ako ginipabantayon mo sa iya, ya? Wala naman siya pulos? Sa lagoron? Kinuga ko pala siya karon dito pala dayon? Oh, hala na ka mo gani! Hoy! Daisy! Daisy!
2: Pabay siya, Dayen. Kung hindi siya magbalikin kag mag-atipan kay tito mo, ako mahimo. Hindi ko siya mapabayan tungod utod ko siya. Magulang ko ini.
4: Ma!

0: Naglatatid kali kamu sa ospital? Ginibisita niyo gidgali ang hakugan nga tao nga to?
1: Naka, pamate. Naluoy ako sa sitwasyon sang tiyo ninyo. Oo, gindaog-daog kagintapakan niya pagkatawon natong santo. Pero bisan masakit ang iyagin buhat, subo nga bululigan siya, nagapangibabaw ang akon kaluoy sa iya. Sa gihapon, utod ko siya.
0: Di ko pag-istorya sa party sa amo sinama. Hindi iya maghumo kung tagipusoon ko sa iya. Gani hindi niyo siya pag-ipuli diri sa balay kung makagwa na siya sa ospital. O kung mapatay gin man siya, hindi di pag-ihamyang ang iyabang kay sa balay. Mawalda ko kung himuon niya na ma!
1: Jobin!

0: oras tatak alas 11:30.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse.
4: Ang sikrito ko nga active gid ako sa world
3: mo ang Samsung Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit ang sabon.
3: May collagen kag glutathione.
4: Pahubin pasang ng world.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
5: Ako gali si Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kunomi. I and the Queen of Like a Mahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon magka. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, i-close Iberi.
0: Ang Iberi mabagal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
1: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon na putik. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon putik.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mga sa butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
6: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
6: Mahigpo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
9: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. And make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
12: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga, mga butika.
6: D3 Bio with Visio.
15: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may
2: D3.
6: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hila at magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
17: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Sa Iloilo City, basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Number 1.

0: Kita mo. Daw hindi ka nakatos na was kakapoy, iti wala ka na imuya pahuway. May edad ka na, pero wala ka imuya kapahuway sa maayo. Ang kulaw kagbantay sa magulang mong opisyo mo.
1: Manuel, kung hindi ako magbantay sa iya, sino ang maatipan sa iya? Sino ang maalalay sa iya kay wala siya sa pamilya?
0: Mas kinahanglan pa na sa alalay, haw? Kinahanglan pa na sa pag-atipan kagbantay sa iya? Ay, pabay eh! Mas mayo na yang mag-antos ang alingango ngay na. Nagakaangay lang sa iya nga pabayaan kagpaantoson sa higad. Agod nga babatsagan niya man kung paano sakiton. Si Kwayon, kagpakamalauton. Bayaran niya sa pagpinitinsya ang kakugan niya. Ang kagago kagkalampingasan niya.
1: Oh. Tuman kasakit sa inyo magbuyas ang tinaga.
0: Ikituon man na. Sobra pa dirang inagyanta sa iya. Sang tuntuhon niya kita sa to. Iaguta, pagpakanubo, paglapak sa atong pagkatao. Hindi ko gid ato matulon. Kag hindi ko malimtan ang mga pagdaog-daog niya sa aton.
2: Hindi na kami gusto ka magbalik ka pa siya sa pagbantay o kung pag-atipan, ma.
1: Ano? Kag nga, Adjuben!
2: Nagkakabalakan na kami sa lawas mo. Oh, nagniwang ka man sa bantay sa iya. Nagamasakit ka man sa pulaw kag pag-atipan sa iya. Dugay-dugay, duha na ka mong pasyente sina.
1: Kung amo sinamatabo sa akon, batunon ko. Basta maatipan ko lang ang utod ko. Bahala ka magmasakit man ako.
0: Iti maayo eh. Di ko magmasakit ka, sino mahulan? Kami?
1: Di eh.
0: Kung maospital ka, sino magasto kagabantay sa imo?
2: Kami!
0: Nga ah, makabulit siya kung magmasakit ka tungod sa iya?
1: Manuel. Uti eh, sinong maatipan sa iya tungod wala siya sa pamilya?
2: Kadamos ang utod ninyo, hindi bala? Bululigan nila eh.
1: Hindi gani sila mag-atipan!
0: Oo. Hindi sila gani ka-atipan nga pagsit pa sila? Ikaw pa nga masakiton? Mapahiro-hiro ka pa nga babantay sa gago nga to? Magpahimuyong ka di sa balay!
1: Manuel!
2: Ang mga pakisa namon nga maayo. Ang mga paborito niya sadto. Di na. Sila dapat ang matipan sa tigulang nga to. Tungod sila ang nakabaton sa benepisyo.
1: Nagatinudlan na iman sila kung sino mabantay. Bisan buli gani pinansyal, wala sila sa may gindaho.
2: Oh, ara ha? Mga paborito niya mismo ang nagkangilad sa iya. Ikaw ya, nga siya mismo ang nagkangilad sa atong sadto, kaluuyan mo subong?
1: Kung hindi ninyo ako pagtugutan ng maatipan sa iya, sino abi? Ha?
3: Ako. Akong maatipan kay Tito Willie.
4: Okay.
1: Dayen!
4: Dayen?
3: Ho. Ako. Atipanon ko si Tito Willie sa talos ni Mama. Kalimtan kong kaugot. Kagkaaking nabatsyagan ko kay Tito Willie para kay Mama. Nabatsyagan ko pagpalangga ni Mama sa iya utod. Bisan pa manain ini sa batasan sa to. Nakita kong kaayos ang tagipuso ni Mama para magkabalaka sa iya magulang. Kani bilang talos niya, agot hindi siya matam-an sang kahago. Akong mabantay kag matipan kay Tito Willie.
1: Dayen!

0: sinubra nagpanuktok ni na. Nakasulod siya sa kudal sa balay ni Tito Willy nga wala man lang kitagol sa ido. Kuna mo, kilala siya sa mga ido diri. Kung hindi ini si DC, ang mga mangod niya, o kung sila ni Tita Maylin. Tulog si Tito Willy. Kahamuoks ang tulog niya matapos nga napalikuan ko siya. Buksan kong puwerta. Sino bala? Daisy?
1: Siling kugit ka ni. Ari ka diri. Ikaw galing nagabantay kay Tito Willy?
0: Oo. Makaluluoy abis sa iya eh. Nga wala sa may mabantay sa iya.
1: Anong motibo mo nga nagbuluntaryo kagit sa kaugalingon mo nga ikaw gid ang mabantay kag maatipan kay Tito Willy?
0: Motibo? Nga makabulig ako sa iya antes pa maulihi ang tanan.
1: Naton! Gahandom ka sang nabili nga propiedad ni Tito?
0: Ano?
1: May plano ka nga malain? Pabot-buot ka nga ikaw ang mabantay? Pero ginatarget mo ang nabili nga kadutaan niya?
0: Daisy! Amusin ang panulok mo sa akon? Ano pa masag mo sa akon? Pareho sa imo? Nga sakon, kagwala sa kabalaslan?
1: Oh, anong siling mo? Tarungon mo gani ko naghahambal ka sa akon, ha?
0: Nga, hindi ba tuod? Kamo paborito ni Tito Willy Santo. Ginsakdag sa tanan niya tiyon. Pero anay karo niya tigulang na siya. Hindi ka mo makaatipan sa iya. Hindi ka mo makabalikit sa iya. Agot ipabatsag man lang pagpalangga. Kung gusto ninyo, kamo mabantay sabong. Kagkamkaman ninyong propiedad niya. Wala ako sang interesin, ha? Ang gusto ko lang na magbulig. Halin sa doas sa subong. Wala ako naghahangad sang kung ano na ibilin sang tigulang.
1: Dayen! Dayen!

0: nasibilan ko na ikaw. Hindi tayo na mainit sa imo.
1: Dayin. Salamat.
0: Tito. Madali lang ha. Kay maula ko ang isang tubig sa labador nga ginsibinan ko sa imo.
1: Karun lang. Oh. Mama, istorya kita. Dayin. Pasensya, ha? Nanginhuol mapagos sa imo. Sa inyo nga pamilya. Dako nga pala sa ano. Hindi nila obligasyon kag responsibilidad kung sanidod hindi ko ikaw, anak.
0: Tito Willie, okay lang. Wala sang kaso.
1: Dumalang pag-inusol ko sa mga labuan ko sa inyo. Tungod, mayong ako pangapuwi. May kwartag kag may balo. Gingamit ko ilang agahom sa pagpanunto, pagpangyaguta, pagpangdawg-dawg, kag pagpanglapak sa pagkatao ninyo kag sa giban pang mga tao. Nanginhakugan ako tungod sa gawin nga mayara ako. Ang mga tao ngayon sapdag kaginsuportahan ko siya ito. Wala kita pagulikin sa akong supong. Ginpagustuhan ko siya ito sa ilaluyang pro. Wala siyang utang ang kapalasan siya kung gusto din. Maluya na ako. Sumsang mga tao nga kinigabot ko. Kinuyaya ko kagin pangawian. Amo ba sumulat palikin siya kung amo pang nagpantay kang nagtatap sa akon. Amo pang nagatipan kang nagpapabatyan sa pagpalangga sa akon. Kamus ang iloy mo na nagpatungon sila talan sa akon sa diyon. Yagilalan ko ina. Yagpinsar ko magagamang kamog sa luta kaglunang tungod sa panulo ko. Mga patay kutom kamo. Pero nagsalakan ako. Bulwalo ninyo tagipusun. Kaginahinong sulari ko ang pagpagyaguta sa inyo, santo.
0: Tito Willie.
1: Nakaipaluwa ko. Tumalag. Dumot ka kaking niyo sa akon. Labi ng mangol ka ng kamay mo. May muli na ako pabayan. Sigwayon, iagot na unman ka. Duplahan ko gusto ninyo. Agot lang magapautuwa sa inyo. Ipabunot. Mapagwalin nyo inyo kaking kapag dumot. Kastikuha na lang ninyo ako. Tugtog mapatay. Sa bantal ninyo ang mulang, nagkadapat ka halos sagul mga sala. Buatan nyo!
0: Tito Billy!
1: Hindi ako mag-ilakit! Sige!
0: Abi mo, tuman ang kaugot namon sa imo. Tungod sa mga binuhatan mo sa dosa amon.
1: Kahit?
0: Tanan kami! Magluwas lang kay Mama. Bisan ano sa imo kalain. Nagasakit lang buot niya sa imo. Pero wala siya nagadumot. Bisan ano kasulsul sa iya ni Papa nga maakik sa imo. Pero wala. Wala. Kag indigid niya mahimo. Sang nahibal-an niyang natabo sa imo. Tuman ang iya pagkabalaka sa imo. Luyag na mo niya pabayaan ka. Pero siya, siya mismo nagatulod. Kag nagapanumdum sa amon. Nga dapat ulitdan ka. Siya ang nagtudlo sa hamon. Agot na tapon. Kagpanagkaon ka. Bisan pa nga nangin hakugan ka sa to. Tungol sa kagamhanan mo. Ako? Pilit ko nga ginakalimtan ang tanan. Kaginaatubang ang subong. Ang importante nga nakita namon nga nagahinulsol ka.
1: Tuhan, aku ingin selalu bersama. Tuhan, aku ingin selalu bersama.

0: isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ang mahigkong nga colon, makapalain sa lawas. Ako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at lawadlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na apoy ko lang ang damit.
4: Charm and Babcon,
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pantong kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinago ko nung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawad lang ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
6: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
8: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Gikan sa

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga buti ka. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. D3 Bio.
2: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests bisan stress. Go pa ka! Stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
7: Nabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanilo sang aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
11: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang 6 kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center ang measles rubella nga bakuna.

0: Sad to hakugan tungod sa gahom nga may ara siya sa iya pamilya, subong isa na kamalulo kag mabuot nga tawo. Tungod sa mga hitabo sa iya, nangin pahanom dumini kag pagbag-o sa iya pagkatawo. Sa mga nabilin nga ginutlo sa iya kabuhi, nagpangayo sang kapatawaran sa mga tawo nga nangin kaaway niya tungod sang pagpangyaguta niya sad to. Ginpatawad siya ni Manuel, ni Joben, ni Muring kag ni Dayin kag sang iban pa nga mga tawo. Kag antes magbiya sa kalibutan si Willie, nabatyagan sini ang pagpalangga kag nakaangkon sang kapatawaran gikan sa iya pamilya. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, dili naton takpan ang kasaysayan ni Dayen kag sang iya pamilya sa kamot sang ilatiyo nga naon nga si Willie sang Southern Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Gahom sang hakugan diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginatagan sang kabuhi nila ni Lorenzo Padillos, Gian Mercurio, Vincent Buena, Vanessa Tugoto bilang Daisy, Phil Bimri Margati bilang Joben, Maria Grace Tupas sa papel ni Muring, Jonah Jones Ledesma sa papel ni Dayen, Winston Timblor bilang Manuel, kag Danny Oberio sa papel ni Willie. Soundman Hannibal Istunina, musical scoring Lozar John Mendoza, ginsulat kag sa audio tech ni Joseph Maido, kag sa idalom sang direksyon sining inyo alagad Caroline Ladrillo Jama, kag sa supervision ni Mr. Gerard Andrade. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may pasihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Mag-TDX 500!
3: Ang may powerful combat!
2: Yan ang kapanugos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Para mismo!
3: TDX 500!
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
5: ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, world-class quality.
10: ACS! D3 Bio!
11: Ako si Rosie, taga Pangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
10: D3 Bio!
12: Ang D3!
10: Yung may Visio!
12: Ang Visio!
10: Yung may D3!
12: Walang sumang muli ka!

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, presko pamatsyag ko sa akong panuloka.

0: Madamong ganyan salamat sa iBerry.
1: Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, Kalseng Suking ng mga butika.
2: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
3: Sapo Plus Gold.
4: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso ko pare ko, magtumaro sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun sa arthritis. Matungagin, nadluat-luat man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ang arthritis ko.
3: Sapo Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sampo Gold Coffee Mix.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
1: Nance Herbal Capsule,
2: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Mrs. ano gani ka, ma'am?
5: Ikinan, ganyan yung maras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Na kumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
6: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS
3: Evergreen Herbal Capsule.
8: Pagaling si Wendell Patuan. May blood ka ba sa una?
9: Oo, nara. Umatumba ko lang ngayon doon yung iya. Sagot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Doon ang sulhay ng tanan-tanan sa ako.
3: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, narinig lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, hintistingan ko eh. O mayalit yung gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga porset.
1: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Samphone Gold Coffee Mix. Huwag maswakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglong. Bago diyara na sa Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Hindi ko box in na siya. May mga nutritional facts na nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
5: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ang ginatawag. So very happy gid ako nung may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
6: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipaopera na ko nomi. I and the Queen of Life Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nomi sa mga tigulang. Sa sunod si Sakabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon magha. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ni Gross Iberi.
7: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makabuti ka.
1: DTX 500. Ilay Ilay De La Cruz. Taas ang akon nga sugar 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Tigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
0: nag-inom. DTX 500.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner,
5: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the US. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parikoy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
9: Welcome sa isa namang edisyon kapag bakalagad sa palatuntunan. Targita na isa udto karong adlaw. Adlaw kita subong Sabado. Yari kita sa Petsa 22 sa bulan naman sa Agosto 2026. Kumusta na atong mga suki sa kanginan tabok sa kadagatan kaumahan kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome for Visayas. Welcome Philippines. Bilog ng kalibutan basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo. Sa kala ni Radyo Man Don Dolido, iningin niyo alagad Radyo Man Ronel Sorbito. Ang atilag ko din mga impormasyon ka mga balita pagatutukan naton sa buong adlaw mga kabiyanan. Standby sa mga follow-up reports ang aton din mga radyo man reporters. Dugay-dugay kwauntang report kay may isa ka country truck na tumba dira sa area sang barangay Bagingin. Sakop sa Tigbawan, Iloilo. Kaya nakabunggo ini sa isa ka motorsiklo. Check na rin karoon ang latest nga mga information sa sining aksidente. Kay ang kargasan sining counter truck daw mga diaper kag mga napkin bala radyo man dyan, no, na alangan kay ina mga pasado alas 9 sang aga dira sa area sang Bagingin Tigbawan Iloilo. Check tani karon mga kabiyanan kay ang mga latest nga kwani medical bulletin sa mga biktima. I-check taman na upod ang aton nga radyo man reporter si Radyo Man Mon Kapalihan dira sa area sang Tigbawan Iloilo. Dali lang yan. Yari na, naka-standby mga kabiyanan. I-check na rin talagang sa panahon. Upo na nga itong pag-asa, Iloilo.
0: RMN News, panahon.
9: Upo na itong si Karadjuman Charlie Depra. Cha, si Karadjuman Ronel sa RMN Iloilo. Mayang udto, sir.
10: Yes, sir. Mayang udto. Mayang udto sa talagang tagpulamatay sa RMN. Yari pinakuling lakat sa panahon. Pero niyadlaw, Agosto 22 sa 2026. Southwest Monsoon nag-apikto sa Northern Cag Central Luzon. Samtang ito naman ginamonitor nga LPA na sa Guasong Par, uli na sa Catania sa 630 km na aminhan na silangan sa Itbay at Patanes. Ang Tropical Depression naman sa Guaman sa Philippine Area of Responsibility, uli man na sa Catan, iara sa 1220 km na silangan na aminhan na silangan sa Mindanao. May kabasugon nga hangin, magalabot sa 45 km per hora malapit sa sentro. May pagbandos, magalabot sa 55 km per hora. Ang movement niya sa karon but northward sa Mahinay. Samtang typhoon naman, may international name nga Saudel, nasagwa man sa Par, uli na si Platanya sa 2,630 km na sidlangan sa Northern Luzon. May kabasugon man nga hangin magalabot sa 130 km per hora malapit sa sentro. May pagmando sa magalabot sa 160 km per hora. Magahulag naman ini paamin na nakatungdan sa 20 km per hora. Ang bilog ng Western Visayas karon nga adlaw padayon maka-experience sa nga kun kaysa magalumon tubtob magalumon nga kalangitan o kon generally fair weather kita magluwas lang sa mga isolated ni mga pag-ulan pagpangilat pa nag-uob dala sang localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman nga hangin magali na bagat na nakatungdan magadala sang makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Antad sa ato temperatura na sa 26 tubtob 32 sa degree sentigrado. Adlaw nagabot na kalas 5:40 kay nasa aga magatunod dala sa 5 karon sa hapon. Gagamon yung pinakawaring lakas ng panahon, gikan rin sa Iloilo Pag-asa.
9: Charlie. Cha! Yes, ang kwanta subong, ano ma, ulano ni subong o kon Wyman?
10: Weekend generally, eh. Generally, pwede kita sir, ano.
9: Okay. Wyman ano, Bagyo na si Platan sa par, no?
10: Sa Guara, sir, sa par, pero hindi
9: man. Po, hindi man magsulod sa par?
10: Yeah, ang isa, sir, tropical depression, kung magsulod din man ini sa par, possible man ini magagawa na yun, sir, ano.
9: At hindi na sa maglangkol, mag-sit na yun. Pero makwane kung magsulod siya, maisip siya sa bagyo.
10: Yes, sir. Tama.
9: Oo. Ano nga bagyo ni? Ang alan niya?
10: Yes, ang masulod niya bagyo sa may Philippine Area of Responsibility sunod sa kainiling si Obet, sir.
9: O, ano na?
10: Obet.
9: Obet. Sige. Tignan naman lang si Obet. Nag-wave lang siguro. Hello. Hello, Cha. Thank you, Cha, sa sending information, sir.
10: Welcome, sir. May hug to sa liwan.
9: RMN News panahon. Kung ang ma-develop sa bagyo ning tropical depression, may mo si Obet abe. Masay hi lang sa Charlie. Hello John. Hello Parikoy. Bye. Babu babu. Okay sige. So fair weather subong adlaw mga kabiyanan sang Sabado diri sa aton sa bahin sa Iloilo ag bilog ng Western Visayas. Kung kaisa guruti, may mga pag-ulan lang gamay, proti, hindi siya. Bot silingon nga magsigi-sigi. So anyway, balo sana yan, no? Diri sa itong pagpangalagad, mga dalagko, diri nga mga impormasyon ka mga balita. Diri sa itong pagpangalagad, i-check ta karon mga kabiyanan. Pabangod sa sining natabo dito sa area sang Mindanao, labinigid sa Zamboanga, ang paggamit sang clear nga bagbala. No, ginapatuman niya sa St. John Paul II College ang ining paggamit sang transparent o clear nga bag bilang kabahin sang masugot pag inilay nga seguridad sa eskwelahan. Sugot kani, okay lang ni John. Makita di pati mga itnap nga dala mo kag brief guro eh, no? Hawak mo ang brief ni John. Tananda kon binabahi ka pati mga lipstick mo da maabot kag ini Charo Kids guro John. Ay, hala si John. Basta hindi niya sa si John, karon sa gamit, tigbaliw niya sa si Jane na siya. Kita mo, transparent mo. Pote mayo na, I mean, kay ti makita, ginang sulod, no, sang bag. Mga kabiyanan, bakal ning clear nga bag, subong magamuni, transparent bag, no? Ti madamo sa mga estudyante, ang nagbalakal na sa mga clear niya, kag-transparent nga mga bag, para sundon ini, no? Nga pulisa. Bisan hindi mo niya pagbuksan niya, makita mo malang yung sagwa mo, no? Ang mga estudyante ko na naman, masilang ang kaluluwa mo sa niya dyan. Sige. Sambot lang kung may masunod na din mga eskwelahan sa Iloilo, no? I-check ta rin dugang ang mga update mga kabiyanan diri sa aton nga pagpangalagad. Dugangan ta rin ng mga information diri sa RMN Iloilo. Subong adlaw, petsa 22 bulan sang Agosto to iga 2026. Bawang ikasinday 4 ang anibersaryo sang Arimen Networks. Sa sunod na nga Biyernes, sa 28 sa sininga bulan sang Agosto. Okay. Dali lang, i-check tayo mga drag ko ang balita nasunag kag international upo ng Arimen Network News. Magbalik ang Targitan ay sa Udto.
2: RMN Network News.
3: Kabilang ito ang mga video na nagpapakita ng school shooting at iba pang karahasan. Ayon kay Globe General Counsel Froilan Castelo, responsibilidad na gawing ligtas ang online environment lalo na sa mga kabataan. Dahil dito aalisin na sila ang mga sites na maghihikayat ang mga users na gumagawa ng karahasan. Sa hiwalay namang pahayag, sinabi din ng PLDT na ibablock nila ang mahigit 100 websites na nagpapalabas ng mga school shootings, footage at iba pang uri ng extreme violence. Gayad ang kumpanya, hindi nila pahihintulutan na magamit ang kanilang network para magbigay ng panganib sa komunidad.
6: Walang nakikita ang kakulangan sa seguridad ng DILG sa parte ng Ateneo de Zamboanga University matapos ang nangyaring pamamaril ng isang menor de edad na estudyante nitong Martes. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, base sa kanilang pag-iinspeksyon ay sa emergency exit dumaan ang namaril na estudyante kaya ito nakapasok ng may dalang baril. Wala rin umanong paglabag ang pamunuan ng Ateneo de Zamboanga dahil naging mahigpit naman ang pagbabantay nila sa pagpasok ng mga mag-aaral. Samantala, lumalabas din sa investigasyon ng DILG na hindi biktima ng bullying ang estudyanteng namaril. Katunayan, ayon kay Rimulya, magaling at matalinong estudyante ito at matataas ang grades. Wala rin naman itong koneksyon sa isa pang nasawing estudyante na nauna ng napaulat na diumanoy ng bubuli.
3: Mayor Lim ng Goa Camarines Sur nagpalabas ng pahayag kasunod ng bomb threat sa isang paaralan sa naturang bayan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Kevin Alba ng RMN Naga.
11: RMN Live Report.
12: Nagpaabot ng pahayag si Goa Camarines Sur Mayor Raquel S. Lim kaugnay ng bomb threat na kumalat sa social media at nagdulot ng pangamba sa ilang paaralan sa nasabing bayan. Ayon kay Mayor Lim, seryosong tinutugunan na ng Goa Municipal Police Station sa pangunguna ni Acting Chief of Police, Police Captain Jason Barceras, ang naturang banta upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, partikular ng mga paaralan. Sinabi ng alkalde na bago pa man kumalat sa publiko ang mga mensahe sa social media ay mayroon nang isinagawang mga hakbang ang kapulisan. Inaasahang ilalabas naman ang mga awtoridad ang karagdagang detalye sa pamamagitan ng press release. Nanawagan naman si Lim sa mga residente na manatiling kalmado, ngunit mapagmatsyag at agad i-report sa mga awtoridad ang anumang kahinahinalang bagay o tao sa kanilang komunidad. Hiniling din ng alkalde sa publiko na huwag basta-bastang magbahagi ng mga mensaheng may kaugnayan sa bomb threat sa social media at sa halip ay i-report muna ito sa mga awtoridad upang mabigyan ng aksyon. Binigyan din ni Lim na ang pagbibigay ng bomb threat ay hindi biro at maaaring humantong sa kaukulong kaso at pagkakakulong kapag napatunayang may pananagutan. Nanawagan naman siya sa mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak at ipaalala ang mga limitasyon sa mga maaaring ipahayag o gawin sa publiko, lalong-lalo na kung maaari itong magdulot ng takot o banta sa ibang tao o komunidad. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, ako si Radyo Man Kevin Alba Tatak.
11: RMN Network News.
3: Schedule ng impeachment trial na pagkasundo ang ibalik sa hapon para mapabilis ang paglilitis ayon kay Senate President Gatchalian.
6: At pagbaba ng poverty incidence, magandang senyales sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno ayon sa DSWD.
3: Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
13: Pilipinas sa inupos.
14: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
13: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
15: Ako si Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News.
16: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
17: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
11: RMN Network News.
3: Mahigpit na oversight sa paggastos ng pamahalaan sa infrastructure projects tiniyak ng liderato ng Senado. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Condebata.
18: RNN Live Report.
19: Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mahigpit na oversight o pagsusuri sa paggastos ng pamahalaan para sa mga infrastructure projects ng bansa. Ayon kay Gatchalian, kailangan magpatupad ng mahigpit na pagsusuri sa mga gastos sa infrastruktura ng pamahalaan upang maprotektahan ang pondo ng bayan at matiyak na ang bawat piso ay naghahatid ng tunay na pakinabang sa mga Pilipino. Nangako ang senador na patuloy ang kanilang pagtataguyod sa Senado ng mga hakbang para sa transparency at accountability sa paggamit ng pondo. Ipinunto ni Gatchalian na ang gastos sa infrastruktura ay isang pangunahing tagapagsulong ng paglago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho para sa mga kababayan. Tinitiyak din ang mambabatas na ang pondo sa mga proyekto ng public works ay magdudulot ng tunay na pakinabang sa ekonomiya at hindi masasayang dahil sa katiwalian sa mga proyekto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Condebata, Tata RMN.
11: RMN Network News.
6: Mga lubak sa temporary access road sa Bacoor City, Cavite, sinimula ng ayusin habang nagpapatuloy ang konstruksyon ng Alabang Zapote Diversion Road. Detalye mula kay Radyoman Michael Dimaayo.
11: RNN Live Report.
20: Inayos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga malalaking potholes sa temporary access road sa Bacoor City, Cavite. Ginagamit ang naturang kalsada habang nagpapatuloy ang konstruksyon ng tulay sa Alabang Zapote Diversion Road. Habang isinasagawa ang pagkukumpuni, binuksan na rin ang mga para sa mga pribado at pampublikong sasakyan ang Zapote River Drive Road bilang alternatibong ruta. Ayon sa DPWH, layunin itong mabawasan ang abala sa mga motorista at mampanatiling tuloy-tuloy ang biyahe sa lugar habang nagpapatuloy ang konstruksyon at road repair. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radzoman Michael Dimaayo, Tatak RMN.
3: Agarang rehabilitasyon ng Bekel-Lamot Road siniguro ni Department of Public Works and Highway Secretary Dizon. Rehabilitasyon maaaring tumagal ng 10 buwan. Detalye ng balitang niya mula kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
11: RNN Live Report.
21: Noong August 9 ngayong taon, dahil sa matinding pag-ulan dulot ng enhanced southwest monsoon at sa mga nagdaang bagyo, naipaulat ang ganap na pagsasara ng Benguet Nueva Vizcaya Road matapos itong tuluyang bumigay. Sa pagbisita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa Baguio City at Benguet noong August 21, isa ito sa kanyang mga sinuri kasama sina Lat Trinidad Mayor Roderick Awingan, Benguet Governor Melchior Diklas at mga opisyal ng DPWH Cordillera upang alamin ang kasalukuyang kondisyon ng kalsada. Ayon kay Secretary Dizon, nasimulan na ang pagsasaayos sa kalsada kung saan may natitira pang isang lane na kailangan pang maayos. Ngunit dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo, ay tuluyan ng bumigay ang bahagi ng kalsada sa Bacoor-Lamot Road o ang Benguet Nueva Vizcaya Road. Dahil dito, ayon sa kalihim, madedeli ang pagtatapos ng pagsasaayos sa naturang kalsada. Ngunit siniguro naman daw ng bagong district engineer at regional director na kaya itong matapos sa loob ng 10 buwan. May nakalaan ng 63 million pesos mula sa Quick Response Fund o QRF ng DPWH para sa agarang pagsasaayos ng naturang kalsada. Iniutos din ni Dizon sa mga opisyal ng DPWH Cordillera na makipag-ugnayan para sa agarang rehabilitasyon ng kalsada na lubhang nasira dahil sa epekto ng mga nagdaan ang bagyo at habagat. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak RMN.
6: This is 16 anyos na dalagita natagpo ang patay sa Davao Oriental. Kasama mo sa balita si Radyoman Kirby Manson ng RMN Davao.
11: RNN Live Report.
22: Nagpapatuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad hinggil sa pagkamatay ng isang 16 anyos na dalagita sa Purok Matigdao, Barangay Marayag, Lupon sa Davao Oriental. Sa impormasyong natanggap ng DXDC RMN Davao mula sa Police Regional Office or PRO 11, daling nerespondihan ng kapulisan ang ulat mula sa isang barangay kagawad sa lugar matapos na nakita ang biktima sa isang lasukal na bahagi ng Purok Matigdao, Barangay Marayag sa nasabing munisipalidad. Agad namang kinordo ng mga polis ang lugar. lugar upang mapreserba ang mga posibleng ebidensya. Dumating naman ang Crime Scene Investigation Team at nakumpirmang residente ng Sitio Bislong, Barangay Marayag ang biktima. Sa inisyal na investigasyon, pinaghihinala ang hinampas ang ulo ng biktima gamit ang matigas na bagay ng hindi pa nakilalang suspect na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Sa ngayon ay blanco pa ang mga otoridad sa motibo ng pagpaslang. Kaya naman patuloy ang kanilang operasyon upang mahuli ang responsable ng krimen, katuwang din ang komunidad. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak RMN!
18: RMN Network News!
3: Plano ng Senate Impeachment Court na ibalik sa hapon ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itong kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian sa napagkasunduan ng Senator Judges upang mapabilis ang paglilitis. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na pinag-aaralan na sa umaga na gawin o gagawin ng regular session ng Senado habang ilalaan ang buong hapon para sa mas mahabang oras ng pagdinig ng impeachment court. Sa kabila nito, inaasahan niya na ipatutupad dito o dito mga susunod pang linggo ng paglilitis. Aminado naman si Gatchalian na physically exhausting o nakakapagod ito para sa mga senator o that staff nito, lalo't nakatakda rin nilang talakayin ang panukan ng 2027 national budget, pero handaan niya silang mag-overtime para matapos agad ang paglilitis. Sa panig naman ng prosecution, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na target nilang matapos ang paghaharap ng kanilang mga testigo at ebidensya bago matapos ang Setyembre upang maibigay ang buong Oktubre hanggang Nobyembre sa kampo ng depensa.
6: Nakatakdang tumistigo ang mga opisyal ng Philippine Statistics Authority sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y upang patunayan ang mga aligasyong ipinamahagi ng Office of the Vice President ang confidential funds nito sa mga fictitious individuals o mga peking tao. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, magpipresenta ang PSA officials ng findings mula sa isang pag-aaral sa mga pangalang lumabas sa acknowledgement receipts para sa mga OVP confidential funds.
1: Mailalatag po doon yung mabinanggit na po during the House Justice Committee proceedings kung saan may pag-aaral po yung PSA na ito pong mga taong ito, katulad ni Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, at iba pa, ay hindi pinanganak, hindi kinasal, at hindi namatay sa Pilipinas. Wala po sila sa PSA database. So, may papakita ho talaga natin yung pong pagiging peke, fictitious nito pong mga taong ito. At syempre, doon ho natin makikita na doon natatapos sa acknowledgement receipts yung pong pagpapakita noong pong daloy po ng pera nito pong confidential funds na ito. So, ibig sabihin, dagdag pong pagpapakita ito na talaga pong meron pong nangyaring kababalaghan.
6: Matatanda ang kabilang sa mga pangalang nakalagay sa mga ARO na katanggap ng confidential funds ang Mary Grace Piatos, Jay Camote, Xiaomi Ocho, Miggy Mango at Matthew N. Queso. Samantala, sa impeachment trial sa Lunes, ipagpapatuloy ang cross-examination sa dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta kaugnay sa umunay maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara.
3: Magahain sa Senator Ping Lacson ang panukalang batas para sa mas mabigat na parusa sa mga taong humihikayat o pumipilit sa iba na magsinungaling o maglahad ng gawa-gawang kwento. Kasunod ito ng pag-aatras ng naunang pahayag ng umano'y dating tauhan ni dating Congressman Zaldicon na si ex-Marine Orly Gotesa at tatlo pang maleta boys na nagbunyag ng paghahatid ng mali-maletang kickback kina dating Speaker Martin Romualdez, Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang politiko. Iginit ni Lacson na pagkapatupad ng mas mahigpit na perjury law na layong mapigilan ng tila negosyo ng mga laban-bawing testimonya, lalo na kung politiko ang nasa likod nito. Isusulong ng senador ang mas mataas na parusa at multa sa subornation of perjury o ang paghihikayat o pamimilit sa isang tao na magsinungaling. Binigyan din ni Lacson ang pangangailangan na ipatupad ang Republic Act 11594 na nagtatakda ng mas mabigat na parusa ng pagkakakulong at multa para sa mga gumagawa ng perjury.
18: RMN Network News.
6: Hiniling ni First District Representative Leyte Martin Romualdez sa Ombudsman ang pagbasura sa plunder, graft at iba pang criminal complaints na inihain laban sa kanya kaugnay ng flood control scandal. Sa supplemental counter affidavit na isinumite ng Ombudsman, iginiit ng dating House Speaker na nasira na ang umano'y link na naguugnay sa mga aligasyon laban sa kanya kasunod ng recantation o pagbawi ng testimonya ng retired Marine na si Orly Goteza. Hindi na anya maaring magsilbing batayan ng hatol ang naunang bersyon ng affidavit ni Goteza sa kawalan nito ng kredibilidad. Nanindigan din ng mambabatas na walang kontratista at opisyal ng DPWH ang nagsabing nakatanggap siya ng kickback sa anomalya sa flood control projects. Isinumitira ni Romualdez ang affidavit ng 25 kasalukuyan at dating empleyado ni dating Acobico Representative Zaldico na tumututol sa mga paratang na nahatira nito ng mali-maleta na may lamang pera.
18: RMN Network News.
3: Bad news dahil oil price hike na naman ang sasalubong sa mga motorista sa Martes. Batay sa unang apat na araw ng trading, posibleng tumaas ng 2 pesos and 23 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel habang 1 peso and 40 centavos sa gasolina. Nasa 1 peso and 51 centavos naman ang posibleng taas presyo sa kerosene. Ang inaasahang price adjustment ay bunsod pa rin ng tensyon sa Middle East.
6: Nagbubunga na umano ang mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang pangailangan ng mahihirap na pamilyang Pilipino sa bansa. Reaksyon ito ng DSWD sa pagbaba ng poverty incidence sa record low na 9.7% noong 2025 base sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority. Katumbas ito ng 6.5 milyong Pilipino na nakaahon umano sa kahirapan mula taong 2023 hanggang 2025. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao, magandang senyales ito at matibay na patunay sa whole of government approach na ginagawa ng administrasyon para tutukan ang mga poverty alleviation. Tinukoy umano ni ASEC Dumlao ang flagship program gaya ng Pantawid Pamilya Pilipinong Program of 4Ps. Bukod sa 4Ps, nagpapatuloy din ang Walang Gutom Program Assistance to the Individuals in Crisis Situation, Sustainable Livelihood Program, at iba pang intervention ng pamahalaan para sa pangmatagalang pangailangan ng mahihirap na Pilipino.
3: Naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng karagdagang 27.41 billion pesos na pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFI program ng Department of Health o DOH. Sinabi ni Budget Secretary Kim Robert De Leon, galing ang pondo sa alokasyon ng DOH sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. 70% nito o tinatayang nasa mahigit 19 billion pesos ay direktang ibibigay sa pangangailangan ng Centers for Health Development o mga Regional Health Office ng Department of Health. Mahigit 4 na bilyong piso naman ay ilalaan sa mga DOH hospital sa Metro Manila habang nasa 2.91 billion pesos ay gagamitin sa specialty hospitals gaya ng Lung Center of the Philippines, Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center at National Kidney and Transplant Institute.
6: Isinusulong ni Senate Senior Deputy Majority Leader Senator J.V. Ejercito sa Senado ang dagdag na buwan ng sahod ng mga guro. Inihain ng Senador ang Senate Bill No. 335 o Dagdag Sahod para sa Mga Guro Act bilang isa sa kanyang priority bill sa 20th Congress. Sa ilalim ng panukala, layunin itong makatanggap ang mga guro sa public elementary schools at high schools ng 10,000 pesos across the board increase sa kanilang buwan ng sahod. Giit ng Senador, panahon na para ipakita sa mga guro ang pagpapahalaga sa kanilang mga pagsisikap, pag-aalaga at gabay sa mga estudyante kapag nasa paaralan sa pamamagitan ng pagbibigay sa nararapat na kompensasyon.
3: Idedeklara ng Malacañang bilang special non-working holiday ang September 14 sa Bangzamora Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito upang bigyang pagkakataon ng mga Mindanawa na makaboto sa unang parliamentary elections ng rehiyon. Matatandaan na ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matutuloy ang parliamentary elections. Samantala, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan nito sa political development sa rehiyon habang pinalalakas ang autonomous governance.
18: RMN Network News.
6: Pumalo na sa halos 3,000 individual o 2,500 na katao ang namatay sa Democratic Republic of Congo dahil sa Ebola outbreak. Ito na ang 17th Ebola epidemic sa nasabing bansa kung saan nakapagtalari ng pinakamalaking bilang ng kaso noong Hulyo na mas mataas kumpara noong 2018 at 2020. Samantala, hamon din sa kanila ang pagkakasakit ng 160 na health workers kung saan 43 sa mga ito ay namatay dahil din sa nasabing sakit. Ayon kay Senior United Nations Ebola Coordinator Julian Harnais, kinakailangan ng Congo ang dagdag tulong dahil limitado na ang kanilang pondo at mauubos na sa mga darating pang araw.
4: Gilas Women nagpakita ng lakas contra Senegal sa Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Mexico. Live sa ating studio, detalye mula kay Roger Manil Santua.
5: Magandang hapon, ng matinding depende at composure ang Gilas Pilipinas Women.
7: Matapos pataubin ng world's number 22 Senegal sa score na 79-75 sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Nanguna sa scoring sina Vanessa De Jesus, Sofia Dignadis at Casey De La Rosa na kapwa nagtala ng tig 16 points para pangunahan ng opensa ng Pilipinas. Matapos ang 58-61 loss sa Mexico at 38-85 na pagkatalo sa Canada, nakabawi ang Gilas Women sa kanilang huling laro at nagtapos sa Group D na may 1-2 win-loss record. Ito rin ang unang panalo ni Head Coach BT Toes sa kanyang unang kampanya kasama ang Gilas Women na nagsilbing malaking confidence boost para sa kuponan. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
6: Ang historical biopic na Quezon ipapalabas na sa Hollywood. Ang detalye live mula kay Myra Jane Nasayaw.
23: Magandang tanghali, Rajman Chanel at Rajman Jenny. Going international ang historical biopic na Quezon. Inanunsyo yan ng TBA Studios kasabay ng paggunita ng Buwan ng Wika ngayong August. Ayon sa TBA Studios, ipapalabas para sa isang special screening ang Quezon sa Hollywood matapos itong mapasama sa Manila International Film Festival. Gaganapin niyan sa September 5 at pwede nang mag-secure ng tickets online. Bukod sa Hollywood, naipalabas na rin ang pelikula sa iba't ibang bansa sa Europa, Amerika at Middle East last year. Ipinalabas naman ang Quezon sa mga sinehan dito sa bansa noong October 2025. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Sabado. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
4: At sumayin nyo ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Jenny Pahilanga.
6: At ako naman si Radyo Man Chanel Salazar.
4: Mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga-Surigao, Marajaw na hapon.
24: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years.

0: ISO certified, world class quality.
1: D3Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong yun na nabulig sa D3Bio. Tungod yun na papagonya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Mamakal, sumanguti ka.
4: Maulan man, no worries, na apoy ko lamang kami.
5: Charmed Fab Con. Ang tumatuglog. Hanggang amoy tulog. Sa pangon ng
6: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangpang kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: So si Ricky, isa ko kagard, sige tigpo lang, tikog buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika.
8: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng kechang na pagkasunduan.
9: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino may isang salita.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3. Dito ako, believe. Cellphone Plus Gold.
13: Ako galing si Sherry.
14: Permigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
13: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Kasunod sa duha ka sumana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinanaka, sinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
15: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilan magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
16: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber.

0: Question, mag-inuman daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
4: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na apoy ko lumang damit.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS. Life Extension Vitamin D3.
8: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
9: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Gikan sa number 1.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
8: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudasorm sa butika, sang Santon Plus Gold, na pamatundaan ko ng epektibo git ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect 4

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapalagaan kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfall Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. At gaganda ka pa.
2: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako kasi si Captio Lisang, batwasang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa bulis ang Evergreen Herbal Capsule, sumong okay na, nagnami pa matyag ko.
8: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Mataas pala ang Imo Blood Sugar
10: DTX 500.
9: Ikaw pala ang may diabetes
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanugo
10: kagakontrolar
9: sa Imo Blood Sugar
10: DTX 500.
9: Asa ligang
10: epektibo
9: DTX 500.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Balder, bilang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko eh. O may alipugid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay nagulang ako nga pulset.
1: Santon Plus Gold. Mabahag sa mga butika.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.

0: It's Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng mundo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ng system di Tribayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Mga buti ka!
4: Maulan man, no worries na ako.

0: kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy club!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MSG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MSG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kaginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
8: Mag-super

0: Silent Killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
4: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
5: Mga Rajuman, balik sa atong pag pakalagad diri sa reminder gitanay sa udong oras sa atong Philippine Standard Time. Tataklas sa 12:56 ang Unto. Standby kay dugay-dugay mga kabiyanan, may ari kita mga bisita diri sa live studio sa Arimen Iloilo. Kay may reklamo ini sila sa natabo nga vehicular accident nga konsiderin aksidente ila sini nga bata sa isa ka motorsiklo nga ginabungguan sang isa ka pickup. Sakay ang doktor kag daw chief of hospital pa sang Gimbal district hospital. I-check tani karon mga kabiyanan kay daw nagkalautod gining tulaan sang pobre nga bata o. Tinglain kay ni 5 daw ay ginagbulig tong doktor o. Kag ang pulis gapaganot kag daw daw hindi mag-entertain sa pamilya. Ang pamangkot sinada

0: ang sang sining traffic accident dira sa bata dili ilo kay wala pa gani makita man sa mga pamilya. Pero kung i-base mo lang sa damage ara sa right side, ang damage sang mga biktima ara man sa right side sa mga tiil nila. Kitatlo ning sakay mo, duwa diring mga biktima, bagras ang ilan itong iya ka driver. Ang mga angkas nga duwa kabilog, amun na taman. Ti ara sa right side, but sinigon siya bumunggo eh. Kaya kung na siyang binungguan sa ano ang pat? Ano ang motorsiklo? Gatras? Oh, kung gatras dalagan sa motorsiklo, ti masiling ka nga siya nagbunggo eh, no? Pero kung ang motor, gimana nagbunggo, tali sa kilid ang igo niya. Or, sa kilid o kon ara sa atubang o kon head-on gid. Pero hindi man head-on eh. No? Nagtalabog pa na ganyan mga pobre nga biktima. So, right side kay kon head-on, titani, hindi sa right nga leg ang igo sang mga kabataan. No? So, anyway, i-check ta na karon kay ipasaysay ta sa mga ginikanan sa sining nga biktima ang natabo. Ang panawagan lang da kay ang doktor. Doon ni Cinco, daway gina'y namot, daway gina'y namot. Amo na to kadako, sang galalain ni mga publika yung gasto nila sa hospital, terrible yun. I-check na ni Dugay-Dugay. Ang lain pa, sa pulis, kay daway pa matapos ang reglementary period, na-release na nila, alas 2 sa binatabo. Ang report nga na baton, to alas 6 ang aga, gin-release, apat lang ka oras. Ti may mga reglementary period kita, may arada kung slight malangabi. The 12 hours? Tiyo, tuya, grabe na itong mga igo sa mga biktima. Ito, dapat ganiguro, 18 hours na eh. Oh. So, anyway, i-check ta. Tugay-dugay, diri sa itong pagpangalagad. Arianay, iningabayin sa itong pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sa Kalwan, sa mga produkto ni Tita Arlene, kagsang Herbs Med Pharma Corporation, ang NANS Super Plus, NANS Liniment Oil, lakip ng aton nga Megaman Herbal Capsule, kag Megaman Gold Coffee Mix.
1: Bahin, Master, ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation, ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabiyanan, mas improve ini, bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kag adaw-adlaw, naganami, nagapagsik nato ni kayang ang lawas naton. NANS Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kag pagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isla sa Panay kag probinsya sa Gimanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement, kag sa sunod yung manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users, kaya sila nila, pwede man kami mabatian da? Kaya kami users, kaya kami isang NAN sa Super Plus, gusto mo naman mo palabot sa ila kung ano yung nabatyagan na naman kag ipikto sini kay namigid. So ipabati nato ini mga kabiyanan no kay para kang kamo makabakal man sini kag makafeel man sa nafeel nila nga improvement sa ikaing lawas. NAN Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation.
2: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay tito, kay tita, kay lolo, kay lola, kay sa tanan sining ang miyembro sang pamilya. Kung si tatay, si nanay, abi, nagapla na kita lawas, si lolo, kung si lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagin ko sini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
1: Yes, hindi ka magka dengue. Yung dengue dala man lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo mga kabiyanan. Para safe kita kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Nami pang masadya, no? Dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
2: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dala sa Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Megaman Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka na

0: pa kuno kudong grabe ka pa kun ano pa samta nagaedad nagagamay nagagamay ina ako nang imo abilidad daw nagadwindol bla so hindi na kita magpaabo-abo pa inom na Mega Man Herbal Capsule.
1: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
0: Ay grabe ya.
1: Si Do ba sini no kag ang magamo mo nga kwan nga Street of Hormuz mahubas gid mga kabyanan. Kay sigurado gid na Mister abi inom ka na Mega Man herbal capsule no, may tungkatali, may ginseng, may maca, may honey goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila, nagapatindog, nagapanami sang paningkay singkay sang imo nga Junior. Na mga kabyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno pa kisa gadong lime lang na. Pero para sure ka gidya, subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo sininga sparring, another one. Ah, mabilib gidya ang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
0: And of course, ato mga kulturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, Radyo Mandono, no? Ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nag-boost ang imusining energy. Sa labing-labing naman, abot na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nakibot si Mrs. Ay, dukot ah. Toka grabe sumong sa iyahaw. Na may mga amo-amo ng istorya. Gadidri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Mega Man Gold Coffee Mix mga kabyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinya. Mangita ka pa yas ang pakaldo. Kay pakaldo yan na balanta na pakaldo para pabakod tuhod gano mo. Mm. Pero Master Don, nga rin pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix. The best ni mga kabyanan nga kape. Gani mga 1 hour before sang inyo sininga sparring. Tiyo na para mga pikit na. Kung kapilig niya, why man niya sa anong kwana binos? Bala ka kwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize ka. Mga kabyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga,
2: ay, tinimbang ka, ngunit kulang.
1: Grabe ka naman. Ang ato niyang imuon mga kabyanan, pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo ni mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Mm. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika. Mega Man Gold Coffee Mix, kag mga Mega Man Herbal Capsule, kag ibang pagiging mga produkto ni Tita Arlene, ara lang sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Alauna, 5. Ang aton nga oras aring subong sa aton nga live studio ng aton mga bisita kay ang ila sining bata ara pa subong sa ospital kag although nag-recover na pero fractured kag may utod gid didto ginang tulan sa right leg no sang ilang bata. Ma'am kag sir ano gining mga ngalan naton ma'am? Ano gining
3: Ako gali sir si Ivy Grace Bayonon taga Balabag Pabia sir.
1: Okay. Ivy Bayonon kag si sir.
4: Ako nga si Silso Bayonon ang husband ni.
1: Oh. Sige ma'am Ives, total na mention ko na ni pag-intro ko ang parte sa natabo no sa bata ninyo. Pwede niyo kami mistoryahan sa doon yung natabo. Kag paano natabo, kag kumusta subong ang imong bata?
3: Sir, natabo ni siya sa August 6 ng kaagahon,
1: Agosto Webes. Agosto 6 is Webes.
3: Oh, sir.
1: Tapos, kagahon, ano oras?
3: Alas 2, sir, sa kaagahon.
1: Okay.
3: Oo. Balikin dala sila ko nun ni sir, kay diri kami sa Pavia, ang bata ko dito na to siya sa Balasan, sa sister ko.
1: Okay.
3: Kay naga, ano na siya sir, ga-eskwela sa TESDA, mm-hmm. Ang naga-guardian siya dito ang sister ko.
1: Okay.
3: Mm-mm. Kay may banda ko no sir dito sa Batad, nagkato dito sila sang temprano pa.
1: Mm-hmm.
3: Sang temprano pa, nang siguro sir, nang inom-inom pa sang wala pa sila kato sa Batad. Kaya mo nang hambal sang akon man nga hinablos, nga sang temprano pa ko no, dito na siya sa hinablos ko.
1: Mm-hmm.
3: Tapos nagkato diri sila sa may Batad, kaya may banda ko no sir, may event bala sa Batad, sa Banwa, sa Batad.
1: Mm-hmm.
3: So sang temprano pa ko no, pag-abot nila da sa ano sir, sa Batad, siya yan natulugan siya dito sa lechonan sa magulang ko. Kaya mo na nga, ginpukaw, pagpuli, guro sir, mapuli na sila, ginpukaw siya kuno nga mapuli. nag-ang kasto siya dito sa nagpukaw siya nga migo yaman sir eh kag ang upo yaman nga taga dito man sa amo neighbor man namon sa Balasan. Amo na sir isang pagag dito na kuno sa ano sa mapaliko na sila maliko kay nag
5: ano nga area na da tawgon?
3: Ang barangay ano sir sa Santa Ana ata na sir okay. Ang barangay na sa tubang sang patio.
5: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Tapos sila ya makadto sa maliko sir kay lusot na sa Quezon.
5: Mm-hmm.
3: Ang magulang ko dira ng Ilabalay.
5: So nagapatabok na sila sa dalan, nakatabok na.
3: Nakasulod na ko na sir ang ulo sang motor nila, may nakita sila nga pick up nga gapakadto.
5: Okay.
3: Di nahagip gid ang patyagan kay nagsuno sang bata ko ya kay dire na sir na ano na istorya sa Western nga nagistorya siya sa sa kay daddy niya nga amo na ko no nang patyagan niya gid ang pagtama sang ulo
5: ang impact sang ulo sang pick up
3: sa tail. Sa nga paa. Titugid ko na ya na ano siya tapos nagtalalabog sila sir ang driver ya. Amo yan na bilin sa babae,
5: so,
3: waay man
5: siya. Waay man ang driver. So, meaning, nakalampas na yung driver.
3: Mm.
5: Kagway siya maigo sang pick-up.
3: Mm.
5: Sang ulo ka pick-up. Mm. Tama, no?
3: Mm-hmm, sir.
5: So, amo to aning siling ko, unless nga patras ang lakat sang salakyan, asang ilang motorsiklo, amo na masiling mo, masiling ka do silang nagbunggo sa pick-up. Pero, right side eh. Mm. Sang motor, right side sang paa nilang naigo. Right nga paa. Ang igo nila. So, meaning, kundra pakadto kay ang pick up halin sa right man nila mo right side nila di ba kay halin sa istansya pabalik
3: siya o pabalik pakadto sa Banua sang bata.
5: Oo, so sila naman patabok.
3: Oh, patabok halin naman sila ya sa Banua sang bata.
5: So sa piyak din sila nalain
3: tapos ano sila sa patabok kay
5: tapos na sa piyak nalain nakasaylo na gid ya manog tabok na gid ya sa piyak. Nakalampas na gid kumbaga ang ulo guro sa motorsiklo nila nakalampas na sa dalan daw muna.
3: Amo na sir kay ang
5: oo, oo. Tapos tumabog sila.
3: Tumabog sila sir sa ano sa mga kabalayan. Kataas pa sir sang gintabugan nila.
5: Pila ka metros ang tinabugan?
3: Ay kalayo gid sir kay dito sila pinulot sa dalom sa tubang kabalay to kataas
5: okay.
3: Pa.
5: Okay. Sino ang tag-iya sang sinong tag-iya ka nag-drive sang salakyan pickup?
3: Si Dr. Lilian Islabra, sir. Kay Beisa
5: Dr. Ilang, Lilian Islabra, taga-diin ni si Doc.
3: Ang ilang sa blatter dito, sir, nga taga-gimbal siya ang address dito sa ilang blatter.
5: Mm-hmm.
3: Tapos, chief of police daw siya sang
5: chief gimbal. Chief of hospital.
3: Chief of hospital. Sang gimbal.
5: Gimbal District Hospital.
3: Mm-hmm.
5: Oh. Okay. So, ang driver, sino?
3: Si Giovanni, hindi ko maano.
5: Oh, pero ano siya driver gid sa ni Doc?
3: According kay Doc, nga ngila ko no driver sang ambulance.
5: Mhm. Mm. Okay. Tapos sino pagdupod nila sa sakyan?
3: Sila man lang sir ang nakabutang dito sa ilang blatter, pero pagkatubangay namon sang Tuesday nga nga ano, ang may nagano dito nga babae nga nurse kuno nga ara man siya kuno, pero wala siya na include dito sa blatter.
5: Pero ara man siya kuno.
3: Ara ambanya so, ara sa sakyan siya nang
5: siya nagabal.
3: Naga siya tong dako boses eh.
5: Ah, ang nurse?
3: Mm.
5: Ara magli,
3: siya okay. Itong takoboses kaya ara siya ko na pero wala man siya na-include dito sa blatter.
5: So, reklamo nyo subong, Ma'am Ivy, kag Sir Celso, ano?
3: Ang kinareklamo, bala namon, sir, kay sa police bala, sir, ang una namon nga tawag siya kay una yung schedule sa mun wala kami ginsipot.
5: Okay. Kundi, pizza size, webes na tabo. Okay. Kaya ari ka mo yung siluilo, pabiyang alin ka mo. Ato sa tabo sa batad kay sa sister mo gali yagadayon yung mga bata. Kaya dito kay eskwila. Webes na tabo. Na prisoning kwan ang driver
3: ginbitay nila ni ano panigani sir kay gimpakatuan ko ni sa bana sa magulang ko bala sir pangalas 9 nako mga alas 9 pas mga pas 9 nagin man siguro nagagkato dito sa ilang ano nga police station okay. Pagabot dito sir wain nako no ang driver kag si Doc kay ang rason nila sir nga ang ginrason nila dito sa bana sa magulang ko nga may ano nako no sir may sarili na silang investigasyon amo na ang term nga ginagamit nila.
5: May sariling investigation.
3: Oo, ang police. Ang piyak na side, sir. Amo na. Tapos, amo na to, sir, nga hamba ko gani.
5: Nga investigasyon niya ang piyak na.
3: Ang
5: may investigar na yung police.
3: Oo.
5: No? Ang ilad ang traffic investigator. Kung sinong may sala, kung anong natabo, no? Pero base sa mga pilas nila, makita ginagad daw silang binungguan. Ano kuno yang kuan nila nga ginbuyan nila?
3: Ang ilang ano sir, kay ang pag-atubangay na namon pagka next week ang Tuesday to sir, nga ang balsang ano, nga gimpuyan nila sa no kuno sir, kay malayo pa ang pulian, kang nagpa-undertaking man sila kuno sir, kay anytime nang pwede man kuno ang doctor anytime. Tisang Sabado nga pagbalik namon to, nga gin-schedule kami na pagin pabalik nila kami. Pag-abot namon to, maski police, kagang doctor, why sir, may nagatubang sa amon.
5: Sino nag-set sang meeting?
3: Ang police to sir, nga ano, na? Nga nag-uyat sang kuha namon.
5: Sino nga police?
3: Si Sergeant Escrupulo sir.
5: Sergeant Escrupulo?
3: Oo.
5: Okay. So, siya nag-set pero siya wala man?
3: Oo sir, kay... Ang ambal nila ganito sir.
5: Anong rason nga pag-abot nyo nga wala siya kay siya man na nag-set?
3: Ambal nila, naka-leave, may ara man nga naka-duty, pero out, nag-out bala sila sir, may hinlaktan.
5: Pero ano oras ang schedule?
3: Ang schedule, wala sila sir, sang oras, nagkatulang kami to sang adlaw nga to nga ano.
5: Why man sa siling abing nga tipaulata lang? Ano kita
3: pas malam? Why sir, kay ang ambal sang ano to, why to siya kuno may...
5: Pwede man matext, pwede man tawagan nga ano, why nag-set sa iyada isang adlaw nga muna tapos siyang wala. Pero, okay. Butang ta nag-set sa adlaw, why siya? Sino dapat ang ma-handle kung wala siya? Halimbawa,
3: why sir? Why sir, may nagatubang dito sa amon, ang ambalya naman niya, why naman kuno ang in-charge sang, ang ano na, amon na si Sergeant Escrupulo?
5: Tita ni, may number man siya sa inyo?
3: Ulihin, nangangayo, gani kami sir. Ulihin,
5: tita ni, dapat magamuna.
3: Hindi pa sila sir nagatag.
5: Dapat magamuna. Nakapangayo
3: pa ko sang number, sang police station naman, pagka next day naman, direct pa ko sir.
5: Ang purpose tani ito daw, settlement daw man.
3: Oo sir.
5: Tani, yung mga amuna, malayo pang ginalinan, ang doktor, gimbal, si Slabra. Si kamo sa Pabiya.
3: Sir.
5: No, kay kamong ginikanan. Ti, nag-set siya, why man siya, why ang mga mo pinakayuan sang ano, numero? Nga pwede
3: ba mas... May ginpangayuan siya, sir, ang manghod sang
5: so, ginbilin driver. Man to?
3: Ginbilin okay. Dito siya. Wala siya yan nag-inform nga, amo na, hindi siya pwede, kag hindi man pwede ang doktor.
5: Dapat kami yan nakatuna. Dapat tanikin naruya yung tao. Pero anyway, nakita ako din. Gin-release nila, ako na alas dos na tabo, alas ano ko na na-release?
3: Alas ay, sir, amo na
5: kaya patang yaka oras, why na isa reglementary period? Sa Article 125 sang Revised Penal Code, oh, ang mga light offenses, 12 hours. Oh. For correctional offenses, 18 hours gani, oh. 36 sa mga serious afflictive crimes. Tibutan ta sa kwa na lang, sa 12 hours na lang. Oh. Or 18 hours. Oh. Ti ara, 4 hours lang gin-release niya. Kay kuno may ara niya sa sariling investigation. Ano nga sariling investigation? That time, sa kamuna nga natabo, why pa nila mabalaan kung ano ginamang injury kay pinagdala dayon sa hospital?
3: Balaman nila, sir.
5: Balaman nila?
3: Oo, sir.
5: Nga right side?
3: Oo nga, nagkarabali ang tulang Labali. Ng mga kabataan.
5: Tibisan sa ato na nga pag-insindi na, no? Araw-araw pang kasi investigation. Right side ang igo sa motorsiklo. Right side, sang salakyan, may damage sa bumper. Anong ilagi na pagwa? Sinong nangunggo?
3: Motor ko na, sir, ang nagbunggo.
5: Anong pamatyagan mo sa motor? Gatras? Nga motor mabunggo, ga motor ka dyan? Di ba dyan ga motor ka? Oh. Right side ang igo, dyan. Ang nagbunggo, ang involved na pickup sa right side sa iyang bumper, including ang iyang suga, na damage. Sinong nabunggo? Sinada dyan, magamuna. Di ba, tag, ang damage sa inyong bata. Kamusta, ma'am, ang tiilas ng bata niya?
3: Ti, mga auto, ang bone niya, sir, sa paa, utod, tapos ang sa iyang kamot pagid, may na-damage pag ito ang isa ka bone niya, sir. Okay.
5: So, puro tanan to.
3: Oo. Ang tapos, ang isa pa din, sir.
4: Ang isa pa, sir, sa western nga bata.
5: Ang isa ka upod nga bata.
4: Okay. O, kaluluwi lang ito, sir, kay bago lang ganito siya na-operahan.
5: Okay. Pero, grabe man ang damage sa labas yan?
4: Oo. May fracture sa atin, sir.
5: Sa right cheek?
4: Sa, o.
5: Panga?
4: Sa chinita niya, may mga, ano, fracture.
3: Tapos, ang paa niya, sir, na ano man to ang iyang bone?
5: Wow. So, impact gidiya sang salakyan. Hindi okay. Sila nga nagresulta na bangod nga nagtumilapon sila.
3: Hindi man kami magpatrace nga sa pagag impact sang pagagkahaboy to sa ila kay pareho gid ang tama nila sir ang
5: parehas
3: isa. Oo, isa ganito sir may mga durog siya kuno nga bones gin pang wa okay. Lang.
5: T- ti kun ana donut gid ana donut
3: may tala. may ara sir nga
5: nagkalatisping ang ano niya hindi niya matisping lang niya sa simple nga tumilapon tala naghinaboy ka lang da
3: nagyatabo mo hindi makamisa magpati pwede pala nang sa nag sa inyong impact lang tong pagkuan sa dalom oh. Pareho gid yang
5: si Scrupulo anong investigation nila kapakita sila sang report about sa traffic incident
4: amo ano? Nang problema sir hindi sila wala sila ipakita sa amon kaya ang ila ko nung ipakita amo na to kunong gihatag sa amon nga ang blatter matusang piyak
5: sila ang nagpa-blatter mayari yang nga blatter sila nagpa-blatter
4: o ang may tag-iya sang pickup
5: ah sila yung
4: nagpa-blatter sila sang ila.
5: Ah, nagpa-blatter sila nga binungguan sila?
4: Oo, oh, nagpa-binungguan sila.
5: Hindi, dapat binungguan sila. Kamu, pwede man kamu kapablatter ni binungguan?
3: Nagpa-blatter, oh. Makamisa
5: na hamon. Sila ya dapat may investigasyon. Hindi yan sila nga, kung may blatter sila to yung ila to yung allegasyon. Ang inyo yung investigation, ano?
4: Amo na, hindi pa ngayon namo sila. Sir, ang ilagit investigation
5: report. Hindi nakatag sila, why?
4: Hindi sila maghatag kung sir, ato kung ano kami mga ayaw sa Hall of Justice. Tima, ano kami to sa Hall of Justice?
5: Nabi.
3: Pa-igin to blow, igin tagaan pa kami nga lang, sir.
5: Dika, Hall of Justice, meno to? Dito na nag-silo
3: ang police station?
4: Nag-file ko na sila sang kaso, sir.
5: Nag-file kaso, dali lang. Kamong agreed party, okay na kung wala sang agreed party. Ang agreed party, ang agrabyado kamo, ara man kamo nga naman matumato sila to.
4: Amo ganin na, sir.
3: Amo na ganin, sir, nga nanawag kami, sir, sa...
5: Nga mamatumato, si Scrupulo ko, no? Mm. Confirm na nga nag-file sila kaso. Ano nga kaso?
3: Amo manambal
4: wala kami kabalo nga anong kaso sir basta kaya ang hambal niya nag-file na kuno sang kaso.
3: Tapos sa sila kuno sir mag-file sang kaso dito sa
5: prosecutor's office. Sang sa no kuno niya na okay. Sang sa no kamo gani nagkadto sa police station?
3: Sang Miyerkules sir kami na ngayo sang
5: it's a size na tabo Miyerkules 12.
3: Mm.
5: Kaya nagkadto kamo to sang Sabado 8.
3: Sir, sang ini lang.
5: Ah, sini lang 18. Oh. Disot so Ariyo ang pasunod picture size na tabo sang sano kamo igo nakakadto dito kag ginset niya gani kamo sano gani
3: Sabado ato sir nga ano
5: pizza
3: 8 sir
5: so why sa to
4: why
5: man ang doktor ah, okay so sano kamo nagkitay sa sini lang
3: unsi sir sang unsi
5: nagatubangay kamo sang unsi anong natabo sa pagatubangan niyo ara na si doc
3: ara
5: na si doc okay story hay kami bi mama ibig kag sir sir so anong natabo sa pagatubangan
3: ang pag istoryahan ay namon dito sir nga kami tani mangayo man sang bulig syempre sir kay balan kay ginambalan na kami nga daan sir nga dako gid ang namon nga kasuson dito mangayo tani kami bala sir sang bulig tika so una ko pa lang intro ko pa lang ginambalan na ko ni doc nga ginambalan na kami iara man ang lolo sang isa ka bata nga 14 years old nga ambal niya hindi mo kuya pag obligaron kay ang bayaway ko obligasyon sa inyo
5: amo ang tuno ano
3: amo na sir
5: ang tuno daw lolo man o kun
3: hindi ko kabalo sang express sang kwan niya bala sir
5: kay madami siya magambal siya ano
3: Baya, hindi mo kami, hindi mo kuya pag-obligaron, baya kay wala kuya obligasyon sa inyo. Kagang policeman na sir nga si Sergeant Scrupulo, una pala nagtawag ko na siya, sabat niya man sa akin, sir, muna, kuya obligasyon sa inyo ang tag-iya ka-pick up. Ang baya, sir, ang ginambalan ko, siya, sir,
5: wala sabat. Wala pagani sa kalabot sa settlement, siya, doon nag-spokesperson sa iya sang doktor?
3: Amo na gani, sir, nga.
5: I mean, pwede na tani, ma'am, kanon, tubangay lang ka mo, tapos ti, ayualan to kung anong pwede nila mabulig.
4: Mm.
5: Hindi niya magsiling, nga, wala siyang bilis. Siya pa yung mas spokesperson. Nga siya dapat na nagpatunga gani, da? Nabisa na lang sa damage na lang sa kabataan, no? Ano man yung klase isang pagkasistema. So anyway, anong tono ni Doc? Amo to?
3: Sir, amo to.
5: Dami do, may pagka, ato na lang ba pag i-describe ta, medyo pagka maldits, do mo na.
3: Mga amo na sir, kay
5: okay.
3: Makita mo man sa reaksyon sang tsura niya, tapos, nagsabat na lang kuya nga, okay, hamba ko na, yun, kapit ko na lang sa inyo, hindi na lang magambal ang,
5: ay?
3: Ang lolo ka, bata nga, 14 years old.
5: Why na nagambal ang lolo?
3: Why na, sir, kay,
5: natangan,
3: sir, natangan na, tapos, may nagasinugpon, pangamo to si Miss Nurse ko no to, nga, ang salagi ko no ya, ang motor. Amo na nga, why sila ko na yung obligasyon nga, amo na, kay salagi
5: dyan magwa ko na sa investigasyon sa pulis. Una bes, ano yung ilang investigation? Pablatter to nila, masilinta, why ko na sala, amo na eh. Pa, why ka mo kakita, di man, bisan pasilip lang sang blatter, asang kwa na bin,
3: why, sir?
5: Traffic investigation?
3: Why, wala. Sir? Hindi, gil kami
5: kaya kung ako yung maglantaw, ha, Arya, simple na lang, ha, dyan, gamotor ka dyan, di ba dyan? Tuo ang igo sa mga biktima. Tuo ang igo, damage sa motor. Tuo nga side sang bumper sang pick up ang damage kita niyong pick up
3: kita na mo sir sang
5: picture sa tuo
3: sa tuo sir
5: anong damage sa tuo niya
3: ang dere pala sir sa may
4: bumper, may kusa may bumper sa may dalom sang headlight niya. Do may UP lang sa.
5: Okay.
4: Amo nang dito niya damage niya.
5: So why sa so, okay dito ang damage niya.
3: Mm.
5: Okay. So ang motor naigo sa tunga na dapit o sa buli ng porsyon daw muna. Kaya radang ang kas mo.
3: Sa atubang pero sa pakpak na sang kay
5: kwan. Oo, oh, ang guwaya motor ni do ang pagpati ko ako pag describe ko sa damage sa ngabi. Daw nagamo nang motor ang motor no. Amo ni motor amo ni. Di ba?
4: Nasa sweep ko.
5: Oh, di ba? So kun motor ang nabunggo, klase sa report. Ano nagma kun head on
4: patay ang
3: patay ang driver sir eh.
5: Driver gurong patay tama na. Pero ang driver ano?
4: Galos lang.
3: Galos lang, sir.
5: Siya why siya tumabog?
4: Wala. Dito lang siya sa Amerika
5: sa... Ang pag-insindi ko, kung ang bulik, kag sa tunga na porsyon, doon na muna naglubag lang gamay ang driver bilin, ang duwang tumabog.
3: Oo, sila sir nagtabog.
5: Diba ano nga investigation sa police ina? Kag tapos kay Sergeant Scrupulo, Sergeant ha, una pa lang iya, why pagani ka istorya yung doktor kag kwando ikaw na imo yung spokesperson sa doktor? Nga balon mo yung ano nga bal ni Sergeant Scrupulo?
3: Amo na baya, why ko na yung sarap ton sir ang tagiyas ang ano sa pick up?
5: Why pa mo nakatubang ay?
4: Wala pa.
3: Why pa na sir ginamba ko gid gani siya nga.
5: Why hindi kitang kahulat sa jet sang chimpo nga maginatubangay na sila kag siya ba? Eh, dapat kani pa tong amo ni kay kaluluo ito dako na sa mga gasto niya ma'am.
3: Kadako na sir eh kay taga pa opera nga daan
5: ga. Pila ka operasyon ang in ano?
3: Ang tatlo na sir, may isa pa ko no.
5: Tiyo, ang doktor sina may orto kami ano pang doktor.
3: Apat tan saya o ang ano nga doktor. Tapos kay may ano pa siya may sa ano niya bala sir na infection na.
5: Oo. Tulan. So may anong dapat ang tulan na opera na to?
3: Oo, sir, kaapo, na ano sir. Nakaapo,
5: ano natabo? Ano natabo?
3: Diin ginoperahan. Stainless. Diri sa Asia
5: Pacific, nga, sir. Nga, dira.
3: Kay dira kami, sir. Kay una, gin-refer kami, sir, sa Western.
5: Okay, ano
3: natabo? Tapos dito sa Western, kay ang bata na mo, nag-waras, nakisakit-sakit, ikon na, sir.
5: Mm.
3: Di, gina-follow-up ko ang doktor kung pwede naman pala ma-ano, ma-istorya ang kwan, ang orto nga, nag-ano siya. Bigyan prangka kami, sir, sa orto nga, hindi nila yung ma-operahan dahil kaya damo sila sang backlog.
5: Okay.
3: O naintindihan na naman, kay siyempre, Western niya, sir, damo sang ano. Amo na,
5: so, galing kay immediate ang recommendation?
3: Oo, sir, kay,
5: within 24 hours?
4: Oo. Okay, bali, dahil siya nag-gitang yato.
5: Oo, tayo ba si ma-infect na kagunano na matabo, kamatian ba na
4: siya. Pero, ang isa pa kayo, ang hambal sang ang doktor sa amon, sir, yung nagtagas ang pick-up. Hindi ko na delikado ang lower part na ano.
5: Ah, ipaghipos na doc, hindi kay orto ah.
4: Amo na ihambal sa amon. Hindi ko na delikado.
5: Paano ang nagambal sa inyo orto?
4: Ang
3: sir.
4: Ang nagambal sa amon na orto nga mangita na lang kami iban nga.
5: Immediate gid yan.
3: Okay. May infection na ba siya?
5: Oh, okay, okay. Pero ang hambal ni doc islabra ano ko no?
4: Hindi delikado na diri nga part.
3: Sa lower part.
4: Sa lower part
5: sa noy na ginambal.
4: At pagkatubangay namon sir.
3: Sang 11.
5: Okay, pagani. Doc, doktor ka man gina-check na ya doc.
4: Amo gani na sir,
5: check lang nina, ginakompleto before ka magambal nga hindi delikado. Ano ka man na? Ano kay mo ang pagambal mo nga daan una best doc ay ulik daman ni doktor ka man mo. Ulik daman ni Doc Slabra, mahuya ka man di sa mga tawo nga nabungguan no. I mean ko bisan 5 ay gisay na mutan to.
3: Why?
5: Kaya hindi kitsaya ko na magamot.
3: Kaya mo na, ambal niya, sir. Pero sa muli, nagambal niya sa nga...
5: Butang-ta, pagpati mo, bingawai ka mo ka sala. Pero, sa Maria Kagusip, sino yung gusto nga magpabunggo? Yaman. Dibla? Dok, liog na ko ni Bio. Doktor ka man, masiling kayo mong hindi ano. Hindi din ka... Nag-tikay, wala ka mo sa Western? Nagdako pag ito sa Asia, Asia Pacific?
3: Kaya mo na ganis.
5: Kaya ano ambal yan? Nakatawin na yun mo? Ano?
3: Nagpagatubang ngayon. Tay ang bako gid sa Asia gid. Tay ang bako do kung may naabtan lang kami di sang time may gimpakadto ko di tani na kaistorya kita kung ano ang mga desisyon. Kay why kami di sa may naabtan di mo kami ang masala.
5: Hindi tani ko no kun wala kun hindi sa kay in Western mapatay ang bata nyo sa infection kun matabok nagulat mo da.
3: Amo na gani sir ti. Why alang nga niya pabayan ko yung bata ko ya kay
5: ni nagkasakit. Kanan ko mo.
3: Galala ina. Kaya nagagaka daw malipong nakuha.
5: Doktor, balaan naman ni Doc. Hindi man sa siling ano, Doc, ha? Pwede ka man kasabat ni Doc. Kaya ambal mo, ay kamuya obligasyon. Ti, sa nakita ko, ang sa damage sa mga kabataan, pamatsyag ko, kamugi din nagbunggo. Paano nga bungguan? Gatras ang dalagan sa motorsiklo. Tuo mo. Tuo, kung siyang nagbunggo, meaning, hindi ka man kabunggo, guro nga gamit ang kilid. Kung nagbunggo ang motor, kilid sa motor ang nagbunggo, ano yung ginwaslek? Ha? ginpatuwas siya, tapos ginwaslik yung kilid. Tani ko nagbunggo ang motor. Ulo ang nagbunggo, di ba? Kaya gadalagan, padiritso mo, nagbunggo, amo na. Ti ang igo, kilid, tuo nga kilid, kamuya ang atag na nagbunggo sa motorsiklo kung ako ang maglantaw. O while ginahula tabi ko nara naging man basi pila kadlaw pwede nyo kami padalaan din sa ngila to nga investigation provide pa nila mapakita ang
3: wala sila magatag sa investigation sir kay dirigani kami ginatodlo sa prosecutor's office amo na
5: ang pamangkot ha ang agreed party are din ginikanan sila yung agrabyado nagmatumato kamo to nga why makamo nagcoordinate sa pamilya kung ano yung ila plano hindi blada amo na
3: why kami yan sir kabalo nga nakatapos na sila amo nang hambal sa police tapos na sila kuno yung file
5: nami ba dasig ba ta okay man
4: dasig, dasig. Sir, pero ang pagatubang ngayon namon sang 11 may dala na sila competition para sila sa lakyan
3: naon
4: na pang competition sila sa lakyan kaysa sa
5: competition para sa damage
4: sa damage sila sa lakyan
5: ginpakita nila sa inyo
3: oh may
5: ginparisip
4: parisip pa nila sa driver
5: ang doktor nagambal
3: oh sir
5: doc kung ikaw doktor ako ya ha, hindi lang sa siling ano mas ga care ko ya sa health sang tao sa sitwasyon sa tao, hindi yan nga, pag-abot nyo, daano man yung labot sa ginikanan, ngayon pagkitaan nyo na isang kumpilang amount sa damage sa salakyan nyo. Di ba? Butang tayo, nato na muna ano, pero dalaan mo gid sa computation para pamukha gid sa ilang, grabe. Mas grabe ang inyong damage. Pilang damage, ma'am, sa inyo?
3: 68 plus 70? Daw, dok. Mabaya ka, 17.
5: Hindi man ko doktor, gid, ma'am, Ives, hindi pa magiging ko doktor.
4: Sir,
5: ma'am. Oh,
3: kaya, ang balya, ang nakabutang dito, wala kuya sir nakakita. Ang nagamba lang si Sergeant Scrupulo nga ginlantaw niya kay nagpa-receive siya dito sa driver sang sa nanay sang driver, sa motor.
5: Ako una kay Sergeant Scrupulo di man sa silingan no pero una gibuyaan yung tao nga way pa naglagpas ang reglementary period, no? Kay ti ulo alas 2 na tabo, alas 6 gibuyaan yun na apat ng kaoras. Kabos na. No? Oy pa mo kabaloy kun anong plano sang pamilya kung ma-file na kun kaso ano. So, ikadua, nga daw spokesperson kay Moya sang doktor, nga si ganun mga wine sa ilam. Wai, pag ganit ka to ba nga? Dapat natin ganit mag-mediate ka da? Nga kung paano man lang magbulay ko na. Kakun ako yung palang taon, hindi man kami traffic investigator, but of course, gada lamang kita sa salakyan. Kakinch, hindi man kita nga kung ang damage sa tuo. Kung i-akusar mo karoon yung motor nagbunggo, dahil ni ulo sang motor ang nagbunggo. Di ba? Po kung ang, nag, ang damage sara sa tuo nga side, ang driver way gani maano ang duwang angkas amo yun na tumabog at tag na yung damage nyo araman sa right side kamo yung nagbunggo sinada no tibisan pa ni Cinco way kagidi mo nga ako no nga hindi kita magatag ma'am ni Cinco ma'am
3: wala naman kami
4: wala na kasi communication sa amon
3: wala naman kami communication siya kay
4: siya man lang may number nangayo lang siya sa number sa amon
3: nagatag kami sang number sir what
5: ano ano nag coordinate siya nagatawag man sila
3: may nag ano
5: yung siling gabi na ma'am Ibe sir so anong damage sa bata nyo dabi tungaon talang or amon lang dibing amot ko okay lang ni
4: wala
5: amon lang actually kamo why naman tanik kamo yung naman magkaso
3: why naman kami tana sir gusto nyo lang yan tanik bulig kami. Mm-hmm. Kay aksidente na ang naanan man namon nga aksidente. Hindi lang kami bala sir pag ano nga pabayaan na kami bala sir kay syempre kami gapandang daman kami sir sang
5: tiyo.
3: Pabayad sa ospital.
5: Sige ma'am.
3: Hindi ya basta-basta sir.
5: Correct. Kagiman ta hospitalization sa bata ako gani kagiman sa ospital. Kabalutan na saan ko na nung kadako.
3: Para lang mo operahan ang bata.
5: Mm. Doc Islabra palihog lang no. Kag sa police din na. Eh, tagain nyo man ni Justicia ning kuano? Ipabalik nyo na, pila mag-ano ni. Tumangon nyo man nga daw yung tsakto, man nga daw mga tao man. Nga pag-tratar, hindi sila nga, pagwada daw, as if karon daw grabe pang pag-amlig nyo sa salakyan nyo sa kabuhi isang tao. Kabuhi isang tao niya, doktor kay Imo, da? Amo nang pagpakita isang ano, nung tunong pagpakita isang computation sa damage sa no?
3: Mga. Mabaya, may dala na gani kami nga competition kami sa
4: amung salakyan, nagpa-compute na kami.
3: Nagpa-ano na
5: sila. Kuya, the way kuya mag-insindi sina. Dokalaw ay ina. Nga sa istorya nyo, party sa Sitolek, actually, ang istorya, kung may nagkala-hospital, kung ako bigini kanan, ang kanto ko da nga mapalay ay ako sa bulig para sa hospitalization sa bata ko. Normal na, bilang gini kanan, di ba? Why kuya mag-expect? Hindi kuya mag-expect na pakitaan ko sa muna. Sakit na yung sakon. Ay, abaw. Sa inyo, ma'am. Ano ang nabatyagan mo sang una pag ipakita ang computation?
3: Sir, eh, kay...
5: Di ba?
3: Nagkinambal yan na nga, ano, nga...
5: Siya, ganyan mismo nagambal sa
3: nila. Oo, sir, dala-dala nila ang
5: paper. Si Doc Islabra?
3: Sir,
4: tanan sir, tapos bali, ano na to, may copy na siya, kaya para kung pag-reserve, amo na to ilang copy, o pag-receive sang nanay sang driver.
3: Nagpa-receive sila, sir, sang copy mo.
4: Nagpa-receive sila.
5: Mm-hmm.
3: Amo to gin-receive man sang nanay.
4: Nanay.
5: Mm-hmm. Well, sa police, ba siguro manabat pa kamo sini? Naka, ano ang plano
3: actually,
5: niyo
3: sa police? Actually, sir, sa police niya, nagpanapulkom na kami, sir.
5: Oh, hara na.
3: Affidavit na lang ang among ginaulat.
5: Okay, nagpanapulkom na. Imo na iskrupulo, Sergeant Iskrupulo,
3: kay
5: no?
3: Kaya gusto ginamon, sir, nga malikchura na sa pag,
5: pag-inisyal niyong istorya. Sir. Sa inisyal niyong istorya sa napulkom.
3: Ang inisyal namong istorya dito, sir, sa napulkom nga, tagaan leksyon dapat ang mga pulis na mo na kay maanad. Correct. Hindi dapat ang mga mo na ang pagpaanaron kay syempre sa gisaysay man namon to kung ano ang pagtrato na nila sa amon to eh. Mm-hmm. Pati ang pagtawa ko siya.
5: Anong hambal sang napulkom?
3: Amo na sir, napaano kami sang affidavit tapos sila na kuno bahala sir.
5: So formal complaint ina
3: affidavit
5: tapos ipatawag nila.
3: Oo sir.
5: Dapat sino na tubang nito?
3: Si Sir Romel, sir.
5: Santa Ana. Si Inspector Santa Ana pa. Tapos, higyan mo na.
3: Ay!
5: B-Boy Channel pa. Huh. Anyway, iningaton ko ang ining. Hindi mo na pagtatar sa mga... Butang ta, Bino. Granting for the sake of discussion. Butang ta. Sila pa bing may sala. Butang ta, ginlang. Sila pa bing may sala. Kay nalang-alang, abi. Amo na yung muto nabungguan. Pero, sino yung gusto yung magpabunggo? How? O mamunggo? Nabalaan nyo malang madamage yung lawas nyo? Di ba, ma'am?
3: Yes, sir.
5: Sino yung gustong wag mo sina? Para nga ano, hulaan ka mo? Tilatawa to yung taong bata, oh. Hindi ba lang nga sa aga to, tani? Graduation niya pa to?
3: Oo, sir. Graduation niya pa tani. Oo, sir.
5: Pizza size, seating, graduation niya. Tiyo, why ka saka?
3: Ani, sir, size sa hapon? Size ng
4: hapon graduation.
5: Sang,
3: August 6 sila ka hapon.
5: Okay, sang hapon nga na, nag-graduate na siya.
3: Hindi, sir. Balik ka agaw.
5: Ah, kagahon na tabo. Alas 6 sa hapon. Ila tani ka graduation? Ay, amo man nagaling adlaw na aksidente. Pwede anyway, graduate naman na saya, yo. Saka na lang ang wala.
3: Hindi siya man amo sa sir kay mamaya nga amo na natabo siya pati si mamaya
5: kanina. Tama kun mo. Tisin o iya sa putot talaga una ang magdesisyon nga mamunggo para nga no hupahulan si Doc. Ang driver o kon sinoda? Hindi ang bayway ko kapatid nga muna. Hindi niya aksidente na iya mo. Aksidente na iya. So, inyo na naman, kahit kung gusto nyo leksyonan, kada hindi gidang amo, unfair ang
3: una
5: treatment
3: lang, sir,
5: ng police.
3: Una pala, sir, nag-iisip, nagit ko yung ipanapulkom siya kay damo ko, sir, man mga kilala, dari nga, ano nga, mga police, kag ano man, mga chief of police nga, ano,
5: kapag, na istorya nyo, partiya sa natabo. Hindi kiti amo.
3: Hindi, sir, mga kami advice. Hindi kaya, kapangayo kami advisor kung ano dapat bala, dapat ang himuon nila dito.
4: Kung sala bagid man amon o sala basang ano.
5: Hindi amo. Butang ta, may sala. Butang ta na lagi gani. May sala, abi. Butang ta ang driver to sa motorsiklo. Pero hindi amo ng treatment day. Kung butang ta sala, sala nila, guro, decision making sa amo nga time. Pero kung sala nga hungod, ngay bunggo nilang lawas nila to para mahulaan sila, madamage ang lawa ang batiis nila na nagkala ligto tong tulaan. Kagsubong, di kalakat eh.
3: Hindi sir eh.
5: Di kalakat. Pero ting tulaan, ang kwan na da, mayo lang ang gini mo sa Ginoo kayong tulaan. Todo mag-recover man na yan. Damo to na yung
3: mga nakita. Kaya balman ito sir, bata pa man.
5: Oo.
3: Pero mula na yung pasakit ka bata. Grabe, waya tulog-tulog.
5: Ang hindi ko lang di ma-imagine, nga si Doc Islabra, amo na the way sa iya magtratar sa inyo. Bisan tani, nag-offer na lang something. Dahil hindi na siling, why ka na gani, nag-offer ni Cinco, gapalain ka pa imo sang buot. Hindi ba, ma'am?
3: Yes, sir.
5: Oh. So anyway, kabalo ko hindi ka mo magkanto diri sa RMN kag ipa-target ini sa targetan ay sa unto ko. Hindi ka mo agrabyado bangod sini kiti siyempre. Are, kita tsura nyo da, mabatian ka mo. Nagkanto ka mo diri bangod nga agrabyado gid.
3: Yes, sir.
5: Sindihan ta ning inyo nga nabatyagan. So anyway, ma'am, gapamati subong guro da, nakakilala kun sino man nakakilala kay Doc Islabrada Lilian. Liog na ko bit, kung kuhit sa iya, makadali, basi grounds na siya, kung ano, natoy pa mati ka, di biyo? Aring mensahe ni Ma'am Ibig, kag Sir Celso, ma'am, mensahe mo kay Doc Islabra.
3: Ka para kay Doc Islabra, Doc, hindi makamitan ni, gusto nga mag-abot bala kami, Doc, kita Doc sa kinasuhanay, kung ginabalikid mo lang kami, nga buligan mo man kami isang amon nga gastos, Doc, kay kami kaintindi man, Doc, nga disgrasya nga ginatawag, pero kung ikaw ya Doc nga nagapakatigang hindi mo kami patawagan mo lang kuya sang social welfare ano na yung mabulig sang social may mabulig pero
5: so bali nagtawag ang social welfare
3: nagtawag na sir sa ako ng social welfare
5: kayo mo nagtawag
3: oo sir nga sa gimbal
5: ano
3: kuno.
5: Ano
3: ang ambal niya asi kasuon ko kuno ang ID sang bata ko sang PWD pero may nakaambal na nangadaan dok ang
5: iya nga doktor. Ma'am, I just need doktor.
3: Ang doktor niya nga ano nga amo na may i-process ang PWD pero ang isang time na to ang magulang ko nagpuli na
5: i-process ang PWD ng PWD bata mo.
3: Oo, okay.
5: Kaya na utod, na-utod na mo. So, ang ilaya ko no mga i-process nila ang pagka PWD.
3: Eh, ako iba ikaw? Ginaano ah, ikaw? Nila sa okay. Ginasuko.
5: Para ano ko no? Para ano?
3: Para ko no makabulig sa amon.
5: Ma-claim sa ngati PWD mo na?
3: Siguro eh makakuha discount.
5: Ahay, nami mga advice. Okay man. Okay man. Pero mingko given na naiya kay
3: Tito Iguan. Sa oh. Nga ambal namon, given naman na iya nga, nagbala naman namon nga amo na, kay given naman na iya pag...
5: Ang pamangkot di, anong bulig ba? Dok, ba? Tawag na gilang na, ma-anad ka na imo sa sugo, guro sa mga tao mo sa ospital, kay ikawang chief da. Pero please lang, ari, ikamun niya personal yung involved sinin mo, ara ka sa nakasakay dito, sa pick-up, tapos ikaw na lang magtawag kag mag-istorya sa ginikanan, hindi ka ka-istorya, oh? Ano nga, namin ko, na-imagine ko lang, na-picture out ko lang, mama, the way sa mag-istorya, samtang ga-istorya, na ikaw mo dira, kasi tormenta ni na kung ano, pero hindi ko makita kang pagmalasakit sa isa ka doktor, sa isa ka pasyente kanina na eh, no? Although nga, tibutang, ako na lang gani iya, granting for the sake of discussion, nagit niya sala, pasang, pruway ko gabati eh, butang ta sala, nagit to sang driver sa motorsiklo, pero hindi ka po na muna,
4: doktor ang treatment,
5: doktor ka mo, tapos una pa ya ah nagpa kuha na kami gani isang damage sa sulakyan ariyo tinamin ko sakit na iya gatubangay ka mo da biktima na nay kag ginikanan sa biktima ara sa tubang mo ang concern mo pa ya una ang concern mo partir pa sa pick up mo kway ko iya nakita dahil ang tawahan nun bala, ang balat yagon bala sa isa katao doktor pa kway ko gano dok para akong comment ko lang na bay magugasiling kamo na may sala diri kiti ginimbestigaran man gani no. Pero, well, ang ako ng treatment, tani, bala, ma'am, amo man lang nagurong inyo?
3: Amo magani na, sir, no? Amon nga gusto, tani.
4: Kaya ang ano, tani, namon,
5: sige, sir, mensahe mo kay Dok, abin.
4: Pagpatubang ito to namon, ang amon lang, tani, kaya nag-istorya kami. Bisa nang sa doktor na lang, tani, niya, sang bata namon, sir, ang the rest kami na lang, tani, ang bahala. Pero, sang nag-ano na, nag-ambal man dahil siya nga, wala, good ko no siya, ano, obligasyon sang panghitabo.
5: So, okay. Tapos imo ma'am padayon nato ma'am mensahe mo liwat kay Dok kasi sige na
3: okay amo to sa ang kami hindi man kami gusto nga mag-alabot kami sa kinasuhanay kung balik doon niya lang kami kaso sir wala eh tapos sa kay Sergeant Scropolo sir palihog lang ha liwato muna na ang imong ugali da kag kung magtawag-tawag kagagwa ka pa kung sinong imo ginatawagan nga pakadoon mo pa kuya sir sa prosecutor's office kag ano anong trabaho mo daya sir sa police station niya inyo na daya trabaho nga maghatag nga pakadoon mo pa ko sa prosecutor's office kay inyo na da trabaho
5: oh tapos agin palabot mo naman nag-seek na kamo advice ang isa ka abogado.
3: Oo, sir.
5: Siguro hindi sa mga tagain nyo na lang sa formal letter nga nag-ask mo for copy
3: sir.
5: Sa police investigation sa, data, sa traffic investigation.
3: Sir.
5: Oo. Sige, ma'am. So, subong anong ginangara sa mind nyo, plano nyo, ipursun nyo gininkuan?
3: Ang... Di ko, depende sa'yo, sir. Kung balik doon nila kami, kahulat man kami gapon, okay. Hasta nga...
5: Kaugan mo lang ako, may number man siguro, da?
3: Sir, kay okay. Kami manuguwa na... Tapos wala pa yan may nag-ano sa amon. Ang ginaano namon niya daan, sir, dako-dako yung bill namon sa ospital niya. Isobra na niya guro ya 500,000 kay subong pa lang daan, sir. Sa amon pa lang ospital, 200 plus na. Tapos may mga down pa kami na, sir.
5: Kuhan pa na? Why pa na labot?
3: Wala pa.
5: PM sa mga doktor?
3: Oo, sir. Apat pa nga daan kabilog ya, doktor. Ti kung balik doon nila kami, ti... mapabatunon man na naman, sir. Kaso, kung hindi kami pabalik, di person naman niya, sir, magpasaka mo kami sa kaso.
5: Kinamatarong yun na, ma'am, no? Kagati, ang ako na yun, ulit doon naman, eh. Isalbaron tang kabuhi isang tao, boror. Ang nasakitan ko gito, do mas pabot, do mas laban pang pagpalangga nyo sa salakyan.
3: Amo gina.
5: Sa tao, nga nabungguan.
3: Tapos, naglain pagidya, sir, ang ako nga buot, pagid siya, kay nagambal siya nga, nang hindi ko na delikado ang lower part. Kung nakita ilang ang bata ko nga nagasayagit sang kasakiton, kung ako nga ginikanan nagakapunaw nga nagalandaw sang bata ko sa yes, pasakit.
5: Oh.
3: Ang balo niya na galalain ko sir mo nagsabat na lang ko patalikod nga ang salakyan pwede maproducean ang kabuhi sang bata kuya. Hindi mo na yung madugtungan isa lang.
5: Kag dok ka intindi ka man dokuro nga doktor ka gina-check anang ina before ka magambal nga delikado. Ti pag-check iya nagambali ang doktor sa Western, no?
3: Western.
5: Ano ko nang immediate?
3: Dapat ma-operahan kay
5: within
3: 24 hours kay delikado. Kay may open siya sa ring mo.
5: Hindi pwede nga sa paglantaw, doktor. Ta. Hindi pwede nga sa isa mo lang kapag nantaw, masay, I'm safe na. Oh, hindi man na delikado, ah. Hindi niya mo na. Gina-check na yung anay tanan. Tiya raw, pag-check ko, delikado, gali, oh. Hindi ko nagpati ka mo to siyang delikado, kagin pulo pabayaan nyo. Diba?
3: May kakapatay yan sa sir sa...
5: So, anyway, ma'am, thank you again sa pagkanto diri sa remen. Kabay pa nakalabot ni kay Dok sa labran. Hindi na ako magdugang na, Dok. Kay karon masakit lang ang buot mo sa inugambal ko si mo. No? Kay kalaway sa ginpangimo nyo. Kay Sergeant Islam Scrupulo, mumanti sa napulcom ka na. Kay Inspector Romel Santana, ka na ito magpaliwanag. No? Kay ipatawag ka mo. Kay iwiling ining pamilya. No? Kay bangon ka, agrabyado sila. Hindi mo na yung kanto ko ni agrabyado. Ma'am, thank you, kid. Sir Celso.
4: Thank you, sir. Thank you.
5: Ma'am Ives, thank you, kid. Ha?
3: Thank you.
5: Okay, sir. Sige. Dali lang, kid.
6: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
7: Ronel Sorbito.
6: Kag Radyoman Don Dolido.
7: Don Dolido.
6: Targetanay sa
5: Udo. Kay Doc Goro. Grabe naman to pinahambal ko, Doc, sa imo. Hindi pagiman to gani komentaryo, kid. Pero nalawayan ko sang aktuasyon nga ginimo mo sa ginikanan sang mga biktima. Ara, ang lolo, ara man, katubag. Pero daw, ang concern nyo daw sa salakyan mo pa. Sus, Maria Kagusip. Mapalpag na ya. Pero ang tiil sa bata, ito yung utod ang tulan. Kag kung wala ito yung may hagaw, napatay ko rito sa infeksyon to, kati utod ang tulan mo. May infect sa sulod. Tingin mo, balon mo lang imo, yagla, hindi man na delikado. Doktor ka, insigida, mambal ka doon imo nga muna. Gina-check na yan, ay. Sa mga eksperto. Di pagkakita ang rekomendasyon within 24 hours, oh. Di kung mahulat ka to imo, kadamo sila baklag to, madugayan, basi kung ano matabo. Kung ako ginikanan, pangitaan ko man ang ideya nga mapadasig na yan. Kay hulaton ko pa yan nga magturong mata sa bata ko na. Oh. Pangitaan ko na yung ospital, bala na ng gastos kay mapangitaan na. Although galalain ka kay utangan mo na guro. Tanan nga sinuktan mo, na madiritso na. Puti ang ginapakita nyo sa gistorya ka mo da settlement. Tapos sa malon mo pa imo yung ari na gani, nagpasuma na kami sang bilis ang inogpa-repair to sa... Ginuuna mo pang pick-up mo? Ni Cinco, ay kamo inyo nag-amot gani, hindi ka nag-atag, ka nagsilinga, ma'am, amulan ni Anay B. Ma'am Hawk, eh, bauti, kunon talang Anay, matamaton talang para pagka-release ang amo ko ni, basi makuha kay, may pa-repair mo ko to sa ano ko. Dawa mo na balatani nga bagay, nintindihan tama na may damage sa lakyan nyo, okay, pa-repair na. Kay kalawain mo, doktor ka, ang dami, ang tsuras ang salakyan mo, daw ba yung doktoran, no? Hindi ba na madalas ang doktor, kay ti, mekaniko, kag mga, kuhaan mo na, latero. Pintor, amo brasina, puti ang aton man niya. Pagtubangan nyo da, siyempre inang, hindi, why nakamodal inamot ni Cinco? Ginsakit yung pang balatyagon sang agrabyado nga pamilya. Laway, gobra ka mo sa gobyerno, oh. Ti, chief of hospital da mo na, si ma'am, no, si Doc, di ba? Doc, kwanta kung ano, kung masabat ka di, okay, good. Why, gada problema, liyo ko na kuhit kay Doc, naton, sabta ni Bay, kabasi may minsay, or tawgin na gilang. Kung hindi ka magsabat, tawgin na gilang ang pamilya. Kagistoryahan nyo kay Gapalay ay malang na. Hindi siling pakitaan tada sang kunano pang why magamudlo mataya to? Why man? Why man? Daw kwan amo na daw gataas ang boses. Daw medyo ga kwan lang daw ga daw medyo hindi why man taga siling gi sunuplada siguro basi amo lang gi man si Doc why man ta kilala gid sang iya kina iya. Basi kun nasalaan talaga sunuplada siya kun pabatian ta nga daw taas boses sada or basi kun tagsing or daw dasig sa magambal or ano basi ko namo malana kay ti siyempre may mga amo nga tao pero hindi man ta kada ka hindi man ta kahambal nga suplada si Doc no basi kay may amo gina mga tao nga pambatian suplada kay buot no abiti ko hindi ka suplada ang pagkabuot mo ipagwa no kaya ko may mga pati nga suplada ni si Doc puro hindi man na magchipo sa ospital na kun suplada kada nga ang pag tratar mo sa nagakadto sa ospital sa gobyerno lain no Siguro ko gin-promote man sa guro kay basi mayo man sa magalay ay pero ipakita man be kadali no. Tapos sa aton nga pulis dudamo ka mo guro sa labton no. Kun wala pa di kag indi agrabyado ning mga pamilya, hindi pa ni magkadto di ta pa mabalaan kun anong pagtratar na sa ila. Amo bala na mayo nga kwan pagtratar. Mayo lo istorya da kun abi gitawag sa ipit pagwa. Di pilang ba guwa-guwa kay chano tawagan mo to ha? Sir? No. Tapos wifi sila ka istorya na ida, may ara ka na sila. Oh, ito sila. Mariya ka gusip, hulata na ibang magtubangay sila do. Spokesperson ka na imo karunda. Hindi mo ito magpating, away ka mo na train party sa pagtatar sa insakto sa mga pumuluyo kagadto sa police station. Kaya mo gimana iya? Gaserve ka mo. People's money na, taxpayers' money na ang ginakuan nyo, ginasweldo nyo. Obligasyon nyo sa pumuluyo, kaya kami mga taxpayers kami. No? Servants ka mo sa pumuluyo. Pero ang pagtatar nyo, sobra-sobra naman. Hindi mo na muna, butang tabi, ganting for the sake of discussion. Sala pa sa nakamotor, pwede ko yung ganit magpati. Kaya kung sila nagbunggo, ulo na yan sa motor ang mabunggo, hindi ang kilid sa motor. Ginano yan, ginwaslek. Grabe naman ang abilidad sa driver. Ginuungad yan makadali ang itak na sa pelikula o sa inuungad mo makadali, ginprino mo gulpe, tapos ginalsa mong ang likod, tapos ginwaslek mong toong nga side, pak, bunggo sa pickup. Hindi ko yung magpati, kabahol na iyan. No? Kagbasi sa damage, ako gapati ang pickup na bunggo. Hindi man ko investigador gis traffic, pula tulaton tan traffic investigation. Para mapapati kita nga indeed sala giman sa motorsiklo pero bisan pagani nga sala hindi mo na yung pagtatar hindi mo na yung pagitubangan nyo da pasakiton nyo pa why na kamo gani amot ni Cinco dutayan na yung mapatay ang mga biktima tapos sakiton nyo pang buot sa mga agrabyado na grabe naman kamo mahuya naman kamo di ba so anyway ibalik ta na kay basi pa pala nga atong panawagan tawgin nyo man ang pamilya tawgin nyo man istorya lang amo man ang ila nagitubang sila to. Total, buhi man niyang ila, di nga kwan, dako lang galing ang damage, buhi man niyang galing ang bata. Pero, ang ila to, pagatubang, settlement naman lang ganin na kung pilaguro malayay nyo day. Hindi man siling ipa-shoulder nila tanan sa inyo da. Grabe naman. Bisan, hindi siling ano, pero pizza size pa na tabo, pizza 22 na subong. Ni Cinco, ay kamo ganin may gin-release. But, ni Cinco, wala gin-release. Sus Maria Kagusit, Pauluya. Do ako na huya. Totoo man, do ako na huya. Ni Cinco ay ka ginrelease gin sakit po pang balatsyagon kay agrabyado ga kadto di ugala ino buot to. Anyway balikan ta ni check na mo ni ma'am sa next kung ano gi man mga development dira. Kag di siling naman sa Napolcom tagaan na sila to sang complaint nyo. Maakto sila ipatawag ni Inspector B-Boy Santana ni. No? Kay ni sakto nang ambal niya nga dapat tatagan leksyon. Tama. Hatagan leksyon kay kun do hindi inyo gusto dapat matadlong na. Oh, balikan ta ni. Inaaring nga bahin sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Evergreen or Bakapsol ni Doc Crispin Hico.
1: Ini nga bahin ginadulong sa inyo sa Kalwan sang produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hico basta produkto ni Doc Hico sigurado nga epektibo. Evergreen or Bakapsol ang taranga sobra buhi na ng taranga kulang dugangan niya. Evergreen or Bakapsol nagalimpyo, nagababakod, kanagabalansi sang sistema sang aton nga lawas. Tandaan na ito na kung sobrang sugar ta, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, mga kabyanan, babuligan kita panubo kag inormalize na sang Evergreen Herbal Capsule basta mag-inom kita 2 to 3 capsules every day. Pero tandaan nyo, kung kulang naman kita sa minerals and vitamins, ini magabalaka, dugangan naman niya. No, para balance gid yang aton nga lawas, no, kulang ka sa calcium, magnesium, zinc, iron, potassium, mga vitamins naton sa lawas, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Muna gani nga siling naton, dapat mag-inom kita sini because pito ang parsa sini in just one capsule. May turmeric, may saluyot, may malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo!
0: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaya kung kulang ikaw sa vitamina ka, mineral, sure, bol, neola, tadamo, istorya da, mamasakit agad. Kaya deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. Galing naman pag inahulat na ito, 2 to 3 capsule a day lang sang Evergreen Herbal Capsule, ayos na ang buto-buto. Evergreen Herbal Capsule, sarang na mabakal sa mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
1: Isa sa mga users nagpamatuon.
8: Magandang araw, sir. Ano yung pangalan natin, sir? At anong lugar kayo dyan sa Palawan?
9: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Pulyon, Palawan.
8: Ano yung pakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Everbeval capsule?
9: Yes, grabe, Dok. Para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko noong kuwit ko. Makato, hindi ako maka-hospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
8: Kamusta yung pakiramdam mo noong uminom ka na ng Everbeval capsule?
9: Yes, ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit. Pananakit ng mga paa ko. Nabawasan. Nakatulog na ako ng mahimbing. Dati hindi ako makatulog. Tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakahihin ng gabi. So, saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo. Ang gaganda ba na hindi ako nagsinungaling. Ang ganda na ng Evergreen. Yes, Herbal Capsule.
1: Evergreen Herbal Capsule. Mag-inom 2 to 3 capsules kada adlaw. Evergreen, aral lang sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kag mga kabiyanan, ini ginadulong sa inyo sa New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
0: Parikoy, ini ka porsyon ginadulong sa inyo makalanan sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado kay hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sa promo sa Bombo Konami sini, no? For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o kung mga Kubota products, may ara ka mura raffle ticket. Basika mo nang mapalaron ng winner sa December draw, mga kabinan, sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Ganikan tuin na sila silang showroom. Dira sa may...
1: Yes, siyempre dira lang sa may Barangay Balantang Haro, sudad sa Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Mga kabinan, ano pang ginahulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabinan. No? Kinanan, dragid magbakala sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts, ha, indi gid magbakal sa iban na kay basic kun maha biktima kamo kay indi bala original ang ila, kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabaligya man sila mga kabiyanan sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugar cane harvester, kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Areglado,
5: bawa'y ko pa ganyan ma-mention itong silingkot yung insurance man ng salakyan. Insurance na ibala. Bawa'y ka na gastuhon, ah. The most mo nga makuhan sa nada, participation. Oh, damo tagiyak mga salakyan kayong chindis na. Ang participation na ng imodang kuhan, kagamay. Oh, Yunus, bulsa mo. Anyway, mabalik kita dugudugay mga kabiyanan. Pagkalingan na sa mga pahibalo sa follow-up report sa ato mga radio reporters sa isa ka truck na nag-aksidente sa Tigbawan. Kaya iba paging mga balita with Radyo Manmohan, kapalihan pagbalik ta. Alauna 55, magabalik ang Targetana Isaudo.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, na apoy ko lubang kami. Charm,
12: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
13: Cellphone Plus Gold.
14: Oh, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Ay pa-check up po. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. So, gudang duwa ka bulan noong pawan ko.
13: Cellphone Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
15: Sa mga butika. Gikan sa

0: Katiyon sang Bagyo. Una, magtinyo sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor permi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sinintion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi makalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanundom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
1: Mga karadyuman, ang oras alaw na 59, yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Radyuman Mon Kimin!
2: Probinsya sang Iloilo, yari na katansin ng resulta sang STL subong hapon, Agosto 22, tuig 2026. First draw alas 2 sa hapon. First winning number, numero 3. Number 3, atansin ng first winning number. May 20 seconds kita para sa atansin ng second winning number. Yari na ang ikaduwang numero.
3: 4, numero 4.
2: Oy, puro single digit. Radyo Maronel, kaysa itong sining mga tumalaya sa probinsya. First winning number, numero 3. Second winning number, numero 4. At ang sining draw operations, draw team head natin sa buong hapon, si Sir John Martin Pilimon Alipao. Opo sa draw operations specialist, Ma'am Victoria Custodio, STL representative nato Mr. Glenn Sonio. Upod man sa aton sining register person Ramon Pani Senior, kaupod sa iyang sining mga members Abin Alberante, Marquis Jan na Barcelona kag Mabel Gimroy. Third winning number. Naton sa subong hapon, numero 21, number 21.
3: Official winning number combination sa subong draw August 22, 2026, 2 p.m. draw. 3 4 21 saliwat 3 4, 21, in exact order. Numero 3, 4, 21.
2: Ang maningatan sining resulta sa buong hapon. Congratulations sa ton sining mga tumalaya na nagdaog iya sa probinsya sang Iloilo. Kag sa wala pa, padayon na kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyuman Moon, Yales Kaparihan, Tata Karimen.
1: Salamat Radyuman Moon, ang alas 8 ng draw, kung sa gabi bantayan, driman sa Arimen, Iloilo. Hoy, ini nga bahin sa itong pag-apangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawang sang Life Extension Vitamin D3, mga produkto sang Life Extension Philippines. Ini nga bahin sa itong nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kalawang sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inope nga mo, adlaw-adlaw, kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, masardon, ha? Masugpunan ang kabuhi naton, mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mamis, healthy man ang mga babies.
4: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iedad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna gamasakiton kita, para madula ina, para makod gyapon ng atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
1: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan may go ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinahanglan ang colon ta matinlo gid. Kinahanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
4: Ang Super Fiber dako nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina, kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
5: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix, ang mayara sang Rishi Mushroom Extract,
6: kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer

0: protective kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa siya isang Vita D Plus coffee mix, mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
1: And of course, parikoy, amunin manami diri sa aton kay ang Vita D Plus coffee mix, hindi lang basta kape. Inin pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
0: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
2: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
3: Alas 2:30, magabalik ang targetan ay sa udto.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bander, bilang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko eh. O mayalik yugid. Salamat git sa Santon Plus Gold. Kay kagulang ako nga pulser.
5: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
9: Ang Iberi na bakal sa Mercury na Grace Pharmacy kag sa suking mga butika.
10: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Gikan sa number 1.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipang pera na kuno ni, ay hindi ko yung fly kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo magkunaw ni sa mga tigulang sa sulod si sa kabulan.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Tapos si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Paso ko pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun sa arthritis. Magpangagin na luwat na uman ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatating arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Fried! All you need is Fried!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Hinhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang iBerry Medicals and Mercury na Grace Pharmacy kung sa inyong suking mga butika.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ako, Glissi Carla, taga-Kabakalan. Mayar ako katarata. Siling sa dokto, ipaong pera na kunundi. I envy Kuya Fly Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo magkunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon magha. Nga do may matika, blao, di, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang kuptura. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi Mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: O galing si Ariel, nagkanto si Rekis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama. Ilang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mamaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
1: Ako, Glissi Carla, taga-Kabakalan. Mayar ako katarata. Siling sa dokto, ipaopera na kunundi. I envy Kuya Fly Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo magkunundi sa mga tigulang. Sa sulusi sa kabulan.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lakihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timbang. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Makikiraan.
3: Lola, ang dami mong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
2: Salamat, iho.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
6: Maulan man, no worries na ako'y kulob ang damis.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of globe-causing bacteria testing. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tama.
9: Mighty C, mabasa mga butika.
11: NANS Herbal Capsule, mapaskuhon ang immune system. Protektahan ang lawas, pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs, nga amo ang bantay kontra sa kon anuman ng mga balatian.
9: NANS Herbal Capsule,
11: mabakal sa mga butika.
12: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anum kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namo patumaron sa D3 Bio. Kilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Mangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
16: Kung nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
17: Mabakal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na ako'y kulob ang dami.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of globe-causing bacteria testing. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS. Sampon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong gapa.
9: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Gikan sa number 1.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
2: Mga ka-Rajuman, balik sa itong abaga pangalaga diri sa reminder kita na sa Udo. Oras na ito, Philippine Standard Time. Tatakalas sa 2:21 sang hapon. Standby sa report ni Rajuman Mon Kapalihan kay may isa diri ka delivery truck na tumbay ni sa area sa Bagingin Tigbaman Iloilo kay daw ginagawan linya ni sang isa kuno ka motorsiklo. I-check na ni standby Rajuman Mon diri sa aton nga pagpangalagad. By the way, before sina yari aray ang aton nga mga produkto nga di kalidad ang D3 Bio upod man ang Mighty C Vitamin C kag ang DTX 500. Ang ini nga bahin nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabuli gid iya sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pang ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga backlon kag imnon kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides. Ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble ng mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E, kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium.
3: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2-punch combination, mga kabinan, sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amon yung pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no? Sang Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero ang balindok na mil oil din lang gin. Hindi ko makontento nga VCO lang gin butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon, mag D3 Bio every day.
2: Dili ra nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty C ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline. Hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
3: Ang Mighty C pare ko isang ngalan pa lang da mo balan nga
2: very mighty
3: gid, no? Pero ara gid sa ibabaw, equality product ni Doc Ramil Uy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kon high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya ang DTX 500.
2: Correct.
3: Kadamo na sa mga malapit sa akon pare ko nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iba nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako, wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kundi layo ka sa diabetes parikoy.
2: Correct ina, Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa disugard sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagafunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C Vitamin C ginatawag nga
4: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
2: Aring lado, bakla lang sa mga butika mga kabiyanan. Yaring report, standby, kay check ng mga medical bulletin sa sinimang biktima sa isa ka vehicular accident na tabo nila sa Tigbaman, Iloilo with Rajuman Mon Kapalihan.
1: CYRI Rajuman Report.
5: Rajuman Ronel, mas swerte nga wala sang may manuba nga napilasa no, sa sining pagkatumba sang isa iyaka counter truck delivery sang sining mga diaper, no? At the same time, mga sanitary napkin dira sa area sang barangay Bagingin, Tigbawan, Iloilo, pasado alas 9 or alas 9:15 sinigidamang iyang aga kung sa diin ang ining counter truck alin ini sa may area yasang haro no sa ila sining bodega padulong kontani ini sa may area sang gimbal kag Mianao kag may ara pagid sila sang delivery no sa may area sa probinsya sang Antique. Pero pagabot dira kaina sa may area sang barangay Bagingin approaching sa sining tulay bala no ining tulay nga ginbutangan sang another bag-ong tulay na himo nga four lanes sa piyak, four lanes mandi sa may another side. Gulpi lang ang nagsulod or nagsulod sa from outer lane ang motorsiklo no sa may piyak na lane, nagsulod sa lane niya sang sining counter truck. Pagkatapos bangot man kay gindikawan ini sang driver sang counter truck nag-easy yung kunadulaan sa control. At the same time bangod sa iya sining karga nga medyo full gate no natumba ini sa kilid iya sang karsada no kag at the same time nalapot ni ang isa ka motorsiklo or juman Ronel no na-interview naton kay ina ang pahinante sa sining nasabit iya nga car truck padulong sa may area sang gimbal kag Miag-Aw kag suro sa iya na ginhingagaw sang ila sining driver na malikaw ining nasambit iya nga truck man ning rason kung nga tumba ti damage gid no ang nauna nga porsyon sa sining nasambit iya nga truck kag tigkay na gidiskarga ing karga sa piyak iya nga truck ang karga sining mga diaper no kag mga sanitary napkins yari ba lang aton sining interview sa pahinante sang counter truck no nga si Mr. Arnold Diwan matapos nga natabo ang insidente kaina.
2: Okay, dali lang. Alas 2:27 yari mga kabiyanan ng interview.
5: Oh, di ka mo alin kaina?
6: Sa budiga na mo, sa Balabago.
5: Ah, Balabago?
6: Oo. Oh, okay. Mag-delivery mo dyan sa pano, mag-delivery mo dyan sa gimbal ko, sa Miag-Aw, sa
5: plane. Miag-Aw? Ano din karga nyo nga sa Yapet? Magkaat ba lang mo, no?
6: Magkaat mo, may budget mo nga karga sa Lito.
5: Ah, sa Lito.
6: Mga kinta lang.
5: Ano plus car kinta? Ano na...
7: May driver ka, sir.
5: Ayo? Para sa?
7: Oo, para sa.
5: Sige, talaga. Ah, bala na sa sir? Ano bala na sa sir? O, oh, anong plaster kayo na, sir? Paano natumba?
6: Na, ano, nalat mo, hindi akong driver. Bala mo, saan ko pa kapto, may ang itong motor na nabungguan. Bala, pero pagbunggo siya, nadusdus ng tumba na blami. Nang nadusdus ang damon sa kao.
5: Na, nabungguan ang motor?
6: Oo, oh, niyigo sa buli.
5: Sa ang inyuman, ano?
6: Oo, sa ang amunin niya.
5: Ah, tito na
6: kita lang. Amot na sa, amot.
5: Ano ang motor ang...
6: Ang buta nga sa sniper.
5: Pag-indigin na kawan yung balit, ane?
6: Kitawan... Kitawan na yun. Ang muna yun yung paglikaw ya. Kasi dati klagan nyo. Kasi paglikaw ya. Kasi may sugata ka yung SUV kang pick up. Kasi din kabe giduat ng manubila. Pag-apply ya brake dito. Pag-apply brake. Kasi ano siya pag-i... pag-i-tumba ya.
5: May kapila si Tiger mo?
6: May gamay siguro pero itong nabungguan naman mga kuwan mo lang ito, mga gas-gas.
5: Pagdating. Kaya kabilog sa kaisang ano?
6: Pag-motor. Hindi ba sila magtatay?
5: Ah, magtatay? Hindi ba ko gamit sila?
6: Gamay man ang mga tuhod nila lang ito.
5: Ano nga, nasa yung driver ito?
6: Ni Giroy sila.
5: Dugay nila gito na. Amo sa gito
6: na. Oo, dugay na.
5: Iya sa kanon yung kampanye man?
6: Iya ka, Tim Six.
5: Ni Mr. Arnold Diwan, no? Amuning pahinante. Nagkatakilid ining salakyan, pero maswerte nga wala ni sila mapilasan. Ang motorsiklo nga gina sundan, na tumbay, na nalabot, ini pagkatapos nga natumba ang cutter truck, no? Pero gas-gas lang. Ini motorsiklo nga ginamaniho ni Traffic Aid Tabara, no? Mataga banwaman sang Tigbawan na Iloilo, gindala ini siya sa Rural Health Unit no para mabulong gamay man lang no gas-gas kagang pinakalates suno sa kay Police Captain Alfred Mansoy na nag-arigluhan ay ini magtimbang nga bahin dira man sa may at Tigbawan Municipal Police Station. Yaring kabahin sa pagbayag ni Police Captain Alfred Mansoy.
8: Balay natabo ni no kagina mga alas ni Bikinsi isang aga, August 22 sa barangay Bagingin Tibaon Nilo. Ang driver sa intaka mo ni si Gerald Gintasila Langge, 36 years old, male residente sa kansilayan Dumangas Nilo. Balay ang close one ni siya no, halin niya sa Ilo City going to Antique, may karga nga mga diapers. Pero pag approach sa approaching sa taytay sa barangay Bagingin, gulpira niya siya na nakibot sa isang paglusot sa motorsiklo o motorsiklo Prino siya, no? Tapos motor niya natumba. Tapos ang driver, wala man isang injury, may, may pahinanti man siya. Tapos may nasagay isang isa ka motor amon ni si nadala ni Russell Tavara, 46 years old, male, traffic enforcer, residente sa barangay Bagingin, Tibaon, Nilo.
5: Ah, traffic enforcer, ganun eh?
8: Oo.
5: Ano class tag, sir? O, di naghalin ang motor?
8: Bali, kuha na mong sa may Atabayan nga highway, four lanes na siya, no? Pag-approach mo na sa Taytay, makakuha na da, ma two lanes, gulpe, mag-ipot. Tiyan mo ito, no? Naglusot ang motorsiklo, alin sa outer lane, nag-change lane siya sa inner lane. Amo ito nga nakibot ang driver. Yung nag-prino ang driver, amo ito yung natumba ang pusban.
5: Same side sila, sir? Sa
8: same, same direction. Sila. Same direction.
5: Okay. Oo. Pero din yung side naglusot ang salakyan sa walay, takot sa to.
8: Sa wala, sa walay, wala. Sa wala.
5: Ah, okay.
8: Sa bali, wala. Traversing ang motorsiklo sa outer lane, no? Kaya ito four lanes na siya. Outer, same direction sila. Gusto na naiman sila. Galing sa pag-abot sa approaching sa Taytay sa Bagingin. Titi, gakwa na dano, gakipot na ang dalan kay mahimo na na two lanes. Amo ito nga pag-change lane sa motorsiklo sa inner lane, halin sa outer lane. Amo ito nga nakibot ang driver na nag-prino sa inali. Amo ito na tumba.
5: Okay, nag-in sa galing sa motor?
8: Oo.
5: Oh. Oh, okay. So nalapot sa sir, sa kanter sir, pag-cut-in niya sa record?
8: Wala, wala no. Nakaprino siya, pero pag tumba, amo ito nalapot siya. Pero gamay malang yung damage.
5: Kung nagbayas ang motorsiklo na rapot sa isang ano man ito nga natumba man ang kwan?
8: Ang ban.
5: Ang ban?
8: Oo.
5: Wala man sa dalag ko nga pina, sir?
8: Wala, wala man.
5: Injury.
8: Ang driver, minor injury malang. Hindala sa may rural clinic na ito.
5: Ano nung status yung driver ka ban, sir?
8: That, aridi siya subong kay may settlement sila sa driver sa motorsiklo.
5: Settle naman. I-istulahan na lang. Kapain sa pagpayag, Radyo Manonel, ni Police Captain Alfred Mansoy, no, sa Tigbawan Municipal Police Station sa sining natabo yung insidente. No? Malining mayo.
2: Ang mayo lang na kay Duway, magiging sa minatamaan. Ah. Pero yes, ano, pag-cut sa motor, ang motor di nalabot, Way?
5: Nalabot siya.
2: Nalabot siya, pero
5: natumba man siya.
2: Pero hindi patal, no? Kaya may iba na yung malabot na, malasakan ka pa, Blau.
5: Okay, less na ba yung pwersa kay natumba na ang ban muna o natumba ang ban. At tapos doon na, doon hintok lang pagbunggo sa iya sa motorsiklo nga ginasundan sining ban na matungola matamaan. Pero kung domidyari sa sakilit, doon delikado. Pero kay basi mapusa agad sa, no? Kay nagpakilit ang kantatrak ka na eh, no? Kita mo to wasa ka ng iya sining ulogid, no? Bangod bansang pagsungay niya to sa kilid iya sang
2: may lang kayo sa kilid sang dalan, may man sa may nagatilindog?
5: Swerte nga wala sa may nagatindog, no? Kaya may mga according to dito ka na sa lugar, may nagatindog, may kabataan, ito kayo nagahuruhampang, no? Pero before siya matabo ang insidente, sa natabo, wala nasang tao sa area, Arjuman na Rodel, no? Mulang tong ginapasalamatan man, nga wala isang may dalagko nga nasa samaran kag naulamid nga iban sa sining nasambit iya nga aksidente. Amo ni madulo naton nga information update sa sining nga vehicular accident dira sa may area sa barangay Bagingin, Tigbawan, Iloilo. Kasama mo sa DYRI, Aremen, Iloilo, Radyo Man Moniales Kapalian, Tatakarinan.
1: Tatak, RMN.
2: Salamat, Radyo Man Mon Kapalihan. Oh, na, wai ko pa babati ginading kanta ko sa Megaman, no? Mga kanta-kanta tanay before ta mag-check sa atong mga segment sa sininga hapon.

0: I love you, Miguel. I love you, papang. Grabe, papang. No? Ara na nga itong mga segments. Oy! Ara na nga itong mga segments sa Sining Hapon. Una kita sa ato naman ng health news. Health news? Okay. Una kita sa aton nga viral balita subong with Radyoman Mon Kapalihan.
1: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
2: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may NEMPI extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video nga kuha sang CCTV sa pagsulod sang duwa ka baka sa isa ka baligyaan sang RTW. Sa video makitaan nga pasimple nga nagsulod ang duwa ka sapat nga magkasunod kag wala naman sa nagbalabag sa ila. Sa diin nagdiretso ini sa gina-display nga mga bayo sa sulod sang baligyaan. Ulihin na sa nadalupang dansang tindira nga nawili sa pagkapot sang iya cellphone ang pagsulod sang duwa ka sapat. Rason nga iya ini nga gintabog. Makitan pa sa CCTV video ang pagkatumba sang mga rak sang dali-dali nga nagwa ang duwa ka sapat sa gwa sang baligyaan. Ang video ang viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tataar. Amen.
2: Hey DJ, salutaan ay one
3: ang Nonylenmethoil, ang produkto sang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Salamat, Radyo Man Mon. Yari naman ang aton nga Santon Plus Gold, ang gold standard sa patagsang ikaayong lawas. Lakip ng aton nga Santon Gold Coffee Mix.
5: Tingabayan ginadulong sa inyo sa kalawan sang Santon Plus Gold, ang gold standard sa patagsang ikaayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, botsilingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas, permi lang ginaubos ipon, hilan na trangkaso. Hindi magkabalakay ni mag-antos, mag-inom sang Santon Plus Gold. May gold gidi ha. Kaya kung may gold, siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Bakal na ha? Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kagindigin magkalipat mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kape na, kape na, bulong pa. Santon Plus Coffee Mix, manamit, saburoso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape. Kag ini ang very nutritious. Bangod man sang Santon, halin sa mangustin, kag ining moringa o kon balunggay nga ginatawag na kape na, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix. Yes, mga kabiyanan, kag syempre, yari ng aton nga trivia. Upod kay Radyo Man Rezzy Bordon.
6: Nabudlayan ka man bala nga magbukas ang hugot nga takop sang jar, hindi mo na kinahanglan yung magpabukas sa iban o kung tuman ka baskog ang puwersa. Hampa ka lang sang kutsara ang tunga-tunga sang takop, agod niya masudlan sang gamay nga hangin kag maghalog ini. Pwede man niya paligidan ini sa idalom sang warm water. Ang ini nga trivia ang ginadaron sa inyo sang Super Fiber. Tino yung inyo colon pagi sa dawadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Rezzy Danioso Bordon. Tatak, RMN.
4: Salamat, Radyo Man Rezzy. Kag iningabahin mga kabiyanan, ginadulot sa inyo sa kaluan sa nga itong Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Mga kabiyanan, indigid malipat, bakal ka mo sa mga butika, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Pariko, hindi magkalipat sa mga utoran naton. Kung ang kidneys naton wala sa ikasarang nga punggan ang sobra nga kadamuon sang uric acid sa lawas. Ang uric acid nagakadto sa mga joints kag nangin kabangdanan sang gout kag infection. Gani hindi pagpabay-i nga magbatyag sang sakit. Dala sang gout. Subong palang abyan, mag-inom na sang suplemento nga may madamo sa omega-3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy Squalene. Suno sa pagtuon ang omega-3 fatty acids, kag Squalene nga yara sa Dr. Pinoy, makatunaw sang paglamanog, makapadamol sang ligaments, kag nagapabaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy Squalene, nagapugong man, nga magsaka ang uric acid nga lin sa pagkaon, kag nagasupply sa lawas sa madamo nga omega-3. Gani malikawan na ang mga hubag kag bukol sa joints. Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan sad to pa.
4: Ah, ti Dr. Pinoy pa, syempre kung ang immune system naton gusto ta gini magbaskog, no? Dugay-dugay kabala ginahilanat, daw ginaubog, ginapagaplang luya ka daw, pero may gabalik-balik ang infection sa lawas mo. Magamo na sinyalis na inaang maluya resistensya mo. Tuman ka delikado kung permi maluya ang immune resistensya, bako dasig kasi matapikan sa mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, bako din may ara sang alkyl glycerol nga may ikasarang nga pabaskogo ng aton resistensya kag makabulig ini nga magubra sang pinaka importante nga cells sang aton immune system, amo nang white blood cells. Ang white blood cells amo nagaubra sang antibodies nga nagabato sa viruses sa sulod sang aton nga lawas. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule, 2 to 3 capsules kada.
5: Oy, kag siyempre ari nang atong turista upod kay Rajman Lynette Yulatriz.
6: Ang turista of the day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mga karadyuman, kabalo-bala ka mo nga mayara sa suplemento nga makahatag proteksyon batok sa balatian, wala na sa iban pa kundi Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabaskog sang resistensya para mabatuan ang infeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa, buot silingon, nagabulig pigar sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy mayara pagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton mga ugat para mapalayo ang mga masakit sa korason. Parehas ang heart attack. Mayara man sang vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton mga tulaan para mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy mayara man sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pa nga masakit sa thyroid. May vitamin A nga gapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahami sa panit kag makalikaw sa skin cancer. Naeksperyensyahan mo man bala ang money exchange scam? Sunod sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican nga ini ang masami nga ginaubra sa mga tumandok sa lugar kun sa diin nagapabaydo sila sang kwarta apang hindi husto nga balor ang ginahatag sa turista. Sunod kay Manican nga para malikawan ini nga sahi isang scam, dapat sumahon ang conversion agud ma-verify kag maisip sang maayo ang kwarta ukon mag-usar sang ATMs ukon bangko kon magpabaylo sang kwarta agud nga mas mangin safe. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz, Tatok RMN.
5: Thank you very much, Radyo Man Lynette. Kag, why na to? Ubos na? Ah, reglado. Mga kabiyanan, happy weekend sa inyong atanan. Alas 2:44 ang aton nga oras, Radyo Man John Hartwell.

0: Babu! Okay. Alang-alang na kita sa chimpo, mga kabiyanan. Opo, Garajuman John Hartwell Tuwala, sa kala ni Rajuman Don Dolido. Iningin niyo lagad, Rajuman Ronel Sorbito. Happy weekend!
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Rajuman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Community Health Alarm. Kaupudi Papajin.
5: Herbal Capsule.
6: Pate,
4: ano ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na-ulcer? Tanaw ko bipalad mo, partner. Uy, nagapula-pula? Kagano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner? Partner, basing nabatsyagan mo ngayon na liver cirrhosis. Cirrhosis of the liver. Of course, una gid ang sobra nang alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo ka gid sa cirrhosis. Pala inom ka, partner? Oo, ate gwapo. Sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner, natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nans Herbal Capsule. Kaya ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E, growers yes, garlic, mushroom kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals, malimpyohan gid ang imo atay.
5: Nans Herbal Capsule,
4: mabakal sa mga butika.
5: Partner,
4: wala pa tayang imo pang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
5: Megaman Herbal Capsule.
4: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka na lang mag-retire, pero baskog ka pa na iya. Luya na gid ang uraraw.
5: Sus, wala problema, partner.
4: May diyahan na iya nga mag-baskog kag makapalupok pareho ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
5: Megaman Herbal Capsule.
4: Inabalik kini ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na edad. Distingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo, partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
5: Megaman Herbal Capsule.
4: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo, partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
5: maca,
4: honey goat weed, kag tungkat ali, kay yara sa

0: mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga Aphrodisiac Herbs ang Megaman. Megaman Herbal Capsule. Yara lang sa mga butika. Nuts, Liniment Oil.
1: Partner,
0: nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ha, kaspa.
1: Nuts, Liniment Oil.
0: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo ning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild forms ang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobrang oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibala sang lima ka tulo sang Nuts Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
1: Nuts Liniment Oil.
0: Yes, partner. Kibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nuts Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man nga mga skin condition. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
1: Nuts Liniment Oil.
0: Kinakuha ang tanan nga mga pananakit sa lawas. Number 1 nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
1: Nuts Liniment Oil.
0: Pain reliever na, mosquito repellent pa, mabagal sa mga butika.
1: Nuts Corn Coffee.
0: Partner, do wala man may naglabay nga gwapa, nga sagad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yang mata mo.
1: Nuts Corn Coffee.
0: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV, kulang tulog, kag nasubrahan sang caffeine.
1: Nuts Corn Coffee.
0: Kung magsigisigi na, partner, base bala kung mahulog na gid sa seryosong balikian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang Nuts Corn Coffee.
1: Nuts Corn Coffee.
0: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
1: Nuts Corn Coffee.
0: Wala caffeine. Enjoy ka na? Healthy ka pa.
1: Nuts Corn Coffee.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Remind Herbal Capsule.
0: Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipaton.
1: Remind Herbal Capsule.
0: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind Herbal Capsule.
0: Also available,
1: Remind Choco Mix.
0: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase, o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco, pero pareho sang epekto sang capsule mo.
1: Remind Choco Mix.
0: Megaman
1: Cold Coffee Mix.
0: Yari ng kape para sa matuntun uod nga mga lalaki.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
0: Hindi gin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali, maka, kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
0: Nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag
1: Megaman Gold Coffee Mix.
2: Unity Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
0: Kwaling Capsule.
3: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imo higko?
4: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sang aton nga pagpamukin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton sang Dr. Chinoy Kwaling Capsule.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Maulan man, no worries, na apoy ko lang kami.
2: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of globe causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilang. Magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: pag-welcome sa another episode sa More Power at Your Service kung sa diin. Atong pag-istoryahan ko nga si More Power hindi lang para sa kuryente kundi para man sa kaayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo. Subo nga episode, atong pag-istoryahan kung kamusta bala ang presyohanay sang kuryente because as of this moment in time, nung nakapagwa na kita sa ating ginatawag na power rate advisory para sa bulan sang Agosto, kag miara kita increase nga pulo kasentimo so kung 10 centavos, no? And like probably nakitantaman previously sa mga pila ka mga balita nga magataas gidman ang transmission charge. And as the reason why nga isa ina sa mga rason sa pagsaka sa presyo sang kuryente subong nga bulan. And of course, pamatian natin and mangin kaupod natin subong nga episode ang manager man sang trading o consourcing department sang More Electric and Power Corporation si Mr. Rap Durilat. Sir Rap, as of this month of July, no, nagpagwa na kita sang aton ginatawag nga power rate advisory. As of this moment in time, Sir Rap, pila gani diri ang residential rate plus commercial rate sang More Power diri sa bayan sa Iloilo City and Iloilo Province, sir.
1: Okay, good day Angel, no? Good day man sa aton mga tagpalamati. Sa subong sa August, sa billing cycle ng August 2026, ang More Power may ara sa average residential rate na 14.45 and ang ato nga commercial rate ara kita sa 13.58 pesos per kilowatt hour.
0: Okay. Ano sir ang rason kay kung i-compare ta for the month of July, nag-increase kita by 10 centavos, tama sir?
1: Tama, no? Nagstaka kita compared sa previous month sang 10 centavos. Ang pinakarason sini amo ang pagsaka sa atin nga ginatawag nga transmission and ancillary service charge, so which contributed about 36 centavos nga pagsaka. Kag amo man ang atin nga system loss charge may ara man siya sa pagsaka mga although minimal man lamang 1 centavo. Kag ang isa pa gid dili is the increase in the fit all rate, no? So amo ni ang rate nga ginasupport sa gobyerno para i-support ang renewable energy generation, no? So may ara man siya pagsaka sang 13 centavos.
0: Okay. Sir Rock, kay minabatian kita ng or may mga nabasa kita ng mga comments, no, nga ining ancillary service ba daw is bago nga ado subong lang ini siya kuno nakita nga gin-separate natin or gin plaster naton, especially sir doon mo gidni ang isa sa mga rason nga may pagsaka sang kuryente, sir Rock.
1: Ang ancillary service charge hindi na siya bago nga charges, no, sa atong bill. Sang una, ginatingog na siya with the transmission charge kay ginampil ina sa ato ni NGCP, no? So, ang transmission kag ancillary service charge, sang una, isa na siya ka-item. So, kinmando ni ERC sa iyang ERC Resolution 4 Series of 2026. So, sining mga nagligan lang ang bulan nga, starting August bill, ang mga distribution utilities, hindi lang si More, dapat i-reflect niya nga separate ina nga mga item, no? Kay ang isa regulated transmission, ang isa ancillary service charge. Amo na siya mga ginabayad man ni NGCP sa aton mga generator para i

0: kung more power lang, wala taya increase. Ining mga tanan ni increase nga gina-announce naton is because sa pagsaka sa generation, transmission, paan naton sa more power, sir, na balance, kag napangitaan sa paagi nga mas mapabarato ang ining presyo sa kuryente despite of all the factors, sir.
1: Tama ka dyan, Angel, no? Ang charges nga ginasukot ni Moore sa aton mga konsumidor, wala inapagbago halin sa una, no? So, ang aton ni mga nag-increase ng mga rates, amo ni ang mga ginatawag natin nga pass-through charges, generation, at transmission, no? So, amo ni siya ginasukot natin sa mga konsumidor, kag gina-remit man natin sa aton mga supplier, ang generation, kag transmission, no? So, ang nakahibalo ka subong abulan, gapabilin man gihapon ang mataas nga presyo sa kuryente nga ginabakal natin sa ating mga generators, particularly sa electricity market, no? So, nahibalo naman natin nga padayon ang ating mga power shortage subong, di ba? So, maka-experience sa kita gihapon ng red alert kag yellow alert, no? So, ang mga konsumidor natin nagasilinga, gina-brown out nyo kami tapos nagamahal man gihapon ang kuryente, no? So actually these are compounding circumstances, no, na ang isa daw ga-manifest ni siya nga kung mag kulang ang supply, no, so nag-brown out and at the same time nagasaka ang presyo sa kuryente. So amo sini ang nagakatabo, no? So double whammy gina siya subo. So wala kita mahimo nga samtang nagakulang ang supply diri sa aton sa Visayas, no? So padayon naton ma-experiencehan ining mga MLD nga gintawag kag ang pagsaka man sang presyo, no? So kapit ina sila nga duwa kay kulang supply.
0: Actually, sir, ang term is kapid, no, which is something nga ginapaathagin naton all the time sa mga consumers. Nga once gani ang presyo sa kuryente o kakulang sa kuryente is ara, ang kapid niya sina is matuod tong hambal mo, sir Rap, no, ang pagsaka gid sa presyo sa kuryente kag sabayan sa more power, ang aton diri is strategically gani ginapangitaan naton sa paagi nga mapashorten pagid ang naka-experiensyahan nga manual load dropping sa ang aton mga consumers. Pero sir, ari pagid nakita ako sa imong explanation subong bulan, nagsaka ang aton ginbakal nga bilateral contracts compare last month. Kay last month, sir, around 66% pa ang bilateral contract. Subong, sir, nag 70%, 70-30 na kita, sir.
1: Party na sa aton pag-manage sang presyo man sang kuryente, no? Bala mo lain-lain ang ato mga ginabaklan, may ara kita mga bilateral suppliers kag may ara man sa WSM, no? So nagasaka subong ang presyo sang WSM, so gina-maximize naton ang aton mga ginabakal halin sa aton mga bilateral suppliers, no? So at least medyo stable na, although may pagsaka man gamay kay nagasaka man ang presyo sa sang fuel, no, particularly ang aton nga coal, no? So amo na, ginamanage na ito ng aton nga mga ginabakal halin sa WSM. Kag isa pa sa aton pamaagi para mahagan-hagan, no, ang gulpi nga pagsaka, no? So nag-request man kita gihapon sa aton nga ERC, Energy Regulatory Commission, kag sa IMAP, kay bala mo ang IMAP, amo ni siya nag-manage sa WSM, kag siya man na nag-collecta kag ginabayad sa mga generators, no, sa electricity market. So nag-request kita sang deferment, no? So another deferment para hindi tama kasaka kay hinahibulo naton nga nagsaka ang ancillary kag transmission charge, so daw kadako ginaabi para sa aton mga konsumidor nga pagsaka. So ginpangabay naton ang regulator kag ang IMAP nga i-allow kita nga mag-implement sang second deferment. So that's why napanubo naton ang generation charge this month para i-compensate sa dako nga pagsaka sang transmission kag ancillary, no? Pero regardless of that, ma-increase lang kita gihapon kay we don't want nga mag-suffer man naton nga future nga mga charges sa generation, no? Kay kung ipatong naton ang dako nga deferment.
0: Okay. Sir Rap, isa pa gid ka question. Kung WSM lang ang ginabaklan sa kuryente, kag wala kita bilateral contracts,

0: mga pilailan sumong sir ang presyohan na isang kuryente generation pa lang sir?
1: Right. Sang July, no, ang average nga paklanay sang aton nga WSM na sa 11.2, no? 11.2 pesos per kilowatt hour, no? So kung iduga mo pa na ang transmission, ang other bill components, no? Magalabo puro kita mga 18 or 19 pesos. So kung abugin man na ang presyo hanay. So subong ginahagan-hagan naton, that's why nagakontrata ta nagamaximize kita sa aton mga supply halin sa bilateral contracts.
0: So the reason why sir up no kung akong balikan naton ang rason sa more power nga aming mga ginatawag naton strategic ways kita to purchase ang kuryente which is amuni ang ginatawag naton ng mga bilateral contracts para nga ti if like worst case scenario like this may ara kita sang options kay ti ambay mo gani sir up no nga hindi kita magawala kita ka practice sang 1:1 only para nga ti in case may ara kita sang mga options. And may nakita ko last time sir up nga question ni nag-suggest what if para makat kuno ang transmission nga charge, what if kuno mag-direct na lang sa supplier sir up, is it possible kag ano ang pros and cons ni sir up?
1: Right na, so kung mag-connect ka directly sa isa ka particular power supplier nga sa iya ka lang magkuha sa kuryente kag hindi sa aton nga transmission grid, ano ang matabo kung wala na siya ka-supply, di ba? So brown out ka man yan, nga hindi ka mabuligan sa other suppliers nga available man tani, no? Kung wala kang nag-connect sa transmission grid, no? So in principle, actually there's an economics rationale man, no? Nga kinano magkuha sa lain-lain nga sources, no? So that is to keep your rate stable and yung supply man sa kuryente stable man, no? So as kay mas better yung damo ang nagka-contribute kaysa isa lang ang imo ginahalinan nga source, no? So it's always better that way, at least mahagan-haga mo pala mga fluctuation in prices, in availability, in ano yon, so in reliability, no? So much better kung damo ka available supply.
0: Okay. Kumbaga sir, it's like kung ang imo nga main source kag wala ka na sang iba nga source nga ginakuhaan, kung mag trip off inang source nimo, both silingon sir up ang bilog nga franchise ang isa ka DU, hindi lang iya ka more pin example lang, no? Mag trip off ang planta nga na, and then dira ka lang naka-connect, wala ka chance to source out from others. So mahulat na gina hasta mag-sanoma online ang plantanga na.
1: Oo, di ba? Wala ka backup baling available, no? So, amo man na ang rason, no? Nga, subong ang sitwasyon natin, subong aras, ang aton nga grid, Visayas grid, no? So, ginatunga-tunga nato na ang power supply. Nga, hindi lang na nga amuni nga planta, nag-supply lang dili specific sa aton lugar kay connected na kita bilog nga Visayas, bilog nga Pilipinas, no? Pero ginatreat actually subong ang bilog nga Visayas kay may mga transmission constraint kita sa Mindanao kag sa Luzon, no? So much better tani kung bilog nga Pilipinas wala constraints, at least makakuha kita biskan diin, no? So amo na siya ang principle nga mas better kung ang imo system dako pala kung may ginakuhaan kang available supply sa ibang pagid nga lugar, no? Nga hindi lang sa amo na lugar.
0: Okay. Kag isa pa diri sir up, no, kay amo silang situation kung mag directly connect kita sa isa ka planta diri sa Panayabi example di Pedsi, no, kay lapit man ni siya. So mag amo sini like last time nag offline siya for how many days before nag online. Kung amo na nang ginakonekan ta, mahulat kita until when siya mag-online. So it means, amo man akadugay nga wala kita sa kuryente, in case.
1: Yes, tama. So amo na siya ang consequence, no? Kung gakonek ka lang specific sa isa ng power supply, mahulat ka lang kung saan siya available, you know? So, kung kita tani nga, okay, available siya tani sa ato lang supply. Pero hindi na ang structure sa ato nga electricity system sa bilog mga Pilipinas. No? So, hindi. Kaya nga, uy, kami lang ni supply. So, hindi na. So, obligated na sila nga mag-supply sa pilog nga grid, no? Hindi lang para sa atom.
0: Okay. Kag with this syrup, no, kita naton nga until now, sa bulan sang August, sige-sige, gidiri ang red and yellow alert status. Sa isa ka-adlaw ganun, sir, hindi lang isa ka-alert status, but sometimes, amuning oras, red alert status, and then yellow alert status, sir. What are we looking right now? Because we are monitoring this, sir, seriously and closely sa parts of more power. Is this a scenario really nga we really need to kumbaga prepare sa part natin as, of course, as consumers man, sir?
1: Para sa akin, this is a sort of a crisis situation already, no? Kay amo na nga dalag ko nga kapasidad sa planta na tula, no? Kung sumahon mo mga available nga planta nga nadula pati sa Mindanao, though equivalent na siya sa isa ka isla sa Panay nga madula sa kuryente, no? So amo na bala ang isa ka isla kwa amo sa kuryente tapos ang mga kuryente nila to pangwaom paki-bakion ninyo. So amo lang gakatabo. So gin paki-baki na lang ang mga available supply. So may gina-drop gid nga mga areas, no? So mga nga kakadulaan sa kuryente para mag-igo ang available nga supply subong.
0: This is very, actually, sir, do kasad lang sa part because ang mga sentimento kan isang ating mga consumers, we do really understand nga tuod, nagabayad sa insyakto from generation, transmission, kag other charges, however, this is the situation right now. And we do really hope sa part some more power because we are a distribution utility. Halin gani sa charges, ang ining generation kag transmission, iya anytime. Once nga mahal ang kuryente, maka-adjust sila ang more power iya ever since. Wala kita nakapasakas ang kuryente. 3 to 4 years na, sir, rap. With this, yeah, 2022, wala agad sa pagsakas ang presyo sa kuryente. Unlike ng every month, ang generation, transmission, and other charges, pwede ini sila yaka-adjust based on the mandate, like based on the price of electricity. However, all of the distribution utility, hindi kapadali-dala isakas ang presyo sa ilang DSM because dapat mag-agi pa ini siya sa aton regulatory body. So, ang ining presyo na isang bill naton tanan ini nga mga components nagasaka panaog. However, ang DSM o kun ang ginasukot sang mga distribution utility more power kag iban pa gid yung mga DUs naka-standby lang ini siya kag wala sang pagbago. And of course, sir Rap, no, ang isa pa gid diri naton ka mga isa pa gid diri naton ka question sa part sang atin ng mga consumers. Until when? That's the question. Do we have any information based on our monitoring until when sa ihan nga amo sini ang sitwasyon sang baligyanis sang kuryente, sir?
1: Okay, may mga information kita nga up to the end of August magapersist ining supply shortage, no? Particularly ang duwa ka dalagpo nga planta diri sa Visayas. Kasubong man ang mga planta man subong sa Mindanao nga supposedly magabulig tani sa aton para pag-stabilize ang supply diri sa Visayas, nagkala outage man, no? So mayara man maintenance nga schedule pag mayara gid nga nag-trip man nga mga planta sa kuryente sa Mindanao. So amunay naka-worsen man sa aton situation subong kay supposedly magabulig ang Mindanao sa aton in terms of power supply. So subong hindi na at limited na lang, no? So, amo na nga a scenario, hopefully by the end of August, no, makabalik na online ining dalagko nga planta diri sa Visayas kag ang pati man ang mga planta naton sa Mindanao.
0: Will it help, sir, Rap, once nga makabalik na ang Therma Visayas units 1 and 2 with the supply and demand margin, sir, Rap?
1: Definitely, no, kay sila ang pinakadako nga power plant diri sa Visayas. So kung magbalik sila, tako gid nga bulig ginatani, no, nga maka-stabilize sa supply sa Visayas.
0: Actually duha ka 169
1: no? megawatts. Mas tako pa ina sa PCPC kag PEDC nga ari diri sa aton. So talagko gina sila yung mga planta.
0: Okay. And Sir Rap, by the month of September, ayan, sir, are we expecting nga increase or decrease like based on our initial forecast, Sir Rap?
1: Okay, based at nga initial forecast. Ang presyo sa kuryente nagadepende sa paligyan ay pag-purchase mo sa kuryente sa mga nagbigay ng bulan. So, subong ang sitwasyon subong sa bulan sa Agosto mag-aapekto ina sa presyo sa kuryente sa Setyembre. So, kung na-experience natin subong ang mga red alert, yellow alert, that means mahal ang presyo subong ng Agosto, which will reflect sa electricity price sa Setyembre. So, expect natin nga magataas ihapon ang presyo sa kuryente sa Setyembre. So, mahagan-hagan na lang, hopefully by October pa. So, malawig-lawig pa nga pag-anto sa inyo, no? So, kaya ginapangapay natin na ating mga residente nga mag-manage man sa ating consumption. Well, okay. Lucky to say, you know, we're the one really nga mag-adjust for now. Manage man natin ang scheduling ba? Kung may mga importante kitang lubrahon. Normally, ang mga MLD, mga low dropping, gagatungan ina kung sano ang peak demand pala sang mga consumption naton, which is early evening, mga 5 or 4, kung kaya sa up to mga 8 o'clock. No? So, as much as possible, kung may mga consumption kita, mga gina-schedule kita nga mga olubraho, kung hindi tayo schedule at that time, kaya taas ang demand, kag most probable nga dira ang manual load dropping sa muna mga oras.
0: But as part of the efforts of Cesra, Sir Rap, sa inyong team, trading team natin, no, nagbakal kita sa kuryente on the lowest price, bisan nga mga mataas buong presyo nga sa kuryente, nagapili kita sa time nga barato ang kuryente nga makabakal kita, Sir Rap.
1: Okay, so padayon man gihapon ang atong pagpantay sa presyo hanay, no, kada oras, kada adlaw, may muna nga may ara man tiyempo nga kung sano ang manubo ang demand, dira naganubo ang presyo, no? Pero normally, dati bilog ni nga kaaga, nga aga nubo ang presyo. Pero subong mga as early as 10 a.m. nagasumpit na ang presyo. So, kung amo na mga window time from early morning up to mga 10, 11, medyo manubo pang presyo sa OSM. So, dira kita nag-maximize sa OSM. After that, ito na kita sa atong mga bilateral. So padayon pag-gihapon ang atong pag-manage ang atong electricity trading para ma-maximize natin and mapanubo natin ang atong presyo sa kuryente.
0: Madamo gid nga salamat sa mga konsumidor sa More Power nga nagpamati gid sa atong nga episode sumong semana because ang atong diri tinutuyo nga makahatag kita sang explanation, tag-exact ka mga clarification sa tagsa ka mga pamangkot. At pila ka mga salient points na rin ni Sir Rap Durilag nga ang ining services man, o kung ining ancillary services, plus ining transmission charge is also a pass-through charge. Kag ang distribution charge natin sa bahin sang More Power, wala inisang paglain sa sulod sang apat katuig. Halin sa generation, transmission, kung ano sini ang presyo, amo man na ang ginabaydan naton pinaagi abi sa mga bin o kun ining mga ginabayad man sang mga konsumidor. And of course, sa masunod naman nga semana, ubinin naman kami agod yung istoryahan ang dugang nga kayuhan kag mga sabat sa mga palamangkutanon sang tagsa ka mga konsumidor sang More Power diri sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Again, this has been your host Angel Pichilgertan for More Power at your service. Bringing more to life.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala kit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Sag 1 cup fruit, 3 after 1 week. At namigit ang akong nataming nalamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa mga butika.
3: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo. Tag IFM Iloilo. Magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026, Domingo ng adlaw. Sugod alas 8 sa aga, tubtob alas 12 sa udto, sa Barangay Uka 2, Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano. Kagbilog ni SK kag Barangay Council. Ang venue yara lang sa second floor sang GT Mall, Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico. Leonard Carson Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao. M. Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin kag Celine Fuentes. Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol. GW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang na 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sa ilang dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tatak RMN!
4: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang iBerry na bakal sa Mercury na gusto Grace Pharmacy kung sa inyong suking ng mga butika.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: Pinoy's Kwaling Capsule.
4: Ano bala ko nung rason niya may dugo sa imuhigko?
5: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sa atong nga pagpamungkin. Salamat yet sa oportunidad na ginahatag sa atong sang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Kaya sa pag-

0: for Pinoy, Squalene Capsule.
1: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Hinhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamong ganyan salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi na bakal sa Mercury na gusto Grace Pharmacy kung sa'yong suking ng mga butika.
3: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang tao na may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance na mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorse o gibato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
12: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Charm, fab, car,
13: Charm Fabcon with BlueFresh technology kills 99.9% of globe-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
0: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
14: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Da problem na gud ko kay kada sa akong nadulaan gana magtuon sa sakit ko na kong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: PTX 500. Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko PTX 500. Buntag na o gabi.
16: Pero pila na may mo sugar?
15: 136 na lang. Nami, inadyo kayo akong tulog sa detox.
0: TTX 500.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
17: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
18: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
17: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: MX3. Dito ako, believe.
19: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3.
16: Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
22: you need toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Dietary Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kagid ang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang Dietary Bio po, okay, gid ang resulta, super normal na gid.
1: Dietary Bio.
3: Ang Dietary Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Matagaps, mga butika.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma

0: It's Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:30.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Diba ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi na gid-carots.
7: Oo, hindi na carots mga natural.

0: impormasyon sa ikaalim lawa. Malingaw ka na!
1: Magaling ang mabala ating mga flowers na damong probiotic.
0: Maitukar ka pa!
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaalim lawa.
2: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabunlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kun paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sa imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Mil?
3: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
2: Gusto.
3: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
2: Mm.
3: Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sa tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, saan gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agad, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod.
2: Mm.
3: So, di ba? Kita mo na kayo kung wala ginaguro, sigurado.
2: Uy, isang tikano, sakit-sakit eh.
3: Sigurado may intindihan sa mga, no? Mga...
2: May edad-edad na.
3: Hindi, mga mekaniko.
2: Ah, oo, siyempre.
3: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
2: Hosto. Mm. May mga...
3: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Di isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500. Gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
0: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pag-mood ini ang nagkapanubo sa

0: 500 na kamo. GTX 500. GTX 500.
1: Mayarak sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kang ilong. Ini ang blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambalidok na masakit ang imong tuhod.
2: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now sunod sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasuprehers ang sakit sa tuhod. Di DTX 500, MITC, or pure silang sa GP. Ang pangbato dria. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MITC. Nga, ini nga mga kasi na suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
2: Kay wala kag-inom di TX 500 kag MITC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500, sige-sige habla, DTX 500, MITC or pure si dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
1: Ilabi na ang mga pala-exercise, sang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon, kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag MITC, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stress or GP, mataas na level sang free radicals so mga tuktok sa lawas, ang nagresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag, inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag, oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage sinisenso ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, MITC, or PureC. Agud, hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang imo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik naman di. Tapos, ginaga-promote ni, tungon kay naga-promote ni sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
1: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imni gid DTX 500 kag MITC, agud dali ka maka recover.
0: Information sa ikayong lawas.
1: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag MITC, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag MITC.
2: Ang masubo nga kabaturan, Sir GP, ang mga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas. Nabankrap na. Di mahulat ka pa nga mabankrap na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting. no? Walo lang ka oras ang feasting.
1: Uh-huh.
2: Decisive ka oras ang fasting.
1: Uh-huh.
2: Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang. Uh-huh. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag may TC or Pure C.
0: DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value gani. Ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangganan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga food na pabayan. Amo naman ang kabangganan sang cirrhosis of the liver upon cancer sa atay. Wikawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 dada adlaw. DTX 500.
2: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka may TC or pure C adlaw-adlaw.
3: Ang problema sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi nahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mabaluan ta na lang nga may ara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. Sila nga nagaburon na blood sa GP, so good. Ina ang rason kung nga madamo ang nagkakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang, no? Gaburon na ang imo panulukan. So kung na kuya, maniguro ka na lang niya, no? Mag DTX sa 500 kag may TC ka kada adlaw, kag hindi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
4: Kung wala kaga DTX 500 kag may TC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
1: Mm-hmm.
5: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag Mighty C every day.
2: Kada mo gid sang mabulig sir GP, sir boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, di ka mabulag. Imagine da. Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. Hindi ka dali magtigulang. Gahubin lang imong selula. Daw edad mo, 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or Pure C adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
1: Ang hambal nito, kung may diabetes, mabulag mo. Pero wai po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan hindi magbaho?
2: Klinika
0: Diopress. Informasyon sa ikayong gawas. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Bundot Ausas. Madamo na sang kape na kilawan. Apang lain gig ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagpupos na ako nubag na tingin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
7: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa. Amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasing imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
2: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus and Bar Soap sa Saudi. Ano na niya ang habon?
1: Wait, ito sa salig sa mga habon to yan. Sa habon, o? Iwan mo kung naghahapon ng habon.
2: Uy, easy. Kasi bumbahan tadi.
1: Sabi ko, ya, arabuhok.
2: Arabuhok.
1: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionin, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super
5: antioxidants, duwa ka bilog makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee Stevia pa ang sweetener.
2: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapos may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
3: Puro natural.
2: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
5: Correct. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress, tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niya magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo, pugaan nyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kailan na mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na nigapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami pa ni sa imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
2: Awan din na ba, panag nago lang na siya.
3: Ang sekreto niya.
1: Milik sa taguay.
2: What sa panago siya ba gagamit siya sa DTX herbal oil. Kaya amo tong gamitin niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, Pidad, Sir Boy.
1: Dice ko no, dice. 19 nag ang it nag 19 ako no kay Sir 18 plus mo. Oh, 19 na.
2: Ah, kampyon ni. Kabalo ka ampipisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga makugatan, jamay ni mga makugatan, kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentine, kakadugin na di kaya Merkulis, kay ang tagaradyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-a-attack sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
5: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
5: Oh, basic. Ang
2: yeah. Paligo is not enough.
5: Maligo ka, nai. Adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga akin may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown. Protektado ka sang D3 Bio. Paano Sir Boy Sugeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
7: Talk ni Doc.
4: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doksam. Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Dok Ramil?
2: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sa buong. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga, nangin special ang itawag D3 Bio. Pero kung gabaka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activity sa imo nga oral activity.
1: Sa alingagag pala.
2: Alingagag pala. Amo na nga, malayo ka sa pagbaho, sa mubakba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3Bio.
7: D3Bio! Ako si Jomer. Tutumagit ko sa D3Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Pumakal sa mga butika.
8: D3Bio!
9: D3Bio!
10: O si Karen, damo isang akon hair fall ang hindi manami akon puting. Nag-try ako to Mars ang D3Bio kung naghining akon buho kung naghinis ang akon
9: puting. D3Bio!
8: Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
8: gamay D3.
9: Pumakal sa mga butika.
8: D3Bio with Visio.

0: Sam?
1: So ang Dietre Bayo, importante na Sir Boys, kasi like kung ginakagata bala mag-tumarta sini, ginausap mm-hmm. naton, kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bacteria, Sir Boy, mm-hmm. nga muna kabangdanan sa pagkadunot sa aton niyang ngaunto, no? Balo pagka-produce niya sa acid para madunot ang aton niyang unto. Ti ang Dietre Bayo, may aras ang ginatawag lauric acid, amuna ang tama ka-epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so ginaprevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang mga baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang Dietre Bayo, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang Dietre Bayo, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang tiyan. Buti nga hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga tiyan. Kaya hindi lang inasurvey ko, may harap kagalas ang ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang imong esophagus. No? So, kung tunlun ta na o kung usapun ta ang pag-inom sa ginatawag Dietre Bayo, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
0: Gabi ang Dietre Bayo. How does Dietre Bayo manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in Dietre Bayo also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag na GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginobra ni Dietre Bayo para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase ng bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid gapadipis pagin sa imo lining sa imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa Dietre Bayo. Pero hindi niya matawaran sa Dietre Bayo. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does Dietre Bayo do this? Dietre Bayo has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglycerides na makita mo sa Dietre Bayo is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay Dietre Bayo ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni Dietre Bayo sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption, that could only be done kung ga Dietre Bayo ka everyday.
2: So, kung pala inom ka Dietre Bayo, ang lauric acid nga halin sa Dietre Bayo, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Ti kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo. Tungod kay nga man nakainom Dietre Bayo adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa drap lang sa tiyan patay na, Sir Boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag siyempre ang nakanami pagid ang MCT ni Dietre Bayo, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka Dietre Bayo. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa Dietre Bayo.
0: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso ubos ipon kagilanat ikaw ginapaayos ang Dietre Bayo, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni Dietre Bayo pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon.
3: Sir JP? Informasyon sa ikaayong gawas.
4: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa Dietre Bayo. Abin yung hito to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
2: Ari ang dugang sa mga palainom D3Bio, Sir GP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
4: Speak kami.
2: Di siyempre, yung masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B-cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala, inom ka D3Bio at nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginawlat mo, no? Islin na ang imo nga plain nga D3. Mag D3Bio na.
3: D3Bio with Physio. D3Bio.
5: At sa Rico, sa Karadyo Announcer, kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluyaan na po pa matcha. Isa na nakabulag sa ako ng amo ang D3Bio with the Physio. Nagadulaan, ginabat sa
3: D3Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulag sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan
3: batyagan ko ang epekto ng pagsiklaw. D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio with Physio.
1: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton niya nga lawas, no? Tungod nga gina-prevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa nga tuwag inflammation, no? Kung pahubag, no? Sa aton niya nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnami ang aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga tumar naton, why natong gina-updan sa nga tuwag D3Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, updan mo gid sa pagtumar sa nga D3Bio para ma-absorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
4: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kun hindi imo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of, kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo ma-absorb, tingnan na kayo mo bata, sige man kaon, grabe pa kaunon nga ganihuang ng Japon. Kung ga D3Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang ma-absorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise, kampiyon, why ka ginakapoy? Puwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagaka kulbaan, why ka ginanerbiyos nami imo nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag D3Bio na, agad maabsorb yung mayo, ang magnesium sa lawas.
7: But there's more pagid no Japan. Ang D3Bio ga promote man sa absorption sa another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? May kapilas ka, gatululo lang dugo mo, way gaklat, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagit sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is imported na

0: ang pinasudasig nilang regalo.
1: Detroit Bio, ang Detroit gamay physio, ang physio gamay Detroit. Detroit Bio, mabakal sa mga butik. Detroit Bio, Detroit Bio with physio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Uy.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
3: Charmin Fabricon.
4: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of globe-causing bacteria testing. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy ko loob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
5: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan ang hubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Samphone Gold Coffee Mix.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Supple Plus Gold.
3: Ako Gali Saraya. Akong red la, nagkalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Intisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na akong naoperahan. Normal ang akong nga regla.
2: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
4: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS Vita D Plus Coffee Mix.
1: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kang healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Narito dayon, senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko ng aspirasyon, nakikipot mo ko ng isa. Extension.

0: Day kami ng trip.
1: Bali, apat ka soft gel, day. Ano na batsagwan ko nga? Pwede ko gawagin na po. Pagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka lang ko to, yaka pwede ko. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon, primang bago nga life extension, vitamin D3. Sigurado, efektibo.
2: Life extension, vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad yung ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
4: Ako gli si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa-opera na ko nung ay in the queer of like a mahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akong magha. Na do may matika, blaaw, ri, daudyod ang improvement sa akong palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, i-close sa Iberi.
5: Ang Iberi na bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suki ng mga butika.
6: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
7: Sample Plus Cold.
8: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Sample Plus Cold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
7: Sample Plus Cold. Mas pinalaka, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Cold.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Oo, ikaw! Nagapanghimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
0: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
1: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system.
0: Ang immune system,
1: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake yung mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra?
0: Mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na. Dr. Pinoy. Squalene Capsule, mabagal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang kami.
3: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Tad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa maabot na Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Mga kasama, mag-upod sa RMN Blood Donation. Ang DYRI 774 RMN Iloilo kag IFM Iloilo magapatigayon sang Blood Donation Drive sa Agosto 23, 2026, Domingo nga adlaw. Sugod, alas 8 sa aga, tubtob, alas 12 sa Udto, sa Barangay Ungka 2 sa Pavia, Iloilo. Upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano, kagbilog ni SK kag Barangay Council. Ang venue, Yaral lang sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services na ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center na ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao, M Carve School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin kag Celine Fuentes, Susi Inc. na ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang taglima ka kilo sang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang nga 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ilo dugo sa RMN Blood Donation, kita ay kita. Tata RMN.
5: Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
7: Pumakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lang damit.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9%

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuho. Rites na gali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C. O kapsul 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Gig

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ethric Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethric Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamaya na akong nabuyon.
1: Ethric Bio. Ang Ethric. Yung may BCO. BCO. Yung may Ethric.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matsyang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kun may pahibalo na halin sa awtoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes magamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdong halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
8: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram akong mintinara sa bulong, pero ang paras sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
9: Ang Iberi na bakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa suking ng mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS 500.
12: Gina Cano, ang ginabatya ko ang ako na UTI ka sakit git sa ako niya baywa.
13: Sa kapila ka maginom.
14: Sa details 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
14: Subong kamusta?
12: Oy na, halin sa nagay kami sa ACS 500. Ay nigo ginabatya.
11: ACS 500.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
20: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, dinapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Importante nga pahanundum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, nakapag-sound trip na nga lang muna. Kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
14: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: Be MX-traordinary with MX3.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mighty C. Alkaline, ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may listeneria ako. May dinag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika.
3: Ako, Glissi Carla, taga-Kabangkalan. Mayara o katarata. Siling sa doktor, ipa-opera na ko nung ay in the Queen of Life Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulusi sa kabulan, nagula.

0: Equals iBerry.
1: Ang iBerry na bakal sa Mercury na gusto Grace Pharmacy kung sa inyong suki ng mga butika.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
3: PTX 500
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: mga? High blood did ko.
5: Ano sa unang angin?
6: Blood pressure
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times sa adigin na ako na PTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami kid ang PTX 500.
3: PTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Madali si Bibi, masami ko din na allergy. Kasi magwalaan ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Busog-busog ikaw tulad.
5: Ako man, bro, kalot.
4: O, ito yung bro, kusti.
6: Busog-busog, eh.
4: O, tila ka tata. Bayari na ito tulilot.
5: O, oh, bro, kalot. Weber! Bell na mong gana, eh?
7: Yes, sir.
5: Ay-ay-ay!
4: Anong ay-ay-ay?
5: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
4: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka ng aking dula mo.
5: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na.
6: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala, eh.
4: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
5: Relax lang, bro, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
4: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga mga palagyot, ha?
5: Abaw! Hindi lang! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unahot?
4: Uy, hala.
6: Baman,
4: tanga.
6: Hala, tanga, maturo.
5: Shhh! Diskarte lang na iya.
4: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa kinula?
6: Hey. Nagpalapit na din waiter, mga bro.
7: Sir?
5: Waiter! Nakita mo na nagaluto sa sabaw sa tinula, ho!
8: Ay, tanga na, sir.
5: Nang! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa gidorder na munti. May tanga galito yung mga pagkawin niyo!
8: Gali ka, sir. Okay lang, sir,
5: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
8: Okay lang, sir, Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na amoriatic acid.
5: Ay ay ay!

taon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot hagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Paano ka makahilway sa cancer ni balatian ko lang yung mga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available Remind Choco Mix.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anum ka bulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagin ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Maulan man, no worries na ako.

0: technology. Kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Naamoy kulob!
2: Pangkong kumakabrows sa charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
6: Gikan sa number 1

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit na akong ulo. Pero hambal sa nanay ko. Sinay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang. Napawag din ako. Isang ginagawad lang ko inom. Wala nang sakit na akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
3: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Hinhatagan ko sining Iberi sa isakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang iBerry mabakal sa mercury na gusto Grace Pharmacy kung sa misuking ng mga butika.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the World Bank.
6: The science of a healthier life.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!

0: All you need is Pride.
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. D3 Bio with Vizil.
3: Ito si Jay, nasa Ocean Bar. Pilaskod, huwag yung mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilaskod, asap nilang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 na may Vizil. Ang Vizil na may D3. D3 Bio, mamakal sa mga butik. D3 Bio.
4: For the Lord takes the light and His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS Super Fiber.
2: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong yatsan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Bakal sa mga butika.
1: Para sa matinong na dugo,
2: GTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: GTX 500.
1: Ang GTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay.
2: GTX 500.
1: Masaligan,
2: epektibo.
1: GTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Samsung Plus Gold.
2: Ako gali si Shirley.
3: Migid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Samsung Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Samsung Plus Gold. Mas pinalaga, sinagali, pinahusa. Samsung Plus Gold. Sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulino.
1: Ay, nasalapay ka.
2: Ha?
1: Amo ina, gaginhalitan kanila.
2: Ay, ay, ay! Lola!
3: Maayo pa niya yan ang apian namon, Chay.
2: Bang! Bang, gusting! Hindi man, pamangkot nga amo sina kay Lola ay maluoy magkamusakon.
4: Ay, nga! Napamangkot ka ni Bro Gusting, kung bala may tsansa ka pa.
2: May tsansa nga ano, Bro Galot?
3: Magayo eh.
2: Awa.
4: Ay, budlay kung hindi kensinding migo mo nga. Haslo, Bro Gusting.
3: Galing.
2: Ang gaya,
3: kita na na, pero may manchindi sa iyo.
4: Lani man.
3: Kung kawain na gamo.
4: Lani man.
2: Bro Gusting.
1: Mga totoo. Oo, maayo ini siya.
2: Ay, salamat.
1: Pero kinahanglan, saligan niya ko. Kaya kung may salig siya, mag-aayo gid siya.
4: Sige.
1: Dari lang kita maplastar sa papag. Wala man diguro may masulod sa balay ni Lola mo, kalot?
4: Ha? Ah, okay lang doon sa may masulod na.
2: Ano nga okay man? Hindi ka siya eh. Ito yun naman ko pagpakaw yung ibi!
3: May uyak!
1: Ay, paano ko ni makabulong sa abyan nyo? Wala ka mo patay istorya?
2: Ganit!
1: Ay, mainit ko! Bayaan ko ni siya karoon! Kamugining mabot-bot sa iya, bro!
2: Ay, ay, ay!

0: Kumusta ang abiyan mo, kalot?
1: Eh, ginabulong siya sa manugbot-bot sa sulod balay nang.
0: Ah, ay. Tiko na mo. Hindi ka mo makapauli.
1: Eh, ambot lang, ah.
2: Mapauli kid ba kami? Yakin, may mga obra man kami sa amunday mong.
0: Ah, ay. Kabay patani nga mapaayos ang manugbulong ang abiyan nyo nga si Tulilot. Kay kun hindi, mabalik-balik kid ka mo di pabulong.
2: Dahil?
0: May ipadala ko sa inyo, ha? Kamuti kag kamuting kahoy lang kay ubos gid ang mga manok kag pato namon pamaligya. Kabalo naman kamo. Tigiliwi subong nga bulan.
1: Ay okay lang na etse indang ah. Hindi na kami magpagamo. Ah.
2: Kanami gani di senyo sa umake nagabuligay kamo.
0: Oo, toto Gusting. Kami nga mga kaingod ni Lola nyo Konsuling, nagabuligay kami sina. Ang utang ko bala sa iya, 5 na kaganta nga bugas. Subong lang man ni ah, mag-abre galing dason bulan, okay naman kami. Makatulot tibawas naman kami sini ah. Tigiliwi gid subong api.
2: Ako na lang mabayad sang imo 5 kaganta nga bugas nga utang kay Lula Konsuling.
0: Ay, tuod ka to? Salamat gid. Ginsalbar mo man kami ba? Bay ilang kay kun makapatapas na kumais kag makadulhog ko to sa inyo, dal-an ta kamo to.
2: Ay,
0: kasabad kay kahigko sa pinsar ko ah.
1: Nang.

0: Tud po lang, buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, the bisgid, pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Nans Corn Coffee.
2: Isang diin ka pa
1: sa trabaho,
2: kag mga ulubrahon sa balay.
1: Ang Nans Corn Coffee.
2: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog na.
1: Panghuna-una.
2: Magtimpra na sa Nans Corn Coffee.
1: Para magpabiling ka nga healthy.
2: Focus kag energize.
1: Nans Corn Coffee.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilan at magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Ako, gali si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipaopera na ko nung day. I and the Queen of Life Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man ko nung day sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang panganon kagburon sa akong mata. Na do may matika, blaw, rib, na udyod ang improvement sa akong palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ni Cross Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsing suking ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: ISO certified world class quality. PTH 500.
1: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
2: Imo nga blood sugar test.
1: Ila tong score gani?
2: 470.
1: Tiko duwa
2: sa gabi, duwa sa
1: adan. Ila na lang imo nga blood sugar.
2: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: PTH 500.
3: Maulan man, no worries na ako.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, it

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, hindi lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, king testingan ko eh. Oh, mayalit yung gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kaya nagulang ako nga all set.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si May Nano.
8: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
7: Oh, tumar kong Evergreen. Wala na yan. Hantog ko ron. Wala na. Evergreen Capsule. Kaibigtibo kayo.
6: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Pahanindong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Kasinin at iyon sang tig-ululang tagbagyo, ginapahanundong namon sa tanan ng mangingisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inibangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaliwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibago sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa ating immune system batok sa COVID-19 virus.
17: Ang
18: doktor si Dr. Bernier.
19: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
20: Ako si Dr. Manfred Marpa.
21: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
22: Life Extension.

0: they start bugging red fresh with regular use.
1: You need to ice for brushing, para sigurado
0: with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
3: Hello, anak.
4: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Diyos, grabe! Yeah. Doy, hindi bang kumakapatinga mo na tanan na nakuha sa kuhan mo, bro, tululilot ba?
1: Grabe, oh! May puyo, may butiti, may ulang gamay, may mga bato-bato pa kagong may mga balas, kagagmay ng mga, oh, kapino tuloko, no?
0: Kapay gamay nga kwan?
1: Manog.
2: Sagot sa mong hindi, nagit kayo maligo sa suba, ha?
1: Yan. Kay puro ka lang guro pang linglin sa duha kauyab na naligo sa suba. Sila ni Mimay kagsipukak.
2: Si bro kalot man. Wala, ha?
1: Wala man.
2: Ano nagit ang tanaw mo sa akon? Lain nagit ko? Lain nagit ko sa panulok mo?
1: Uy.
0: Oh, ara naman ka mo. Ara naman ka mo. Pasalamat. At kinakuha na kayo na umulupawan at si bro tulilot.
2: Ah, bro, gusting.
0: Ah?
2: Wala na nagungot ka. Nagkupos-kupos na maayo ang bitsukoy ko. Wala na nagangungot.
1: Gusto ko pa bukong taliwa.
0: Yay! Hindi na, hindi na. Luhi ka mo, kay bro. Ay, may, ito, sige. Mahimos na kita mapauli. Kay galaba lang to, gorong liog ni Marita ko.
1: Ate, sige, bro. Kay base kung may malapakan naman nakaroon kung ano-ano si Tulilot. Basi, hindi naman bitso ko yung maghabok sa iya, kundi iya naman te... Oh?
2: Ama! Ay, bro, kalot, hindi magpapang muyo, ay, maluhoy ka man sa akon. Wala pa ni gani nagkupos maayo ang kwan ko. Pahabukan mo naman ang tiyol ko. Kaharos gidya

0: Apo, kalot! Salamat gid sa pagbisita ninyo diri sa akon.
1: Okay lang, lol. At least, nabisitahan na kadi lang nakita naman ang sitwasyon mo.
2: Ay, ningalala. Thank you, ha. Salamat gid sa kayo mo sa amon diri. Payo ka gid lahat.
1: Hula.
2: Paway ka ka pangamuyo gid.
0: Salamat, Gusting. Pasensya na ka mo kay Tigkiliwi, di. Kapigado diri sa bukid.
2: Eh, si Lola, hindi man niya mangga din yung aming kato diri, kundi ikaw, ang imo kon, kondisyon, na ma-share kami di sa imo.
0: Kaayog iti nga tao sa imo, Gusting, no? Pasalamat gid ako kay nakaabyan ang apo ko sa mga maayong mga tao.
1: Si Gusting na ka.
3: Kona mo, Lola, maayong man kong klase sa tao?
0: Eh, oo eh, ikaw pa. Pero ang mahambal ko lang, likawin ninyo ang bisyo. Okay lang na ang mag-inom kung panaragsa kung hindi lang magpahubog, gida.
1: Wala na yan kahit ililotlo. Eh, kabalo ka, pasaway gina siya.
0: Kalot, intindihan ang amigo mo. Kay bago lang siya nakatilaw, tuba mo. Amuin na nga nahubog siya.
3: Ma! Amo kita, Lola!
0: Maghalong ka mo sa pagpauli, ha? Kabay patani nga makapamasyar ka mo diriliwat sa amon lugar.
3: Ay, Lola, hindi na ko, ha? Nadudla, nagit ko ya. Sila na lang goro ni Bro Gusto nga doon, kag ni Bro Kalot makadtod.
1: Hambay mo na, ha? Hambay mo na! Basta magbalik ka di ka magkabit-kabit ka na mga buisit ka!

0: pari, ang mga prutas na ipadala ko sa inyo, Tolelot, Gusteng, Kalot.
1: Salamat, Titi!
2: Ari, pagid ang bonga, apog kagboyo, ho?
1: Ay, totoo! Wala man sa managamama sa amon nga tri.
0: Bulong ina para kay Tolelot.
3: Huh? Bulong, Jai? Bulong?
0: Oo. Kung nagahubag pagihapon ang iya kinatawo, magmama lang siya kag ito paraya sa kinatawo ya. Maganhaga ng kasakit nga nabat siya, ya.
2: Chay, nami na sa mga nagahubag kag nagangot-ngot sa bisan ano nga parte sang lawas, mamaon nyo lang kag ito praso nagasakit. Maganhagan ginayang kasakit. Amo na ang nabulong na mo ni nanay. Kung may mga hubag-hubag kami.
3: Ay, gali! Ay, salamat kid sa inyo!
1: Salamat kid sa inyo! Wow, hindi kito pang sa inyong tikiliwi kung may mga bululigan. Gabuligid ka mo, kagabisag tila palang kadlaw nga na bakasyon kami dire, pagpuli namon, damo na kami dala.
3: Salamat kid Chahay, ha? Totoo. Hindi kid magpasaway totoo, ha? Pagbalik namon, dalan ka namon sa tinapo.
2: Salamat, Nong.
0: Mangira-kira ka na, Tolelot, ha? Agod, hindi ka na mag-antos pa. Kabay patani nga, mag-ayo ka na.
3: Chay, wala na yaga pangira-kiras, Tolelot. Ha, kita mo, ho? Ano naman ang ginakaon siyang hasuloy, ho? Gulo ka na.
2: Nong, basi kung maglay ng tiyan mo samtang nagabiyahe ka.
3: Ibili na lang mo siya si Dalan, eh, kung maglay ng tiyan niya. Kaya dito naman na siya mamuhay na yun. Pasaway, gini ka tao, ya!

0: Different bio.
1: O, si Karen, kailangan mo isang akon hair follow hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Pagkal, sumagudi
2: ka. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charmin, Fabricon, pamuntong makablu. Ang amoy ko lubang sa pangalan Charm.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Pasok pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold, kayo okay gid kuno ni sa arthritis. Matungagin na luwat na uman ang paginom, okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ugali si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, kiambasan piyo ko, tumarko sang, Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Dr. Pinoy, squalene capsule.
7: Nagkanto ko sa Binalbagan, and may pasyente kong 47-year-old na kanahambaya, dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amuna, dok, ang ako niya gininom, nagdami ang ako niya lawas.
8: Wow.
7: Kaya gusto yung pag diyan magniwang kayo pareho ko no sa ako nabay ko kanami nagilang sang lawas mo. Tapos yung compute ko yung BMI nasa normal man lang siya nga BMI hambal yan niwang yung kudok sa unas niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy's squalene capsule.
0: Dr. Pinoy

0: Hampton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipagipagi ko sa mabatian kong Hampton Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
0: Hampton Gold Coffee Mix. Ang kape

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. TTX 500.
1: John Vietnol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaliin mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Maulan man, no worries na ako'y

0: Mayo.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatapos mga buti ka.
2: Maulan man, no worries, na apply ko na bang kami.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst foul thousands of flowers and berries.
2: Ang sampal sa loob, naamoy kulob.
4: Bangkong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
4: ACS!
1: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, yung testingan ko ito, mayalit yung gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay nabulang ako nga polsep.
1: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Mahig ko bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-energy?
6: DTX 500!
1: Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy?
6: DTX 500!
1: Masalika!
6: DTX 500!
7: Gigan sa number 1

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension. Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Herbal capsule. Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang. Sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may pasihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko na son kung ano maayo diri. Mo ginagambal na maayo gid ang Sampong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dami amo man apon gin tumano suplemento. Salamat gid kubala kay ama to nagula ang bukol.
6: Sampo Plus Gold.
8: Abakan sa mga butika.
9: Para di madaling masira.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Kunti yan sa sumag, isa ka siyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagloto tayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
3: Maulan man, no worries, na apoy ko lang ang damit.
4: Charm, fab, car,
5: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of blood-causing bacteria testing. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
1: D3 Bio!
6: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
7: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at legalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthy life.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaing lawas.
14: This is Dr. Marpa, kag sa kanan, may
12: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Milagro, may ara ko all say. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit patama.
1: Mighty C, mabaka mga butika. Sanfon Plus Gold.
16: Ako gali si Maya, sis ko sa ovary, 3cm na gali. Hinitry ko gid inom ang Sanfon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta, kay nag-clear gid ang akon o kasang.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Sa mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Magabuti ka.
2: Nons Liniment Oil.
1: Kaspan?
2: Wala problema.
1: Nons Liniment Oil Partner.
2: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
1: Nga amo ang kaspan.
2: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
0: Nons Liniment Oil.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, RNN.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Sa dalang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag one capsule, 3 after 1 week. Namigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aray ito problema sa kidney. Makatudasan sa butika sa Santong Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo git ang Santong Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santong Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Nervesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sa ngamon.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. Nagkaganda ka pa. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang iyong blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! My powerful compound! Yan ang panugos ang iyong blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500!
5: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kang pagpasaka sa ating immune system batok sa COVID-19 virus.
6: Ang doctor
7: si Dr. Bonilla.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
10: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
11: Life Extension

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong yun na nabulig sa D3 Bio. Tungod yun na papagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, sumagmuti ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Na problema gud ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa na kong ulo. Tiinin ko Mighty C, alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX 500.
5: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigay ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120/80. DTX 500.
1: DTX 500.
7: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dali mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, magiging sa panauhi.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tunay, natural, at original. Sample Plus Gold.
11: Ako si Joven, dubragid kataas ng ako uric acid. Napatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige ko pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
12: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
16: Ito si Eunice, may ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ako si Richard, isa ka stressful driver. Ang galing nito, ito po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang bonito si Cindy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, ako anong lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Pagkats, mga buti ka!
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Muna ako ng tirawan ng kape. Inigidyang sabor sang sa

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: GTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
4: Yung mga blood sugar test.
3: Ilan itong score ganito?
4: 470.
3: Nagtiko 2.
4: Sa gabi, 2. Sa
3: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
2: Nuns Liniment Oil.
5: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gumo? O kung gina-attake ka sa mga lamok?
2: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
5: Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better, live better.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilang at magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
7: Mga kabyanan, regular mamalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa life extension vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
2: D3 Bio ang D3. Yung may Physio.
8: Ang Physio.
2: Yung may D3.
8: D3 Bio.
2: Nuns Herbal Capsule.
5: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease, partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuns Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
2: Nuns Herbal Capsule.
5: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Van, pero bilang kasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hinitistingan ko eh. O mayalik yugid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Mataas pa lang ang imo blood sugar. GTX 500. Ikaw pa lang ang may diabetes. GTX 500. Ang GTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanugo kag kontrolar sang imo blood sugar. GTX 500. Asa likag epektibo. GTX 500.
10: Alas 5:29.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
12: Ko si Vibo, ta COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, itestingan ko. Adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Drink naman Gold Coffee Mix.
5: Partner,
4: gusto mo ba ang natural na energy booster?
5: Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy.
4: Mega Man. Gold Coffee Mix.
5: May ginseng,
4: tungkat ani,
5: maca,
4: kag so
5: palmetto.
4: Mga natural na ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
5: Mega Man. Gold Coffee Mix.
4: Yari na sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang malubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:31 sa hapon.
10: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
11: RMN News and Public Service.
10: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
11: RMN News and Public Service.
12: News and Public Service.
9: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service sa karon nga adlaw sang Sabado, petsa 22 na kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Welcome sa aton sining pagpangalagad sa ngalan sang serbisyo publiko kag sa ngalan ni Radyoman Magi Malariado. Ako si Radyoman Mon Yales Kapalihan. Standby sa aton sining mga kauturan, sa aton sining pagpangalagad sa Gyapon, magadulong kita sa labing talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Opo dagat aton sining RMN News Team. Sa dili madugay unahon tanay ang dalagan sa aton sining panahon, opo sa pag-asa Iloilo. Na bago naton karon kaduha na pila ka mga balita kag impormasyon opo sa aton sini nga RMN News Team. May pila ka mga insidente nga naglunta diri sa palibot sang probinsya sang Iloilo, mga karadyuman. May yara sang mga insidente kaina sang aga dito sa may area sang Barangay Bagingin, Tigbawan, Iloilo. May isa iya ka counter truck no nga nagakarga, an enclosed van nga counter truck nga nagakarga sa mga diaper nga deliver kontane no sa mga balaligyaan sa may Gimbal, sa Miag-aw kag sa may Antique ang natumba mga karadyuman. Mayola ni kay wala sang may napilasan at the same time no natigayon nga magregluhan ay matimbang nga bahin sa sining insidente kay may naulamid nga motorsiklo no na bunguan sang counter truck gani no matapos nga iyaman nga ginkat in no ang nasambit iya nga delivery van mga karadyuman. Pero dali gidang i-check tanay una nga aton sining dalagan sang panahon upod sa pag-asa Iloilo.
8: RMN News Panahon.
9: Pod naton sa pag-asa Iloilo si Engineer Charlie De Prasser. Mayong hapon live ka sa RMN Iloilo.
13: Yes sir, maayong hapon, maayong hapon sa taring ng tagpalamatay sa RMN.
1: Yari pinakuli nga nakat sa panahon karon nga adlaw, Agosto 22 sa 2026. Southwest monsoon ang nag-apikto sa bahay sa Luzon. Samtato naman kinamonitor nga typhoon, may international name nga Saudel sa Gwasang Philippine Area of Responsibility. Uli na si Platanya sa 2,555 km na sintangan sa Northern Luzon. May kapasugon nga hangin magalabot sa 150 km/h malapit sa sentro. May pagmadlos magalabot sa 185 km/h. Magkahulag naman ini pa amin na nakatungdan sa 15 km/h. Samtang tropical depression naman yung atong ginamonitor, o lima na si Platanira sa 1,055 km east sa Eastern Visayas. May kabasugon man niya hangin magalabot sa 45 km/h malapit sa sentro. May pagmadlos magalabot sa 55 km/h. Magkahulag naman ini pa amin na nakatungdan sa 30 km/h. At tropical, sa mga tropical depression, international name ng Gennari, uli na si Platan, iara sa 660 km na aminhan na sintangan sa Itbayat, Batanes. May kabasagon man niya hangin magalabot sa 55 km/h malapit sa sentro. May pagmandos magalabot sa 70 km/h. Magkahulag naman ini pa aminhan na katungdan sa Mahinay. Samtang din sa atong sa may Western Visayas, particular natural sa Iloilo, magapang ibabaw sa gihapon ang kaysa magalumuntog to magalumang niya kalangitan o generally fair weather kita magluwas lang sa mga isolated ng mga pagulan pagpangilat panag-uob dalas ang localized thunderstorms. Mahina tuptog makasarangan naman niya hangin magkalinabagat na nakatungdan magadalas ang makanay tuptog makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. At sa itong temperatura nasa 26 tuptog 30 degrees centigrado at now magatunog dalas ay 5 karoon niya hapon magabutlak alas 5.40 buwas sa aga. Kaya kamo ni pinakauling lakad sa panahon gikan diri sa Iloilo pag-asa Charlie Debra.
9: Engineer Sir Engineer Charlie sir. No la sa aton sininga forecast by next week maga paulan diri posible ng habagat pero si sininga weekend sir improve weather pa kita sir.
1: Yes, sininga weekend natin sir. Generally fair weather pagkita sa gihapon ano. Possible may mga mag-search naman ang southwest monsoon ko na habagat by next week naman sir.
9: Mga ano sir, mga Monday or Tuesday na siya man magabalik?
1: Yes, possible mga Tuesday or Wednesday.
9: Okay, sige. Salamat kay Engineer Charlie Depra sir, mayong hapon.
1: Welcome sir.
8: RMN News Panahon.
9: Engineer Charlie Depra, matamagin sa salamat sa pag-asa Iloilo, no? Dalagan sa aton sininga panahon. Grabe ni tatlo ka bagyo sa kuwa sa aton sininga Philippine Area of Responsibility. But now, no, hindi pa kita apektado, no? Bungod ang abagat, daway pagawa ma-enhance, no? Sining mga weather systems ngayara iya sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility, no? Ang aton sininga balantayan kag preparahan by next week, no? Ang pag-ulan na naman diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo hopefully no hindi lang kun tani magtama gid kadamol na pareto nagligad kay ang ambal sa aton sining Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na sa PDRRMO ambal ni Retired Colonel Cornelio Salinas ang head sa PDRRMO mga karadyuman na saturated na. This time, ang aton sining mga talamnan, but siningon, basa na, no? Ang sponge effect niya, no? Do, puno na, no? Muning rason kung nga ang pagwaswas ang ulan, ha? Madasig iyang magtaas ng tubig kag magbaha sa pilag ka mga area naton mga karadyuman, ha? Dari sa may probinsya sang Iloilo. Anon mo, abin na kon sige-sige ang pagtupa yasang ulan, no? Sa may isa ka area, siyempre nagapundo man ang tubig, no? Hindi man sa dali-dali yung makaparaog or makasubside mga karadyuman, kay may pundo na, no? Sa idalom. Nangambalang sponge effect, siyempre ang ispungha na, no? Kung puno na nas tubig, bisan ano mo pagka balon nga magsuyop siya no inuuno mo siya sabay tubig ang pagkumos mo sina puro na lang tubig tanan magwa no ara na dam tubig wala na sang suyupon pa sa sagwa no kay bastante na siya mga karadyuman amo na ang estado man sang aton sini mga kadutaan mga talamna naton kay dugang pagid no kadamo na sang saltation sa aton sining mga waterways, no? Ang aton sining mga nalagyan sang tubig, may mga porsyon nga gintabunan na naman iya, no? Sang higo, sang basura, nag-contribute man sa madasig nga pagtaas ang tubig. Amo na nakitaan sang aton sining PDRRMO, no? Sa nagaligad diyang adlaw sa pagbaha, no? Dari sa may palibot sang probinsya sang Iloilo, na anong gid kabanwatong nag-igo mga karadyumano sa sining pagbaha. Standby sa aton sining nga pagpangalaga di check tas diri madugay si Radyoman Marjorie Herbo Miane, no? Direkta dira sa may area iya sang sa probinsya sang Iloilo. Na sa sining insidente nga nagluntad man, no? Ang pag-arado sang isa iya ka pick up sa burger stand na ano mahaw sang burger na gutom gutom ang driver sang pick up pero daw lai niya, no? Ginarado niya ya ang burger stand mga karadyuman isa diri ang pilason. Standby sa ton sining pagpangalagad kay doari naman kita subong sa tion ba lang konsuguran gani isang vehicular accident, no? Sunod-sunod naman, no? Amunin kayo nasa nga agad dito sa may bagingin na nagligid iya ang isa ka delivery van mga karadyuman, no? Ang counter truck na nagkargas sang diaper, no? Dapakad to kung tani sa may area sang Gimbal Kagmiag-Aw madeliver sila and last stop nila padulong sa may probinsya sang Antique. Standby sa ton sining pagpangalagad kag storyahan taman karon, no? Ining pagsugod na sang programa or activity dira sa may Iloilo SM Iloilo Central Market. Subong gid lamang iyang hapon kapita sa merkado, no? Isa sa mga programa from the Iloilo City Government. Kabahin man sang Coffee Week iya sa Iloilo kag part na sang Charter Day Celebration. Mga side events ini sang Charter Day Celebration ang pagbukas sining hapon gin pangunahan ni Mayor Raisa Treñas Cho. I-check tanay ang balita o podcast Marjorie Arbomiane sa sining burger stand nagin salakay sang isa ka pickup.
13: DYRI Radyoman Report.
14: Radyoman na mon na ginsalakay diri sang or ginarado sang isa ka pickup na salakyan nga gina-drive sang babayi ang isa ka burger stand sa Barangay Poblasyon ni Lucena Iloilo alas 5:40 kaninang sang aga Agosto 22. Ang driver sang Ford Ranger ginhinago kay Alice Lay 42 anyos sang amuman nga barangay. Sunod diri kay Police Lieutenant John Ray Laruan, officer in charge sang New Lucena Municipal Police Station nga base sa ilang investigasyon. Pagwa ni Kuntani, Radyoman Mon sa ilang garahe si Lay sang hinali lang nga nadulaan ini sang kontrol sa iya salakyan bangod sang ginapahayag mechanical error. Bangod sa ni nabungguan ni Lay ang kasugata nga motor nga ginadrive ni Alias Lon ligal ang pangidaron kag residente sang Zone 2 Barangay Zaragi Pototan kag dumiretso pagid ang salakyan sini sa Frank's Burger Machine. Sa karon, ginabulong sa ospital ang driver sang motor samtang nag-aregluhanay naman sila sang driver sang pickup Radyoman Mon kung sa diin na buligan ini sa iyang kagastuhanan sa ospital. Sa burger stand naman, wala pa sang tawo that time Radyoman Mon. Maswerte nga wala sang may napilasan pero sa paglantaw naton dari natin sa initial nga pahayag sang driver nga naano ko no mechanical problem by base bala nagsala lang bala iya tapak ay instead bala sang preno Radyoman Mon kag iko nasad tumo sang bag-o pa lang bala abi ko preno ano tapakan ko ano gali gasolinador, no? Pero ti anyway kay na ano naman ini na kuha na sang kapolisan ni imbestigaran na nag ano na lang no nagareglohanay nila magtimbang nga bahin nga buligan ang biktima sa pagpabulong sini sa ospital. Daming fracture tong iya nga kamot bangod sa naangkon nga asamad matapos sa bungguan sang pick up Radyoman Mon.
9: Nagarigluhan ay naman lang sila.
14: Yeah, gin ano man lang gastuhan sang driver sang Ford Ranger ang sa kumbaga ang iya black expenses sa ospital huligan sa pagpabulong, Radyo Man Mon. Sa Burger Stand naman, basi may mga insurance man or ano man ang ilang arrangement, depende naman ina sa kung ano tawag ni sa tagiyas ng Burger Stand. Diba doon ano na siya? Doon franchise?
9: Oh, dalaban so, na franchise eh?
14: Oo, depende na kung anong ilang plastada dira na mabaydan, kasi dira mala na dalapit sa puloyan man sang ining driver sang pick-up Radyo Man Mon. Amo na madulong naton nga balita subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, Areman Iliilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
15: Tatak, RMN.
9: Madamog nga salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane.
15: RMN News and Public Service.
9: Oras nato na 5:45 na sa hapon sa tonsiling pag-pangalagad. Subongit lamang hapon nag-umpisa na ang pagpatigayon or activity no para sa mga coffee enthusiasts naton, mga coffee shops no diri sa may siyudad sang Ililo, 15 ka mga coffee shops ang ara dira karon makitan sa may SM Iloilo Central Market na nag-showcase ang ilan sini nga mga produkto, mga karadyuman, inibilang paglantaw man sang Iloilo provincial government sa promotion sang coffee culture na tundri, no? Ay ang coffee culture dire sa may siyudad sang Iloilo for a long time, no? Gamay ito sang una, yung magambal gani nga mga pi damo dire isang mga ginistoryahan, no? Kung kisang mga chismis sa barangay, sa politika, kag sa pangabuhi sang tawo, dira na dagaginwa. Maluwas sina, no? Ti ang pag-promote man sang ining mga native naton nga mga kape, no? Mga karadyuman. Amo di na magambal ang Ilonggo nga ta, pangapita, no? Hindi ya sila nga literal nga kape, kay matiduro na sang klase sang kape karon, may mga frap, no? Ano pagid ni, may mga smoothies, sa may mga ice cold coffee na, no? Amo na di magambal sa aton nga mga pikita. So, sa mga utod naton, dira sa may Iloilo Central, SM Iloilo Central Market, ara dira ang ining aktibidad sang Iloilo City Government para nga maduso man, no? Ang coffee culture sang syudad, apart from being city of gastronomy, no? Ining ginapromote karon sa syudad ya sang Iloilo. Manami ni kay mga development, no? Mayara sang mga application nga pwede mo malantaw kon diin ikaw pwede nga makapangapi sa may syudad. Mayara pa sa mga mapa, no? Do pariho bala ni sang nang order ka bala sa Grab, no? For example, may makita mo dala kun diin ikaw makadto, no? May direction nami, no? Nami sini pagplastar ni Sir Noy Dungor, ang presidente sang Iloilo Coffee Board kag Philippine Coffee Board, mga karadyuman, no? Sa isang tala pala karon sa aton sining pagpangalagad dugang, no, para man nga may baluan sa aton sining nga mga kauturan ang ining nasambit iya nga programa sang Iloilo City Government, no? In a while, no, kay pabati ta si Sir Noy Dungor diri sa aton sining pagpangalagad, and of course pinaka mga development man karon ang ginkalipay man sa mga market vendors nga dirigin butang sa may SM Iloilo Central Market, no? May mga ginpangako si Mayor Raisa Trenas to sa mga vendors, pagdugang sang ventilation, pagbakal sang dugang ng mga electric fan, no? Kag pagpabugnaw, no? Sang lugar sang mga vendors naton adra sa may SM Iloilo Central Market. Nado karami, no? Ara ka na sa matinlo iyang merkado to, tapos ventilated ba, no? And of course, ang bulig sang Iloilo City Government para man nga ma-promote ang mga produkto dira, no? Sa may Iloilo Central Market, no? Amo ning isa sa mga talalupang doon mga karadyuman na nakita to gina sa dalom sa ugahan, no? Ang nasamit nga ginabalik-balik to sa may banwasang istansya, no? Ining ano ganito, tosino bala nga isda, no? Mga uga bala ni, no? Sus, tukay na to, galing kay ti. Wala tabi sa may na bit-bit pa. Tulok-tulok lang anay, no? Pero ara dira makitaan mo ginabalik-balik sa aton sining mga kauturan, no? Matinlo man kay ti ara na sa palibot mo, no? Ang tanan iyang nga balaklon, utan, no? Mga seafoods, no? Adumduman ko sang una kay ti di man ta maglayo gid sa merkado mga karadyuman, no? Ang amay ta sang una market vendor man, no? Baligya sang native bala ni nga manok nga dress chicken, no? Ining manok bala nga gin ano na nga da, no? Ining mga gin nimulbulan na bala, no? Kag ang lugar nga na before nga gin kayo naka-witness kita dira sang una, no? Inaugurate, I don't know kung anong tuig to, nalipat lang ko, si former President Cory Aquino that time, no? Isa sa mga nagbukas sinang merkado sang gin renovate, no? Yung mga 80s sa to, kito ara kita si elementary, no? 80s, late 80s, mga karadyuman. Sa din isa kami sa itong giniwat, at the same time, mismo si Anay President Cory Aquino ang nagpanguna sa itong inauguration. Ano time bala ni, hindi ko magsala, no, Mayor Ruding Ganson pa, no? Ang chimpong ito, hindi madugay-dugay naman nga gin-renovate na, no? Ang Iloilo Central Market and sangulihi, amoning gin obra na gid, no? Ginihimo ng public-private partnership mga karadyuman sa bahin iya karon sang city government. Play tabla na karadyuman Jason, no? Si Sir Noy Dongor ang presidente sang Iloilo Coffee Board kag Philippine Coffee Board mga karadyuman. Ano ini programa kag ganong benepisyo sini sa mga coffee shops? Apabatian ta ang pagpayag ni Sir Noy Dongor.
16: Assistant Director sa Philippine Coffee Board, sa Iloilo Coffee Board.
17: Sir, pala ka participate sa mga coffee shops sa
16: Tunari? Although I think ang mga 15 sila subong ang mga participants, tanan local coffee shops natin. Yeah.
17: Ano ka importante
16: na ba diyan sa mga pero para sa inyo sa Iloilo sa Coffee Board ay importante. Kunta na wa nato nang istorya sa industriya sa Iloilo nato, no? Napaka-importante sa whole sa merkado ang lapas diba na mo mga coffee shops dira. Same with Central Market, same with the dating super ginatawag nato, no? Actually, ang super man na, amo man ang venue kung din ginatrade ang mga coffee alin sa mga banwa-banwa. So, amo na ka-importante ang role nga ginaplay sa mga merkado naton. So, we're very thankful, no, sa city government, yung kay Mayor Raisa, na napinsaran nila nga ibalik ang sirkulasyon, no? Ang pag-istorya, ibalik ang kape sa merkado. So, mayugit na yung opportunity, bala, para nga ma-istoryahan ang kape sa liwan.
17: Ito
16: more than 1 week, sir. Nga 1 week.
17: Sa isang mag-encourage sa atong sinilang mga coffee shops, may misahe ko, sir, sa mga coffee
16: ang mga coffee enthusiast? Ang mga coffee. Ang mga coffee enthusiast na ito, no? Kung may time ka mo, hapit ka mo di sa Iloilo Central Market, no? Umpisa subong adlaw, mayari subong opening program, Pero after that, yung mga competition, makita sa everyday, meron din activity. May mga classes man. So kung may time, habit, get in, supportahan na to ng ato yung mga local coffee shop owners.
17: Gusto po ang kapilipre.
16: Yeah, may ara po testing. Pero te, supportahan taman yung bakla ng ato yung mga coffee shop.
9: Ayon sa nga pagpayag ni Sir Noy Dungor, ang presidente sa Iloilo Coffee Board, kag at the same time Philippine Coffee Board mga karadyuman, presidente man si Sir Noy Sangkwa, no, sang ano ni ang mga grupo sang mga businessmen aton, no, diri sa may siyudad iya sang Iloilo mga karadyuman, no, dako ning oportunidad ma-showcase man sa mga coffee shops ang ila sining product at tutukay na masikat yung mga pangalan, mga kapiyan. At dira sa may Iloilo Central Market, kilala kita isang una ang Dilyon yan. No? Lately na lang gani, iasang pag bago na nga under na sa SM Iloilo Central Market, ang match nagsulod min dira. No? May mga kapihan dira nga, ano, pag hindi ganito pa, sang Dilyon yan, sa una nga perme, gina pangapihan kung aga. No? Kaya mati, sa kalawigo naton sa media sa mga karadyuman, no, ining mga kapihan dira magambal ka nga mga pita basta wala lang yasang mga event kunaga, wala lang sang balita, no, dira na daga tililipon, no, ang mga retired police, no, ang siyempre, no, kitabo sa media mga kapitan, former barangay officials, even former city officials na ton. Story sa muna, nanday former mayor Malabor, no? Sweeto Malabor, dira ginasungunag pangapi iya mga karadyuman sa may Iloilo Central Market pa, no? Sa old Central Market mga karadyuman. Di diri subong damo naman, mayari na kita sa may Molo, sa Plaza Sang Molo, no? I think that iyan iya sang liga nung ginapadalagan. At the same time, ang mga coffee shops naton sa mga malls, no? Pero may ginabalik-balik sa ang mga kilala ko. Adira sa may SM City, oh. At iyara na nagatambay man ang mga personalidad, no? Ang mga mayor sang mga kabanwahanan, no? Pero may dira ga pangapi dari sa may ano ganin ni sa kilid sa may ano park ni sang Ayala pa, no, Atria district mga karadyuman, no, may ara man dala sang kapihan pagid, no, sa may area sang Smallville, no, damo kita dali sang mga sarang ipabugal diri kagti ginadayaw taman ang Iloilo Coffee Board kagang Iloilo City Government sa sining initiative, no, para nga ma-promote ang aton sining coffee culture, no, sa may siyudad iya sang Iloilo kay ti dako gani, no, ang kabahin sa aton sini iyang kasaysayan, nambag sa kasaysayan naton sa pagpangapi sang una sa lapas mayari diri sa maluwas kay Nining Kapian, mayari pagid sa una nga ang native coffee pagid, no, isa man sa una sa mga malawig-lawig man nga ginatambayan sa mga katapo sa media, mga kapitan, mga barangay officials dira sa may lapas, no, ang mga kapihan dira puti subong dito na gi-locate na sila sa ibabaw, no, kung mga pika mo mga kapihan to sa may ibabaw iya mga karadyuman, no, sang lapas sa market bag-o na tinlo na, no, nami na nga ton sini nga lapas sa public market kedo lapit na lang mahumandi sa may sagwa man, no, ang aton sini iyang natawag sini do Dr. Tirasa yada, no, isa man sa mga bulig man sa aton sini nga mga kauturan, ang identity man sang lapas sa public market may ara niya sang parking space dito man sa may ibaba mga karadyo man. So kung kabay pa mga coffee enthusiasts na to, napit-apit ka mo dara kay may mga activities, sining mga activities like may painting contest, no? may pa naminami ano ni tawag nila ning paraminami imo showcase ang produkto nila nga kape no ara dira mga karadyo man at daw may mga activities I think until next Friday no by August 28 no in line man ini sa Charter Day celebration sang aton sini nga city government. And of course din yung mapagkalimtan ha aton sini nga broadcast 3 pati kayo noon taman mga karadyo man masunod man iya nga semana no magbulig kita sa pagpananom sang kahoy no kay isa ni sa

0: kapututan na nagamonitor kita always. Kas James Carpe, mayong hapon man sa Dumangas. Kas Brudpit Madera, Bistuwer, dira sa may New YE Iloilo. Kay Sir Rocky Penuela, kay Tuto Brick Show pa rin yun. No? Kay Tita Remedios Penuela, kay sa Penuela family. Ang bilog nga pa rin yung family diri sa may Haro. Tita Rose, Tita Norma, kag Tita Sonia sa kay Tito Jimmy. No? Sabahin niya sa barangay na Saret, Binabista, Gimaras, mayong hapon. Gid sa pamilya Gerhen, dira sa may barangay Sitio Matingkong. Barangay Juanico, Banati, Iloilo. Madamo, gid nga salamat. Sir Larry Gerhen, kag sa asawa niya si Ma'am Jennifer Diaz Gerhen, no? And of course, sa kay Security Guard Munding Montalbo sa area sang Barangay Halawood Barutak Nuevo Iloilo, sa aton man sining avid listeners sa may Barangay Libong Kugon Saraga, no? Kay Tatay Roger, no? Kamusta na tay, no? Sa ka apo niya nga si Hilway Joso kag Amido family, salamat gid. Security Guard Ramon Amparo dira sa may barangay sa may Barutak Viejo na District Hospital. Sa mga utod naton mga listeners naton sa may airport dira sa may international airport sa Mandurriao na mayong hapon, salamat gid sa inyo, no? Alang-alang kita sa tiempo na bawion ta lang na pila nagka mga greetings mo naton, no? So mga listeners naton, no, pinagpagpasalamat mo naton sa adlaw-adlaw niyo nga pagsuporta kag pagpamati, no? Subong number one radio network kita sa may syudad sang Iloilo, no? Salamat gid na amo na ngamon sining pag balik man, no, sang ginatag yung suporta kag pagsalig diri sa aton mga ka-radyo man. Standby na sa mga balita lokal sa pagsulod na sa RMN Evening News. Sa ngalan ng idlamang ni Radyoman Maggie Malariado, kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyoman Mon Iales Kapalihan.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. RMN.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintala nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
1: This newscast is brought to you by iBerry.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Kagali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
4: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Gikan sa number 1 smart

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Van, pero bilang kasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hinitistingan ko ito, mayalit yugid. Salamat git sa Santon Plus Gold, kaya nabulang ako nga pulser.
1: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw. Paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused.

0: to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, Stress Tabs.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningatiyon sang tig-ululang tagbagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandang. Indigid magbiyahe o kung magpalawod malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibago sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posibleng oras sa inyo pagbalik. Para sa dati nga responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
5: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07.
4: RMN. Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan, RMN Evening News.
5: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
6: Adlaw kita subong sang Sabado, Agosto 22, 2026.
5: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
6: Sa inyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
5: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan ni Radyo Man Reze Bordon, na kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
6: Ako naman si Radyo Man Lineth Fernandez Ulatri.
4: Headlines.
5: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, kapitan sa merkado, formal na nga ginbuksan sa subong adlaw sa SM Iloilo Central Market.
6: Balita sa luwasang pungsod, Trump nagpahayag nga hindi ipahanda ang Iran sa isa ka kasugtanan.
5: Sa showbiz, Leia Salonga naging emosyonal sa nagsaylo na sing dorm ang iya anak na si Nick Chin. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:08, kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Formal na nga ginbuksan subong adlaw Agosto 22 ang kapita sa merkado sa SM Iloilo Central Market. Ginpangunahan ang aktibidad ni Iloilo City Mayor Rice Atrenes Chu, kaupod si Mr. Noy Dongor, presidente sa Philippine Coffee Board kag Iloilo Coffee Board LEEO kag mga representante sa market vendor sa Iloilo Central Market. Kalakip sa nagpasakop ang 15 ka mga coffee shop sa syudad sang Iloilo. Sa iya mensahe, ginpahayag ni Mayor Trenyas nga luyag niya nga buligan ang mga coffee shops sa syudad kag ma-promote ang coffee culture sa mga Ilonggo. Ang aktibidad ang patigayunon na umpisa sa subong adlaw Agosto 22 tugto 28/2026. Ang ining bahin ng mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangwantra man ini sa constipation, kada ko ang bulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension. Medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamang kutanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420-4683 o kung 330-3673. Mag-inom sang life extension, vitamin D3. Pagkatapos pamahaw kag Super Fiber andes sa panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
6: Sa iban pang balita lokal, ginathag ni Councilor Jose Maria Nene de la Liana nga wala sang conflict sa tunga nila ni Councilor Cedfrey Cabaluna. Ini matapos maglapta ang huring-huring nga daw kaangay nga may lainay sang buot sa tunga sang duha ka konsehal matapos nga wala ginugyon na ni Cabaluna ang proposal ni de la Liana angot sa pagsulundan sa pedestrian lanes. Sa interview sa RMN Iloilo kay Councilor de la Liana, ginkompirmar sini nga wala sila sang lainay sang buot ni Cabaluna bangod nagsuswan man gani ini sa iya nga sa baylo nga magpropose ng ordinansa i-amend na lang ang existing traffic laws kag pataasan ang penalidad. Suno pa kay Delaliana, kilalahay na sila ni Kabaluna sang kolehiyo pa lang, gani hindi niya makabig nga may konflikto sa ilang duha nga pareho man nga yara sa idalom sang isa ka partido.
7: So may letter ta nga gi-receive sa iyang office. At ang iyang recommendation kay siyang chairman, ang iyang recommendation is to amend the penalty, pataason. Wala. Mm-hmm. Kay kung malumduman ta si Councilor Kabaluna, sa college pa kami kilalahin na kami na, ang I think ano na, accountancy na siya, o commerce, ako polsay, dahil na ginatugpo kami na suna mag-debate or mag-extemporary speaking contest, wala kami sa malayan na sa isa kay isa.
6: Lakip man sa iyang ginathag nga wala sila sang lainay sa buot, bangod nga wala siya napilian sang partido nga mangin vice mayor. Pahayag niya wala pa mag-init ang iya buli sa pagkakonsihal, kag nahibaluan niya kung diin lang kutob ang iya ikasarang.
7: Wala pa galing nag-init buli ta sa pagkakonsihal, kag Diyos ko, hindi ko, I know my worth, balaan kuya kung astadiin lang ang limitasyon mo, balaan kuya kung astadiin ka lang, wala kuya nag-handom. Okay na po sa pagwala, okay na po, hatag sa mga senior.
6: Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Jose Maria Nene de la Llana.
5: Sa piyak na bahid or sa kaangot nga balita, hugot nga ginpanginwala ni Councilor Jose Maria Nene de la Llana nga ginpatulog sang iya komitibang isa ka ginapropose nga ordinansa ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. Kasunod ini sa pahayag sang Vice Alcalde nga nagtulog lang sa nakalainlain nga committee ang iya 13 ka ordinansa. Santo sa data gikan sa Iloilo City Council, may pinakamadugay nga nakapending sa Committee on Information, Technology and Computerization nga ginapamunuan ni Councilor de la Llana. Ini amo ang proposed ordinance establishing a 3-digit emergency hotline number nga ginrefer sang Agosto 13, 2025, kag karon delay na sa 372 kadlaw. Patag ni de la Llana, ginaktuhan ini sang iya committee ba or committee bangod nga ginpaidalom ini sa committee hearing nga gintambungan mismo sang City Budget Office kag iban pa nga stakeholders apang suno sa iya. Nag-ako mismo ang City Budget Office nga hindi ini masarangan kag wala sang bastante nga budget para diri, bangod mahimo ini nga magdemand sang minilyon ka peso nga pondo para sa maintenance ng software nga kinahanglanon. Ginsiling man sang konsihal nga magluwas nga ila ini nga ginahearing, wala man sa nahatag nga draft sa proposal si Baronda magluwas sa title sang ordinansa nga ginaduso.
7: So, sa amon nga pag committee hearing, nagambal ang budget office ta. Hindi kita kasarang. Ibalaan mo ang mag-handle sinisang software, may maintenance, ini data banking mo, million, siguro 8 million. And ginahulat ko pa si Vice Mayor La Baronda maghatag sa akon sang iya proposed ordinance. Kaya ang hinatag lang sa akon is ano lang eh, is title lang.
5: Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Jose Maria Nene de la Llana, para sa iya wala ini nagakahulugan nga may disgusto sila sa isa kag isa bangod sa partido, kay ginasuportahan man gani niya ang Freedom of Information Ordinance ni Councilor Shane Marie Mabilog sa diin siya mismo ang nag-sponsor. Dugang pa niya sa City Council, papisan-pisan lang ang diskarte agod mangin madinalag-on ang mga ginaduso ng ordinansa para sa ikaayo sang pumuluyo. Ang ini nga bahin mga karadyo mga na ginadulong sa inyo sing Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo. Ari ng solusyon na Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit. Mag Santon Plus Gold, ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa ato ni kayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
6: Sa piyak nga bahin, nagbathag si Councilor Alan Saldivar sa pila ka mga rason kung nga atub-tub-subong wala sang paghulag ang ginapropose ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda sa idalom sang Joint Committee sini sa Health kag ni Councilor Rudolph Jeffrey Ganson sa Education. Ang nasambit nga proposal sang Vice Alcalde among proposed ordinance requiring water break periods in schools and offices nga ginrefer sang May 2026 sunod sa records sang City Council. Sunod kay Councilor Saldivar bilang lead committee, ginaktuhan niya ini paagi sa pagpreparar gilayon sa mga request letters nga makakandak sang committee hearing. May mga gin-invite man sila nga mga stakeholders para diri. Apang sang nagpadala ini sang sulat sa opisina ni Baronda, naghambal ang staff sang BC Alcalde sunod sa iya nga hindi ini makatambong bangod sang prior commitments. Nasulit pa ang among imbitasyon sunod sa iya apang sa ikaduha nga beses sa parehong rason hindi ini makatambong sa committee hearing.
8: So may mga letter sa Hagin Parisig sa iyang office. At to the extent gani, no, may mga ara na kami sa mga partners and stakeholders na gin pang-invite for the committee hearing. Like, di yung ato niya office. But then again, naghambal ang iyang staff there sa office na she was not then available during that time because of prior commitment. But then wala kita nag-untat, no, nag-request pag kita no, sa isang ka-date wherein mga committee hearing naging ini.
6: Hayag pa ni Saldivar, nag-request man ini sang draft sang proposed ordinance ni Baronda, agud kuntani nga matun-an man niya kag maka-deliberate sang maayo apang wala man sang ginhatag ang opisina sang busy alcalde.
8: Well, oo, no. Kasi to the extent nga ginhambalan kami nga during the time na lang sang committee hearing, dira na lang ihatag ang draft. But hindi man na pwede, kahit as chairman sang committee on health, I have to research, to study also the ordinance.
6: Ang kabahin sang pahayag ni Councilor Alan Saldivar, para sa iya, wala man niya nakitaan sang urgency ang mga proposed ordinance sa mga tion sa pihak nga matuod nga yara sa kasagsagan sang tig-init, bangod nagapati siya nga common sense naman nga preparahan ang mga isusukon nga preparahan ang mga estudyante sang balon nga tubig sa eskwelahan bilang kabahina sang naandan sa mga ginikanan. Bisan gani ang mga eskwelahan sunod sa iya, may gintukod na nga potable water para sa mga kabataan. Sa piyak sinisunod kay Saldivar, iya ginaktuhan ang ginadusong ordinansa kag wala inigin pabayan, wala kasaypaukon, walay sapayan sa partido nga ilan nalakipan bangod nagapati siya nga relevant ini kag makapaayo sa publiko. Sa ulihi nga interview sang media kay Baronda, ginpahayag sini nga mayara na sang 13th tenant ordinansa nga kaangay nga ginpatulog lang sang tagsa ka komitiba.
5: Sa piyak na bahin na tumba ang counter truck na nagakarga sa mga diaper kag napkin matapos nakabunggo sa isa ka motorsiklo sa barangay Bagingin, Tigbawan, Iloilo, pasado las 9:20 kainis ng aga. Sunod sa pahinantes ng truck na si Arnold De Juan, 41 anyos or 48 anyos. Sa pabiya Iloilo, halin sila sa bodega sa Balabagoharo, karga ang assorted ng mga goodies, kalakip ang mga sanitary napkins kag diaper. Pag nagapasaka sa taytay ang salakyan, sang inali naglusot ang motor, kag nabungguan ini sa or niya ini kag sang iyang agilikawan nadulaan sang kontrol ang driver. Rason nga natumba ang salakyan, wala naman sa pilas ang driver sa truck. Ngayara na sa custody sang Tigbawan Municipal Police Station. Samtang gindala naman sa pinakamalapit nga ospital ang duha kasakay sa motorsiklo. Ang iningabahin mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Alkaline nga Baramin C nagabulig. Agad makontrolar ang tanan nga mga allergies pinagi sa pagpanubot sang level sang histamine. Kay manini ang mayara natural antihistamine properties. Manami manini magbulong sang balatian sa mata. Kangin sa nagakorap-korap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building. Sana sa ang tike kag mga karadyo man, DTX500 ang sabat sa imo problema sa ataya. Masami ka ba lang ang nagatigab? Masami ba lang ang may hangin ng imo nga tiyan? Base may diferensya ng imo nga liver. Mag-DTX500 mga karadyo man, DTX500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kaysa DTX500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX500 babakal sa mga butika sa Iloilo, Kaklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
6: Sa katapusan na nga balita lokal, arestado ang 46 anyos nga subject sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa Flores Village, Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City kagabi. Ginanago ang subject kay alias B-Boy kag residente sang Barangay Mohon, Arevalo, Iloilo City. Nakuha sa subject ang ginabanta 5 grams sang suspected shabu nga may street value nga 34,000 pesos. Ginpatigayon ang operasyon sang Station Drug Enforcement Team sang Iloilo City Police Station Number 6 sa pagpanguna sang ila station commander nga si Police Major Paul Vincent Pendone. Sa karoon na personal sa ICPS 6, ang subject ang nagapangtubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
9: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, daw nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw ka nga expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fest. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fest. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
10: Balita sa Imbayong Daga. Sa Imbayong Daga.
5: Balita sa luwasang pungso, naging pahayag ni U.S. President Donald Trump ang hindi handa ang Iran sa paghimo sa iyang ginatawag na good deal sa tunga sa duha ka pungsod. Sunod kay Trump, natuma na ang kalabanan sa mga ginapangayo sa Estados Unidos. Apang pila ka mga isyu ang nagapabilin nga kinahanglan nga masolbar antes matigayon ng isa ka kasugtanan. Nagapadayon ang tensyon sa tunga sa U.S. kag Iran, ilabi na sa nuclear program sa Iran. Ginapanindugan ni Trump ang hindi luyag sa U.S. nga may nuclear weapons sa Iran. Sa piyak sini, bukas sa gihapon ang posibilidad sa pag-istoryahan sa tunga sa duha ka pungso dagod masolusyonan ang hindi paghangpanay. Sa sakaroon, hindi pa maathang kung saan umalabot ang pinal ng kasugtanan sa tunga sa U.S. kag Iran. Ang balitang international na ginadulong sa inyo, sing Nance Liniment Oil, pinakapuro. Pinaka-epektibo pa nga plus herbal and Nance Liniment Oil. Mais arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po eh. Palaman oil, palanakit sa kalawasan na ipitin na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo pala nakitang liog na undan ng mga balik kaya nagadugo nga pilas. Iaini pa ang tatunokan patugono na buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sing Earthsmith Pharma Corporation, aprobado sing FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
10: Balitang showbiz.
6: Nangin emosyonal ang Broadway star nga si Lea Salonga pagkatapos nga nagsaylo sa isa ka dorm sa kolehiyong ianak nga si Nick Chen. Ginpambit ni Lea ang importante nga tabo para sa ila pamilya sa social media. Para sa iya, nalipay siya nga makita ang ianak nga nagasugod na sang bagong at chapter sa iya kabuhi apang aminado man nga siya nga masubo siya bilang isa ka Iloy. Naghatag man inis ang mensahe sang suporta para kay Nick kag nagsiling nga ginapabugal niya ang ianak samtang nagasugod na inis sa iya kabuhi sa kolehiyo. Para kay Lea, dako nga pagbag-o ang pagsaylo ni Nick sa dorm apang isa man ini ka oportunidad para sa iya bata nga makatuon mangin independent kag malabot ang iya handom. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mo yan kay partner o kun kay missis at yun sang labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested proven ang iyang mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakagsupalmeto, nga kilalangan nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan na kung napabayaan nga magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod ilan ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay missis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung paggapuyin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
9: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
11: Kabloom!
9: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
11: Kabloom!
9: Testingan na ang Charm Fab Coin. Bagong
11: Kabloom!
9: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: Oras, Filipinas, Standard Time, alas 6:24. Radyo Manlinet, ginagreet nato ni happy, happy listening. Nakatutok dari sa aton nga pagpangalaga dira sa may Villa Matilde, sa may entrance, gira ba na nagapamati ko na the always sa Ormin Iloilo. Happy, happy listening man. Nakatutok dari sa di ka may itirik yung mamre na mapa kay Lola Milanya Padernal. Kay Police Major Roy Tayona, kamusta ikaw sir? Kay Manini Curitarda, Police, sa Brigadier General Roger James Brillantes, kag Manini Michelle sa John B. Hotel sa Generosa Street, Gimbal. Happy, happy listening kay Police Major Dajay Dilima, kay Maninoy, kay to Joseph, sa Joseph Taylor rin, kasi iya upod nga nagpanahi dira, kay Dr. Rexes ng St. Paul's Hospital, sa iban pagiging nakatutok dari sa ato nga pagpangalaga, the happy, happy listening.
6: Sa atin naman mga Facebook Live viewers, maayong gabi lang, Ma'am Florencia Sukaldito Kalimpay, Ma'am Margie Cobillas, Laura Sumagaysay, kagawad Noel Cosconuela, kay Sir Stephen Fanega and Family, Niel de la Riarte, Edgar La Barico Sr., Ernesto Lavores, John Perotso Sumagaysay, Danielle Ganyon Taborno Jr., Leonardo Martiniti, maayong gabi. Kay Noemi Aquino Sanchez, kag sa iban pa natin ng mga tagpalamati, maayong gabi. Ginapatamiyaw lang galing ni Rajuman Rezi Bordon, happy, happy birthday kay sa iyang amay, kay Tito Ireneo Bordon Jr.
12: Happy, happy birthday! Ito wala gitada para buwas. No, buwas, no, galing hapon. Pwede buwas, pwede man Lunes.
6: Pwede pa buwas, ah.
12: Di gani karun. Mga karanjo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
6: Sa liwat adlaw kita subong sang Sabado, Agosto 22, 2026.
12: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang aton technical partner,
6: Rajuman Jason Renzi, Kabatanya.
12: Sa pangalan ni Rajuman Renzi Bordoan, na kami ang inyo nakaupod sa pagbalita, ako si Rajuman Marjorie Hervo Miane.
6: Rajuman Lineth Fernandez Silatriz.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sang RMN Drama.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si may nano.
3: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
2: Oo. Oh, tumar kong Ibirecrin. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Bikimo kayo.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Hello, anak.
5: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
4: Ganyan ang Pinoy.
6: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: kinabuhan karon sa katapusan ng bahin sa natong sugilanon diri sa Mundo Mistiko sa kasaysayan Pagbalangga ni Nanay.
1: Grabe ba? Kagano'y ningari sa plastik? Bugas?
2: Dolor? Nag-uutan ako. Gingaluhan ko ikaw. Ari...
1: Ombe!
2: Uy! Sa dinagali ng isda mo? Sa suba? Buhi pa ho?
1: Sa imo ini nagalinay?
2: Ha? Eh, hindi ah!
1: Ah! Kelimundo siguro. Gindolong niya ini kag... Kag may bugas pa na yo?
2: Hmm. Ano? Kelimundo? Aya! Duwa laman ni naginahimo sang bana mo, Dolor? Ay, tanik, pabaluya ka eh.
1: Ha? Kung hindi ka rin mundo nagalin ini, sino man nabing mabutang sinidiri sa iba, wala misa, nay?
2: Ha?
3: Suka na, Dolores, na makaon ko. Pukawal lang ko, karong-karong. Para na kay Maigda lang ko disbir, ha?
1: Rimundo, wala ko pa nalutong sudan niya dala mo.
3: Ha? Wala ko yan na kanala sud Andreas Balaya. Di ko magkuha kwarta. Ha?
1: Rimundo?

0: Chay, malakad na ko sa eskwelahan.
1: Baw, aga ka pa ah.
0: Ho, Chay, pila pa nga daan ka kilometros ang lakton ko pa bariyo. Tapos, wala pa ko balon. Kaya wala pa nakahulam sa iya mo si Tatay Bubo.
1: Ay, kung may kwarta lang ko, hatagan takit ka, Ching.
0: Tuod?
1: Oo. Hindi,
0: tagain ako, Chay.
1: Tuntung na bata ni Ay. Wala ko gani kwarta. Kaya wala man ko ginatagan ni Choy Murimundo. Si Lola mo malang naghahatag sa akon, bay.
0: Ara ko! Damahulog ang kwarta mo sa bulsa sa duster mo, ho. Tugain ako da, Chay.
1: Ha? Sa di... di ba, may, hala? Isa kalibo? Eh, sa di ininagalin? Abi?
0: May, oh, hala! Oh. Tumuta mo, kwarta mo, Chay! Hala? Abi ko isa lang kayo na nakalibo. Dali, kadamo pa. Hala, pila nakalibo man.
1: Sa din ni nagaling ng kwarta ng ari sa bulsa ko?

0: Dolor, sino ayan ang nagabulig sa imo man?
1: Wala ko ganit kay Balunay. Pero, pasalamat ko kay nakapatindog ako sa Casillas.
0: Maayo kapag ganiya kay nakapatindog ka.
1: Aton inata nanay. Amo nang wala ko naging tapik sa balay kay basit matingala si Raimundo kung sa diin ko sina nagkuha sang kwarta nga gingasto ko para dira.
0: Ay, Dolor, sugiri bala ako. Sa diin naghahali ng kwarta nga ina. Ha?
1: Ha? Sinanay, wala ko gani kay Balunay. Kakainaaga pa. Kadamot na sa prutas sa ibabaw la misa. Tag may bugas naman. Hataganta ka mo karoon ni Delia, nay.
0: Ano? Ay, Dolor, nagalibog bala ang ulo ko kung kay sino maghalin ang bulig nga ini nga ginahatag niya sa imo. Ano abi kung dito lang ani ako sa imo balay, maestar. Hindi na din sa ilan ni Delia. Kung gusto ko lang mahibaloan kung sa diin naghahalin ang mga paggaon ng kwarta mo. Kung sino nagabulig sa imo kay makatilingala eh.
1: Nay?

0: Tagay ko na kwarta. Damo galik kwarta mo lang kagit nagapanol. Gida, inatago-tago mo lang.
1: Mundo, wala ko yagani isang kwarta.
0: Saro pero, sabayuan, nakita ko. May limato kalimutan.

0: with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Silang mo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako agad 2, sagsagad i 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta ko ng pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta siya na nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian, kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer, GP, sa acute appendicitis o kung gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation and DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
2: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
3: no? Nubo lang.
2: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kung ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics. And not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugit, grabe ka sakit, Sir GP. Kung naghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: TTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score ganit?
4: 470.
2: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa aga, bali 2 times at
2: it. Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunistic bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause sa appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Dapat causing hindi ka constipated.
2: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
3: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganun normal, imo pupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong nga appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakon sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
2: Kag Pure C, ano?
0: TTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, hirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times to, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
6: O, si Karen, handa mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Maulan man? No worries na ako'y

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Basta pare ko, tumaro sa Anton Plus Gold, kay okay din naman sa arthritis. Matungagin na duwat na uman ang paginom, okay din kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
4: Huwag alis si Ariel, nagkanto si Ray, isang nagligan, sikisakit, hindi ka tama, ilang basin tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako, tutunan, salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Dr. Pinoy, squalene capsule.
5: Nagkato ko sa Binalbagan, yan may pasyente kong 47-year-old na kanahang bayad, dok, sa una niwang niwang ako. Tapos, amuna, dok, ang ako niya gininom, nagdami ang ako niya lawas.
6: Wow.
5: Kaya gusto yung pag magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nabay ko ka namin, nagilang sa lawas mo. Tapos yung compute ko yung nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambal yan, niwang yung kudok sa unas, niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipagipagi ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kaglutatayon. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagkaka.

0: tayo.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Sa TAC RMN. Number 1.

0: yaptın böyle? Ne yap? Ne yapsın? Çok suçlu değil mi?
1: Napadalom ko ng kamot ko. Kagano tong siling mo, ha? Sino nga, Undoy?
0: Mundo! Mundo ang bata ko si Undoy!
1: Ano?
0: Nakita ko siya!
1: Salin!
0: Ambot! Basta, ari siya din kay ina! Nakita ko siya! Ari siya din sa balay! Nagbalik ng anak ta!
1: Sipong karuya! Buang kagidi mo ya! Eh, kanami siya mo kasigona! Densya, ha? Kaya ako mapatay siya! Ha?
0: Mundo!
1: Amot siya! Amunin na damtan sa mga buweta! Ngayon bis makaanak ta kag mangin malipayon nangin miserable ka buwita ha?
0: Inakabod sa imo
1: ha?
0: Sa opisyo mo
1: ako ba?
0: Ikaw ang may kahimuan kung nga anang subong sinim na dangtan sa mga buwita
1: yeah!
0: Sa mga bisyo mo
1: ha?
0: Irresponsable ka nga ba na kaga may isang bata ta kay minal ka
1: oh,
0: ikaw na patay sa bata ta
1: me.
0: Ikaw mundo

0: Ano, Delia? Nakita ni Manang mong iyanak agad dala sa lasang ni Manong Raimundo sang gamay pa?
1: Oo. Buhi siya ko, no?
0: Hindi ko magpati, ya. Sobra na blapulo at uwi ka na dula ang bata, ya.
2: Anak ko! Ikaw, kid! Maluhoy ka! Hindi na pabayaan si nanay, ha?
1: Ano ka, no?
0: Ate, wala na. Nagbuang na ginang magulang mo, ya. Abi ko nag-ayo na ina siya.
1: Ay, kaluhi man sa magulang ko. Pero, sino kaya ang nagbulig sa iya, no?
0: Basi, wala lang takabalo, ah. May maluyag sa iya nga tao nga batunon siya, bisan may bana pa siya.
1: Ginago, hindi na iya. Basit patsyon siya ninong mundo kung nakita siya. Pundot siguro, bulagan niyang bana iya nga wala pulos, eh. Kamangita bana nga bago. Pero, sino man niya tao mabulig sa iya kag mga luyag sa iya, kay man, may bana siya.
0: Ito.
2: No, hindi na pabayaan si nanay, ah.
0: Ah.
2: Nako, maluhoy ka na.
0: Ate, wala na.
2: Hindi na pabayaan.
0: Nagbuang na ginayang magulang mo, ya. Bao, maayo lang kay wala ka makasunod sa iya, no? Kay Tane, kami kita.

0: Raymundo, ari o, isa ni kalibo, ha?
1: Isa lang kalibo? Dugang, eh. Kaya may utang ko itong adaan, no? Nagpulapusta ako ito sa manok, ha? Kaya abi ko kung ano, madaog na. Napierde pa?
0: Ano? Namago ka?
1: Ah, dupi na.
2: Raymundo! Raymundo! Bayra yung utang mo! Kung hindi, may lungsod ka yan!
1: Hindi pong garoya. Kasig ka na pa nahatag yung kwarta!
0: Mundo, wala na ako sa kwarta na ihatag sa imo!
1: Kapiste!
0: Kamulan na! Oh,
1: ah! Abay!
0: Abay! Nagagin sa'yo pa yung kwarta!
2: Nanago ka kayo sa parda sa kasawa mo! Di na yun ang buhiyan mo!
1: Mga mig, pasensya agad. Pagkitaan.

0: sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Pagkats,
2: mga buti ka. Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3?
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio, makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm. Bye! So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kasi may pag-abot sa imo nga gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
4: Correct.
2: Imagine la. Lang tawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinain.
3: Sa intestine, mayon ng imo nga gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo
4: probiotics.
2: Probiotics kay ari pagkauna mo ni.
4: Oo.
2: No. Pagkaman si probiotic magproduce ang
0: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow.
3: B-complex.
2: De, tungod sa plain nga D3 ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So kung ako sa inyo, ama tama na upgrade.
3: So D3 Bio.
2: D3 Bio na ta sir boy.
3: D3 Bio check.
2: Check.
3: Plain,
2: plain D3. D3 wala yeah. Sila muna.
4: X.
2: X.
3: So nag-improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Hindi kaya aram bisyo mo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa.
4: Uh-huh.
2: Ang vitamin D, ati given kay Vera. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO o D3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalat.
2: May good food nga good fats ang D3 Bio.
0: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain. Nga D3 Bio.
3: May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya.
3: Tapos one check.
4: One check.
3: One check lang siya.
4: Gaano lang na.
2: One check.
1: D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga butika.
1: Kadang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, sa aton nga unto. Siyempre, ginagargol ito na eh. No? Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangok? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
2: bakterya
3: kagaw
2: tanan nga klase nga kagaw itrap.
3: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Tagdugang pa, Doc, ang purpose ng atong mucus.

0: focus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
1: Yes.
0: Nga pwede makatunaw.
1: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining, sunog. May BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
2: D3 bio.
1: Ano pa? May ketones ang D3 bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 bio gid. Ining D3 bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante kahapon? Damo to checklist na to, no? Number one, antiviral.
3: Antiviral.
1: Antiviral ang D3 bio because of monolaurin.
3: Monolaurin.
1: The question is, may monolaurin. Pero ang D3,
0: wala. Check. Monolaurin pala na. May kaprilik pa kag kaprik.
1: So sa mga kautura na munda, nami D3 bio gid kumpara sa plain nga D3. D3

0: D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio. Yung
2: may D3.
1: Mga butika.
3: D3Bio.
4: Health News.
5: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Roberts International Academy.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: ISO certified world class quality. TTX 500.
1: John Vietnol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar 446. Yung tilawan ko na yun, inong TTX 500. Yung 2 times to, so buong napagpakwa ako, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500.
2: Maulan man, no worries, na apoy ko na bang kami.
0: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of color-causing bacteria testing. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no away kulob.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapangalagaan,

0: para sa healthy and good digestion.
1: Manufacturing Corp.
2: Ito ang Coptay.
3: Ang D3 pa yung
4: online.
5: CS World Class Quality.
6: Ko
7: usang nabati ni O Mayalit Yogit. Salamat sa Santo.
8: Samsung Plus. Imo dugo.
9: TTX 500. TTX 500.
10: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
9: TTX 500.
10: Masalika.
9: TTX 500.

tag mga pinarangga namin na tagpalamati, dili naman nagtakop ang aton sugilanon sa simana nga ini. Kabahay, na nakahatag kami kalingawan, kagkakugmat. Ini naman ang inyong Ginoong mistikong nagasalin. Madamo din ang salamat sa inyo.

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Improve ang gonadal hormones, agon niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga side effects, wala lang sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, ito ng apps. Pero pintaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to be. Huwag basta-basta magtitiwa ang balita. Kumipar, baating magmumulalala. Mula sa kapisan.
4: That portion was brought to you by MF.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol mo ginagambal na maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man hapon gin tumano suplemento. Salamat gid gubalaki. Matama to nagula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Abakat sa mga butika.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya.

0: DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
1: Isipunan niyo, sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station dito sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 7 minuto sa kaligid sa tak ng alas 7 sang gabi.
2: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo anchor man.
3: Patas na mamamaya, yan si Henry Espera lumawag.
4: Kapata ang iyang recommendation kay siyang chairman, ang iyang recommendation is to amend the penalty, pataason. Wala, wala. Kay kung manumduman ta si Councilor Cabaluna sa college pa kami kilalahin na kami na ang I think ano na accountancy na siya o commerce ako polsay na ginatugpo kami na sa mag-debate or mag-extemporaneous speaking contest. Wala, wala kami sa malayan na sa isa ka isa. Wala pa galing nag-init muli ta sa pagkakonsyal. Oh, Diyos ko, hindi ko, I know my worth. Balaan okay. kuya, kung astadiin lang ang limitasyon mo. Balaan kuya kung astadiin ka lang. Wala, wala kuya nag-handom. Okay na po sa pagwala, okay na po. Atag sa mga senior.
5: So may mga letter sa naging pa-receive sa iyong office. At to the extent gani, no, may mga ara na kami sa mga partners and stakeholders naging pang-invite for the committee hearing. Pwede yung ato niya office. But then again, naghambal ang iyong staff there sa office na she was not then available during that time because of prior commitment. But then wala kita nag-untak, no, nag-request pagkikita no, sa isang date wherein yung mga committee hearing naging ini. Kaya the same thing happened na wala matigayon kay it's because may mga prior commitments naman si Vice.

0: So kon PNP sa publiko, ilabi na sa mga netizen angot sa sala ng paggamit sa artificial intelligence or AI generated images. Ilabi na ang nag-uusog karon nga AI police uniform sa social media bago nagapakita ining base magpati ang iban bisan hindi matuod nga sila malagad sang kasuguan. Trending abi karon sa social media kung sariin kadamuan sa mga Facebook user ang nag-upload sang ilang sining mga entry kung sariin nakasuksok sila sang PNP uniform nga himo sang AI or artificial intelligence or isa ka app nga i-download nimo. Huwag ka mo kahibalo nga ginatipon gali isang app nga na ang inyo personal information. Parehas lang sa TikTok, no? Nga kuno abi mo, uba-uba ka mo da, pero huwag ka mo kahibalo gali, ginhublasan yung ka mo tuod sang developer sang app. So no, sa Philippine National Police, ini mahimong magdulot sa pagkasalangisag kag magresulta naman sa kaso nga kriminal. Gindugang pa sa PNP nga may limitasyon na paggamit sa artificial intelligence kag konsetiyon nga may involved sa anuman nga katuntuhan nga may kangtanan diri hindi mahimo nga gamiton nga rason ang AI para makaluwas sa mga kaso nga nag-existir or sa mga paglapas sa mga nag-existir nga kasuguan. Kalakip na diri ang paggamit sa mga opisyal nga insinya sa PNP nga wala sang pahanugot. Gani, pahanom daw sa Philippine National Police nga siguraduhon gidanay antes mag-post, stop, check, and think before you click. Bangod ang mga kasuguan diri kag masilot nga pwede atubangon amo ining Article 179 or illegal use of uniforms or insignia nga may pagkapreso nga isa ka bulan kag isa ka adlaw tubtob anom ka bulan. Article 177/117 or usurpation of authority pagkapreso sa anom ka bulan tubtob masobra apat ka tuig kag magapakita pa ikaw sang matuod nga opisyal. Ganigin na pahanomdom liwat sang PNP ang uniforme kag insinya ang nagarepresentar sang poder kag dungog sa aton sining gobyerno gani indi excuse ang teknolohiya sang AI sa paglapas sa kasuguan sang pagpakilala bilang police. Damo mga gali, gusto mag-police kag. Or na namian nga mangin police, di ba? Ika mo nag-araplay, kinahanglan to subong. Damo nga pirasa, sulod ka mo sa military, no? PNP para makapakigaway sa mga kontra sang estado. Galing ito, hasta lang sa puloporma. Istoryahan tara karon kay may isa ka teacher nga teacher na gid siya gusto pa siya magpolis kag mamahog pahog pa ay so sigawarawaw sila subong anong mang pagkamakan ay kanyang susuk galing dira ma naton bala matakos mga kasama nga simple lang ang kalipayan sa mga Pilipino no ti nakuan gid nakuha gid sang social media ang pagkasimple naton pagkanubo lang sa aton sining paghangop kag ang pagkanubo sa aton nga kalipayan. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalagay ng palatuntunan niya nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon niya adlaw sa aton sining pagpangalagad Sabado na gitapet sa 22 na sa bulan sa Agosto tuig 2026 si kaapat sining nga Sabado nga adlaw sa ikawalo nga bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo Santo sa Chinese calendar. Live kita gyapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kay install aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok RMN Iloilo official kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio. Yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Mga topiko nga pag-istoryahan natin karong gabi diri sa atong pagpangalagad. Siyempre sa balita nasyonal, istoryahan natin sa Gyapon ang impeachment kay ginaklaim karon sa prosecution nga smoking gun ining testimonya ni Gina Acosta. Pero duha ka adlaw subong Lunes lang ta nag-impeachment, no? Nag-trial, no? Sa ang Martes kag Miyerkules suay na kay malain dalagan sa panahon. Kano mambalde sa prosecution mga kasama, makapikto bla ini si ila diskarte. Kagpabor ini sa depensa kay mapreparahan nila ang pag direct examine kay Gina Acosta. No? Baka may tiyon sila magtuon magpreparar sang igabali sa nangin testimonya ni Acosta sa cross examination or sa pagpresent sang prosecution sa ila hostile witness. Kag ano ini sa Lunes hapon na ang impeachment trial kay damo gid karon sang claimor mga kasama nga daw bitin kun aga ang impeachment trial, no, bisan ang mga senador daw konsenso sang kadamuan sila sila nila daw maayo gid man kun hapon, no, kay ti kun daw madili-dili ang pagpresent sang witness or maghaba maglawig ang trial. So, okay lang kung magpula po gabi. Pero kung aga, kay may session ko na hapon alas 4, so kinanglan alas 3 imidya, matapos gid sila, ma-end gid sila.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Istoryahan tara karon mga kasama, maging kaupod natin si Iloilo First District, kag House Deputy Speaker, Congresswoman Janet Garin. Samtang sa Balita Nasyonal, isa ka teacher nga nag-post nga tirohon niya si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa Baba gamit ang AI generated niya nga picture nga isa na siya ka pulis nga may ginuyatan nga pusil nga nagataya. Gawawaw subong nga ngayo pasensya. Ginpungyutan man siya mga kasama sa mga pro admin, no, pro administration. Nagligad nga adlaw mayara man sang isa ka maestro man sa National High School dito sa Samar adtong amo naguro gintungo gintumod ni Jose Claire Castro nga dumay mga bugok man nga mga teacher, no, indi tanan, no, pila siling niya, no, kag kita nagapati man na, no, indi man tanan niya mga teacher mga kasama mga tarantado mayara man nga mga luko-luko, no, pero damo gid yang maayo.
1: Palabra de Honor.
0: Nag-vlog ng maestro gamit niya pang mga estudyante niya. Ti, nag-vlog siya. Naging lead niya mga estudyante niya magsulat ng Presidente Marcos Bangag. Kamakonway mo na, maestro, ikaw mga kasama, no? Mga ama mo nang ginatudlo mo sa imo sining estudyante. Although, pwede marason nga vlog lang na, pero ang epektos kabataan bla, no? Tapos, ang iya sining caption bisan kabataan kuno balaan nga bangag si Marcos.
1: Palabra di Honor.
0: Oh, tindi naghalin ina nga narrative mga kasama. Oh, di naghalin ina nga narrative. Ti balaan nyo na kung kay sino.
1: Palabra di Honor.
0: May isa pa gid ka artist man. Makamahamot man tuod mga kasama si Ed Drawing, no? May isa ka artist man nga vlogger, good evening si Akbayan Party List Representative Percy Serdanya, nakaagi ni stroke, na stroke siya. Amo na gani nga grabe pangayo pa sa ilo ni Senador Bato Santos, ang ginbira niya si Serdanya nga kay uho niya na iya paghambal. Kedo kiwi ang baba ni Serdanya. So ay kabalo Senador Bato nga na stroke kili ini, ti isang nabalaan niya kagin ako lang iasin ng atensyon ni Senador Bato nga hindi husto na ang mga comment. Kiti may layi kita about sa PWD, hindi mo pwede himuon. Kakaradlawan ang disability sa isa ka tao. Nangayo pa sa ilo si Senador Bato, no? Tining artist ang mga kasama. Sus, ti binira siya karon sa manitisen. Ah, pating religion niya, gin-check pa. Katapos ang iglesia ni Cristo Gle. Gendrawing niya si Persisinda niya nga hindi lang nagakiwi ang baba kundi nagsailo do nagsailo di sa guyab la. Do karadlawan kun makita ni mo pero kun insindihan mong laye hindi ka dapat magadlaw. Tikasuhan siya ni Serdanya ay sos nangayo man pa sa ilo. Ayo, pasaylo. No? Okay, tapos may ibang pa ko ng mga naga-drawing-drawing kaya naga-portray kay Sir Danya, ngang ba-ba niya kiwi, no? Hindi lang basta kiwi, bla, no? Naga-balabag yun niya mga kasama sa iya guya. So, dalon ko ng kaso.
1: Palabra, di ono.
0: Ay, but nga mo ni nga ito niya sining social media subong, no? Nga mo ni nga ito sining society subong. Nga mo ni makita na ito mga kasama. Damo sa mga pilosopo. Damo mga luko-luko. Mga tarso.
1: Palabra, di ono.
0: But nga nag-uso ini man. Sino nagpa-uso? Sini kagdi nila ini kinupya nga pamatasan mga kasama nga. Wala na sang respeto si Sing Kapareho, no? Especially kung kontra mo sa argumento. Ginatira yang imong kwan mo, ang pagkatawo mo, no? Munang tawag nila ad hominem.
1: Palabra di honor.
0: Hindi na yung argument, hindi na logic yung ginabirada, no? Ang imo nga disability, ang kalaway mo, itsura mo. Ay, ambot na lang ho. Di kita padulong magamuni nga klase mga kasama, no? At nga sitwasyon, no? Kag sino ang nagapanginpulos sa amo ni nagakatabo sa aton? No? Sino ang nagabenepisyo? Oh, may ideya ka mo? Ay, ho, ho. Samtang sa balita lokal, damo aksidente mga kasama, burger stand dito sa may New Lucena, Iloilo. Again, Barondos, sang pick-up, isa ang pilason. May motorsiklo man itong ginasakyan sa duha katao dito sa Dumangas. Ay sus, hindi sila kontento sa dalan, pati ang pader, latayan pa nila. Di balintong sila. Ang rason, nahuyukan ko no, ang driver.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Wow, maayo lang na dumduman ko na tinaga, no? Nahuyukan. Balaan mo na net, nahuyukan. Huyuk. But silingon, do gintuyo ka bala, no? Napiyungan, na, napiyungan. Nahuyukan. Sa mga ka-terms ang napiyungan. Di ba, nung nag-drive ka motor, napiyungan ka?
1: Palabra, di ono.
0: May truck man dito sa Tigbawan, yung natumba, no? Kay nagbunggo man sa motor. Motor na naman. Samtang kape ta sa Merkado Program, formal na agin na buksan kagaina sa Central Market. Vice Mayor Lablab Baronda, mga kasama, wala managatambong sa hearing sang mga ginduso niyang ordinansa, tapos wala managahatag sang text sang iya sining ordinansa. Hambal ni Councilor Saldivar, hambal ni Councilor Nini de la Liana, anong itakol tada day? Ang title? Ang title!
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Kahit nagpautuas ang vice alcalde nga damo-damo kuno mga ordinansa niya gintulugan lang sa nunay tuhay nga komitiba nga ginauyatan sang mayoriya sa City Council, no? Pero kun lang tawon actually kag idiron mga kasama, although wala man gina dumili, no, pero may DILG opinion angot sini nga hindi yakabahin sang trabaho sang vice mayor ang mag-author sang isa ka ordinansa. Ang primary job sang vice mayor is to preside decision and break the tie kon may tie sa pagbinutuhay.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Pero tinagambal mga gabi si floor leader Rex Marcos Arabia. Timangin linyan sila sina mga kasama kay wala man explicitly gina dumili.
1: Deposit the money in the bank tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Sige, amo ni mga topic ko natong karong gabi diri sa atong sining apag pangalagad. Gindulong kag inboy lugar ni kabahin sa atong apala tuntunan mga kasama sa klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetes ko ka bala kag perme taas ang blood pressure mo? Relax lang mga kasama, i D3 Bio muna. D3 Bio. Payo ng pagdalagan sang dugo sa atong kaugatan para malikawan ang high blood. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, ang maraming nga proteksyon para sa imo sining kidneys, tugas ang diabetes. Hindi na maghulat pa, magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kogilingon, or maguba ang aton sining kidneys, bangod sa mataas nga blood sugar, mag DTX 500. Mayara ini sa tatlo ka anti-diabetic properties, charantin, nga nagapanubo sang glucose, visin, nga nagakontrolar sang blood sugar, kag polypeptide, nga may kangay epekto sang insulin. Gani para magnubo ang blood sugar, mag DTX 500 na, isa ka kapsula, duha, tugtog tatlo ka bisis nga imnon, sa isa kadlaw po ng exercise kag dieta. Bye-bye diabetes ka na! DTX 500, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mighty C na acidic alkaline of vitamin C na pamatudan sa mga eksperto kung may natural nga antihistamine properties. Gani makabulig para makontrolar ang tanan nga mga allergies kag skin diseases. Mighty C na acidic alkaline of vitamin C para sa marami kag epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang Mighty C na acidic alkaline of vitamin C, D3 Bio kag DTX 500. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center na may libre nga consult sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Kulasi Antique, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di Honor,
2: RMN News Panahon.
0: Yari na pinagkauling ang dalagan sa panahon. Halin sa aton sila pag-asa, Iloilo, kag Garageman Ferge Rumin. Kamusta nga aton sila nga chimpo subong weekend kag sa masunod nga simana? Kay manog impeachment naman kita mga kasama, basi mag-inula naman kung magbinagyo. Karajuman first, mayong gabi si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi ino kay aton mga tagpalamati. Amo niya to latest weather update sa buong August 22, 2026. Sa karon, southwest monsoon padayon nga nagaapekto diri sa may Luzon, pero may ara kita sang tatlo ka bagyo sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility, no. Si Tropical Depression Gainari nga yara sa babaw sa may Taiwan area, 660 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Kagang ining tropical depression nga ara sa may 1,055 kilometers silangan sang Eastern Visayas. Kagining si Typhoon Saudel nga ara sa 2,555 kilometers silangan sang Northern Luzon. Ang ining nga mga bagyo, wala sang direkta nga epekto sa aton nga pungsod sa subong nga mga tinion. Kag kita sa Western Visayas, generally fair weather kita. May posibilidad sa mga pag-ulan, pangilat, panag-uob sa ibang parte sa rehiyon dala sa localized thunderstorms. However, take note na nato nga by next week, may posibilidad kita sa magalumon nga kalangitan naman kag mga pag-ulan-ulan dala sa enhancement sa southwest monsoon o hangin habagat samtang magpalapit ini si Bagyong Saudel diri sa aton nga pungsod. Kag sa karon, hinatutugas sarangan hangin naman halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tutugas sarangan aton mga pagbalod sa kabigatan. Temperatura 26-30 degrees centigrado, adlaw nagatunod alas 6:05 sang hapon, mabutlak buwas alas 5:40 sang kaagahon. Amo niya itong latest for update, Ferds Rubin, madam.
0: Karadyo man, Ferds. So, tatlo galing tropical depression na subong nga ginamonitor na to, no? Oro bagyo?
3: Yes, sir. Chakto, sir. Tatlo. Ang tanan nga ni, ara sa guwasang power line, kag sa karon, wala sang direktang epekto sa aton nga pungsod.
0: Pababaw sila, no? Babaw sila tanan?
3: Yes sir, pababaw sir. Pero ang ini aton ginalantaw abi, do possible no nga mag-alusaw pa ining isa nga sa may Visayas area sa karon. Kaya suyo po ni siya ni Bagyong Saudel. Ay ginalantaw na to by next week possible ni siya nga magpalapit sa aton nga pungsod si Bagyong Saudel. Wala na to ginakakasang posibilidad nga mag-sulod siya sa par, pero more on the boundary side kag sa Taiwan area ni siya possible nga magpalapit gid. Pero mula na since typhoon category ni siya, ginalantaw na to nga possible nga ipakusugon niya naman ang hangin habagat by next week.
0: All right. Sige, with that, Graduman Ferds Rubin, madamang salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir, sa pag-asa Iloilo.
3: Thank you, sir. Luwat, mayong gabi istanan.
2: RMN News Panahon.
0: Nabatihan pila kauling ang dalagang sa panahon, alin sa itong pag-asa Iloilo mga kasama. Very good, no? So meaning daw hindi na mapiktuhan ang impeachment trial natin sa Monday. Kaya ining bagyo nga tadlong sang Visayas, basi matunaw malangkono, higupon siya ni Saudel nga adto sa ibabaw tropical depression nga si Gainari ang pakadto man dito sa may Batanes. Gendolong kagin po ilugaan ay digabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataason ang vitamin D3 level sa ato nga dugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Mag 3 adlaw-adlaw mabakal sa pinagkabago nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Hordangue, Maras. Nang pinagkaunang ang kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag nakahilawan sa tanan, bangod manamit na mahamot pa. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, kargado ini sa mga ingrediente nga may benepisyo sa aton ikayong lawas. Mabakal sa mga butika, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Lagpasanta ni Anay, balikan tang aton sini nga Talk Mo News karon mga kasama kay nakasanbay na sa linya naton via Zoom si House Deputy Speaker and Iloilo First District Representative Janet Garin mga kasama. Istoryahan tang impeachment no? Kay subong semana kay isa lang nagtrial. No, ti makapikto bala ini sa diskarte sang prosecution. Congresswoman, maayong gabi. Welcome again diri sa RMN Iloilo, ma'am.
4: Maayong gabi sa tagpalamatikang RMN. And of course, mayag nga gabi igid sa mga kasimanwa ko sa Primer Distrito.
0: Yeah, una-una gid Congresswoman, thank you sa imo sining time subong weekend, no. Una-una gid do ginaistoryahan sang kwan, gusto mo naton mabatian ang stand sang prosecution diri, no. Daw kagang konsenso sang majority sa mga senator judges daw gusto nila sa ilhon sa hapon ang trial, no, from 10 a.m. himuon nga 2:30 ang ila session sa ilhon nila sa aga. Anong position diri sang prosecution, Congresswoman?
4: Well, ginarespeto ta inda, no? Kay may best kidan kung ara na sa momentum ang trial, tapos kinahanlan mo ut dun, no? Kay either ma-lunch break or ma-resume ang session, medyo mahuruhap po, no? Of course, medyo mabudlay lang inayakan namon kay ti ang session sa Kongreso hapon man, pero ti masarangan ina, no? We will find ways to comply with the impeachment court.
0: Oh, kagdugang pa daw ginalantaw ining basi makapikto sa budget hearing, no? Kay budget season na. So, amo na nga gina-prefer sa Senate nga sa ilhon sa hapon, Congresswoman?
4: Well, madugang ang ubra, maging simultaneous, no? Kay maski kami sa Kongreso, sa Subong, nagasagi kami kang simultaneous na budget briefings. At the same time, may committee hearings man, then may session pagin pagkahapon hasta maggabi. Pero nagasigi man in parallel ang budget deliberations. I believe that will also be one

0: the Senate will be doing, no? Kay T, kung nagtawo mo gid man ang overtime, ang dugang na ubra, hindi man na iya pwede namon likawan. So that's part of the job.
1: Okay. Diri kita sa impeachment, no, sa pag-present sa prosecution kay Gina Acosta, ang Special Disbursement Officer or SDO sa Office of the Vice President, no. Tawag ini sa prosecution nga modus operandi, no, sa Office of the Vice President ining pag-disburse sa confidential fund matapos nga nangin maathag na during sa impeachment trial nga isa lang katawa na identify, no, nga activities nga ginapunduhan sini, no. Pero hambal naman sa mga supporters ng Vice President, what's wrong, no? Kay at least nakita man nga kundi ingin gasto, nagkadto man ato sa mga importante nga pagpanipon, basta may gingastuhan lang, no? Pwede mo maini mapathag Congresswoman Garin, ma'am.
0: Unfortunately, hindi amo inaiya ang intention kang confidential fund. Ang confidential, pareho inaiya sa intelligence fund. Ang intelligence fund, ginakaptan kang military personnel. Ang confidential fund, ginakaptan kang civilian na opisina dealing with intel information gathering. No? Pareho inaiya sa pagkontra sa terorismo, pagkontra sa droga, inaiyang mga scam, no, inaiyang kidnapping. Amo na iya nga mga kung example, kung ibutang ka lang gid man nga sa DepEd, isa sa pagkaintindi ko nga purpose, no, naging patigayunan kang confidential fund ng Department of Education kay nakita nga ang vulnerable sa recruitment, no, pagkadto sa mga terorista or vulnerable sa recruitment kang mga left-leaning na too extreme left-leaning ang eskwelahan. So amo nang isa na ginabantayan. Dugang pagadrigyan, may mga scrupulous personalities kita nga dira sila nagabaligya kang druga. Ang inapagid na recruitment sa mga scam, katabo man yun na iya sa eskwelahan. So supposedly, the confidential fund, usaron ina iya para ma-identify sino mga supplier kang druga. Sino iya ang Shabu Laboratory nga nag-manufacture kang druga ginabaligya sa mga eskwelahan. Diin nag-operate ang mga scam hubs. Na kung diin ina yung mga piki nga mga app, may mga pangutang, may mga love scam nag-operate. So amo na iya ang tira ka mga intention, upod na dira iya ang kidnapping, no. Unfortunately, makita taya suno man sa testigo, no, ang si Ma'am Gina Acosta, ang SDO kang DepEd. Ginagamit nila sa tree planting, gamit nila sa Christmas party. Ang iba niya pakaintindi ko daw ginagamit sa mga team building, no, nga activities. Ang medyo maburubudlay kay wara ina iya sa scope kang pag-usar kang confidential fund. Dalan mo, whatever you say, these are still government funds, no? Pareho na bala sa eskwelahan. Kung may MOOE ang eskwelahan, ginagamit na nila iya para example bayad kuryente, bayad tubig, no? Or kung like naguba ang chok, bakal kang chok, no? Bakal kang blackboard kay naguba, no? Or naglinog, nagbaha, naguba iya ang doorknob, so pwede mo na iya nga islan. May maipakita ka, no? So ang confidential fund, pwede ang palusot na ti gimbutan nga naman alias nga ngaran, although medyo obvious na ginayamuhat nila, no? Pero pwede mo mahamal nga alias ang ngaran to maintain the confidentiality, kumbaga protection kang informant. However, hindi pwede na confidential ang output. Butambalan niya kung pareho sa eskwelahan, kung maghambal ikaw ya nga ti ginggamit diya kay para islan ang mga suga, no, sa MOOE na ya sa operations kang eskwelahan. Dapat makita mo nga na islan gid ang suga, maski nga hindi ikaw kabalo kung sino nagbakal kang suga. No, kag ti may resibo, kung wara man resibo, makita mo nga na islan. In this case, maray, hindi mo makita diin nag-tree planting. May ginambal na mga Christmas party nga gindonate sa Christmas party. So ano ang relevance? At ito ba lang a Christmas party? During that Christmas party, may mga informants ba na? Na nagtudlo kung sino nagabaligya droga sa mga eskwelahan. Amo na nga mga bagay, no? Ang hasatulad, hindi matauan kang sabat. Although sakto ang hambal yun na pinpoint kung kay sino ginhatag ang cash, it is very unusual na ang bilog na allocation per quarter, i-issue mo kang isa lang ka-cheque, isa lang katawo, ang mabaton kang bilog, no, nga 125 million, not only once. No, but I think 3 or 4 times, no, mo na isa na ginalantaw ta.
1: Ang daw hindi maintindihan gid sa nga public, no, kag daw ay gid mapatagtudo nga may mga trabaho ini or ang SDO, no, ang Special Disbursement Officer nga ini sa Office of the Vice President kag sa DepEd, no. Pwede mo ma-explain, Congresswoman, no, nga ang may SDO, halimbawa si SDO, no, although na present naman to nga ti siya ang ma-withdraw sang kwarta dapat, no, kwao niya to sa bangko, kag anubot silingon sina nga kung halimbawa, ginagamit abi sa mga operation nila to sa intelligence gathering o kung ano man da ang mga confidential operations sa Office of the Vice President kag sa DepEd Secretary or sa OVP, hindi pwedeng ihatag abi ni Acosta masiling ti, kamo man da, Kernela Chica or sino da mga security officer ti, aring kwarta o ibayan nyo to. Siya gid kinahanglan ang magpa-receive sina, Congresswoman, amugin ang papel niya.
0: Ang purpose kang SDO, siya ang accountable officer. Pero aside sa iya, ang accountable officer, ang immediate superior niya. And in this case, if it is DepEd, it is Vice President Sara Duterte. Diri naman sa OVP, si Mr. Fajarda, ang iya naman immediate, ang iya naman accountable officer together with him is again the Vice President. So at hagunta lang, ano ba lang ubra kang SDO or Special Disbursement Officer? Tanan na ang ginasarigan na makapot kang kwarta. Siya ang nag-safeguard. Amo na gani nga almost always may best ya, hindi nga iya nga daw dapat i-issue magin ang cheque sa iya, pero iniya ang matabo iya, ang cheque was issued in her name. So siya lang gina makapa-incash, naging issue sa iya ang cheque. Pero supposed to be ang ubra niya bilang SDO or Special Disbursing Officer, lang tawon niya ang mga expenditures, bagay bala o hindi, ikaw ang nag-safeguard. No, kung pariho na iya sa treasurer, no, sa example, ikaw ang provincial treasurer, mambal karon ang gobernador, ay dali lang, may pista to sa balay, pwede da ba, bulon ta balang kwarta kang probinsya, ibakalta kang mga dapli, ibakalta kang mga regalo ko sa anniversary, sa reunion kang amon niya ng mga school, hindi na iya pwede. Ang SDO na ang mahambal, ay hindi na siya pwede. Iti suno sa guidelines ya ang gamitan ta, dapat ya may direction. So kung let's say example, pag sumpo, no, or pag untat kang druga, sino ang dadakpan or diin ginubrang operation, like may safe houses sila, kung diin sa suno, no, sa ato niya nga mga witnesses kag sa ginapaathagan kag prosecution, the computation apparently seems to be 2 million pesos per day ang artilasang safe house na balay. So pwede nga balon mo, gintago mo kang atuya nga panahon. Pero subuya, kang nagbuol ikaw kang warehousing o ang ginpangtago mo dira, ano ang naging output? Pwede mo ipakita nga tiari na o, ang mga kidnapon da di estudyante, wara na da yun. Kaya may mga informant kami, gintago sa safe house. Ang problema lang, wara kait may makita na output. And that is why sa pagpadayon siniya nga investigasyon, amuni ang mga paramang kuton na sarabton pa. Pero kung magbalik kita diriya sa SDO, of course, no, si Ma'am Gina Acosta, hindi ni siya naghalin sa DepEd. I am not sure, but what we were hearing during the discussion, halin ni siya sa Davao, I think sa City Hall. Amo man kay Fajarda, no, ang SDO naging butang sa Office of the Vice President. Allegedly, ang ilaman niya nga ubra kang rito sila sa Davao is also handling the confidential fund. Kaya may confidential fund ang selected mayors, no? Inaya kung akong matuod gidman, pero amo na ang initial na nag-abot nga information. So laban-laban ang practice rito, gindara nila sa national despite the fact nga wara iniya, hindi iniya nag-fit sa pag-usar kang pundo.
1: May before gin present si Gina Acosta, no, as a hostile witness. Manamo nga mga abogado ang naghambal man nga siling nila delikado ini para sa prosecution kay base kon may mahambal dira si Gina Acosta nga makaguba sa diskarte sa nga prosecution, no. Pero kamo, anong inyo siningalan tao? Nakapahina sang inyo sining kaso kontra sa Vice President or nakapakusog ining testimonya ni Gina Acosta, Congresswoman?
0: Nagpabaskog siya. Na una bes, wala na hadlok ang prosecution na ipresenta ang hostile witnesses. Naga, bangod niya ti, ang gusto ta ang kamatuuran eh. No, may complaint nag-abot sa Kongreso. Ang Kongreso, it is our constitutional mandate na batunon dya accept aron siya kang i-file sa korte, which is the Senate in this case.
1: Hmm.
0: Dara-dira iya nga pangitaan sabat ang mga pamangkot nga hasta tulad wara masabat. The answers are now slowly coming out. So nakapabas ko kay napakita iya nga ginusar sa mga bagay nga hindi dapat when you are talking about confidential funds. Ikarawaya daw hindi ma-pinpoint kang SDO ang rason nga naga din siya ginusar. No, kag ang ikatulo lang gid niya, although this is not directly related to the impeachment complaint, ginapakita sa sitwasyon niya iniya na it's very dangerous, no, in terms of our governance. Hindi pwede nga bangod kay ginrekomenda ka kang imo superior, ikaw na dayo nang isugod. No, the SDO should be a career person nga nakaintindi sa ana ubra kay hapos gabay. We don't know, no, hindi kita pwede magbutang kang mga malisya. Pero hindi mo malikawan na may ibang nga naghahambal nga basi intention na ibutang ang SDO na hindi makaintindi. Para tanang nga isugo mo ya, ma yes ma'am, yes sir, yes ma'am. So amo man yung isa nga nakita namon na I believe a legislation should be enforced. Nga ang minimum qualifications of an SDO, ano gibala? Kay kung ikaw na special disbursing officer, hundred, no? Hundreds of millions and even billions ang ginakaptan nga maagi nga kwarta kanimo. So dapat, before mo inaya i-release, nakaintindi ikaw para sa diin ang pundo. Nakaintindi ikaw ano ang safeguards. Kag nakaintindi ikaw na very unusual ang one-time encashment kang 125 million pesos, not only once, but several times. Kag dilog ang cash nga itugro mo sa isa lang katawo, okay, pwede mo man ang itugro in trickles. O Aria, pirang kinahanlan mo. Sige, 100,000. O Aria, 1 million. O Aria. O sige, renta. Gari lang mahapo. Gibang kay ti, hindi man gihapon kami kaintindi paano ka mag-arkila kang balay ka 2 million pesos per day. So pwede man na nga siguro ti, ginbayad na lang eh, direkta. But then pwede na yan na ibayad mo na lang direkta sa nagpa-arkila kang balay. Diba? So, amo nang medyo daw, kumbaga kung ikaw yan nanay sa sangkabalay, ang inigswildo sa timbang mo, idiretso mo sa timbang. Swildo sa driver, idiretso mo. Kung ang inugbakal kang bugas, kagdapli, ihatag mo sa ma-marketing. Ang inugbakal kang sabon, shampoo, tanatugro mo man. Ang swildo sa labandira, idirekta mo. In this case, itugro mo lang ang tanan na kwarta sa isa katawo nga sa telad, hindi mo mabalaan kung paano niya gingasto. So, ini ang mga paramangkuton nga manami gid ko masabat sa maabot ng mga inadlaw kag sinimana.
1: Kung mabaskog ang testimony ni Gina Acosta, no? Enough na bala ini or ginalantaw pa kag ginatunan sa prosecution nga i-present man, ipatawag man or ipasabpi naman si Colonel La Chica, ang chief sang security sang vice president congresswoman.
0: That is a possibility, but we will await, no, hulatunta ang decision kang panel of prosecutors, no, kay bas nakabalo sila. Pero dyan man ang posibilidad ng isa pagid kay SDO, sang office of the vice president, ipasagpi naman. Kay kung pari-pariho ang ilayang mechanism kang pag-release kang pag-usar kang pundo, so red flag ina. But then, ang pinaka-importante gidaad is masabat, no, mismo ni vice president. Not because gusto ta kang conviction or whatever, pero kung sa Tagalog pa, kaakibat ng responsibilidad ng bawat opisyal ang sumagot pag may katanungan. No? It's the best opportunity for the vice president to clear her name. No? Kati, sa tanan dyan mga paramangkuton, kapirata man na batian, no? Na ginahambal man sing opisina ni Vice President kati kasi ni Vice President mismo nga wara tandat sa la naging ubra. So manami nga atubangon niya, sabdo niya, para ya mabatian kang aton Senator Judges kag mga pumuluyo. Kati ang desisyon kang aton Senator Judges will be really dependent on all the information available. Kay syempre kung maglikaw ka, kag hindi ka magsabat, ma-misconstrued, no, nga may some sort of guilt.
1: Hmm. Base sa pag-present na sa defense, no, ipakita nila o represent nila si Vice President Sara Duterte, no. Pero naapektuhan kita sa malaking nga panahon subong nga semana kay isa lang kita mag-trial congresswoman, no. Hindi bala ini makapikto sa prosecution kay ti makulangan kamo sang chimpo, no, bangod iban nagasako man dapat mapadasig as soon as possible matapos ini kay ti may iban pa kamo mga ulubrahon sa Congress amo man ang mga senador nato, no. Base maapektuhan ang inyo sining diskarte base shortcut ang process sa pagpangita sang prosecution kundi ang ginagadtong confidential fund kag sino nagasto sini or sino accountable sini congresswoman.
0: Hindi man, no, kay ti ang matabo man lang sina ya naga overtime kabi, no. So may best gani na yang iban nga mga meetings ginabutang kang weekends, may mga hindi official na meeting that's being done Saturday and Sunday para pag-abot sa impeachment court sa Senado. Napalipot na pareho na iya sa ibang na mga witnesses. Kung manotice nyo, game for go na. May mga tao na hindi na ipatawag because nakita man kang prosecution na na-establish na. No, kung baga no question na pareho si ni, nakita kung kay sino gin-issue ang cheque, wala iya gin-direkta sa mga tao nga dapat baydan, kundi gin-issue bilog isa ka cheque kay Gina Acosta. Gin-incash niya man, bilog, apat ka duffel bag. Not once, but a few times, kag bilog man na cash din tugro niya kay Colonel La Chica. So ang paramang kuto na lang subong, well, ang nasabat niya, ang gingastusan bala, pareho sang tree planting, Christmas party, inaiyang libot-libot sa kung diin makadtong ila opisina, team building capacity, inabala is allowable expenses under confidential funds. Kagsunog man sa kuwa, ginambal na nila nga hindi iniya party. No, kay kung mag-tree planting ka, tapos man ay nga bulon mo ang gasto sa LGU or sa DNR or for that matter gani, wala man ginayahang ganda gasto. Ang Christmas party naman niya, ti, kung sino na yung mag-Christmas party nga ahensya na binagid kong syudad, the Bahol, masarangan na kanila pundo because ang gina-entrust na pundo para dapat na iya do sa Department of Education.
1: Hmm. Na-alarma bala ang prosecution, no? Kay di ba may mga repeated interruptions, no? Sa kay Gina Acosta, no? Bilang witness, no? Posible ini magresulta nga base makaangkon sila sang oportunidad congresswoman nga i-coach ini siya, coachingan siya antes siya magbalik sa witness stand si ang mga witness sang congresswoman garin.
0: Well, expected gid man, okay, nakita taman ang maski halin pa to sang grave threats, no, kung diin it was of course spearheaded by a very capable congressman kay Congressman Nonoy Defensor. Instead na sabton kang defense ang akusasyon, ang ginaubra nila ginapa-delay, no, ginapa-delay, ginapabuhay, nag-file sila sa Supreme Court para pauntaton. So expected gid man na kada issue nga ipaguwa, kada ebidensya nga ipaguwa, ang ubrahon kang defense is kung pwede lang na hindi mahambalan. Amo na gani nga ti kung wara man may ginatago na ligid man nga sabton. But in this case, very persistent. No, paliwan-liwan ang ginaubra nila is to divert the people's attention or to divert the discussion. But that will not derail, no, the prosecution. Sige, mangyapon ang prosecution sa anda ubra, kay gapati ang prosecution nga ti suno sa mandato kang Kongreso sa Konstitusyon. Importante na kung ano man ang aras sa reklamo, kung ano man ang mga ebidensya, kag kung ano ang mga paramang kuton na wara pa masabat, i-extract gid ang imuniya ng mga information.
1: Finally, no, although do may ni kwan pa, no, may anong tawag sini kay ginpresent sang hostile witness ni si Gina Acosta, ang tawag sina direct examination man gihapon. So ma-cross-examine next week ang defense, no, and i-present naman ang isa pagid kay SDO si Edward Fajarda. Amo na mga balantayan naton o may iban pa nga dapat bantayan next week sa pagpadayon sa trial, Congresswoman?
0: Well, amo na iya ang darawang nga balantayan, no, in relation sa confidential fund. Kung magdesisyon gid man ang prosecution nga kwaon man ng hostile witness sila Chika, hulatunta ila desisyon. But of course, after siya ang pag-iistoryahan man ng unexplained wealth, no? Kung diin suno sa AMLAC reports, may ara sila nakita nga flow of money amounting to 6.7 billion. So, dira naman niya, mayad na nga masabat man kang defense kung tuod ba na or kung hindi man tuod. kung hindi tuod, ano nga mga aspeto. So, amo ni ang i-expecta hasta nga maglabot ang October. And hopefully, matapos na within the timeline.
1: All right. With that, Congresswoman Janet Garin, House Deputy Speaker. Thank you, kids. So, oras mo dire sa RMN na Iloilo. Mayong gabi sa imo kong.
0: Ngayong gabi, God bless. Kag manawagan lang kita no, sa mga kasimanwata kay kita taman niya nga sigigid ang uran. Kung nauranan ka mo, kag-ara ka mo sa baha, labi na gid sa mga halin sa uma. No, kay daro-duro-da mga balabaw nga kapangihigid. Inunggid ka mo kang doxycycline, 200 milligrams, darawa ka tabletas. Libre na iya sa aton mga health centers. Salamat gid and good evening.
2: RMN, Panlabra, di Honor.
1: Thank you, Gide. Jan Greenhouse din, impeachment trial, no? So, mapadayo next week, duha kadlaw nga wala kita ka-hearing, no? Or ka-trial, bangod, ano to, doxycycline, son, no? Available sa mga health centers na, no? Sa mga nag-urubog sa baha, masakit kay basi magkalip.
2: No.
1: So, matulang taon ta, kay ti laban-laban, subongga brainstorming na ni ang defense, no? Lagting man nga mga abogado yung adanging kuha sang vice president mga kasama, mga private practitioner nga daan ini, sagad sa litigation ini mga kasama. Mga pangitaan nila na buho kung paano to mabali ang ginpahayag ni Gina Acosta. Although ti medyo mabulubugat gin man to abi, kay napaako siya ni Attorney Virgil Ligutan nga ti ginsugo siya ni BP. Na-withdrawan ng 125 million no, nga confidential fund. Lain man yung intelligence fund. Ang intelligence fund, ginagamit na iya sa military gidman, no? Sa intelligence gathering. Ang confidential fund iya, kalakip inada sa mga operation nga, from the word itself, confidential. Tigin withdraw ni Acosta, kagin tag sa kay Colonel Lachica mga kasama nga chief security ni Vice President Sara Duterte ang bilog nga 125 million pesos. The special disbursing officer hindi na pwede, no? Kay parehas na itong 125 million, hindi malang to isa ka tawo ang bayaran ni Lachica, di ba? Meaning damo man na eh bayaran niya man to kay halimbawa kon na nag-intelligence gathering manggidabi sila, no? May mga confidential sila nga operation. Parehas tong gina-site ni Attorney Christine Ferrer, no? Nga naga-liasing, no? Naga-liason job sila sa PNP, sa mga intel operatives ng PNP. Ibasi may maambos kay BP Sara, may naghandom siya kabuhi, so on and so forth. Kung magkanto siya, kung din siya mag-trip, so may mga ginapang-deploy sila ng mga assets or mga operatives, no, to monitor along the way, no, kay base kon may mapabuang buang da karon iya kag hinali habuyan granada ang vice president.
2: RMN Panlabra di Honor.
1: Di mga muna trabaho ina sang SDO, no, nga mag-release ang kwarta dira masiling ati are may during the trip of the vice president dito sa halimbawa Sambuanga abi, no, Sambuanga City. May ara kita to operation nga ginpatigayon, nagkipaglayason job kita to sa PNP, nagmonitor, so may gingasto kita nga amo ni butang tabi 5 million, no? Ti amo la na pag-release ni Acosta mga kasama, no? But of course, may corresponding receipt ina, either acknowledgement receipt or official receipt, no? Kung may mga gin-purchase da sa mga department store or kindiin man sa construction, no? Mga kasama, ti may resibo gina, hindi pwedeng wala resibo, no? Pero kung halimbawa, masiling ti, balan mo may kwanta to, balot vendor kita to nga gin suhulan para magpuro panilag daw ala Berting Labrang asit ni Fernando Poe Jr. sa mga pelikula niya. Siyempre, way man i-resibo, balot vendor na mo. Inatagan tato siya dako-dako nga talid fake. Grabe man ang trabaho ang ginobra niya. Tinaya, pwede na acknowledgement receipt, no? Pero kung may mga ginpang purchase, mga kasama, ti dapat siya may official receipt gin na, no? Or sales invoice, no? Ti dapat ang ma-receive, ang mapa-receive sina or mahatag sang kwarta sina si Gina Acosta. Amo gani itong may mga ginpangkantuan siya to sa Mindoro, sa Davao, sa isa lang kadlaw, no? Because siya gina dapat ang magpa-receive. Pero ining sa 125 million, gintunghol niya lang tanan, no? Kay Kernela Chica, siya ito ikaw na da bahala.
2: RML, Palabra, di Honor.
1: Do, parehas bala kon...

0: kwan ka, kung treasurer ka, sa inyo sining organization, may budget ka mo para sa Christmas party, no? Tamad ka na ya? Nga maghatag kay Assistant A sang para pang bakal sa mga balloons, si Assistant B, siya naman in charge siya sa food, mabakal naman siya litson to, mga pagkaon, no? Ang imoyagin obra, ngita ka na lang da sa isa ka tao, masiling ka, kwartao ah. Pangpahatpata nyo lang, tamad na ko sino magpanghatag sa inyo. Ganyo lang ko karon resibo? Hindi pwede. Hindi pwede mga kasama. Kay subject to abuse sa karon ang kwarta. Imo na iya liabilidad. Hinali magkaradula na karon or gastuhon nila na karon kundi hindi into. Ikaw imo man na ba? Kaya ikaw ang disbursement officer. Tiyan mo na ang natabo sa kay Acosta. That is why ginakabig ini nga mabaskog. Ang iya sining testimonya mga kasama nga napaako siya, naging sugo siya sang vice president kay hatag kay La Chica sa isa lang katawo ang isa ka dako nga kantidad. Standby sa STL na to, naran na STL to son, gindulong kagin builugan, irigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang Super Fiber mga kasama, pinagkabago sini kay epektibo ang produkto para sa irregular o kung normal nga pagpagwa sa atong higko. Ginhimo gikan sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga naghalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kaglain-lain sini nga klase sa mga berries, sagot tagaan sa nagkaigo pag-amlig ato nga chan, colon, kagbilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa ulcers sa mga kasama or pila sa ato nga chan. Super Fiber, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansin sa mga sistema sa aton lawas, ang sobrang ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas, quality products, ang Dukiko Alternative, kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Yari na, resulta sa STL natin sa probinsya sang Iloilo, Podgay Rajuman Mon Kapalihan.
2: Probinsya sang Iloilo, yari na nga itong sining resulta sang STL subong nga gabi, Agosto 2, 2026, alas utsos sa gabi.
3: 1,536 ang number 37, 25, 11, sa liwat numero 37, 25 kag 11
2: AX. Numero 37, 25 kag 11, 37, 25, 11. Congratulations sa aton sining mga winners sa probinsya sang Iloilo. Aton sining draw team heads mo gabi, Sheila Maring Magalion, opod sa aton sining draw operation specialist, Mary Denise Duruman, STL representative Mr. Glenn Sunyo, aton sining witness, Sir, Sir Eugene Fabiania, alin sa Guimaras branch. Judges sa person aton, Sir Robin Almirante, opod sa iya sining mga members, Ramon Panis Jr., Mark Christian Barcelona, kag-Romin Lozada. Congratulations sa reward sa aton sining nga mga winners subong nga gabi. Kag sa wala papadayon na kita sa pagtaya para makabuli kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radjuman Mon Yales Kaparihan, tatakarinen.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat yun, Radjuman Mon Kapalihan. Result sa STL sa probinsya sa Iloilo, ang nagwa sa STL zone. To recap, 37, 25, 11. Uy, ang 25 daw...

0: Sar nga mga kaugatan, pwede man panghapla sa mga nag-uubo, pala nakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pila, si ay ni patugunon, pontaton, patuloy lang sang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, mabakal sa mga butika. Subong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay balubalag ka mo mga kasama, may suplemento, nga makatag sang proteksyon, batok sa balatian, wala na sang iban pa kundi ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. May alkyl glycerols nga nagapabaskog sang resistensya para mabatuan ang infeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa. Botsilingon, nagabulig sa pagpagar sa pagtubo sang cancer. Dr. Pinoy Squalene Capsule, may harapagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton sining ugat para mapalayo ang mga masakit sa korason pareha sang heart attack. Dr. Pinoy Squalene Capsule, may vitamin A nga nagapatinaw sang mata, may vitamin E nga nagapahamisang panit kag nagalikaw sa skin cancer. Mabakal sa CLG Pharmacy, AVC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy Lapas, Singo Pharmacy Lapas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RMN, palabra di honor.
0: Paga balik ta mga kasama ang aton sininga Tokmo News tingog hiligay non. Kay istoryahan ta ning mga teacher, mga kasama ngambot ano nagsurulod sa utok nila, nag sagad man ka kinutaw ko tao sa social media. Mga kwan ani ha, mga experience ng mga teachers, mga kasama pero mga utok nila do utok sa mga tibakla.
1: Palabra di honor.
0: Isa ka teacher, taga Danao, Cebu, no? Gin nagsulusok-sok sa uniforme sang pulis pagi sa EI da sa Facebook bla. Tapos may uyat sa kuno abi nga pusil, gin captionan niya nga tiruhon niya kuno sa baba si Claire Castro kay di ba? Ang pag-insindi nila, gintira kuno sila ni Claire Castro. Damo man mga pobre espirito ng mga manunudlo, no? Nga nagre-react nga siling mo daw ginigo yun bla sila. Galing iti kong guilty katuod nga daw bagha ka nga maestra ka or maestro. Igo ka gid man eh amo nang budlay kaysa bala sa mga pabati-bati bisan hindi ikaw ang natungdan matyagan mo daw ikaw. Pero kadamo iya sa mga matarong ang mga manunudlo nga way man na-offend mga kasama. No, ito yung ginatumo dyan ni Claire Castro. Ini mga vlogger nga mga teacher nga gatira man sa gobyerno eh, gatira man sa mga public officials. Di ka mo mga public employees ka mo, pareho ninyo nga official sa gobyerno o empleyado sa gobyerno, biraho ninyo. That is unethical.
1: RMN, palabra di honor.
0: Ilabi naging presidente. Kung gusto nyo mag-komenta sa presidente, no, resign ka mo sa pagka-teacher o ano man da ang profesyon ninyo. Kag mag-political blogger ka na, na yaw-yawa na. Tanong to kung hindi ka ma-cyber libel. Di na-realize siya karon sigurong kabugat mga kasama sang ginbuyaan niyang post, no? Nga daw si ka-gwapa-gwapa, gid siya magsagad ka tikal sa social media, maniro siya. Mga kasama, ay, nangayo man pa sa ilo. Amo man eh, yung teacher to sa Samar, no? Nga gin-vlog niya, no, ti siyempre scripted na mag-vlog, no? Masiling nga mabutan ko di isang letter B kag A. Sugpunan ninyo ha, pero ang last day bangag na. Isulat yung bangag, no? Ang presidente ay oh. Te. Gin call attention niya sang DepEd secretary, imbestigaran, laban-laban kinuga na siya guro sang iya principal. Ay. Daw kwan, daw tanga nga na pusaan kay itlog na ngayo pa sa ilo. Kaya man nagagaramit ka mo sa social media nga daw pamatsyagan nyo, no, inyo, no, pinagusto lang.
1: RMN, palabra di honor.
0: Sige, istoryahan tara, pagbalik ta. 6 minuto sa kaligad sa takna, sining alas 8 sa gabi.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That

0: Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, baga panluyang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawan.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mas magbuli
3: ka. Nga ba on cam sa TV o on air sa radyo? Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ni na tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaay ng lawas.
8: This is the first my podcast, sa kanan, my
6: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pieces ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
1: Mighty C, abakaw nga butika.
6: Sample Plus Cold.
10: Ako gali si Maya, sis ko sa ovary 3 cm na gali. Ni-try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-peer gid ang akon og
6: kasama. Sample Plus Gold. Mas pinanakal, sinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
1: Sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas, magabuti ka. Nons Liniment Oil.
1: Kaspan?
0: Wala problema.
1: Nons Liniment Oil Partner.
0: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nons Liniment Oil.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Super Plus Gold.
4: Konsi Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudasol sa butika sa Santong Plus Gold na pamatudaan ko may pektibo git ang Santong Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santong Plus Gold.
3: Super Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
2: Santong Plus Gold.

0: Sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanang schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba chi? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuy anay ang colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kunang balanse ka timba. Para sa mas maayong ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Megaman Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mabukal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na ako'y kulubang kami.
5: Charm Babcon with Nutrash technology kills 99.9% of blood-causing bacteria testing. May aroma burst proud thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS.
6: Life Extension Vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanundong, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Gikan

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakodasawang sa butika sa Supple Plus Gold na pamatundaan ko ng ipitibugit ang Supple Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Supple Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Supple Plus Gold. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Nalipigit, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala dito ko gana magkaon. Kagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, namigit ang akong nataming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mapakamang butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si Joven, subragit kataas. Ang ako nyo, Rick Acid. Napatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Ganit, mintestingan ko pa. Ipay ko kay sisigisigi. Kapag-inom, batsyagan ko. Gidang pa yung epekto sa akong lawas. Sana makapabatsyag ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Al sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: O si Mirbesya ako ka nurse. O si Crypto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sa nga
1: gold. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagat panugos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
6: Life Extension Vitamin D3. Ang pagbansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kang pagpasaka sa ating immune system batok sa COVID-19 virus.
7: Ang
8: ako si Dr. Bernier.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fartich.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
11: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
12: Life Extension

0: 3, the science of a happier life.
1: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippines Standard Time, 17 minutos sa kaligid sa takna, alas 8 sa gabi.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Standby sa aton niya Tokmo News, mga estudyante at nga nag-upod ko ng gabi, si kasamang Joel Lagutang Tolentino, si Janet Valenzuela, si kasamang Elenita La Pastora, kag mga taga San Enrique da, si Mr. Fred Bacaco, kag si Nanding Amora, nag-upod gid, Brad Pitt Madira Bistuer, no? Mga taga Haniway Dira, good evening. No? Happy birthday, Gali Subong! No? Nag-saulog sa iya sining ika-32nd birthday. Si Kagawad Romar Martires. Kagawad, happy, happy birthday.
3: Happy birthday to you.
1: 32 palang gili si, ko ano, si Kagawad Romar Martires. No? Abi ko gani, 28. 32 gili. Sige, samang Maria Minda, sustento si Cor, kung mataga New Lucena, dira, may rayad man nga gabi, Shai Helgios Alexander, present man, no? Sa NBA, si Clay Thompson, mga kasama daw makadto sa Miami Heat, no? Gin buy out na sang Dallas Mavericks, ang iyasin nga contract, and nag-negosyar siya sang 2-year deal sa Miami Heat. Para mag-upod mga kasama sa kanda Yanis kag kay Bam Adebayo na ang ti damo nagakumparar sina nga daw reflection ina sa tong Miami Heat sa panahon ni LeBron James kag nag-champion sila, no? Ang ila point guard si Mario Chalmers, shooting guard si Dwayne Wade, small forward si Ray Allen, power forward LeBron James, center Chris Bosh, no? Ti karon kon madayon si Klay Thompson daw siya ni kuno ang ma small forward ala Ray Allen, no? Kay ti shooter. Ang ma point guard si Davion Mitchell, shooting guard si Andrew Wiggins, no? Actually go forward man ni si Andrew Wiggins mo, no? Small forward Klay Thompson, power forward Giannis Antetokounmpo, kag maserbi nga center nila si Bam Adebayo. So kung makuha si Klay Thompson hambal sang iban ati daw championship caliber na, no? Pero may iban man nga nagadinungol sila na yes, no? Giannis Antetokounmpo ginpasa kay Bam Adebayo, Bam Adebayo ti Klay Thompson for 3 sulod. Final score Miami Heat 90, New York Knicks 110.
2: RMN, Palabra
1: de Honor. Ang Denver Nuggets nakuha manila si DeMar DeRozan from kwan ini from Sacramento Kings, no? The scorer man si DeMar DeRozan. So madugang siya kay sino nadula sa Denver Nuggets, di ba? Na sila yung adaan. Ah, si Kwan Gali, no? Si Michael Porter Jr. tani, no? Si MPJ. Yung buslan kay Cameron Johnson. Pero daw ay nagawa nag-click hampang ni Cam Johnson, no? Tiyara gyapon si Aaron Gordon, si Jamal Murray, Nikola Jokic. And then may DeMar DeRozan. So may shooter sila mga kasama. Another scorer.
2: Palabra
1: di Honor. Unang pila ka mga update sa NBA, no? Good evening, Ed. Kasamang Shai Helgios Alexander. Kasamang Rob Dasalontao. Nga nag-enjoy sa SN bakasyon karon diri sa Iloilo. May dayad man nga gabi, no? Si Major Charlie Sustento nag-upod man. Para Alan Lubles sa Ginyas. Dara sa Concepcion, no? Jonathan Padilla Garingo. Pero may nag-upod sa aton. Subong man kay Imay Padilla, Soli Garingo, kag Jerry Lorania nga nagapamati gid perme, no? Subong man si Cas James Carpe, Bakery Asong, Jan Pirocho Sumagaysay nga nagaupod man permisa aton.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Ang iban karong nga nagalantaw live mga kasama, balikan ta, gindulungan ay kaginboy lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan, sang kubuta, kagapa isang manguma para sa masalang agrikultura, raffle promo. So wala pa nakapasakop, ano pang inahulat ninyo mga kasama, pamasya rin nun niya, na ninyo ang Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village. Balantang haro, Iloilo City, para makabakal ka mo sang kubuta products, kag genuine spare parts, in every 3,000 pesos worth, sa inyong pagbakal. Mayara ka mo sang raffle coupon. Fill upan ina kagihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Deadline sa paghulog, December 5, 2 p.m. 2026. Kagang draw, 3 p.m. sa December 5, 2026 sa ina farmers sa learning site sa Barotac, Nuevo, Iloilo. May DTI supervisor no sa draw mga kasama. Ang premium na gahulat, traktora, rice transplanter, power tiller, diesel engine, oil and filter sets mga kasama. Para sa dugang impormasyon, pamasyarin nyo lang ang Facebook page, Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, or magtawag sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo Agri-Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026. Subong man mga kasama, Mega Man Herbal Capsules. Sa tanan yung mga drivers nga nagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, kag Guimaras. Quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA. Subong man, upo niya ang Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuan ng mga lalaki nga nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdakor o maghubag. Kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing bungon may ginseng, tongkatali, maka, kagsopalmeto na kilala nga nag-aamling sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
2: RNN, Palabra, di Honor.
1: May update karon bantayan nyo mga kasama si Rajman March sa sining duha ka naga motor tob lang nakabunggo iya sa pader no kalapad sandalan sa may Dumangas. Hindi sila tumag-agi kay malatay gid sila sa pader. Yung ditong pilak di kay duha ya dayon kasayod ang mga nag-alagi dugayan pa ginlabay-labayan lang sila mga kasama gintawagan tapos banwa. Kamot kumusta ining duha nga ini mga kasama longit sa pagbiyahe no karon bantayan tana no kami update sa Radyo Man na March. Yare ana ya aton nga tingog gihiligay no upod kay Radyo Man Fea May Otero.
3: Tingog hiligay no ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay no
4: ining binalabay, ginatiguluhan, pilion, mangin maayo. Nagapalapit na ang pag-ulhot sa pamanagbanag. May nagatika na nga gamay nga kasanag. Isa naman kaadlaw ang sa tawo ginhatag, kahigayunan sa pagkamaayo sang aton kalag. Tagsa sa aton mayara sang misyon, o galing nagapangibabaw ang ambisyon. Hindi na naton pag-uyangan ang tinion. Nagakadapat kag nagakaigo ang buhaton naton. Makagiyagid ang husto nga paghangop, panglakaton nga tadlong sa buwas damlag itutok, pangamuyo sa kaugalingon sarang idangop, makaako nagapamati kag nagahulat sa pagkupkup. Nagaumpisa tanan sa matinlo nga huna-huna, kaakig kag dumot bisan pa sa may balana, panason sa dughan kung pagtimalos nagahana, pagka mainubuson may grasya nga natalana. Nagkakawas sa baba ang unod sa huna-huna. Mag-andam sa mga tinaga, may gahom at ondila. Positibo nga hambalanon lang ang aton ipagwa. Magadumili sa aton, maghimo sang sala. Binuhatan nga maayo masami ginakalimtan. Taniindi upang sa pagpakita manami nga pamatasan. Padayon sa paghimo, insakto nga wala ginabantayan. Kay ang Ginoo nagatamod, kag ikaw, pagapadyaan. Palangabuyan nga nagakaigo, kag para sa tanan. Pagpanuntos isig kapareho, dapat likawan. Hindi magkabalaka kay ang handom mo matuman. Isalig lang kay ang kapisan, may kabaylo nga kauswagan. Pagtinguhang e hindi magsobra kag magkulang. Magpahuway kon kapoy kay kita tao lamang. Hindi pagabusuhan ang lawas kag ikasarang. Kon hinali matam-an, posible nga malingkang. Mangin masinapakon sa nagakatabo sa palibot. Manilag kag magpaambit sing maayo nga buot. Magpangaman sa malain kag kalaot. May pagpakigbahin sa katilingban, husto ang panimuot. Ibugos ang pensar sa pagtuman ka mga hilikuton. Kinahanglan ang maukod nga determinasyon. Masulhay kag wala sablag ang pagpatigayon. Tayuyon kag sigurado ang palaabuton. Nanago na ang adlaw kag pag-abot sang kasisidmon. Kaangay sang paghinulo sang kabuhi naton. Kung ang pagkatao ay han, nangin mapuslanon. Magapahuway kita nga matawhay kag malipayon. Aton pamangkuton ang tagsan naton kakaugalingon. Ano bala ang hinimuan nga kita gusto dumdumon? Magapangibabaw ang natandog naton nga mga balatsyagon. Kay ini magapabilin asta sa kamatayon. Ining binalaybay ginsulat ni ginang Pearl Perquez Parangan sa Barangay Demokrasya Haro Iloilo City, Pangulo sang Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Quilin Capsule. Ang heart disease o konsakit sa korason, gagatabo ko ng kaugatan, puno na sang tambok ng kabangdanan sang pagpugong sang hapos kay pag-ilig sang dugo. Amay ni ang ginasugudan sang stroke or heart attacks. Hindi pagkalimtan ang pag-inom sang Dr. Pinoy's Quilin Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang natural nga ingrediente pareho sang vitamin A, vitamin D3 kag vitamin E nga nagamentanar sang healthy red blood cells. Mayari manini sang omega-3 fatty acids nga nagaamling sa korason, batok sa masakit kag nagabulig panabot sa blood pressures kag alkyl glycerols nga nagapabakod sa immune system para makabato ang lawas sa masakit, bacteria kag viruses. Gani magmaintainer na sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Quilin Capsule. Prevention is better than cure. Mabakal sa Nilaw Drugstore, Arendaville RX, Jam Pharmacy, Horti Pharmacy, Familia Pharmacy, kag sa Kalinag Drugstores, Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, KMP Drugstore, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, kag K&S Pharmacy.
1: Salamat gid, Radyo Man Fia, may Otero sa aton nga tingog hiligay nun.
2: Yung imposit naman in the bank, tutod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawas.
1: Nangayo sa nga pasaylo ni Karon ng isa ka maestra dito sa Danao City, Cebu, no? Nga si Sinetha Enriquez.
2: Palabra di honor.
1: Kay mga post-post na lang, no? Mang sagad pa kamo sang pinangkomentar sa mga public official nato, no? Kay pamatsyaga ninyo tanan-tanan or kalabana nagahambal sini, no? Ang kontra ni Marcos gahambal kon lain sa iya, no? Ang mga Duterte gahambal lain sa ila. So pwede lang kamo kasinunod-sunod man nga pamatsyaga ninyo do hindi kamo matalupang dan. Magsagad ka witi-witi sang istorya mga kasama. Oh. Tiyama ning maestra ni nga si Sinetha Enriquez, no? Nga nag-post sa social media, pakita blason. Aya sini nga post, no? Ining nagauso ning uniform sang pulis, nagligad ni Gabrusong, no? Nag-post ka man net, Gabrusong ikaw wala. Nagligad, nag-post-post ka man nga Gabrusong ka, di ba? Nagligad to Gabrusong, pati mga lalaki Gabrusong, no? Kaya manti daw namin ang balaki sa explore the other side of you, no? What if? The what if of you? Hindi lang Marvel ang may what if, no? What if ikaw, Abby, no? Sige, ipakita, Blason, ang picture da again send ko sang maestra ni si Sinetha Enriquez, no? So, nagamit siya sa magic swap puzzle nga nag-uso subong nga ginapahanumdum na sang pulis sang PNP nga hindi na kamo magagamit sina kay pwede kamo makasuhan, no? May mga salabton ina sa kasuguan, no? Ining maigo kamo sa Article 179, illegal use of uniform or insignia, Article 177 and 117, usurpation of authority, no? Kag pwede kamo mapriso. Na sige, hanyo da post-post kay nali kon patulan kamo sang pulis karon, no? Especially kon daw naka-inkwentro ko man pulis. Basi mawarawaw ka mo, no? Post-post mo lang na, no? Sa social media. Pero grabe ng epekto subong balaan, no? Tinag-post yun yung maestra nga si Senet Enriquez taga Danao City, Cebu, no? Nag-post siya sang iya sining AI self nga naka-uniform sang iya sang pulis. Tinabi man yun, snappy. Gasalot pa siya. Pero ang lawas, guro na hindi iya. Itsura lang. Diba? Teka ron, may nag-comment nila. Ang friend niya, si Solatorio L. Len, nagahambal kay Tito Sibuano. Sila niya, ang ngayon, gihapon ka mag-list po, ma'am. Okay mo ha, na lang po silon si Auntie Claire, ma'am. Tinay mga Auntie Claire nga ini nga narrative. Iya iniisang mga pro Duterte, no? Mga supporters ng former president mo nang tirada nila kay Claire Castro, no? Kay Conquista, siguro sa kadasigon sa ambal ni Claire Castro, hindi niya na ma-spill out or ma-pronounce sustong iyang ngalan, Claire na lang, no? Sabay ay lo nga Claire, nahimo na lang nga Claire, Auntie Claire. Kaya maman ni Irog-Irog man, saan pila ka mga supporters, no? That is why the power of word sang isa ka public official, importante kayo kay damo siya sumulunod, no? Te siyempre ginatira sang mga Duterte, sa mga supporters ng mga Duterte, ang spokesperson sang Malacañang, sang Marcos administration nga si Claire Castro, kay te mo taga dipinsa mo taga badil mga kasama. Manadlaw-adlaw gatubang sa Malacañang press corps na si Claire Castro, so tanan nga mga isyu ginapamangkot na siya kay hindi man masabat sang presidente kay masako man sang spokesperson, no? Ang naghambal, no? Tige na take na sa public, ilabi na sa mga supporters ng mga Duterte nga tindog ni Claire Castro.
2: RNN, palabra di honor.
1: So si Claire Castro nang ila sininga kontra, no? Ginapakamalaot, ginihikayan, no? Kag ginatawag si Auntie Claire. Tiyamo niyo, comment rin ni Solatorio Len, silingya, okay mo ha na lang pusilon, no? Si Ante, hindi Ante ah, no? Ante Claire. Ang pusilon, from the word nga pusil, sa Cebuano, but silingon na iya sa aton diri, lothangon, tiruhon, no? Sa Cebuano, pusilon! Pusilon! Pusilon! Tinagsabat man ining si Sineth Enriquez, no? Arang, iya sinin picture. Nagsabat man siya, siling niya, di lang ko mamusil niya damoy, no? Aw, pwede iyang simod. Siling niya, hindi lang ko magpaniro sa iya, no? Something like that, no? Tama, sa mga Cebuano da, kasama ang Juna Vasquez, di ba? Ikaw, Cebuano ka, no? Siling niya, di lang ko mamusil niya damoy, no? Siling niya, madam, hindi lang ko maniro sa iya, no? Aw, pwede iyang simod, no? Kung sa aton pa, ang iya bibig, sa bibig na lang ko, no? Te, karon kay maestra siya, no? Empleyado sang gobyerno, government worker, no? Pareho ni Claire Castro, empleyado sang gobyerno. Damo nag-comment karon. Kiti, maestra mo kung mga ordinaryo mo lang siguro mga kasama do, hindi man ipagsapako na, no? Tigaling may posisyon, maestra, gatudlo, no? Tiya mo na yung iyang mga post, no? About sa mga paniro, ordinaryo lang yung mga paniro niro, bisan pangalahog-lahog. Na. Ti, damo, nag-call sa iya attention karon, no? Ginbash siya, mga kasama. Kaya siguro kalabot niya sa mga superiors niya, principal niya, district supervisor nila. Basi inakigan.
2: RNN, palabra di honor.
1: Kaya balo naman kamo sa gobyerno subong, preso gani sa Marcolitas, Mike Defensor, no? Hindi nyo pagtiaw-tiawi si Marcos kay tawag-tawag yun lang na bangag-bangag lang na mahina na, pero kalapriso kontra niya. Di may poder nga daan, sila guoyat sang poder right now, no? Di parehas yung magmaistra niyo. Hinali isala na kabulyaw siguro sang Malacañang ang district supervisor o regional director sang DepEd sa Cebu, mawawaw na na. Or bisan message lang gani, hindi bulyaw ah. I-message lang, no? Ngati ano nang ginobra sa imo teacher daw? Relain na ka muna, di ba? Relain na sila. Tekaron, nangayo pa sa ilo ni si Aradaya Bidjoson, ipakita naton son. Video ni isang babae na rin, di mo na da. Ara sa page ta, no? Nangayo siya karon sang pasaylo, no? Ining maestra mga kasama, kay ti kabatsyag na siya sang init. Ang mga ginahimo tabalaan, may mga kuan ina, no? May mga konsekwensya ina. So before ka maghimo sang isa ka abay, no? I-evaluate mo anay kung masarangan ni mong konsekwensya, sarangan ni mo mapanindugan. Kaya kung hindi malang ni mo mapanindugan, hindi ka na mag-meter-meter kag mag-intrain ba, no? Kari tuod nga itsura ni Sinet, ni Ma'am Sinet Enriquez sang Danao, Cebu. Saya pagpangayo pasaylo nga tiruho niya sa bibig si Ante Claire.
2: Palabra di honor.
1: Ari siya mga kasama, saya pagpangayo pasaylo.
5: Gandang umaga po sa ating lahat. So, andito po ako ngayon, si Zenith Enriquez. Gusto ko lang po sanang manghingi ng paumahin po sa inyong lahat sa pinopost ko po na ano, na nag-viral po sa yung post ni Lovely Granada po. Gusto ko lang po manghingi ng paumahin po sa inyo. Sorry po talaga sa nagawa ko. Wala po akong ibig na ipahibatig na mababaril po ako. Yung ano, nag-reply lang po ako sa yung kaibigan ko na si Len po. Kaya po, nanghihingi po ako ng paumahin po sa inyo po. From the bottom of my heart po, sorry po talaga sa nagawa ko. At saka, yung ano, yung wag naman po sanang ibabash yung mga anak ko. Kasi ang dami po kasi nag-message sa akin, sa mga anak ko na nagbabash po sila. Sana po ay stop na natin po itong ano, inaamin ko po na may kasalanan po ako. Sorry po talaga sa inyong lahat. At saka manghingi po ako ng paumanhin sa inyo na sana po ay mapatawad niyo po ako at stop na natin to ang pambabash po, lalong-lalo na po sa mga kamag-anak ko, sa pamilya ko po na minimisis po nila na DDS shit, DDS supporter ka, putang ina mo, mga ganyan-ganyan po. Sana po ay matapos na po itong lahat-lahat po. Please po, makikiusap po ako sa inyo na please refrain po.
1: Okay na, no? She's a woman enough, a lady enough to accept, no, sang sala. Amoga na, before ka mo mag-post sa social media, no? Hindi ka mo magpadala sa blatsyago nyo. Kaya may konsekwensya na da, kaya makita na sang tananda. Especially empleyado ko mo sa gobyerno. Kagsagad ka mo kuwaka-kuwaka kontra sa mga nagapulong ko sa gobyerno. Ay, may padulungan, gid ka mo. Si parehas ni maestra. I-message lang isang Malacañang ning iyang principal or district supervisor. Mawawaw na ni sila. Responsible, no, sa inyo sino yung mga ginapost. Amo man eh, ang isa ka maestro, no, nga vlogger dito sa Jabong, ano na mag-pronounce? Jabong, Yabong, no? Sa Samar, no? Arad Ablason, ang iyaman nga, kwan, no? May video ni, pero hindi na makita. Gin-delete niya na siguro. Pero ari na lang, naka-screenshot, no? Ang gin-content niya, mga kasamas, blackboard, no? Describe the president, no? Tapos sa babaw, amo na siya, son, no? Ndo kulat ugon man ang itsura niya. And ang nag-vlog ni siya, no? Daw ano to? Pubring Maestro TV, ang iyang page. Nag-vlog siya, ginaginamit niya mga estudyante. No? Nga kunwabi, nag-lecture siya da. Pero ti, siyempre, scripted din na kay para ka pa kadlaw ka mga kasama. Briefingon mo, anay kabataan ni mo da. Antes ka mag- himo sang content mo, di ba? Oh, malun ko. Amo ni, i-briefing ka anay, di ba? May gamay anay nga background there. Tikaroon ang iadiri nga aging content, describe the president. No? Although ay man din nabutang, president sang homeowners association, homeroom president, PTE president. Pero ti president mo, ti ang unang magsulod sa pinsar ni mo, pakita blason, no? Amo ni ang screenshot sa iya sining vlog, no? Tapos kin captionan niya pa siya, talagang alam na alam ng mga bata. Although ay man talabot na iya sa mga nagbuluto kay BBM na kung adik na siya ura no da, no? Pareyasang akosar ni anay Presidente Duterte nga bangag ni siya. Inyo na yung problema yung mga unit yung mga nagbruto sina ang nagdepensa sina, no? Tinira nyo pagani kami diri sa nakaligan nga 2022 election. Pero subong yun na-discuss lang natin ini. Hindi ya para pinan si Marcos nyo ah. Para ibutang ta sa husto ang aton sininga paminatasan, ang aton sininga pangginawi, nga magtalarong kita, ano na lang karon matabo sa aton sininga sosyedad, kontaran kita, puro lang dinamuhal, no? Puro na lang kinutaw-kutaw ang makita ta, puro na lang mga adik, mga bangag, mga pusil, mga tiro. Kaya lang tungkol din yung pinaniro mga kabataan, kaya mga maestra, mga maestro, mga paniro man ang mga lingwahe nila. Diba? Anong ginahatag natin yung impresyon? No? Na understanding, na comprehension sa mga netizen kung amon yung mga pangginawi natin mga kasama. Oh. Tekaroon ining maestro ngayon eh, sa National High School, bukid gani ni mga kasama, pigado mga probinsya ning Samar nga daan, no? Isa ka banwa nga pigado, budlay dalan pasulod to, ara malapit sa Katalunan ang ila sini nga National High School. Daw kasapa National High School something sa Jabong, Samar, no? So amo ning iya sini nga content, pakita mo son, no? Tapos i-ready mo dang iya sini nga video man, no? Ti, amo na iya nga content, mga kasama, no? Nga describe the president. Tatlo ka adjective ang ginready niya nga nag-uumpisa sa letter A, letter B, A, no? Sugpunan mo na lang, no? Ang una, kahit English ini, nag-start sa letter B, A. Ang una, ginsulat sa mga estudyante niya, buggy. Describe the president, buggy. B-A-G-G-Y. Sugpunan mo mo, may nasulat na, no? Ikaduha, ginsugpunan sa estudyante, LD. So, bald, no? Nahimo kalbo. Kagang ikatatlo, ang B-A, ginsulatan sa estudyante, ngag, no? Tigo-tigwa niya, ba-ngag. Kaya sino na lingwahe ng mga bangag ngayon na, no? Ti siyempre, iya sa mga supporters ang former president, mga kasama. Iya sa mga pro Duterte, no? Mga kritiko ni Marcos. Amo nang ila lingwahe. Bangag, bangag, di ba? Si Harry Roque, gasot-saot pa na ito sa Netherlands. Bangag, bangag, bangag, bangag, bangag, bangag. Ti siyempre, kayo mabatihan sa social media. Makita sa social media, ti abis ang mga bata, iya, okay mo lang na. Okay mo lang na, sagan mo na wakal-wakal. Tiyan mo maning maestro, nagsulod sa iya pinsar. Abi niya, okay mo lang na, magsagan ka content sa nga mo na, puro pakadlaw ka na. Pero as teacher, mga kasama, ginakuan mo eh. Ginapapag-on mo, ginalegitimize ni mo, ang pagpati sa publiko nga bangag manggid ang presidente. Palabra ni Honor. Sa mata sa imo estudyante, kaya masilin sila, ting si Sir Gano, ikapati nga bangag si BBM. O. Tekaron, after sina, ba't siya ganyan man ang init? Kay damo man nag-call out sa iya sa social media, kay ti content ina, no? Kay ti laban-laban, mga kasama, binira na siya sa iya principal, district supervisor, regional director, No. Tiya mo ni naghimo siya public arigli oh, pobreng maestro TV. Amo nang iyang page, no. Nangayo siya pa sa ilo kay Presidente Marcos, kay DepEd Secretary Sani Angara, kag sa DepEd Regional Office Number 8. Kay laban-laban ting iyan nga mga superior ni ara man sa hot seat eh. Amo maniguro gina bayon ni Angara. Yari naman ang iyang pagpangayo sang pasaylo ni pobreng maestro TV nga nag content nga bangag si Marcos. Ah, Mati Anderson, abe-abe, lantaon ta.
6: Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking mga followers, sa aking mga viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ay magbibigay ng aking public apology sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos, sa ating DepEd Central Office na ating kalihim Sani Angara, tapos po sa ating Regional Director ng DepEd Region 8. Ako po ay humihingi ng pasensya po. Sorry po sa nagawa kong content. Pasensya po dahil nai-upload ko po yun sa aking account noong July 31. Tapos po kinabukasan, August 1, dinilit ko po yun kaagad. Binura ko sa aking account dahil naisip ko po na mali yung content na nagawa ko. Ang hindi ko po alam ay kinopya pala ito ng isang vlogger at ginawa niyang content at in-upload sa kanyang account sa Facebook noong August 5. At doon na po nagsimula yung mga rumors, mga comments online at napansin na po ng DepEd Central Office. At humingi po ako ng paumanhin sa ating mahal na kalihim Sani Angara dahil ginamit ko yung mga bata sa content, sinali ko, which is totoo po na bawal, na hindi dapat gamitin ang mga bata. Although mayroon pa akong parent consent, pero totoo po hindi po yung sapat para mag-content ako sa loob ng paaralan gamit ang mga bata. Kaya pasensya po sa nagawa kong kasalanan, at ako po ay nangangako na hindi na po ako magpapatuloy sa ginagawa kong pagkukontent sa school. Ihinto ko na po yun at gagawin ko na po yung dapat gawin bilang isang guro na ituro yung magandang asal, integridad at may respeto sa kahit kanino.
1: Ah, sige, dira lang to, son. Pero daw malawig-lawig ng iya. I-check mo lang iya sininga page sa son. Lang to, wala kay. Puro estudyante mga content. Ya, kag sila niya hindi na siya kung mag-content sang bata. Sa estudyante. Pero i-check mo lang iya sininga page sa son. Daw may mga bago pa da siyang mga video, no? May mga bago pa siyang video nga mga bata ang content niya, no? Although, ti, why man takibalo sinada kon recess ina, no? Break time nila. Pero ti mga minor, ang mga kabataan daw, ginagamit niya sa content niya nga nag-tudlo-tudlo siya kuno abi. No? Lan to, abi, recent ang mga post sa iya sining page. Kaya may mga video siya da, may mga content siya da, ang mga bata, mga estudyante. Kaya sa classroom niya ginobra, no? Ara, o? Oh. Teka, saan o na, son? Abi, i-check ba ang date? Hindi makita. Hindi makita kung kasan o. Oh. I-click to be, o na, ara. August 5, no? Teka, saan o nisa nag-apologize August 5 man, no? Mga kabataan, no? Gaklase siya, mga kasama. Oh, may mga maestra, mga maestro yun. Galing tindi man natin, mabasol kisa kay nakakita bala sang medium nga makakunik ikaw around the world, no? Ang social media nga daan subong niya, bisan diin mga party sang kalibutan kun mga kasama, no? Kun may wifi siya, may internet siya, makita kanya. mapopular ka kag kadamo na nag-income sa social media. Yari yun. Aring konti niya lang to, abla. Isang estudyante, tiga-klase siya lang to, abla. Gamito niya pang bata. Sige, Blason. Ang bata ning daw ginagamit ni sa mga Afrikaning mga vlog ning nagaklase ng maestro para hindi mabala ng bata nga late siya, ginitsa niya ang iasiri nga bag sa sulod sa kwarto. Oh, are yung ginitsa sa bata, no? Pero ito siyempre scripted, no? Sige, sige, bisan ni Kwan. Abi, may audio? Pabati, be? May audio? Sige, be. Are. Ginitsa sa bata. Tapos ginkuha niyang libro kagga ginatag sa mistro. No. Eh mga muna bala mga kasama, tiga klase ni siya oh. Ara ga para mati iban yung mga kwan, ga vlog ka pa imo. Ti oras na inaya dapat tudloan mong kabataan, ginamit mo pa to yung isa kabata. Toti karon kay ginalihog-lihog niya mga bata ngayon eh, magpinadungol na abi karon. Paano mo na masaway karon? Kay ginagamit mo sa vlog mo, masalin sila ti gamit mo sa vlog mo sir, wa mo kami swilduan. Magpinadungol na hindi na magturo na abi karon, no? Ni bla? Kiti, masalig sila nga ti. Ginagamit ni sir sa vlog niya. Hindi yan natin yung pag-akiga na mapalate na vlog. Kaya mo ito siguro nga gin-call iyang atensyon eh, no? Ti, actually, husto gid ang aton sining pananawan mga kasama kag panugupnop, no? Nga, muna nga mga kaso, isa lang ni Kamuno sang babaw to, especially kung Malacanang naging naabi ang magtawag na, mag-message sabi, mag-email abi ang Malacanang Office of the PCO abi kag masiling sa Regional Director sang Region 8, DepEd Region 8. Nga o, ano nang maestro mo daw nga ginabira niya na presidente? Mawawaw na na! Especially kung may mga ginahandom na ang mga promosyon, mga medyo gapadikit man ato sa mga may puder. Tapos ka. May aragani ko na isa ka instance nga do dito sa Iloilo Province do nag-post ang lapel. No? May ara to, di ba? May lapel na ko na siya, nalipay na siya, nag-abot ng lapel niya. Pinatawag ko na ako district supervisor to. RMN, Palabra, Di Honor. No? Hindi mangita sang laptop, kundi kung ano ang mag-abot, amo lang pasalamatan, no? Ah, oo, may... may mga amo na, no? Tingon, gisaway ka mo kayong sindibalan, no? Siguro, hindi man intention sa ibang mga teachers gid nga maka-offend sa ila leadership, no? Sa ila mga superior, no? Ang ila do po, tuwas mo lang siguro, or do linangas-langas. Pero kahibalo ka mo once ara na sa social media, ara na sa pananawan sa publiko na that is an attack to your to your department. Diba? Ah, nagreklamo siya nga nag-lapel lang, no? Kay laptop man ko na ang ginpangako ng ihatag, pero lapel lang ang nag-abot. Tailan daw ha? Kundi may iguan naman to karon ang kwan mo, especially kung may mga raket-raket manabis lang. May guhan karon ang imo to nga principal, district supervisor, regional director, may guhan mga kasama mo siling ti. Dumingin padala naman kami, nagreklamo pang maestro mo. Tiyamo ni mga maestra kag mga maestro, halong ka mo, no? Para maingal ba, good evening ba, nagpanyapon ka na dati. Mayo man ang ikaw nagkakaon-kaon, kami di amo niya gawa pagutom. Joke lang, mas pare maingal ba, no? Partner naton sa pamunit mga kasama nag-monitor gid. Good evening, no? Hindi ka maglango-lango, panumduman yung gid sa maayo, no? Sa mga maestra, maestro, sa mga pulis, sa mga military, no? Hindi ka magsalig. Sila nyo ba, hindi man makita ni sir, ni ma'am, no? Dako nga bagay inang mga ginapang-post ninyo da, especially kung ina, somehow do nag-a-attack, no? Pwede maiguan ang inyo department? Tapos ko muna. Diyan mo ni, no? Kundi para sinsya sila. So, mag-a-survey ining eleksyon sa mga ara sa teaching profession mga kasama. Aray naman iya, isa ka art, no? Pakita, Blason. ang caricatures naman niya, no? Freedom of expression naman ang iya sininga depensa din, no? Caricature sa kay Akbayan Representative Percy Serdanya, no? Nga nagakiwi ang baba, di ba kay daw kiwi man baba ni Percy Serdanya, kay na stroke na siya. No? Kay na stroke na siya, mga kasama. Ti ginhimuan siya karikature sang isa ka vlogger, no, nga si Richard Granada, no, ang iya ning kwando Richard Art ang iya sininga page, no, gin hindi lang pagpakita sa babaw son, no, gin kuha mo ang sa babaw na sige oh, hindi lang pagpakita na sige okay na, no. Kay ginbira man di siya sang mga netizen, pati religion niya ginbira. Ti, way man na ilabot ang iyang reliyon. Ti, doon na dala pa karon kay member siya sang Iglesia ni Cristo, do something, amo na.
2: RNN, Palabra ni Honor.
1: So, gin-drawing niya di si Percy Serdanya. Ara, balalan to anyo, kay makakadlo ko ginman sa gin-drawing niya kay Percy Serdanya. Guti ka kiwi ng baba ni Serdanya, kay na-stroke na siya. Tigin exaggerate pa gid ni kay satire ko noon ni freedom of expression gin butang yang baba ni Sir Danya sa guya. Tapos may harap pagid gani iban nga sa baylo maguntat na mga kasama to stop this, parang ang iban hindi man magsunod nga hala magsagad ka mo ko pinangyaguta na dira social media, may iban na nga nagahungit pa nga nagabalabag man ang kutsara kay tiga takilid ng baba ni Sir Danya. Tikaron na offense si Sir Danya, no, ginsay siya karon ang Magna Carta for PWD, hindi mo pwede gamiton ang disabilities ang isa ka tao para pakalainon ini or yagotaon ini. Kag namahog siya mang kaso. Kag tanan nga mga nagdrawing sa iya nga nagakiwi ang baba. Tinangayo sang pasaylo ning si Richard Granada, no? Nga kulang siya kuno sa pagpaminsar kag wala yan nadudnuman ang mangin epekto sini mga kasama, no? Di pero do hindi maguntat si Sir Danya, do kasuhan niya ni pati si Boy Iyak nga naga-drawing-drawing man. Ay, yun di po sit naman eh. Dabang na natabo sa aton sining kalibutan mga kasama. Nga mo na ining nadangtan sa mga paminatasan sang aton sining mga pumuluyo, no? Ti siguro ang iban balaan nga mga netizen nagasaligman kay damo man naghambal sina, damo naghimo sina, no? Te mahimo-imo man sila. Te amo ni inspirasyon ini kay siling ti daw okay lang na siguro kay damo man naghimo. No? Te may hibi-hibi lang dayon kun pang balikan mga kasama, no? Panumduman ninyo mayara kita sang cyber libel, no? Nga medyo ginpabugat kay cyber namo. Ginpabugat ang penalty mga kasama although recently, no? Gin may jurisprudence ang Supreme Court, no? Ngayon yung mga libel ngayon, pwede niya nga wala na imprisonment, depende sa korte, pero mas maayo yang dapat multa na lang, no? Pero hinali padakuon sang mga naigwa ninyo ang kaso, ang gravity, base magkalapriso ka mo, no? Especially nga ang depensa mo lang na freedom of expression, no? Amo lang gid ang depensa nimo, no? Kay hindi man nimo ya trabaho, no? So pwede da iya masiling nga may mali siya kag ida. That is a personal attack.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: That is not just part of your job. May tulog kamo da mga kasama. Tilan taw niya itsura bala ni Sir Danya. Ang pagportray niya mga kasama daw isda nga gin liswi ang baba.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: Te ining kultura, no? Tama, kultura. Husto, the culture sang amo nga klase paminatasan, ambot kung sino naka-inspire sini sa ato. Nga amo nga ginapanghimo sang pila ka mga netizen, mga kasama, no? Nga mang tamay magpakalain Maniro, mamatay.
2: RNN, Palabra de Honor.
1: Perhaps may ara gid sa nag-inspire sa ilang mga kasama, no? Kay kasubong sa ginahambal ta na ngin kuha man naton sa mga lecture, sa mga sermon, sa mga pari, ang kalainan or ang kayuhan indi gid naya magbunga sang kalainan, no? Ang kalainan mabunga gina sang kalainan. Ang kalainan indi na magbunga sang kayuhan. Kalainan man ang buhang bungahon niya.
2: RNN, Palabra de Honor.
1: Gani dapat mag-ubra kita sa

0: tukusan, kasuhan, naghilibi. Palabra di honor. Standby, kay Rajuman Marjorie Herbo Miane, gidulong kagin po ilugan, irigabahin sa atong apala tuntunan mga kasama, sang non-serbal capsule, may 3 ka vitamina, kagon si ka mineral. Mga kasama, tandaan niya ang sakit sa kurason, isa sa marason sa kamatayon, gani halungan tagi na atong kaugalingon, para likaw stroke, kagbalatian, mag-inom sa non-serbal capsule 3 times a day. Kagsubong man, non-scorn coffee, mga kasama, umpisa yung imo, siningad lao pagi sa pag-inom sa non-scorn coffee, and start feeling the difference. Nag-detoxify ini sa lawas, nag-boost sa atong immune system, naga-promote sang weight loss, naga-alleviate sang migraine kag sakit sa ulo. Nanscon Coffee kag Nanserbal Capsule, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
1: Uniposit naman in the bank, tutod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Oh, mga eskwelahan nga ini, tama na ka kwan, no, sa mga teachers, tama na ka sakit sa inyo mga superiors kung i-content nyo da or munuhon nyo da ang mga problema sa inyo iskulahan. Una nga daan ma-react si na principal. Parehas na mga nagaturulo ng mga atop. Panumdoan naman nyo anay antes kung mag-post-post si na, no? Mga atop nga nagatulo. Mayari gani kung isa ka kaso nga ang mga atop nga nagaturulo ginreklamo sa maestra kundi nagkantong imuoy. Ah, ginuna yan kung nasa isang principal ka bantay kada klase na kag
1: Palabra di honor.
0: So halungan ta kay ining mga ginapost naton sa social media, especially kita nga mga adults, mabasa man sa mga kabataan. Ti karon kon may pulo position ikaw sa gobyerno, empleyado ka sa gobyerno, parehas na teacher ikaw, magpost ka da parte mga paniro, magpost ka da parte sa pagpakalain sa mga public officials naton nga parehas ninyo mga empleyado sang gobyerno or mga public servants. Ti syempre ang mga kabataan iya ninyo mga estudyante ninyo mapati na kay mistro kamo mo. Asali sila ti si Sir gani. Tawag niya ganing presidente nga bangag, di ako matawag man ko bangag. Eh. Si Ma'am gani, tiruho niya kuno si Claire Castro. Di ako bala ma-post man ko kon makita ko ni si BBM tantaron ko ni isang bala. Diba? Ano nga culture ang gin-promote na itong karon? Sabay lo nga sawayon ng mga kabataan. Yung mga kabataan, hindi yun niya pag-irug-irugo niya. Hindi na husto, hindi na mahimo, hindi na maayo. Kung why man kamo yan nagatahod sa kay Marcos, ang iya posisyon bilang presidente, tahuron ta. No? Kung gapati man kamo iya bangag siya, hindi yun niya pag-ipost na sa social media kay basi maigo kamo da, pwede kamo mabalikan sina.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Kaya mo na influensya sa social media, especially ang mga kabataan niya, hindi man mabantayan sa mga ginikanan, no? Hindi man masaway, tiabi nila yung husto. Kaya nakita nila si isa katawo, nga may poder, may posisyon, may influensya, nga naghimo si nati. Sundon man nila, kay ti, siling sila. Si Sir gani, si Ma'am gani.
1: Palabra di Honor.
0: Nalasan ba si Rajuman Marjorie Herbo Miane? Update ni sa nagamotor nga duha ka tawo mga kasama nga na disgrasya no dira sa Dumangas na huyukan kuno ang driver. Garanti sina mamanyo sana isang soft touch wonder oil ang pagbalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika soft touch wonder oil, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil ka rosemary oil. Mabakal sa mga butika upod sa kape henyo 14-in-1 herbal coffee pangabuhi nyo kape henyo 14 kabilog ang iya ingrediente, may collagen, mangosteen, balunggay, ginseng, gutokola, makarot, kag iban pa. Ini nga mga ingrediente kilala nga nagapahubin, nagapalayo sa balatian, no? Nagapanami isang pagpamuhi, nagaparelax sa una-una, nagapautay sa pulaw kag iban pa. Gani tilawin ninyo, testingin ninyo, Cafe Henyo 14-in-1 herbal coffee, mabakal sa mga butika 25 pesos lang ang isarpi sang isa ka sachet, no? Pangabuhi nyo, Cafe Henyo, problema nyo, Cafe Henyo, toxic nga palibot ninyo, Cafe Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Update sa disgrasya dira sa Dumangas, na nakabunggo ang motor sa pader, no? Ano, gusto niya maglatay sa pader? Rajuman, Marjorie Herbo, Miani.
1: TYRI, Rajuman, report!
2: Rajuman Henry, ang ara na sa mayong kahintangan ining duha ka mga sakay sa motor

0: nakabunggo sa pader kaina sang hapon dera sa may barangay Dakutan Dumangas. Ang driver sang motor gininago kay alias Rob 25 anyos sa barangay Ito Sur sa Batuan. Kantang ang angkas amo si Alan Angel sang barangay 4 Himamaylan City Negros Occidental. Sunod diri sa pagpamusisa sa Dumangas PNP nga mapadulong ko tani ang duha sa Roro Port kay dulong ni Rob si Angel mapuli sa Negros. Dali kay along the way nakabatsyag sang tuyo ining driver, siguro kay tiba si may hangover or what, pero nakabatsyag siya sang tuyo kag napiyungan gid siya mismo ra Juman Henry kabangdanan nga bumunggo ang iya gina drive ng motor sa pader sa isa ka apulian. Now ang duha gipangdala sa ospital kami mga bagras ini sa lawas kag pagpala nakit sang ilang nga kamot kag ang isa to may pila sa agtang hindi man ipatal ang ilang nga kapilasan based diri sa pagpatpat sa aton sang pulis sa Rajuman Henry. Pamatian naton ang interview naton diri sa investigador sang Dumangas Municipal Police Station nga si Police Corporal John Ray Robito.
1: Bali ang ini ma'am na certain black ni siya ma'am. Kasi nalunta din ni siya may propuno. Saan Dakutan, barangay Dakutan ma'am.
2: Oo, tapos?
1: Bali ang ano ni ma'am, ang isa ang motor na ginapag ginadrive ba ni alias Rob. So, kagawin may backfire siya. Nga si alias ano ah, Angie ah.
2: Okay.
1: Puro legal age.
2: Oo.
1: Si ano yan eh, si Arias Rob is taga sa may ano, Kabatuan.
2: Okay.
0: Portion sa pagpangayag ni Police Corporal John Ray Robito, Rajaman Henry. Bali, napiyungan lang yung driver. Kabangdanan nga bumunggo, ini sa pader, pero wala naman dapat sa balakan. Bangod niya, ti. Ang minor lang sa pilasan.
3: Ang no, amo to nga disgrasya, no? Ariyong, video ginapakita natin, no? Do nagtrabo gid ang parte sang ilang motor na tapos sila nga duha gay higda nila wa sila kabangon ra Juman March sari pa kita nga tiil or kamot sang isa dioga hulag-hulag oh
0: mayo gani kina ka helmet ra Juman Henry according sa police mo wa ito ti gabi to burong impact mo nga pala nakit lang ila kamot ang isa tong
3: malampos kay imo sa simento ini nalahog-lahog ra Juman March no pero amo na ginasiling siguro nga bisan paano do na kan pa sila no na
0: swertihan.
3: Oo, na swertihan pa kag naubayan pa sang Guardian Angel goro nila.
0: Mm-hmm.
3: Kaya mabog ang motor hospital nila, tapos sila nagbunggo sa pader, kaya kaya sila nga duha, kurug-kurug sila. Pero dapat goro na mapakuan sila? Pa CT scan?
0: I guess mabali. Gina-undergo na nila subong ang mga medical procedures kay gindala sila, ara sila sa ospital, according kay ina sa HEPED, sa investigador, nga ba si i-admit no ay kiti actually although bagras man lang pero may mga need pa bala or ba si ano ni x-ray kag iban pagid nga kinahanglan para masigurado nga wala sila sang iban pagid nga sa mat internal nga igo tungod sa natabo nga o bangod sa aksidente.
3: Ang tagbalay to ang balay to sa tagian isang pader. Tingala sila guro may naglagapok, gumawa sila ra Juman March. Hindi sila kabalo ano himuon ang isa to kalalaki nagsakay sa motor kag naglakat amo to guro nagtawag sang responder Goros Banwa. Ang kantoan niya guro in sugat niya. Te after sinido ano ko nakadugay kag narespondihan sila.
0: Wala ko lang na pamangkot kun anong kadugay ra Juman Henry.
3: Kidugay o ay gitso may nagdulog kag nagkonsilo. Nag-tinder Rajuman Marcio?
0: Ara naman na sila sa mayong kahimtangan subong Rajuman Henry ining duha pero tindi anay kapuli ang bayi kay ti idulong kanina sa Saroro galing kay ti magani na disgrasya so gina bulong paman sila sa ospital Rajuman Henry.
3: At ang importante nga safe sila no why magbutang sa peligro ilang kabuhi.
0: Yes, oo. Amo na madulong natin nga balita subong nga gabi kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajuman Marjorie Herbo Miane Tatak RMN
3: Salamat yun Rajuman Marjorie Herbo Miane dito sa Ilusina may burger stand man to binarundos man sa pika. Wow, halong it sa pag drive mga kasama diba always yun ang ina-remind sa aton kon tuyo ini mag-drive idulog anay kag mag piyong-piyong no Tapos sa kon dolain matyag indi mag-drive, no? Kag focus gid sa pagmaniha. Palabra ni Honor. Okay, so dyan tinato nga nagalanto live. Diri sa atong siling Facebook Live, si Rosie Amaho Manihar, si kasamang Edgar Morales sa Hikanal, ni Isel Blancada. May lahago ko igansya, Rosel Gayapa Gomilia, no? Si kasamang Laura Sumagaysay, nagaupod yid permi sa aton mga kasama. Subong man si Casilia Sotasio Tabang, Tilly Pifer, inday Merilo Isiliori Patinyo, may dayad nga gabi. Si Cas Juliet Villanueva dira sa Canada, no? Good evening gid. Subong man sa kay kasamang Ivan Villanueva Sudario, this is Sardal, kasamang Luston Thorn, kumusta ikaw ma'am? Engineer Francis Sinahinay, no? Si Cas Marjo Umayaw, si Cyril Condino Jocarisa, Stephen Paniga, no? Brad Pitt Madira Bisto Air, Dalin Hermino Somora Haberle, Casti Sardal, Doña Margarita Margie Covillas, Don Manuel Ventura, Biudo de Milenia Trump, Bonbon Bilhira, Mami Andablio, Delfo Terry Filling Station, no? Labrador Hardware, may dayad nga gabi. Parinig Peñasales, no? May dayad nga gabi. Sa Kingsfield Rice Solution, dira sa warehouse nila da, mga staff nila da, nagapamati permisa aton. Kasamang John Mark Alumbro, si Casmere Ricabar, Cas Ason Pineda, may dayad nga gabi. Kumusta ka muna sa Singapore na Cas, no? Kamusta na da ang Singapore? Palabra di Honor. Why day guru ginula, no? Kagway na gabi na ha, no? Good evening gid, no? Subong man, iban pa gid naton yung mga estudyante. Kasamang Berna Sochar, Hels Makachag Sanchez. Good evening, no? Si Rosie Amaho Manihar, Lisel Kapada, Daimel Suplente Malones, Milana Lagarto Pauno, Nina Pinyalber, Nini Isel Blancada, Rosel Gayapa Gumilia, Mel Gargaran, Aileen Hipulia Guares, Lisa Solis, kasamang Rose A. Simaorio, Bijan M. Gonzalez, no? Medayan nga gabi. Si Cas Nicolay Somis, present man, dira sa Land of Smile sa Thailand. Si Cas mga Cyro Sokinya, no? Jojo Borsilio Malio, Roberto Frondosa, Maribic Cercado, Candy Monteverde, si Tatay Francis Anakan, no? Pamilya Anakan, dira, no? Batang account gihapon ni Nanay Maribeth buhi sa gihapon iya, no? Ginamanid sa iya sini nga anak. Bisandira na lang, no? Madumdum na ito nga daw buhi lang gihapon si Nanay Maribeth. So, niya ranyakan. Si Cas May Lago Koygan siya, ara na. Cas Jessily Lauro, Carigaba Richard, Tinskia Portadera, Shelet Perez Nabael, Marianne Moreno, si sino pa, no? Nani Binliro Bichayda, good evening. Alfredo Berea Jr., Tataka Remen, number one palabra de honor. Adrian Gumape, dara sa Hawaiian, Silay City. Adila P. Miado, good evening, happy weekend. Edgar Labarico Sr., Kasima Soplinti Taasan, Teresita Nabaha, Ronald Martinez, may dayad nga gabi, no? Sa La Castellana, Negros Occidental, kapamati lang kada gabi sa radyo. Uy, damo mga listener natin, taga Negros din, no? Taga Victoria, si mga Liabore, di ba? Victorias, no? Silay, si kasamang Adrian Gumape, no? La Castellana, Ronald Martinez, no? Dira sa Ilog, mga Kabangkalanda, no? Damo kita da mga listener, good evening. Si Maki Talha, no? Si Piton Watson, nag-sign sa Cubs, no? Nakuha nila si Derosan. Hindi ko nakilala si Piton Watson kasama. Si Hector Puras, no? Good evening. Dumakonvicid Sinday Lustay, no? Daway pa, layo pa, no? Depende pa na sa mga judges kay ti still ang kinahanglan nila 16 votes, no? Ti subong ang sigurado pa lang sila 12 or 13, so may 3 or 4 pa sila ang kinahanglan. Igaling si Ruben Padilla, ay ka na ilauman kay bisan sunugon mo si Nisha kuno, bisan tutan mo Duterte na Nisha mo. Ambot si Aime mabago pa ni si Bongo. Ang mag-utod nga kayo tano, ambot, kung mabago pa na. Si Inday Loren, no, basi mabago na, okay, galias-lias na gano'n. Laila Nerviol, Jimmy Masua Navarro, good evening. Victor Indicar, no? Si Cas Nicolay, ara na si Laila Nerviol, si Kasi Ima Suplente Taasan, no? Kag iban pa ng mga estudyante naton mga kasama, no? Nga pirmi nag-upod gid sa aton. Thank you gid, no? Florencia Socaldito Kalimpay, Vivian Dimson Alejandro, good evening, no? Abi, check naton ang mga naga-message di sa aton nga messenger mga kasama, no? Si kasama Bernadette Labis Pichon, listening from Pichon Water Refilling Station, no? Dira sa Dueñas. Good evening gid kas, no? Si Don Manuel Ventura, good evening. Sir Cyril Condino Jokerisara, na Dalin Hermino Samora, Haberli, present man, no? Brad Pitt Madera Bistoer, Marge Molina, Major Charlie Sustento, si Ma'am Ruby Catalan Pornan, good evening. Si Susan Misahon Sikad, no? Good evening, no? Permigit na kapamati sa aton mga kasama Ernesto Liabore, no? Mga upod na sumakwilan Iloilo, Jan Perot sa Sumagaysay, si Cas Marjo Umayaw, good evening. Nini Sel Blancada, no? Kag iban pa ng mga estudyante naton nga nagaupod mga kasama. Thank you.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Sa buwas na galiya ang aton sining blood donation drive sang RMN Iloilo, IFM Iloilo, upod ang Red Cross, ang Ongka Dos Pabia SK, kag ang aton sining mga partners mga kasama, no, in line sa 74th founding anniversary sang RMN. Buwas na aton nga blood donation drive sa second floor sang GT Town Center dira sa Pabia, no? Alas 8 sa aga ini hasta alas 12 sang udto, no? 8 to 12 noon, no? So kadto lang kamo da sa mga gusto mag-donate, no? At least 50 kilos kamo, hindi kamo mag-pull out tonight, hindi mag-inom sa makahulubog ilim noon, hindi magkaon sa mga matambok sila ng mga pagkaon, no? Kay ma-disqualify ka muna, wala sa mga tato, no? Healthy ka mo mga kasama, kag nakatulog sang at least 7 hours, no? 6 to 7 hours, no? So tulog kita early para buwas makadonar sang dugo sa RMN blood donation sa may GT Town Center. Buwas alas 8 sang aga mga kasama, no? Ini ginadulong naton upod sa partner naton ang Fifth Distribution Logistics Services nga ginapanagian ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center nga ginapanagian ni Mr. Rafi Kindao, Imcar School and Office Supply and Equipment, nanday Mr. and Mrs. Arvin Kagsilin Fuentes, Socia Incorporated nga ginarepresentar ni former punong Barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo Chapter sa pagpanguna sa Chapter Administrator Mr. Gilbert Paul Valderrama. No, ang 50 ka mga successful blood donors magabaton sang tag 5 kilo nga bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang youth successful blood donors naman may dugang 500 pesos. Gani sa mga gusto magdonar sa dugo, buwas kilita na kita alas 8 sa aga sa blood donation na drive sang RMN Iloilo sa second floor sang GT Town Center. Siyempre, sa pagpanikasugman ni Rajaman Ernie Alinsyag.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Nagpangapi naman si Cas Elias Otacio Tabang dira sa Canada. Wow, tinanok na saging naman nga sabaho. Sus, namin to.
4: RMN Palabra di Honor.
3: Sige, good evening ida Cas, no? Kag kay Mr. mo kag si imo sining pamilya. 22 minutos sa kaligad sa takna, alas 9 ng gabi. Salamat kin sa mga nag-upod karong edisyon sa atong pagpangalagan. Sa field, Rajaman Marjorie Herbo Miani, Rajaman Brokok Agustin. Sa news center, Rajaman Lynette Fernandez Yulatris. Si Miss Campus Patrol. Sa technical side, sa transmitter, Rajaman John Hartwell Toala. Dari naman sa studio, Rajaman Jason Renzi Kabatanya. Ako naman ang inyo, sinialaga ng imo ang kurman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Henry Aspera Lumawag, Katak, Aremen!
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko.
7: Para di madaling masira

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! D3 Bio!
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya, akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3!
3: Pamakal, sumagmuti ka.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako ganay si Abigail Luzon sa estudyante. Da problem na gud ko kay kada sagsakon na dulaan gani magtuon sa sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Pag subong kanami sa akong paminsara.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
6: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
7: Sa nag-inom ka
8: TTX 500.
7: Ilay na subong imo sugar.
6: Tigi kanami isang TTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80.
9: TTX 500
1: TTX 500.
10: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin niyo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, magiging sa panauhin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tunay, natural, at orihinal.
14: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape.
15: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Na makal sa mga butika.
17: Ang mahigko nga kolo.

0: cleanse in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Samsung Plus Gold.
3: Ito si Eunice, may ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukit ang akon arthritis.
2: Samsung Plus Gold.
4: Plus, pinanakas,
2: pinagaling,
4: pinahusa.
2: Samsung Plus Gold
4: sa mga butika.

0: It's Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin ng loob po na ibaluan ko ang taas na kalaya kong blood pressure. Kaya nung panitin si Cindy Trebayo, tatlo kami si sa isa ka, 1 month lang. Ano nga yun sa ulo ko, nagbubo na ako ng blood pressure.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
2: Yung may D3!
3: Mga, mga buti ka!
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be MX Extraordinary with MX3.
7: Samsung Go.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: PTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
4: Imong blood sugar test.
3: Ilatong score ganin?
4: 470.
3: Nagtiko 2.
4: Sa gabi 2.
3: Sa
4: akin. Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160.
4: Inom ka mo sang DTX 500.
3: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Nuts Liniment Oil.
5: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuts Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
1: Nuts Liniment Oil.
5: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuts Liniment Oil.
5: Feel better, live better.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Dua kadlo nga hilan at magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
7: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manamit pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Bander, bilang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ito mayalit-lugid. Salamat din sa Santon Plus Gold kay kabulang akong nga bolset.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
10: Yes, well.
11: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadungtong sa mga impormasyon na may kaangkanan sa atong ikaanong lawas. Magatudlungan sa maibig kag natural yung mga pamahagi agad malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
12: Mayong adlaw naman sa tanan ng mga suki nga tagpalamati sa program The Secrets of Health. Kag sa ato siring pagparagad, as usual, upuntang ato siring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
13: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome sa ato siring pagpangalagad rin sa ato siring programa. And as usual, upuntang sa ato siring mga tagparamati hatagan naman kami ni Sir Josiel sang isa na naman ka topiko nga mo sa ni pagahimay-himayon nga sigurado kita Sir Josiel sa kalabanan sini maigo lagi ni sa basura ang aton sini nga ang parte sini tanong aton pagistoryahan
12: ang tanan nga pwede tang panginpuslan ta
13: gusto ina Sir Josiel kapin pagid no kun halimbawa may lugar man lang bala kita sa aton sini nga palibot kag makatanom kita mismo sini why not nga ang kutob sa parte nga may benepiso sa aton sini nga ikaing lawas hindi naton pagpanginpuslan kag kumpinsaron gid Sir Josiel ti sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton. Kisa may time babala kita magbusi-si sa mga benepisyo sini kag anoy ni nga parte.
12: Mm-hmm.
13: Pero sa pagpamati sa aton sa ning programa aton igahatag ni sa ila Sir Josiel para sa ila kahapusan.
10: Yes, to health.
12: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang amo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The secret of health.
12: Ang aton sininga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha ang ginger o kon tawag nato sini Louis Up
13: 7 Plus Gold. Parang ginatumod na tondre ang native gin na tondre nga Louis Up. Hindi ng mga lagkuan nga Louis Up sa Radyo Sila nga hindi ya native sa tondre nga lugar. Kani yan tong mga makabig na tondre sa Radyo Sila nga damo kasang tinilluan, dokorinot ang panit, turibod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod da. Muna ganing hindi magamit ang ibang sina eh. Kaya kauti ko no tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga Luya Sir Josil ang iya sir nga tubdo o kung dahon sa amun nga aton sa rin pag-istoryahan.
12: So, hindi ang unod ang istoryahan to subong ang dahon. Ang dahon niya is above sa iya sir nga tawag na to sir unod bala. Kaya kung magtanong ka mo sa Luya, tagaanta ka mo ang idea, magtanong sa Luya. Kung magtanong ka mo sa Luya, ginaplat-plat pa ina gani sa iban. Labi na gigkon pwede matiniran sa tubig.
13: Tama.
12: Pagkatapos, buhuan ni mo. Pero ang pagtanong, kung diin ang tulubuan niya, amuna ang imo pa idalmon. Para nga kung magtubo, mangin siya kag maningil, ang tawag na to sila, mag-sanga-sanga na siyang iyang unod. Paibabaw, Dokle, hindi ka naiyawan ka gabot, kalukad.
1: The secret of health.
12: Sa tidiri kita sa dahon sang Luya. Anong mga binipisyo? Kahit di kalabanan sa mga binipisyo nga ginadiscuss na to sa Luya, sa nagligan lang edisyon na naton, Dokle, ang anti-inflammatory number one, ang Luya. Pero sa dahon niya si Doc Leo, ano may ara sa dahon niya? Kaganong iya si nga mangin function sa ato si nga lawas, Doc Leo?
13: May isa kita, Sir Josil, ka specific sa nga chemical nga tutukan sa aton sa pagtuon nga makita sa dahon sa nisang Luya. Though makita man na sa ibang sa nga mga tanong, amo ni Sir Josil ang cinnamic acid, isa sa nga natural chemical compound nga makita ini sa nagrindain sa nga mga tanom, dahon, prutas, kagiban pagit sa nga mga herbs.
14: Santon, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
13: Ang ining ginatawag cinnamic acid, Sir Josil, protector ini sa mga tanom, kag dahon, batok sa nga sa stress, batok sa nga sa kagaw, batok sa nga sa tuman nga UV light. Kag kung kaunon sa tao, for example, makahatag man proteksyon sa aton. Ang punto lang sa nidre, Sir Josil, kung makaprotekta ini sa tanom, makaprotekta man ini sa tao.
12: So anong mabulig yun sini sa ato sini mga body cells that comprises also our body organs, Doc Leo?
13: Protect cells from damage. Ano ba na ginahimo, sorry? It acts like a shield against harmful molecules called free radicals. Taming galini, nag-acto as taming, Sir Josil, batok sini sa free radicals. Ang iban sa nga free radicals, Sir Josil, kapila na nato na ginahatag example nga kasubong sang tuktok sa metal, amo mani ang daw tuktok sa aton sa nga selula. Kali sa sunod lang sa aton sa nga lawas, amo ning free radicals. Paano sa nag-ubra? Gina-neutralize niya ang free radicals. Gina-prevent o gina-palikaw nga ma-damage ang aton sa nga cells kagang aton sa nga DNA nga nag-resulta, Sir Josil, sa mahinay nga pagtigulang sa isa katao bisan pa may edad-edad na siya, makalikaw man siya, mabuligan nga malikaw sa inflammation nga ang chronic inflammation kadamo sa banatian, Sir Josil, nga maangot dira pati mga metabolic problems sa mga tao subong. Kag malikaw kita, Sir Josil, kay ginaprotektahan ng aton sa mga selula, syempre maluwas sa damage o kung temprano nga pagkaguba kag halit ang aton selula.
12: So ang protection niya sini sa ato sini nga mga body cells against the free radicals nga mo ini nagapatay at tali yung mga free radicals, Doc Leo, sa ato sa mga body cells. Una, ginadestroy niya ang formation sang cells and then eventually mapatay na lang.
13: Kumbaga, ang protection nga makuha naton sa cinnamic acid nga makuha naton sa dahon sa Luya, nagatudok, Sir Josil, sa alibutod sa naton sa nga lawas.
11: The Secrets of Health.
13: So speaking of cells, Sir Josil, sa nilog naton yung lawas, maprotektahan sa isang luya. Lakip na naton sa nga brain cells.
15: Okay.
13: Ang muna nga kung nami ang function sa naton sa nga utok, matambalon, nami ang kondisyon sa cellula sa naton sa nga utok. Magluwas lang kung kaya utok eh. Pero hindi man gano'n matamo.
15: Amo nang tawag nila nga less talk, less mistake mo. No talk, no utok.
13: Case by case na lang naton siguro Sir Jose lang.
15: Do, hindi man niya konsiho nga ito niya.
13: Okay, helps the brain work better. So sa mga nagamalipaton dira, sa mahina ang focus, kapilam na liwat-liwaton Sir Josil, basa pero daw hindi ma-retain sa imo sa nga memorya. Hindi ma-retain sa imo sa nga utok. That's why ginapanugyan ganyan sa iba nga eksperto Sir Josil sa mga pagtuon na no. Nga kung nag-study ka mo, gusto ka mo may matandaan, instead nga magbira-bira ka mo tuon sa gabi, why not nga tulog ka mo temprano, kagkaagahon ka mo magtuon.
11: Samsung Gold Coffee Mix.
13: Gina-reduce ni ang brain inflammation. Gina-increase ni ang brain growth signal. Kag gina-help na gina-balance nga ito sa nga brain chemicals. Nga nag-resulta Sir Josil sa mas manami nga memorya. Siyempre, protektadong aton sa nga utok. Kag bisan pang aton sa nga mudo Sir Josil manaya-naya.
11: D3 Coffee Mix.
15: Dari kita kadto kung paano na ito ini makuha ang iningin na tawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon no kayo?
13: So para nga makuha nato ng more sa nga phenolic compounds kasubong sa nga cinnamic acid Sir Josil, ato ni siya nga hinay-hinayon o kung inanayon sa pagpabukal. Ang nga ato ni buhaton. Hindi na pagpursahon na kundi inanayon nato sa pagpabukal.
15: Arangay.
13: Mm-hmm. Ang imo na ton sa ni Sir Josil, makuha kita sa isang walo, tumtob na pulo, sa ni kabilog na fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanong kita direti, kuha kita sa ni isang presko, nga dahon sa ni isang luya. And then, magpabukal kita Sir Josil sang duha katasa nga tubig, dira sa ton sa ni nga anglit. Anglit lang gano Sir Josil, kasi gamay mo lang ni mo. Kung dako, ti kulon eh.
15: Kung gamay ko na anglit, no?
13: Kung gamay anglit, no? O kung ano man nga inyo palabukalan sa nadra Sir Josel kung ginagamit sa paglaga, magluwas ang Sir Josel sa aluminum.
15: Stainless pwede, glass pwede.
13: Yes, pwede Sir Josel or what you call this? Ano, pagandang porcelain-based sining mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang ato ni Moon sa ni Sir Josel, pabukalon na ito, nulato na ito na magbukal yun ang duha ka, tasa sininga tubi. And then, pagbukal na Sir Josel, ilunod na ton ang dahon sa luya. Pero, ari tip pa, para nga mas ma-extract na ton ang phenolic compounds kusubong sa ning cinnamic acid, pwede na ton Sir Josil nga medyo, kumbaga, ang isa ka dahon sinino, nga malaba-laba, pwede na ton utdon sa apat sinika parte.
15: Ikat na ton.
13: Yes, ikat na ton.
15: Para hindi mag-gutok man sa ato sa nga sulod landok layo.
13: Isa man sa rason, Sir Josil, kag para ma-extract gid na ton ng cinnamic acid.
15: Mm-hmm.
13: And then, pabayaan na ton, Sir Josil, nga arangay, inangay siya nga magbukal na pulo, tub-tub, 15 minutos, and then aton siya saraon, kag pwede na ton mainom, Sir Josil, samtang maalabaab pa.
15: So, ang guay, sinidaw tigid ang preparation sinidok layo.
13: Correct, Sir Josil. Kag sa sining pamaagi, Sir Josil, kami iban pagkid niya pamaagi, actually, may cold process man. Pero, parang ma-extractin na to ng more antioxidant. Kag mga binipiso, dre, recommended, Sir Josil, ang ining inangay niya paglaga.
15: Oh. E pagkatapos mo laga, Dok Leo, ang munang hambal nila, panginpusla mo nalanggid kag halos na matuka sa manok bala kung sa ugasi pa bala sang lubi, Dok Leo.
13: Mm-hmm.
15: Ang dahon ngayon na, pugaan mo pagid, pwede pagid na?
13: Kung para sa imo daw
15: kaya?
13: Daw tuma na ganyan pabangon niya, di mo. Or pang panginpuslan mo pagid, pwede gyapon, Sir Josil. Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi Sir Josil sa dahon sa isang luya, kinanglagin naton abi initon para ma-extract naton nga. That's why muna nga ton sining recommendation.
11: Plus gold.
15: Now, best time naton sining i-take Dok Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayos sa ato sining lawas Dok Leo.
13: Gina-recommend Sir Josil no, pag inom 30 minutos tapos pamahaw.
15: after meal, ha?
13: Yes.
15: Okay. Daw pampatunaw, abi, guwa niya, no?
13: Actually, makabulig yun, Sir Josil. Makabulig sa pampatunaw, aton sa nga metabolismo, para nga ma-energized kita, siyempre, kung nami aton sa nga panunaw, kag makabulig, Sir Josil, magnami ang aton sininga o blood circulation.
1: Double plus, gold!
15: May limit kita sa intake sininga, Dr. Leo.
13: As much as possible, Sir Josil, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
1: Premium D3 Coffee Mix.
15: In the absence ng dahon nga inis ang Luya, Dr. Leo, makuha na ito na ihaninis sa Santon Plus Gold Capsule?
13: Actually, sa pag-tuon, Sir Josil, may amo-amo man siyang binipisyo, like for example, may antioxidant protection. May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton, Sir Josil, na posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle. Ang spirulina, Sir Josil. Ang yan sa nga phycocyanin, makabulig dili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ng aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sa nga lawas, kag mga balatian nga may angot sa Sir Josil sa chronic inflammation, tungod sa yas nga antioxidant protection, kag ang what you call this, ang spirulina nga ni Sir Josil, nga may phycocyanin, may binibiso sa aton sa nga lawas, kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man niya, Sir Josil, iya nga pamaagi, isa sa mayor nga sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon, Sir Josil, manami, pagid ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, tungod nga ang vitamin D3 mismo. Kag ang vitamin C mismo, kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa isang aton Santhon Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
1: The secret of health.
13: Ganabanan sa nag-inom sa ring aton sa ring ultimate trio ng Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, and Santhon Vitamin C. Ang isa sa ila sa Sir Josil manutaran kaga mabatsyagan, nagapagsik sa Sir Josil. Isa sinis ang patimaan nga nagapagsik man ang aton sa ni cellula. Kasubong sa cellphone ba, Sir Josil, kung ano man niya gadget niya, kung malubat gani kag hulaton na pagkita niya may empty, Sir Josil, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala, nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na, kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover, kag posibleng mas magasto, Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya, hindi man tanan pero kalabanan na, nagabatsyag pa lang sang medyo maluya ila sa niya busan sa paminsaron, pamatsyagan sa lawas, physical nga makahatag o kung maka-feedback ba na sa aton, Sir Josil, pamangkot yung numayo, suggest lang nato na aton sa nga ultimate trio. After 1 week, Sir Josil, ang iban sa niya, 3 days time, nag-report na yun nga, pagsik ila sa niya, pamatsyag.
1: Plus gold.
15: Ang too much nga blood sugar actually gapaluya man sa ato sining lawas sa in totality, Dr. Leo. Kagang function mismo sa ato sining nakilalain sining mga body organs. Anong may ara sa Santhon Plus Gold, Dr. Leo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwas sina sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to, maka normalize kag makabalanse sa ato sining blood sugar level, Dr. Leo.
13: Isa sini, Sir Josil, no, nga makabulig sa aton para nga manormalize, mabalanse yung aton sining blood sugar, dapat dito kita sa pinaka cause ni Sir Josil, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar, Sir Josil, ti management lang na eh. Kulo kontrolon lang naton. Pero ang punto sini, dapat i-correct, Sir Josil, ang insulin resistance. Dapat mabalik, Sir Josil, ang mataamat sini ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa Sir Josil, mabalik ina kay acquired ina siya tungod sa aton sering lifestyle. Base sa pagtuon, Sir Josil, pag-abot sa ni sa mga utanon, moringa, ang bitter melon, no, kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sa Sir Josil para ma-improve ang aton sering insulin sensitivity. Dugang pay kumbay na aton, Sir Josil, ang pagpasilak sa adlaw sering nagahatag sang vitamin B sa aton. Pero kung hindi man ganyan pagtumar sa niya sa nga ton sa nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil, ang ibang kumpiyansa lang, kay normal pa ko nung ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible na kaamat-amat na Sir Josel sugod ang damage sina.
16: Oh.
13: Kaga manami pagit kay kung i-combine mo nga to sa nga cellphone vitamin C Sir Josel, nagabulig sa madasig nga pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa nga to sa nga cells, sa nga to sa nga tissue para madasig kita sa nga umpawan. Kung i-combine na to na rin tatlo.
14: Cellphone vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
17: Masaya ang buhay!

0: sa mga kautoranta naman nga mahilig magkape, dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan na ton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
1: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na, dira, although kafe siya, pura mo pang bulo balanse ka.
0: Oo.
1: Or kasag na ito benefit.
0: Mm-hmm. So, may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
1: Mm-hmm.
0: So, kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh, mm-hmm, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen, kag may glutathione. Actually, glutathione, isa dira sa ginahimo, yung ginadetox siya nga itong lawa sa, napagwaya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta. And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto ginyo magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix, kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede ganis sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ang modas ang inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine. Nabinagin sa mga kabataan niya, nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix, kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha, dira. Para nga, magnami lang imo pa matyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances, ha?
1: Posible lang imbalances na kung gahinupang ka pa, eh.
0: Mm.
1: Ara sa nadira.
0: Para tandaan sina, sa lalaki, nag-lagong ng tingo.
1: Yes.
0: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasin nga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-inat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sining lawa. So, arada, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix. The secret
1: of health. Mo kung anong isa makatrigger pag yun sina, naman yung naritable sa katawo. Kung may ginahimutaran siya, puro nagalabo na panulukan niya.
0: Ano na siling yan? Mababayin na ikong lalaki. Kanya na ba manibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Hindi nagalis ang kakita.
2: Yes. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vigilix Plus? Check! Ang Vigilix Plus ang may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet? Plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. The
0: secret of health. Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man na sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan na to vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayos sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Winded gali sa mga rare ini kon pagitaon mo mga minerals Doc Leo, no?
1: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sini pero ang iban sa mga malahalon, kag ang iban sini frozen na mag-abot dere kumpara mo sa fresh ka malayo gadiya.
3: Yes, correct.
0: Gin proseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kon may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kon wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan nga magka-problema kamo sa mata, mag-Visionex Plus.
1: Kapin pa ko ng mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permiso sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-Visionex Plus for prevention.
0: Kaya nga daan, subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million ni siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga, mambal, damo, iya kabataan gagmay pa, oh, eksakto plang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sa bata, dataga lang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
1: So una Sir Josil, magbatsyag ka nga doon naga problema ka sa mata pag edad mo 40 pataas.
0: Oh.
1: 50 pataas.
0: Mm.
1: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sini kadangol na sang ila sini nga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang mga ginikanan, himuon ni manugbantay cellphone para malingaw ang bata.
0: So mag-Visionex Plus kita kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Specially made to maintain good eyesight ganiya, Dr. Leo. The secret. Available ini sa suki nga mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
3: The Secrets of Health.
1: Kagari pa kay Sir Josil, sabahan natin nga lang, huwag pa singit asawa ko. Pangakuta ko galingon, basta may kulang.
3: The Secrets of Health.
1: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay na like kulang sa sexual activity, hindi magin sa kausas, ang ginatawag hormonal imbalances, ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone na nag-increase. Pero, kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Diyos, sila nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nanula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance, man. Gano'n buhay mo testosterone? Gano'n buhay mo ni mo libido? Gano'n mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Makikig na lang si misis mo.
3: The Secrets of Health.
1: May maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe na ginahatag sa naton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mo nga doon, medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nabuo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayon niyo paglabing-labing ni misis, mas nagahanoo o tangin nyo sila nga relasyon tungod nga may oxytocin anuman yung mga hormone yung nagagawa na mas naga close pagid ka mo sa isa kag isa.
4: Para sa inyo na nating biglasin mag-turbo, pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tibasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tibasin.
3: The Secrets of Health.
0: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin po problema if you have that intention nga mag-asawa kay that can suppress ang inyo sining urge eh. Ano na mala nakaroon kon gadalagan ka na kwarta martsa pagkatapos mahambal ay may balairan kali kita buwas sa Bombay.
1: Nagkunol.
0: Siguro hindi masarangan sang tolbo na.
1: Pero may experience man Sir Josil, ang isa natong nakilala sa ni nga makatumar na sa turbo. Bisan istoryahan siya, wala sa pakialam sa problema.
0: Bala na
1: kamuda.
3: The Secrets of Health.
0: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung mga habon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Muna sila yung balanga, bisan itom na kung nakunhining.
3: Oh. The Secrets of Health.
0: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ni may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Kaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamo. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad niya nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ano ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal So, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
3: The Secrets of Health.
1: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambal o balahagina. Huwag palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Diba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
0: Oo.
1: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Laki pati ilok mo sa'yo, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Hindi halin sa medyo magulo garhom, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
7: Yes!
1: Isa pagit Sir Josel, manotice man aton. Bisa na nung kakapilit nga mangin maayo nga aton siningin mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisa na nung kanamit, dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kasakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi ma-irritar sina? So, pinaka manami, sani, dulaon na ton. O kung pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kag kundo, hindi ka magwantang sakit, tumari, balas ang the pain.
0: Ang cease the pain actually is a pain reliever eh. Kinangano na ito ni na bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang ang physical work.
1: Yes.
0: You need really to rest.
1: Yes.
0: Kinangano mo ginat tiyempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain hatagigid tiyempo nga maka-recover ang imo sining unod.
3: The Secrets of Health.
7: hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa presyo ng Santan Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga pala na cute man sa lawa, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di ba nami sina, kung liba, kapala nakit palang alay, why not na-try mo na yung mulong masahe? Kag para mas nami, pagiging effect, gamit ay balas ng Santan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
3: The Secret.
0: So, edit na mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede makamukabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ng pharmacy wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
4: Ano ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalo-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
0: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
1: Ini ang inyo certified naturopath of practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
4: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: The Secret of Health.
0: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
3: Ini nga batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
8: Yes to Health!
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangtot ko na song kung ano maayo diri. Damo, ginaghambal na maayo gin ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akong gin kumano suplemento. Salamat, igubalaki. At ama, tunagula ang bukol.
9: Supple Plus Gold. Abakal sa mga butika. Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inob alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pa nga balatian,
11: Nance Herbal Capsule
9: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag samad ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
12: D3 Bio ang D3. Gamay Physio.
13: Ang Physio.
12: Gamay D3.
13: D3 Bio.
12: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500.
13: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gato nutro.
12: Kagyang kontrolar
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Asalikan
12: epektibo.
13: DTX 500.
9: Supple Plus Gold.
14: Ko si Vibod, ako with ang pag-iwang ko bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santan Plus Gold, itestingan ko adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe kitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: 3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Your number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Naman ko energy booster. Yari na ang perfect na Old Coffee Mix. May ginseng na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Magaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
3: Sa maabot nga Agosto 10, magaptanong kabulan kundi na magtanang schedule sa mga health center ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makayha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS Vitamin C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali ka sinapit akong tuhod.
6: Rightis na gali.
7: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
6: Mukatsol 3 times a day sa sunod sa isa kabula.
7: Wala na ginabalik ang arthritis ko.
6: Ibo, gikaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Labuhin ko na naman ang inyong sining mga dulunggan. Kaginhanglan mga open-minded naman kita sa pagbaton sa kamaturan nga ang iban sa aton kulang sa tulog. Mahilig magpulaw nga wala man lang ganis ang kapuslanan. Pero antes ang tanan,
9: welcome sa palatuntunan.
10: Edukasyon.
9: Edukasyon. Edukasyon
10: para sa igayong lawas.
9: Programa nga magatulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagkala sa sining ang mga mapuslanon nga mga produkto, ako man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa gusto nga pagkaon kag nutrisyon.
10: Edukasyon.
9: Edukasyon
10: para sa igayong lawas.
8: Ining pulaw-pulaw ta kulang sa tulo, na para sa inyong ginaabusuhan talawas, na para sa inyong ginadali na itong kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sa chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig bilang tinion, timantos, sinay, parasibisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kag depression, dulot sining kulang sa tulog, ng fatigue, kag low energy, mood changes, nablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabuntay magbanin sa imo sining emosyon, impaired cognitive function, tapos nubo ang imo sining immune system, kagang risgo gide sa chronic diseases sa nasiling ko na kaina. Parehos lang ni sila sa wala ka na bala nag-exercise o kung sedentary life bala sa na-mention ko sa nag-iigyan ni inadlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw, nagaluya ka man sinin. Rason na manubo ang imo sining immune system, galing kay namit, hindi naman pulaw, namit, hindi naman inom, nanigarilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo na hindi kilit manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligat para wala kita sa matawag na ulihin na ang tanan. Umpisa kita sa puno, pagbuho naton lifestyle. Hindi ka nalang magtulog, tulog ang rano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinigayong awas. Mag-inom kita sa Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto nito, Kiko, ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kay kung permiga ka pulaw, kag wala ka pagid ka inom sining produkto ni Doc Kiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, to matumba ka.
9: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
9: Evergreen Coffee Mix
8: makapabalik sa aton siling gusto nga paminsaron. Wala akong nagsiling buang ang buot ko silingon, agot malikawan ang nagabagrong, nagatagring, kag nagabalang-balang ng mga paminsaron.
10: Edukasyon.
9: Edukasyon
10: para sa igayong lawas.
8: Ang mabudlay nga pag-focus kag pag-intindi kag ang pasensya malawig, ang poor judgment malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Doc Kiko, confirmi kag imo yung kapulaw at iway ni epekto. Suliton ko, gusto nga tulog, parisan sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. Maskot immune system,

0: kinabalatian nga kung sanin ang mga sobra ginabuhinan sanin sobra nga uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid kag iban pa. Kag kinadugangan ang kulang ka mga nutrients sa lawas kag mga vitamins of course. Kaya ginapakita nga sulo sa pagtuon ang halos tanan nga mga vitamins and minerals makita sa Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, manunggay, sabuyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C nga kung sanin hindi matawag natin nga cleansing kaya ginalimpiwan niya nga itong sinilawas sa mga hiko, sa mga toxins, nourishing, kaya tanan-tanan halos ng mga vitamins and minerals masulod sa lawas natin kung nagainom kita sini. Balancing kaya ginabuhinan ang sobra kag ginadugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Q7 lot.
2: Ano ginabatsyag mo sa
1: high blood gid ko.
2: Sa una ang blood pressure.
1: 180 over 100.
2: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
1: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, kinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gig sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
5: This newscast is brought to you by iBerry.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Bago ko nga paborito ng kape, amo ang Samphone Gold Coffee Mix. Wag maswakit sa akong panabor. Ito na kinanglag pa magbakal sa collagen. Magmagyara na sa Samphone Gold Coffee Mix.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. Agaganda ka pa. Three Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa Three Bio. Kilala ka bula. Nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Mangod ina sa Three
3: Bio. Three Bio. Ang Three Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Mga butika.

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang manbunga vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanundong, siguraduhon niya may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, kung gida nga akong irregular na regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio po, okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mga butika.
1: Alas 10:13.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: This Time Check is brought to you by iBerry.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawon ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inong maload na ako. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang sakit sa akong lugar.
7: Supple Plus Gold.
5: Mabakal sa mga butika.

0: by Bartman, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sample Plus Cold.
3: Kasi yung is, may ara ako tritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Cold. Sa mga butika. Mighty C, alkaline na vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, yun ang higit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Herbal Capsule, mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nance Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
2: Nance Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na lang ako ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ako mag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
13: Oras sa ato mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak, las 10:17 na sang gabi.

0: Pagkalinan Emergency Hotline 1000
1: Operator
2: RRMN Patrol 774
0: Searchlight sa kadulong Rescue Group sa Tion San Pagkakinanglanon
2: RRMN Patrol 774
0: Mata kagtulungan San kagamiwan
2: RRMN Patrol 774

0: Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas, mayong gabi siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na sa pagpangalagad sang programa RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Adlaw na kita subong sang Sabado, Agosto 22, 2026. Sa atong mga karazuman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube, DYRI RMN Iloilo, all capital letter. Kag sa inyo mga radyo, kag sa mobile application, sa frequency nga 774 kHz.
1: RMN Patrol 774.
0: Subong agabi, ako anay inyong mangin kaupod. Sa ngalan ng day Razuman Tioy Pancho, kag Razuman Rodolfo Leon Agado. Ako naman si Razuman Lenneth Fernandez Silatriz.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kamusta ang inyo semana sa aton mga karazuman? Naka-long weekend na bala ang tanan? Bao daw halos tanan mga estudyante naton, mga gaubra sa gobyerno, government employees naton. Naka-long weekend, bangod nga kahapon, mayro kita may special non-working holiday, Ninoy Aquino Day. So, madamo siguro sa aton mga karazuman, nagapakasyon subong. Bo, timing man kayo doon, naghulaw-hulaw na ang ulan, wala nagawas ang ulan, sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta ka mo dira tanan? Anyways, kung diyan man kamo subong, updin yun yung anay ko, tub-tub alas 12 subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Subong nga Sabado, pila ka mga issue, mga balita, mga nagkalatabo. Subong nga simana ang aton nga pag-diskusyonan, pag-ahambalan diri sa aton nga pagpangalagad. Kung may concern ka mo karon, may mga questions, may mga pamangkot ka mo sa aton mangin topiko subong nga gabi, mahimugid ka mo dira mag-comment sa aton nga Facebook Live. Kung may mga i-shoutout ka mo, may pag-greet, may patamyaw ka mo, bukas gid ang aton nga comment section.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kadamo gid sa mga nagkalatabo subong nga semana sa lokal man sa bugos nga Pilipinas kag mangin sa luwas ang pungsod kadamo sa mga hitabo subong nga semana, pero ang isa gid sa mga nag-apekto diri sa aton, nabatsyagan gid naton diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, amo ang lapnagon nga pagbaha halin sang Lunes. Bao Lunes gito nagbuo ang mabaskog nga pag-ulan, daw wala naton ginlauman sa tanan nga mga residente diri sang syudad, daw kadamo sang wala nag-expect bangod nga wala man sang bagyo, bagyo gid nga nagdirekta nga may epekto diri sa Western Visayas. So do wala man gawa kita nakapreparar, kita mo makadamo sa mga ginpang rescue pa nga mga kauturan naton diri sa syudad sang Iloilo, bangod wala man nakapreparar sa mabaskog. Bo di lang bala ulan daan, may ara gid sang kilat kag pagpanaguob nga mas nagdugang pagid sa kakulba sang aton nga mga kauturan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pediri sa bahin sang syudad, naglabot sa 65 tanan ka barangays ang naapektuhan sang pagbaha duha gidto ka adlaw nga daw sunod-sunod mabaskog nga pag-inulan nga nagresulta sa pagtaas gid sang level sang tubig sa pila ka mga barangay. 65 ka mga barangay diri sa syudad ang mga areas to, mga barangay nga usually wala man ginabaha pag buubo sa mabaskog nga ulan. Bao nagtaas gid ang level sang tubig sa may area to sang Mandurriao, mayra to gani tagaliog na iban daw nag-swimming na, may isa pa to gani nga nagsuksok sang scuba dive attire kay ready na gid yang mag-swimming bangod sa kataason sang level sang tubig ulan sa mga tion. Bangod sini nangin kanselado man o kun nagkanselar man sang klase ang aton nga alkalde si Mayor Isa Trenas, good mapasiguro man ang safety sa mga estudyante, manunudlo kag mga school staff, syempre mabudlay ang pagkadto sa eskwelahan, pagpadulong sa eskwelahan kay kalabanan sa aton nga mga universities man gani mga mataas man ang level sang tubig sa sulod sa kagwa sang campus.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero ang good thing lang kay wala man sang may na-report nga na pilasan, wala man sang na-report nga napatay, wala sang casualty nga na record sang nagbaha diri sa siyudad sang Iloilo. Kay mayara lang to, gamay lang mga gin-evacuate. Mula ito gurong doon sa nahambal ko na ganit kayo sa areas ng Mandurriao. Mga wala lang siguro ka-preparar. Pero overall, wala man kita sa mga na-record niya casualty diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Kag at the same time, dira man sa may pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Bangod nga kung sang Lunes, diri yan nagbuubo ang mabaskog nga pag-ulan sa syudad. Bao pagkasunod nga adlaw, pagka Martes dito naman niya ginbaha ang pila ka mga banwa, ilabi na dira sa may 3rd district sa Pototan, particular na sa Zaraga, sa Leganes, nagbaha man ang mga talamnan, doon naghimo ng swimming pool ka mga alagyan, may nagararusdak man to nga mga flood control projects. Kaya dalaman na sa gihapon sa pag-ulan. Pero sa nahambal talaga ni, wala sang bagyo. Epekto lang na sang southwest monsoon ukon habagat. Angot sinay, i-check naton dugay-dugay ang sitwasyon pinaka-ulihi nga lakat sang panahon. Bangod nga kaina, mayara sang tatlo ka mga low pressure area sa guwasang par, mga bagyo na. Sa ato sa guwasang Philippine Area of Responsibility, i-check naton kung may direkta ni balang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Ilabi na diri sa Iloilo ka para ka-preparar man ang aton mga karadyo man. Ginkasugid man nga, mayara na nga epekto nga direkta sa aton ang mga nasambit nga bagyo para makahanda na kita maka-preemptive evacuation kag para pag-abot magbuubogid man ang ulan at least ara na kita sa safe nga lugar. I-check man naton karon ang mga epekto may kay ang ato ni kay ang pagbaha hindi malang diri naka-apekto diri sa aton sa Western Visayas kundi pati na sa bugos nga Pilipinas. So i-check na naton ang mga ningin epekto sang malayong nga panahon sa bugos nga Pilipinas. This time, i-check na ito nanay ang pinakaulihi nga lakat sang panahon subong nga gabi.
1: RMN News, panahon!
0: Naka-standby na ang aton koneksyon, gikan sa pag-asa Iloilo, kaupod naton si Engineer Ferds Rubin. Sir, mayong gabi, kaupod mo si Rajuman Lenathy Latriz.
2: Yes, ma'am, mayong kag sa aton mga suki nga tagpalamati, amo ni aton latest weather update para sa subong nga August 22, 2026. Sa latest analysis nato no, ang north ang southwest monsoon padayon nga nag-aapekto sa Luzon, may mga bagyo kita nga gina-monitor sa guwas ang aton nga power line si Typhoon Saudel, kag isa ka tropical depression kag ini si tropical depression Gainari. Ang ini nga mga bagyo wala ni sang direktang epekto sa aton nga pungsod sa karon. Ang Western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad sa mga pag-ulan, pangilat, panago, obdala sa localized thunderstorms. However, gina-take note naton nga by next week, posible magsulod sa aton nga power line, ining si Typhoon Saudel, kung sa diin tawgunin naton nga si Bagyong Obet, kaya ginalantaw naton no, nga posible nga i-enhance ni or pakusugo naman ang southwest monsoon o hangin habagat, nga among maka, posible nga maka-apekto diri sa aton sa Western Visayas sa sunod ka simana, labing niyad sa adlaw sang Lunes, Martes kag Miyerkules. Sa subong mga tinion, hinatubtob ko sa rangan hangin naman halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtob ka sa rangan aton mga pagbalod sa kadilatan. Aton nga temperatura 26 tubtob 30 degrees centigrado adlaw naga but nagtunod alas 6:05 sa hapon mabutlak buwas alas 5:40 sang kaagahon. Amo ni aton latest weather update, Ferds Rubin, madam og ingon salamat.
0: Engineer Ferds, ang ma-expect naton nga maulan sa mga masunod nga sima sa masunod nga mga inadlaw particularly sa Lunes.
2: Possible ma'am, possible nga mag matamataman kusog ang aton nga hangin habagat kung may mga pag-ulan naman kita nga posible yung basagan sunod nga mga adlaw no. So alerto lang gidyapod sa aton mga tagpalamati kaya posible magkusog naman liwat ang southwest monsoon.
0: Sige. Madam Ogid nga salamat Engineer Ferds Rubin.
2: Thank you ma'am, saluwat mayong adlaw. Mayong gabi sa nan.
1: RMN News. RMN News. Panahon.
0: Nabatian ang aton nga koneksyon direkta sa pag-asa Iloilo. So sa ginhambal na ni Engineer Jeffries Rubina, lauman naton ang pag-ulan sa masunod nga semana, Lunes, Martes, Miyerkules, na balyat to kay base mag epekto diri sa aton, pero kabay pa nga hindi man na muna kalala ang epekto ni bagyo Obet, ang ginapaabot naton nga bagyo. But of course preparahan lang na naton kay ti padayon nga nag-epekto diri sa aton sa Western Visayas ang southwest monsoon o kon habagat. So sa aton nga mga karasuman, hindi gid magkalipat perme nga magdala sang inyo mga payong, mga pangama naton kun magulan gid man, kun nag-eskwela ka mo, may susante, hindi gid magkalipat nga magdala sa mga payong, mga raincoat, para kun in caso nga magulan, at least preparado kita sa aton nga mga karadsuman. Anyway, sa nahambal ko na kaina ang pagbaha, sini nga semana wala lang nag-epekto diri sa Iloilo, kundi pati na sa bugos nga Pilipinas. Dito sa bahin sang Metro Manila, bakon direya tagatuhod lang mostly, though may mga areas kita diri nga naglabot gid sa liog sang tawong ning kataason sang level sang tubig baha. Dito sa Metro Manila mas mataas pagid ang level sang tubig kag ang masubo dito kay ang mga alagyan gid nila, mga main roads ginbaha man, nagtaas man ang level sang tubig nga nagresulta sa pagpugok sang trapiko. Ang mga makina to sang iban nga mga salakyan hindi na mag-andar ang mga salakyan, hindi na makaisol, hindi na sila makahulag. Kaya ang mga nagasunod sa ilang salakyan, hindi man makahulag, nagresulta sa traffic congestion dira sa may Metro Manila. Inaman ang rason kon nga madamo man sang mga LGUs ang nagsuspend sang klase kag trabaho dira sa may National Capital Region. Kay daw halos tanan didto nga mga areas nga mga cities kag mga provinces apektado man sang lapnagon nga pagbaha. Angot sina di kaya nambal talaga ni nga grabe ang baha sa Metro Manila, na suspend man sang duha kaadlaw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Supposedly, di ba, sa isa tani kasimana, ang impeachment trial, halina siya Lunes hasta Miyerkules, pero kay ti, nag-ulan gani, nag-suspend ang ukon gin pakamaayo sang Senate Impeachment Court nga i-cancel na lang ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sang Martes kag sang Miyerkules. Sa nagligad nga semana, kung matandaan nato, nag-suspend man sang isa kadlaw ang impeachment trial bangod man sang pag-ulan. Pila na kaadlaw ang nauyang bangod sa malain nga panahon. Hambal gani ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol nga delay na sang duha tubtub tatlo kaadlaw ang impeachment trial ni VP Sara. Kay ti magluwas sa malain nga panahon, ginapunto man diri sang spokesperson sang Senate Impeachment Court nga kisa nagapadelay man ang malawig nga presentation sang mga testigo. Kay kun kaysa may ara ang mga testigo nga supposedly ang ginalat sa iyang time, ang ginapananaw bala nga timeline asa lang kuntani isa ka adlaw or duha, pero kisa nagalawig, depende man sa ginabang buyan ng mga tinaga, mga testimonya sang aton ng mga testigo, kung sa mga testigo nga ginapresentar sang House Prosecution Panel. Di subong nga semana kay isa lang gid, Lunes lang gid, tapos daw gin early dismissal pa to bangod nga naglai na ang tiyempo ang sesyon gani sa although ang sesyon niya sa Senado nagpadayon niya subong nga semana, pero ti ang Senate Impeachment Court ya kay ti may gina-consider sila kun ang aton lang ang mga senator ti okay gid sa ilang magbalik, pero kay ti impeachment trial gina-consider mo man ang defense, gina-consider mo man ang prosecution. Kag syempre, ang ilabi na sa tanan ang aton nga mga testigo nga ginapresentara. iti sa impeachment trial, may aradaan sa ginasunod nga timeline per article. Tiyari na kita subong sa Article 1 sa impeachment complaint. Bato kay Vice President Sara Duterte ang nag-focus sa misuse o kung sa ginapahayag hindi husto nga paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President kag sa Department of Education sang si Vice President Sara Duterte pa ang nagapungko bilang secretary. Suno pa kay Attorney Tunggol nga sa subong bangod sa amunto gani delay na ginatun-an na sang Senate Impeachment Court ang pag-isol o kung pag-extend sa mga petsa o kung schedule nga ginpain para sa prosecution kag sa depensa. Kita para fair ang tagsa-tagsa ni Kabahin may araman sila sang allotted time agod nga mapresentar ang ilang mga witness o kung ma-question man ang mga witness nga ginapresentar sang pihak nga bahin. So, suno kay Attorney Tunggol, una ukon na isa sa mga ginakonsiderar sang korte amo ang pagpatigayon sang sesyon kun Huwebes, Biyernes kag Sabado. Buot silingon sa isa ka semana anom na kaadlaw ang impeachment trial ni VP Sara. Isa lang to ya sa mga hambalya ginakonsider pa lang sang Senate Impeachment Court bangod nga kinanglan Manila i-take into consideration nga mayara man sang session ang both houses, ang Senate kag ang aton nga Congress mayara man sang session amo na gani nga ginhasaylo sa gabi kay sa una ko madumduman nyo ay minsaylo sang aga kay kun madumduman nyo ang una gid hapon man ang aton nga impeachment trial o galing kay ti mayara na sang session nag-open na ang both houses ti mayara na sang session kun adlaw ang aton nga mga senators kay ang aton nga mga kongresista. Isa na sa mga ginakonsiderar hambal ni Attorney Tunggol sang Senate Impeachment Court. Pero hambal naman niya ni Senator Erwin Tulfo nga magasapol pa sila sa Lunes kay di magabalik ang impeachment trial sa Lunes August 14 o kun August 24 magabalik ang impeachment trial ti kay wala pa man sang matag nga schedule. Iga-follow anay ang regular ang naandan ng schedule nga alas 10 sang aga. Hambal ni Senator Erwin Tulfo nga antes ang trial sa Lunes magasapol anay sila ng mga senator judges mag-caucus anay sila mag-meet sila para diskusyonan kung ano gid man bala ang pwede nila mahimo agod makupapan ang mga na miss nilang adlaw kay ti hambal ko to ganini at Attorney Tunggol kay ina duha tubtub tatlo ka adlaw na sila nga delayed kun basihan ang procedure o kun basihan ang timeline nga napagkit para sa impeachment trial ni VP Sara. So, sa Lunes, before sang trial, magamit anay ang aton nga mga senator judges. Kaglauman na naton nga before sang trial or sa trial mismo, iga-anunsyo ni presiding judge, Senator Chis Escudero, kung anuman ang manging desisyon sa mga senator judges angot diri sa schedule. Pero kung madumduman sa aton mga karajuman, si Senate Majority Floor Leader Mig Subiri Gidni ang nagduso nga kung pwede isaylo na lang sa gabi o kung isaylo na lang sa hapon ang impeachment trial kag ang sesyon na lang ang patigayunon kun aga kay hambal niya kadamo sa mga delays bala kay kun aga ang impeachment trial pagkadugay-dugay bago ka palang gani kasugod kay ti alas 10 ang aga gasugod pagka alas 11 alas 12 mabreak na naman sila kay kinahanglan nila nga magpanyaga ti pila naman na ka oras 30 minutes to 1 hour ang ginaalat para sa lunch break sang mga senator judges sang defense kag sang prosecution. So medyo madamo ang delay tapos limited kung may araka sa ginapresent o kung may ginapresent nga witness ang prosecution hindi maka tayo yon. Hindi matapos-tapos ang ilang direct examination, kung kaysa ginapawasan pa ang interpolation sa ngaton ng mga senator judges ang cross-examination. Bangod, hindi sila makatapos kahit limited lang ang time kay pag alas 3 sang hapon, mayaran na naman sang sesyon ang Senado. So, motong gintuso ni Senate Majority Floor Leader Mig Subiri, nga kung pwede, sa iluhon na lang sa hapon ang impeachment trial, kahit diraya wala sang wala gawas ang mga wala sa mga delays kag wala sa mga breaks kung may araman niya sa mga merienda da o kung may mga kinanglan lang magbreak gamay lang niya tag 15 minutes lang mapause lang o kung masuspend ang anay sila for pila lang ka minutes pero nagabalik sa gihapon pero amo na bala mas manamigid man kahit wala kaya sang ginaconsider ng oras wala kaya sang ginapananaw nga masunod pa pag gusto ka mudaya kon asta sano kamuda mawakal asta sano ang pag-present sang mga witness sang aton nga prosecution panel. Sa amo nga set up pabor ang both prosecution kag defense team kon hambal gani ni private prosecutor attorney Lorna Kapunan at least one to sawa kung gusto mo daya nga sa isa ka adlaw presentation pag direct pag cross examine kag pag interpolate sa aton senator judges pwede gid sa isa lang ka adlaw hasta magabi kay ti wala man niya sang mapugong wala man niya sang nagasunod pa kun nagahulat pa nga session sa aton mga karazuman. Ti sa muto ang hambal sa ato ni ako ng hambal ni Senator Erwin Tulfo sing ina-interview siya sa media nga magasapol sila anay pero before siya na naghambal naghambal na si Senator Ping Lacson nga majority sa mga senator judges ang nag-agree na ako ng gusto na nga sailuhon sa hapon specifically kon sa una 3 p.m. gasugod mo pero ang ila ko nung nahisugtan na hindi pa naton sure kon amo na ng final kay ti wala pa sang direktiba final nga ruling halin sa presiding officer sang Senate Impeachment Court pero hambala niya ni Senator Ping Lacson base lang niya sa siguro naka meet up na sila prior nga discuss gusto nila nga 2 p.m. must start ang impeachment trial ni VP Sara starting sa September 1. Tingin hindi man na madali-dali nga paghambal mo nga ma-adjust ka, pagkasunod adlaw i-adjust na dayon kay ti naka-preparar naman na ang aton nga mga prosecution kag defense panel. Ti ma-adjust man na sila so kinanglan man aton sila tagaan sang tion. Agod nga makapreparar man, maka-adjust man kung in kaso nga sailuhon good man ang impeachment trial sang vice presidente. So amo na ang bantayan na naton sa aton mga karajoman but for now samtang wala pa sang final nga ruling, wala pa sang final nga desisyon halin mismo sa aton nga presiding officer o kun sa kay Senate President Sherwin Gatchalian angot sa bag-o nga schedule sundon lang sa gihapon ang regular schedule so magabalik ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, Agosto 24, 2026. Ang oras sa ito mga karajuman, Philippine Standard Time, tatak, last just 41 na sang gabi.
3: Hindi nga po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag subuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabuling man sa pagsalupsop sa mga patsulyabol nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa aton sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sang dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyanang pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag nga atong ginaangkon sang atong sinigalawas tungod sang antioxidant nga aras sa D3 Bio. Pag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong sinigalawas. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilimnon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sa atong atay kagpa-alerto sa atong paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initaray nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio food supplement.
0: So sa Lunes, i-expect na natin nga magabalik pa ang hostile witness, gigin present sang prosecution. Kaya tiksumbong nga si Mana, isa lang kaadlaw sang Lunes, amo to, nag-focus sang impeachment trial sa paggisa, gingisa sang prosecution, ang hostile witness nila, nga si Gina Acosta, ang former special disbursing officer, o kun SDO, sang Office of the Vice President. So ang iyana katungdanan, supposedly siya ang naga-disburse, naga-release ang kwarta nga kinahanglanon para sa mga confidential activities. Siya ang ga-release ang confidential funds sang Office of the Vice President. So ang nag-question sa iya si Attorney Armando Verhil Ligutan. Si Attorney Verhil, o kung si Attorney Ligutan, ang nag-direct question sa iya kung paano gingasto ang kwarta, minilyon nga kwarta sa Office of the Vice President. Kiti, sa isa kadlaw, mayara itong naka-withdraw sila sa 125 million pesos nga cash. Imagine, sa isa kadlaw, o kung sa isa lang ka-transaksyon, mapagwa ka sa muna yung kwarta, gin-describe niya pa to kung paano siya nagkuha sa bangko sang minilyon nga kwarta. Iti una na na-confirm sa mga former witnesses, mga anay empleyado man sang land bank nga nagkuha si Gina Acosta nga ni, amuni siya ang nagkuha sang kwarta. Ginsulod niya sa apat ka dalagko nga duffel bags. Dira ginsulod ang kwarta. Kaginhatag niya sa kay Colonel Raymond La Chica, amuni siya ang former Vice Presidential Security and Protection Group sa aton mga karadyuman. So ang pamangkot da nga aging question siya kung nga ginatugyan niya sa kaya Colonel La Chica ang kwarta nga kung supposedly iya na tani katong danan, iya na iya obligasyon kung diin dapat makadto ang kwarta o kung ang confidential funds sang Office of the Vice President. Kay ang ginahambalan tadi, hindi malang iya libo-libo ang kwarta mo, minilyon niya nga kwarta. Paano diin na gingasto? Kay ti ang pilato sa ginsight niya nga gingastuhan, Christmas party, tree planting, magasto ka gina muna kadako ng kwarta. Ang isa pa ka makaduluda sa aton mga karadyuman, bangod nga wala sang mga resibo, wala sang mga official receipts nga igahatag, o kung wala sang mga official receipts nga ginhatag ang Office of the Vice President, nga nagapamatuod nga insakto gidman gingasto sa husto nga butang o kung husto nga bagay ang confidential funds sang ila opisina. So, gina-question to siya. Una daw, kanami man, in fairness, kay Attorney Lugutan, kabalugid siya, ginkuha iya siguran yung buot ni Gina Costa kagsang ulihi. Ba, daw, mambata nga daw, wala, gid, ang mga journalist, makambal, gid guro nga, daw wala sila ginpabudlayan ni Gina Acosta, ginhatagan gin sila sang manami nga voice clip kaysa ginquestion to sa ni Attorney Ligutan kon sino ang nagmando sa iya nga ang ginwedro nga kwarta nga amuto kadako nga kantidad ihatag kay La Chica. Ginliwat niya pag ginang question ni Attorney Ligutan, pwede mo siya tanikasabat nga si Vice President Sara Duterte, pero iya ang nag-utos po sa akin, ano, ginliwat niya pagid nga mas nagpadugang pagid sa reliability, sa kredibilidad, sa iya ginhambal, mas nagbugat pagid ang iya nga statement. Kahit hindi mo na iya mabawi mo, mahambal ka nga, nagulpihan ka lang sabat, kaya na-pressure ka sa pamangkot. Pero iya ginliwat niya pa ang pamangkot, nga that means, tuod ginmano ko nag-agree siya sa question ni Attorney Ligutan. Di kay sa nahambay ko na kaina bangod sa malaing tiyempo, early nag-suspend ang impeachment trial sang Lunes, wala na tapos ang pag-present. Naka-direct lang sila, naka-present man ng prosecution, pero ang defense team naman, DVP Sara, wala pa sila ka-cross-examine. So, amuna ang lauma naton sa Lunes, Agosto 24, kung paano ni i-cross-examine sang aton nga defense team ang ining hostile witness, kay ti ila na makabig tana siyang yara sa ilang linya, kay magambal kay gani hostile witness, wala na siya sa inyong side kundi sa side sang pihak nga bahin. So damo gambal nga baw nakapreparar giniguro ang depensa, kay ti malawig-lawig pila ka adlaw nga preparasyon ang ginhimo sa depensa, given nga wala gani sa impeachment trial. So lang tawanta kon paano nila depensahan, paano nila pamatukan ang mga ginbuyan nga tinaga to, kay ginako na yan ni Gina Acosta nga si Vice President Sara Duterte ang nagdirect sa iya nga ihatag ang minilyon nga kwarta kay Colonel La Chica. Ilang taon na naton kun paano naman na ang cross-examination, ang mangin cross-examination sang defense team ni VP Sara. Kaina na interview man ni Razuman Henry Lumawag sa Palabra de Honor program ang House Deputy Speaker kag Iloilo First District Congresswoman si Congresswoman Janet Garin angot sa kon para bala sa iya ang testimonya ni Gina Acosta na kapabaskog sa tindog sang prosecution sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte o kung nakapahina bala sa ila. Kahit ihambal talaga na hostile witness. Pero hambal yan ni Congresswoman Garin, bangod sa testimonya ni Acosta, mas nagbaskog pagid, mas nagpag-on ang kaso ni VP Sara sa impeachment trial. Yari bala pamatian nato ang ningin interview ni Razuman Henry Lumawag kay Congresswoman Janet Garina.
4: Before gin present si Gina Acosta, no, as a hostile witness, madamo nga mga abogado ang naghambal man nga siling nila delikado ini para sa prosecution, kay base kon may mahambal dira si Gina Acosta nga makaguba sa diskarte sang prosecution, no. Pero kamo, anong inyo siningalan tao? Nakapahina sang inyo sining kaso kontra sa Vice President or nakapakusog ining testimonya ni Gina Acosta, Congresswoman?
5: Nagpabaskog siya. Na una bes, wala na hadlok ang prosecution na ipresenta ang hostile witnesses naga. Bangod nga ti ang gusto ta ang kamatuoran eh. No, may complaint nag-abot sa Kongreso. Ang Kongreso, it is our constitutional mandate na batunon dya, akseptaron dya kang i-file sa korte, which is the Senate in this case. Daradira iya nga pangitaan sabat ang mga pamangkot nga hasta tiladura masabat. The answers are now slowly coming out. So, nakapabaskog kay napakita iya nga ginusara sa mga bagay nga hindi dapat when you are talking about confidential funds. ikarawaya daw hindi ma-pinpoint ang SDO ang rason nga naga din siya ginusab. No, kag ang ikatulo lang gidya, although this is not directly related to the impeachment complaint, ginapakita sa sitwasyon niya iniya na it's very dangerous, no, in terms of our governance. Hindi pwede nga bangod kay ginrekomenda ka kang imo superior, ikaw na dayon ang isulod. No, the SDO should be a career person nga nakaintindi sa anaubra, kay hapos gabay, we don't know, no, hindi kita pwede magbutang kang mga malisya. Pero hindi mo malikawan nga may ibang nga naghahambal nga basi intention na ibutang ang SDO nga hindi makaintindi. Para tanan nga isugo mo ya, may yes ma'am, yes sir, yes ma'am. So, amo maning isa nga nakita namon na I believe a legislation should be enforced nga ang minimum qualifications of an SDO, ano gibala? Kaya kung ikaw na special disbursing officer, hanggod, no? Hundreds of millions and even billions ang ginakaptan nga maagi nga kwarta kanimo. So dapat, before mo inaya i-release, nakaintindi ikaw para sa diin ang pundo. Nakaintindi ikaw ano ang safeguards. Kaya nakaintindi ikaw na very unusual ang one-time encashment kang 125 million pesos, not only once, but several times. Kag dilog ang cash nga itugro mo sa isa lang katawo, kay pwede mo man na itugro in trickles. O Aria, pirang kinahanlan mo. Sige, 100,000. O Aria, 1 million. O Aria, o sige, renta. Gari lang mahapo. Gibang kay ti. Hindi man yapong kami kaintindi paano ka mag-arkila kang balay ka 2 million pesos per day. So pwede man nga siguro ti. Ginbayad na lang yung direkta. But then pwede na yan na ibayad mo na lang direkta sa nagapaarkila kang balay. Yeah, so, amo nang medyo daw, kumbaga kung ikaw yan nanay sa sangkabalay, ang inigswildo sa timbang mo, idiretso mo sa timbang. Swildo sa driver, idiretso mo. Kung ang inugbakal kang bugas kagdapli, ihatag mo sa ma-marketing. Ang inugbakal kang sabon, shampoo, tanato, grooming man. Ang swildo sa labandira, idirekta mo. In this case, itugro mo lang ang tanan na kwarta sa isa katawo nga sa telad, hindi mo mabalaan kung paano niya gingasto. So, ini ang mga paramang kuton nga manamigid ko masabat sa maabot ng mga inadlaw kang sinimana.
0: Kabahin lang sa nangini interview ni Razuman Henry Lumawag kay Housework Congresswoman Janet Garin. So, muto hambal Garin nga wala yan nakapaluya ang nangyong testimony ni Gina Acosta kay Ticon Hostel Witness ka. Expect mo man na nga ang iya mangin pahayag kung kisa mangin hindi man magpabor sa inyo. Pero kay maayo ang pag-direct ni Attorney Ligutan na pahambal niya, na paako niya mismo si Gina Acosta nga si Vice President Sara Duterte ang nagsugo, nagmando sa iya nga i-release ang 125 million pesos nga confidential funds kay Colonel Raymond Lachica. Hambalya pa ito, question niya pa nga ang nga si Gina Acosta ginbutang bilang special disbursing officer sa Office of the Vice President. Kaya para kay Congresswoman Garin, ang amuna iyang katungdanan, amuna nga posisyon, dapat nag-require sa isa katawo nga kabaluman sa iya ginaubra. Kabalo kon diin gingasto ang confidential funds. Kaya ti ang ginahambalan ta diya, minilyon nga kwarta mo, dapat kon ikaw ang gintugyan ng sina, nga ikaw ang marilis, dapat kabalo ka kung din ang di na makadto kun sa pamatsyagan mo hindi na insakto mabal para sa Christmas party ang gastuhan na 10 million di na di, para anong ano specifically ang gastuhan sa 10 million nga na dapat kabalo ka magquestion amo na ang ginpunto ni Congresswoman Garin pero hambali gani basi bala kay kun latawon mo ang mga special disbursing officer do wala sila kabalo sang ilang mga katungdanan, wala sila kabalo kon ano gid man ang role nila. Ginatugyan pa nila sang iban nga hindi man amo na ang posisyon, hindi man amo nang ilang katungdanan. So, base man, posible man sunod sa iya, pero ambaya, hindi siya gani gusto nga mag-judge. Base ang ginpangkuha man nga special disbursing officer, ginhungod nga hindi kabalo, para nga kon may anomali ang himuon, hindi man sila kabalo nga illegal na nagali ang ila ginaubra. Di, lantawo na to na sa mga masunod pagid nga simana kay mangin na kalahawat-hawat naman na bangod nga igapresentar man na sunod ni after matapos ang cross-examination sa defense team kaya Gina Acosta igapresent man ang former special disbursing officer sang Department of Education naman niya sang si Vice President Sara Duterte pa ang nagaserbe nga secretary. Si Edward Fajarda mangin hostile witness man sang prosecution nga magadiscuss sa gihapon kung paano naman gingasto ang confidential funds sang Department of Education. Di, bagbatayan nato na, mas madamo pa nga mga witnesses ang i-present sang prosecution. May isa pa to, ginambal kay na ni Congressman Terry Ridon nga posible si former Senator Antonio Trillanes basi posible man nga mangin isa sa ila mga witness. Amo na ang sabahin sa impeachment trial nga magabalik na sa Lunes sa Agosto 24. Pero diri sa local, mayara kita sa breaking news.

0: Breaking News.
1: Gintayog sa nga magnitude 2.4 nga linog ang maasin Iloilo subong gid lamang nga gabi sa aton nga mga karadzuman.
0: DYRI Breaking News.
1: Base sa records ng PAGASA, may kadalumon ang linog nga 31 kilometers sa diraang sentro ya sa Maasin, Iloilo. Kamusta da sa aton nga mga kauturan dira sa Maasin? Nakabatsag bala ka mo sang pagtayog sa bunga gabi o kung sa mga diri sa kaiping nga mga banwa? Kag diri sa Iloilo, mag-comment ka mo diri kung may nabatsagan ka mo nga pagtayog sa aton mga karazuman. Maghalong gid, kagaina daw may na-record man tong magnitude 5.3 nga linog dira sa may bahin sang Mindanao. Kaina naman niya sang aga dira sa may Tarragona, Davao Oriental. Bow, permi lang gid sa Davao. So, maghalong gid sa aton mga karasuman kay do from time to time yan nagabatsag kita sa nga linog. Ang oras sa takla sa 11 na sa gabi.
2: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga nagapulaw, mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, magmigaman herbal capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island kag Guimaras. Kay ang Migaman Herbal Capsule nagahatag mga abyan sang resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ning mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Migaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Migaman duha ka kapsula bag-ong maglabing-labing. Pero kun kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nagamigaman, hindi ka gin mahuyan kay misis mo o kun kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Migaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na. Now na!
0: RRMN Patrol 774.
1: Kinatamiya ulan na ito ang galisang maayong gabi mga nag-upload gid sa aton nga Facebook Live. Good evening lang kay Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Marivic Cercado, Edna Mujala, Jabe Ministros. Excited na siya kuno sa Lunes sa magtindog naman si Senator Judge Robin Padilla. Bantayan na naton kung ano naman ay han ang relevant question nga iga-raise ni Senator Judge Robin Padilla. Former Vice Mayor Pangalamasan Piksyo, maayong gabi Tita Vice, Imbong Siloberis, Nene Peñalver, Recto Abelio Vicente, Amoroso Glenn, Recto Vicente, Arlene de Guzman, kay Sir Stephen Fanagan family, always nakatutok sa aton, maayong gabi. Ma'am Florencia Sucaldito Kalimpay, good evening. Sige, sa iban pa naton ng mga tagpalamati. Tamyaw naman naton karon ang iban pa naton ng mga listeners kag sa YouTube man ang aton ng mga OFW nga naga-monitor man dira sa aton. Tamyaw naton na sa aton nga pagbalik. Taon man naton karon ang lakat sang ukon ang sitwasyon sang syudad subong Sabado sang gabi kag ang mga natipon nga balita sang aton nga patrol. Ang oras Philippine Standard Time tatak las 11:03 na sang gabi.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: kabatian sa atay. Kabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
2: Sa mga butika.
3: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
3: Bye. Grabe no? Inom ka D3 Bio, gin paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kasi siya rin pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
3: Kag gadamo pa gin ang imo probiotics.
4: Correct.
3: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
3: Mga abot sa tinain.
4: Intestine, mayo ng imo nga gut bacteria.
3: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imo.
4: Probiotics.
3: Probiotics. Kaya, ari, pagkaunang mo ni.
4: Oo.
3: No. Pagkaman, si probiotic mag-produce ang
5: vitamin B.
4: B complex.
3: Wow. Hindi. Sa plane niya D3, ara na. Wala.
5: Wala na.
3: Wala na. So, kung ako sa inyo, ama tama na upgrade.
4: So, D3 Bio.
3: D3 Bio na ta, sir boy.
4: D3 Bio, check.
3: Check.
4: Plane
3: D3, wala sila mo na.
4: X.
3: X.
4: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D, E, and K.
3: Tiki, arambis ko. 4 points na.
4: 4 points.
3: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
5: vitamin K. 4 points.
3: Pero the reason why, tungod kay May, BCO or D3 Bio.
4: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalbat.
3: May upod nga good fats ang D3 Bio.
5: Correct.
3: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
3: D3X.
4: Apat ka X.
3: Plain nga D3.
4: May ano lang sa doc. May vitamin D lang sa.
5: May vitamin D lang sa.
4: Tapos one check.
5: One check.
4: One check.
5: One check lang siya. Gaano na lang. One check.
3: One check.
1: D3

0: ang amat
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka.
2: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay. No? Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinary yung vitamin D3, Sir Boy.
3: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
4: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
3: bakterya
4: kagaw
3: tanan nga klase nga kagaw trap
4: so gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
5: Tagdugang pa dok ang purpose ang atong nga mucus no is ang saton chan protection na niya na da ang atong cellula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw
4: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining
3: sunog
5: buslot gwa ulcer
4: sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3 check siya pero kung D3 lang ikis
1: D3 Bio
4: ano pa may ketones ang D3 Bio wala ketones ang plain lang nga D3 so bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no? Number one, antiviral.
3: Antiviral.
4: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
3: Monolaurin.
4: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
3: Wala.
4: Pero ang D3 Bio, ara.
3: May muna ka-print siya?
4: Check.
3: Wala.
5: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
4: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain niya D3.

0: de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
1: That portion is brought to you by MX3. Dito ako bilib. Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Gwendol po po yan.
3: May high blood ka ba sa luna?
2: Oo, naharap. Umapagbako lang ngayon doon ko iya. So, doon sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, yung nagsulhay ng tanantanan sa ako.
1: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule at Luadlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika. This newscast is brought to you by iBerry.
4: Nice Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamaintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nice Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Kapuli si Bibi, masanay ko din na allergies. Kaya magwala ko kag mga hinanda mo. Doon pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanilo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
1: That portion is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Namangkot ko dasong kung ano maayo diri. Kamu ginagambal na maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amuman akong gintuman o suplemento. Salamat igubalaki. At ama to nagula ang bukol.
8: Supple Plus Gold. Tamakan sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa kidney bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio.
17: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
17: Yung may D3.
16: Mga butika.
18: Maulan man, no worries na ako'y

0: ang D3 Bio,
1: yung may bisyo,
0: ang bisyo,
1: yung may D3.
0: Pagkatapos, magabuti ka.
1: D3 Podcast News.
2: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinic.

0: appliances certified world-class quality.
1: ACMS.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3 Bio.
3: Gikan sa

0: Travel Plus Gold.
1: Val sa mga butika.
2: That portion is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: Dr. Pinoy's Quilin Capsule.
3: Ang lalungan ay siyang ating na likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-aedad na kita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwa sa mga mabugat at mga bagay. That is why we should, amigyan din nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy's Quilin Capsule. See, at least ang aton supplements, wala mo na yung sugar, Sir Gerard.
4: Yes, correct.
3: Sugar-free na yan. So, safe good kita sinadara.
0: Dr. Pinoy's Quilin Capsule. Quilin Capsule.
5: O si Karen, nalaman mo isang akon hair fall at hindi man namin akon na putis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon putis.
0: D3 Bio! Ang D3 gamay visio! Ang visio gamay D3! Pagal sa magbutika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yanakas, at gaganda ka pa.
7: Oras sa ito mga karadzuman, Philippine Standard Time, tata, class 11:17 na sang gabi. I-check natin dugay-dugay ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo subong gabi, Sabado sang gabi, matawhay ayhan ang aton nga syudad kay ti bag-ulang gid subong langgid nga baggabi na batsyagan ang pagtayog sang magnitude 2.4 nga linog sa maasin Iloilo. Kamusta ayhan na batsyagan ni ayhan ang pagtayog sang pila ka mga pumuloy sang syudad kag at the same time check man naton ang mga natipon nga balita sa patrol kay kaina daw asa dasod to nga mga aksidente sa dalanon sa Dumangas ba o ang motorsiklo nag bunggo gito sa may pader. Kamusta na tong sitwasyon sang mga sakay ayhan kag may mga iban pang vehicular accident nga nagluntad sa nagkalain-lain nga banwa sa probinsya sang Iloilo. I-check man natin karon ang report ni Radzo Manibela 4 Jean-Marc Alumbro sa sitwasyon man sang palibot sa syudad. Kamusayhan ang biyahe. Subong Sabado sang gabi kay nasa nambalte na kaina long weekend. Madamuayhan ang mga nagbakasyon. Madamuayhan ang mga nagalagaw sa subong gabi. Lantawon naman natin karon sa aton mga karadzo. Naka-standby na sa aton nga linya. Check na naton ang palibot sa syudad sang Iloilo kag mga natipon nga balita sang patrol upod kay Radzuman Marjorie Hervo Miyane.
0: DYRI Radzuman Report.
8: Mayong gabi, Radzuman Lenet. Mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Matawhay ang kagabihon naton subong ang kilalakway ka jogging. Pero ang buti naka-jogging pa to siya, pero ti, nami ko na makapulo pa balhas mo, pero ang nami subong maglakat-lakat, kapin pa kung medyo gusto mo chill bala, Radyo Malinet, kilid ka dalan, may ginadapit, naman na bala, pero kung wala ko no, ti, pangyumbunong ka na lang, matawag ni, manami ang gabi naton because wala sang ulan, and wala man sang pagpanaliti, ang mula na doon medyo mapuro pa ang paang. Kainan na labian natin, Radyo Manlinet, ang Haro Plaza. And kanami bala sang, ano, kanami sang plastada kay Hawan. Tapos, kung baga bala makita mo tanan, ang wala sa mga lipod, kung baga do, hindi ka bala mag-worry sa imong safety, tama ka sanag, tapos sabi mo Radyo Manlinet, magpungko ka to sa plaza. Nakadepende sa music, yung may music na dasa sa plaza mo, ang sometimes ang music niya do in love ikaw, sometimes broken hearted, depende siguro sa patukar sa music, pero damo dito nag-exercise, nag-tambay, and at the same time damo sa nag-date kon gabi Radyo Manlinet.
7: Wow, sana
8: sa, Oo, sana all. May nakita ko ito ganyan, kinahabok ko, ano, takpan ko na lang ni.
7: Pero Razuman March, sa may area, sang diversion, wala pa man sang road closure, kaya doon may fun run ang mga kilala mo, doon madalaga naman ito buhas. Wala pa sa mga road closure, so mga tinion.
8: Kaina, paglabay natin, wala pa man. Normal pa man, nakalabay pa kami dito. Magluwas lang dira sa medalan sa Cepillo. Nga may closure yung mga pilaka-porsyon. Yung ginabakbak ng mga porsyon sa nga Dalanon, Radyo Man, Lynette. Sa madulong natin yung mga balita, update natin sa na magkaangkasanay ni Blas sa motor, dira sa Dumangas nga bumunggo sa pader. So may barangay Dakutan, no? Ari na ini sila sa mga kahimtangan. Kung sa diin, based dari sa pagpangusisa natin, ang driver sa motor, amo si alias Rob, 25 anyos, sa barangay Ito, Sur Kabatuan, kagang iangka, sa amo si alias Angel, sa barangay 4, Himamaylan City, Negros Occidental. Sunod dari sa kapulisan, nga halini sila sa dingle, kag idulong kung tani ni Rob, no, si Angel, sa Roro Port, agad nga magpauli, sa Negros Occidental, kitigani, taga Himamaylan, ining babayi, susamtang nga nag-drive, pakadto sa may Roro na piyungan ang driver. Radyo Man Lynette, amo na bala ka importante ko nagapiyong-piyong ikaw kung tani bala ko natuyo ka na. So napiyungan siya, nakabatyag sang tuyo, bumunggo sa pader, so lumampos gin sila nga duha. Good thing lang diri kinaka-helmet sila. Kung mga wala sila naka-helmet, medyo dako gin siguro ang damage. Ngailan nga na angkon, Radyo Man Lynette, so ara sila sa ospital. Padayon karon nga ginhatagan sang nagakaigo ang pagbulong. Wala man sang serious injury. Ang nagpala nakita tong lawas ng isa kay sang babayi and basi gani nakagwa naman kay gina-check lang to kung may mga bali sila sa ilang lawas. Bali self-inflicted ining natabo nga aksidente. Radyo Man Lynette. Sa dugang pagid naton nga balita, kay puro subong disgrasya sa Dalanon, ginarado man sang pick-up ng salakyan nga ginadrive sang babae ang isa ka burger stand, no, sa may barangay poblasyon ni Lucena na 5:40 kainan sang kaagahon, and driver sang Ford Ranger ginhinago kay alias Lay, 42 anyos, sang among nga barangay. Sunod diri kay Police Lieutenant John Ray Laruan, ang officer in charge sang Lucena PNP, nga base sa ila investigation pagwa kun tani sa ila garahay si Lay sang hinari lang nadulaan ini sang control, no, sa iya salakyan. Bangod sang iya ginaaligar, mechanical error. So nabungguan ni Lay ang kasugata ng motor nga ginadrive ni alias Lon, legal ang pangidaron sang Zone 2 Barangay Zaragi Pototan, kag dumiretso pagil ang salakyan sa Frank's Burger Machine. So maswerte kay wala masang tawo sa natabo ang pagkabunggo sa burger machine or burger stand. Radyo Man Lynette. So ginabulong karon sa ospital ang driver sang motor, samtang nagpromisa naman ang driver nga buligan ini sa pagpabulong sini sa ospital kay nag-areglohanay sila. Radyo Man Lynette. Sa katapusan naton nga balita, nasunog ang porsyon sa kusina sang isa ka pulayan sa Zone 1 Barangay Maspasan, Kalinog, las 11:45 kainas ng aga. Inagi na panagiyahan ni Harieta Talion kag residente sa nasambit nga barangay. Base sa inisyal nga pagpangusisa sang Bureau of Fire Protection Kalino, ganagsugod ang kalayo sa ginpaarangayan nga tinigang sa dapog nga naglaton sa kawayan. Radyo Marinette, posible wala nila matalupang dan nga ang ilabalang kahoy. Nagmakot at sa nga nalabot ang kawayan, mga kahoy sa ibabaw, nga gintunaan sang sunog. Gilayon man ini napalong, antes pa man nagabot ang Bureau of Fire Protection, kanagdangat sa 1,500 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sang klinika D3 Bayong inyo proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria, may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-unya immune system o convergent coconut oil kan BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
7: Madamo gid nga salamat kay Radyo Man Marjorie Herbo Miane sa gindulong nga report. So matawhay ang atong syudad subong Sabado sang gabi, kun usually kun Sabado matawhay gid man ang mga dalanon diri sa syudad, pero buwasaga karon naguro sa kagahon start mga subong guro sa may area dala sang diversion, lauma na sa atong mga motorista nga may yara sang road closure bangod man sa Patigayunon nga Iloilo Leg 3 sang Sante Barley Trilogy Run Asia. So may I'm not sure lang kung may 2042 kilometers, pero siguro wala kay kun mayara sang marathon subong tani nga gabi mag-start na sila, nag gun start na ang aton nga mga runners, pero sa mga 10 kilometers siguro 5 kilometers tiyang ila na nga gun start karon sa kagahon. So expect sang aton nga mga karazuman nga mayara sang mga road closures sa pila dira kabahin sa mga dalanon dira sa diversion road. Kag speaking of motorista, sa aton mga motorista, lauma na naman ang liwat nga pagsaka sang presyo sang gatong sa masunod nga semana, inibangod man sa mataas nga presyo sa international oil market sa tion sang trading period. So ginalauman nga ang diesel magasaka na naman sang 2 tubtob 3 pesos kada litro. Sa gasolina, posible magsaka sang piso tub-tub 2 ka piso kada litro. Kag kerosene, posible magsaka sang piso tub-tub 2 pesos kada litro sa aton mga karazuman. Bado madugay-dugay pa ni naman nga taas ang presyo kay ti kaina naghamba si US President Donald Trump nga wala pa sa gihapon sang may nahuman nga kasugtanan sa tunga nila sang Iran. Di, but silingon, kung wala pa sang may nahimo nga deal, maantos na naman kita sang mataas sa gihapon nga presyo sang gato. So next week, magataas na naman ang presyo, patughong na, hingagaw na patughong sa aton nga mga motorista. Ang oras sa ito mga karazuman, Philippine Standard Time, tataklas 11:28 na sang gabi.
1: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, ka nagabalansi sa mga sistema sang ato sinigalawas. Ano ang epekto sa evergreen herbal capsule sa ato sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine, kag acid, mga kabiyanan kag subuman, constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalain ng mga balatian? Siyempre kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag mineral. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Anong balancing effects ini? Nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi mag sobra kanubo kag hindi man magsobra kataas. Kay ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagulubag kag nakabulig man mga kabiyan ng tunaw sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingom ng pwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Di mga sangkap sa di mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siningalawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Don Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumara sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasyuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
7: RRMN Patrol 774. Check naman natin this time ang natipon nga balita ni Radyo Manibela 4, Jean-Marc Alumbro.
4: DYRI, Radyo Man, report!
7: Mayong gabi, Radyo Man, Jean-Marc. Kamusta ang aton nga palibot sa syudad sa buong gabi?
9: Mayong gabi, Radyo Man, na limit. Na pagulangit kita nag-halin na dire sa may area. Iyas nga, Takasaro. Radyo Man Limit, matauhay ang dalanon, no? Malaka-laka na sa Subo nga mga inuras ang atan mga motorista nga nag-labay, no? Kaga solo lang atan makita dire aning mga riders, no? Ang mga nag-biyahe man sa Subo nga mga inuras, Radyo Man Limit. Ang atan ditang pasayro nga Jeff, wala na kita si may makita ng mga nag-biyahe pa, no? At ang atan makita lang, eh, mga taxi, no, na nagahulat sa pag-sakay, no, sa ngatan mga kauturan na magpatulong kung sa diin man niya distrito sa Iloilo, Radyo Man Linit. Ang konsimpo do manayan na yaman, ah, no, wala masing patimaan niya mag-ulan na Radyo Man Linit. Liton kita bala, no, sa gina-report natin kagabi, no, kay Tio Ipanso, nga ining angot sa may isa ka nagsalisi, no, kay kina-follow up natin sa pulis galing kay T ang pulis, no, ang investigator ka gahapon nga assigned na T-off niya, no, kag muna wala kita naka wala nakatag ang gina-istorya natin sa nga detalye kung bala nakilala na itong nagsalisi nga isa ka babae o kung na nabalaan na ang iyang whereabouts Radyo Man Linit, no? Diba si Buwas na Domingo, Lunes, ginatang sinisiguro mabalaan ko na, o kung Buwas, no? Follow up ko to, Buwas, katuan ko kung na kamusta na ang ila investigasyon kiti naluoy mga kita abit isinisa iya Radyo Man Linit kiti nagapulaw bugtaw may bata pangagamay, no? Kasi nga, umalang nang ginansya nila dira sa Q's, no? Para sa pagbaligya sa mga groceries sa may banwa sa San Miguel apang gati na biktima pa sa nga ining wala ano no wala sing kunsira di man pa halang ang kaluluwa la ang ilang obra lang ining pagpanunto sa ila kapareho, no, wala na pinapaminsar kung din naghalin kung ano ang kabudlay nga kine ginaantos sa ating mga tuturan para lang makakita sa nga kwarta, kaga mabuhi, masama tagad daw nga tanan na Radyo Man na Limit, no? Di mo na, basi, kung na naka, kwan, no? Ipasa ko bala sa DC ang picture na sa sining babae, kaya na-post naman sini ini sa nga biktima, no? Ni Mama Jean, ang ining babae, gin-post niya sa iyang Facebook account para makilala man, no? Kaga makakunsi naman nakakita. Kaya ti ang ini nga babae Radyo Man Linit, no, para sa wala nakabati nga kagabi nagsakay pa ini, no, antes sa after nga nahimo niya ang pagtawat ining siyang wallet nga may unod niya kwarta taga alahas, no, pendant gold nga ginasulod sa kahita, nagsakay pa ini sa naglabay nga gilid, no, Radyo Man Linit padto pagadto iya sa may area sang kabatuhan. Pero gintingiwaan taman dyan eh, nga malukit, no, or gintumangkot man natin ang dealer kung mga kilala taman yung mga taxi drivers dito sa direct, no, sa Lilo, wala pa sila ka-response kung na kilala nila or may nakasakay nga sila, may nakasakay sila nga babae, no, halin sa may San Miguel Public Market, no, kung sa diin man nagpakala nagpadulong sa area sa kabatuhan o kung diin man siya nagpadulong matapos ang ginhimo niya nga pagpangawat Radyo Man Limit. So, tiyan mo lang na, no? Ipasa ko lang karoon ng picture dira sa amot kay Radyo Man Tiyakin, pasa ko matawag at mo. Para nga at least, no? Makamangin, aware man eh. Kahit hindi lang ang Windows 3 sa may San Miguel ang iyaging kawatan na Radyo Man Limit, no? Kaya dito sa may Alimudyan na may record man at dito siya kag pinaagi gani sa public sa market windows, no, sa Alimudyan na kilala sa yung sining biktima nga si Ma'am Jean ang ining suspect sa pag-pangawat sang iyang ilang kahita mo nga may download nga cash kag gold pendant Radyo Man Linete muna no para nga mangin aware ang ato mga kotoran kag paliog lang no sa mga vendors natong kay do amon yung ginapang atake nila kay to kadali lang abi Radyo Man Linete sa lisi bala kay di ba suwerte kita palo kay dumay laki pa kuno nga nag kwan eh nagbakal man o ti kasi ko namo patuupod nila wala lang kabalo no kag ti para nga ma kuha man ang atensyon sa nga tindira o ratagiya man dira para nga maglain na bla ang imo nga atensyon hindi ka nato mag-focus imo ginbutang dira nga gamit mo kung ano man dira ang ginbutang mo sa imo nga estante ti muna no kuhaon na lang nila kag magpakuno-kuno nga kuno abi kwan may nalipatan kay ti ang ambalya dito may ginaistorya sa telepono nga nalipatan niya ang listahan kag dati may dai balaklon pa siya kuno damo pa siya balaklon kaya wala siya sang lista wala siya madala ang listahan ambalya sa kiya balikan niya lang ang iyang agit pamakal kag para bayran pero wala kabalong tagiya na dala na galito sang ini nga babae ang bag nga may sulod niya kahita kag hashtag gold pendant Radyo Man Linete. Eh, muna no, follow up ka lang na buwas kag para sa Lunes ma-present pa natin kung na nakilala na no, ang ining suspect sa pag-pangawat Radyo Man Linete.
7: Sige.
9: So, oman na lang na no, ang tumadulong palita sa subong gabi sa pagpangalagad sa patrol 7-7-4. Kaga dali lang, no? Tama na ito na naiining atong listeners na si Clark Steven Sanchez, no? Parinte ni Ronald, nung Ronald Sanchez. Hindi pa matigin sa aton, no? Wala ni kung patay-patay ang radyo. Kung mapatay lang ng radyo, kung manahon sa slack, na kagabi ay ni sa Grab Radyo Man Linete. Eh, mayayo lang ang pag biyahe. Kasi sa tarantaran ng mga Radyo Man Linete, man, nga nagamonitor pa sa subong mga inoras, na mayong gabi ikaw sa atong mga interviews kagaya sa atong mga kaparintiyan nga nagpamati pa na sa sabang may noras mayong gabi and God bless sa imo man na Radyo na Radyo Man Linete na mayong gabi ikaw God bless direkta lang ng brito sa may distrito sa Haro kasama mo sa DYRI Araman Iloilo Radyo Manila 4 Radyo Makalumbro Tak Araman
7: Adamo gid nga salamat kay Razum Manibela 4 John Mark Alumbro sa gindulong nga report. Oras sa aton mga karazuman, Philippine Standard Time, tatak las 11:38 na sang gabi.
1: Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamo magbakal sa DTX 500. Ianyo gid ang original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyanan ng kapsula. No? Hindi kay battle o kon soft gel. No? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kung imnon mo ni ning ilas ini mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan gamit kay kamo sang original ang DTX 500 soft blister kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sang dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sang dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadami sa aton sa mga kidneys, kag madamo pa nga komplikasyong kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil, kag bisan pagani mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa Margoso nga raga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sang aton sininga tulog, nagatap na sang hyperacidity, jed, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pangibalo. gani mag DTX sa 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag opdan yun na lang sa may TC, kag kung nagaproblema ka mga kabiyan nga dugay na bang nag-antos ang imusin ng mga katul-katul sa imong panit, problema mo ba lang pilas nga dugay magayo, mag-may TC na. Kaya ang may TC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabagal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
7: Isa pa sa nangin mainit nga topic ko subong nga semana, magluwas sa pagbaha ang maka sulubo man nga insidente nga natabo dira sa may Sambuanga. Ang wala lang na pila lang, duha lang kabulan, manugduha pa lang kabulan itong natabo sa Tacloban nga school shooting incident. Natsundan na naman, napuhag na naman ang isa ka eskwelahan dira sa may Sambuanga. Isa ka grade 8 student, pau 14 anyos pa lang, minor de edad na naman, ang nagpaniro sa sulod sang Ateneo de Sambuanga University Junior High School Campus. Kasubo na naman nga insidente sang pagpanglothang sang isa na naman ka minor de edad, isa ang patay, ang isang kumpirmado nga napatay bangod sa insidente, duha pati na ang suspect sa aton mga karadzuman. Ti ang suspect nga ni gin live stream niya pa ang natabo nga pagpanglothang, do nagahampang lang siya sang games nga iya bala POV na ang video nga nagasulod sa eskwelahan kag nagpaniro, do wala lang sang kahadlok ang estudyante nga ni 14 years old sa lamharon pa lang ang edad na may kaisog na nga mag-uyapot sang pusil ang iya ni nga gamit nga pusil amo ang firearm sang iya nga amay. Ang amaya ni gin-relieve man ni sa pwesto kasunod man sa natabo nga pagpanglothang. Magluwas sabi sa napatay, mayara pa sang mga na-injured nga mga estudyante kag pila pagid ka iban pa nga ginpang trauma nakabatsag sang panic attacks. Kung ikaw man guro ara na sa kilid mo ginatiro, do wala lang gani, do kakasual lang, do wala man sila guro mag-expect nga maniro ang nasambit nga estudyante. Kay kun makita mo sa video nga naglapta online, hindi man aton ma-post kay tamay na ka-sensitive subong sa social media kag dapat gid nga hindi gid pag-ipang post para hindi na ma-trigger pang iban makakuhaan sang inspirasyon sa iban basta abi nila bala gina-normalize na lang ang pagpatay. Kung makita mo sa video, do ka normal na lang gid magpatay sa estudyante. Kag ang mga kopdana niya to, mga schoolmate niya, do wala gani nag-expect. Kay base sa aton nga pagpangusisa, ang estudyante nga ni, yung 14 years old, yung estudyante nga ni, highest honor with highest honor. Pusilingon ang iya grades, ara sa 98 to 100%. Amuna ang ranking system sa high school mo, ti imagine academically smart ka, pero nga nahimo ya ang amuna nga butang. Sa aton nga mga otoridad, hindi pa sila magka-determine sang patod nga reason kung ano gid bala ang ginhalinan, kay hindi man mahambal nga bullying, kay wala man sang signs nga ginbully. Ang masubo lang diya, kay kung dito ya sa may, kung matandaan nyo sa part sang Tacloban, diba duha to ang suspect, pero may maka-establish kaya kung ano gid ang ginhalinan bangod nga ang mga suspect buhi pa kag nadakpan. Pero ari diya kay pagkatapos sang iya nga ginubra nga krimen, ginlothang niya man ang iya kaugalingon, do pareho sa natabo dito sa may bahin sa Thailand. Kung madumduman niyo, may isa man to kay estudyante nga nagpanglothang man sa sulod sang ila eskwelahan bangod naman niya sa frustration sang iya grades. Di hindi pa ni subong ma-determine sang mga awtoridad kun ano gid ang motibo sang pagpanglutang sang 14 anyos nga estudyante bangod na wala na siya gani na patay na siya. So nag-depende na lang gid ang aton nga mga awtoridad sa digital forensic sa cellphone niya na kita dito ang history sang hampang sang online game nga Roblox. Amo ba ni ang pareho nga game nga isaman sa inalantaw nga rason sa Tacloban school shooting incident kun sa inang isa to ka mga isa to sa duha ka mga suspect ang aminado nga naghampang man sang Roblox. Suno pagani kay Department of Interior and Local Government Secretary Zunve Crimulya sa tiyon sang press conference nga may pattern ang hindi man sila maghambal nga Roblox gid ang rason kung nagpanglutang to ang nasambit nga Suzante, pero base sa pattern, base sa mannerism sang paghimo sang krimen daw pareho gid sang online game. Hambal pa gani ni Rimulya nga wala man sang malain sa nasambit nga hampang, pero may ara na dadaan sang chat, may ara sang setting sa amo nang hampang nga pwede ka maka-engage sa imo nga mga kampang. May ara na da nga chat dara sa kilid, pwede ka mo gani ka-chat virtually nga bailuhan sa exchange sa message, or pwede ka mo nga daw tawag siya. Amo man na ang alarming sa nasambit nga hampang kay ti prone da nga mga minors bisan mga bata gahampang na kag sa isa to ka content sa social media ambot ko na lang taw niyo na nga isa ka bata nagahilibion siya sa iyang iloy kay may arasang hampang, di man ko sure kung Roblox to basta online game nga nagasugo sa iya nga mag-uba. Hindi siya makasunod, tinagahibi siya sa iyang iloy, kay do may punishment na kung hindi ka maka-complete sang task. So, muna, base posible sa saginalantaw nga rason na naman ang online game. RRKMN Patrol 774. Bangod sina ginaduso ni DILG Secretary Rimulya sa aton nga mga mamalidha nga mag ano naman magpasar na naman liwat sang hagna nga nagadumili nagaban sang hampang nga Roblox diri sa aton nga pungsod. Wow, sang pag after gito sang Tacloban school shooting incident ginduso na ni sang aton nga mga senators sa Senado, specifically si Senator Wiso Hontiveros, siya gito nagpa-investigate sang Roblox sa kangtanan sa sininga game sa natabo nga pagpanglutang dito sa bahin sang Tacloban, pero damo ang nagpakamalao sa iya, kadamo sa nagbash sa iya, ginahambal nga ay ka-OA mana, ano ang koneksyon sang game sa natabo nga pagpanglutang sa mga estudyante. Di, subong, lantawan nyo, kay connected, gali gihapon ang mga nagkalatabo. So, muna, ginaduso ni DILG Secretary Rimulya sa aton nga mga mamalidha ang pagban sang nasambit nga game diri sa pungsod Pilipinas. Magluwas pa dira ginaduso yaman ang paghatag sang dako nga penalidad sa mga gun owners. Sakto man kay ang intervention, ang immediate intervention bala sang aton nga mga awtoridad pagkatapos ng insidente, masugot nga security sa eskwelahan, ang mga estudyante dapat magsuksok sang mga transparent nga bags, sa mga ginikanan dapat mas bantayan ang mga kabataan, ang responsibility dira lang na tanan nga ginatugyan, pero dapat fair share man ang mga gun owners kay ti ang usually sa duha na ni ka incident ang mga ilang mga gingamit nga mga pusil sa pagpanglutang halin man sa ilang mga Ginikanan. Sa Tacloban to ya halin sa tiya iya nga pulis. Di sino nang basulo naton? Hindi man kita pwede nga makabaso lang sa mga estudyante, mga minor de edad alone. Kahit minor de edad gani ang ilang paminsaron, hindi pa nahamtong, wala pa na sila sang right nga mindset para maka-desisyon para sa ilang kaugalingon. Kinanglan pa na nila sang guidance. So, ang aton nga mga parents, guardians, kung may aragid man kamo sang firearm sa inyo, dapat isituit man aton nga naka-secure na siya. Kag sa lugar man nga hindi man makita, hindi man makuha gilayon sang aton nga mga kabataan kay ti subong vulnerable gid ang aton mga kabataan, gamay-gamay lang pamatsyaga nila ang ila last resort, kung hindi mangin matay, mamatay sang iban nga tao. So dapat mangin responsible man ang aton nga mga gun owners kag syempre sa aton mga ginikanan i-guidean ginaton ang aton mga kabataan, especially ang mga minors kay ti pag after to ganito ang incident, diri sa Tigbawa National High School, diri sa aton sa lokal, may araman sa nabaton nga pagpamahog. Hindi lang galing sure kung hindi maathag kung ano gid nga threat, pero may arato sa nagpadala nga mensahe. Isa kay Suzante nagpadala sa mensahe nga may tiruhon siya sa sulod sang eskwelahan. Wala pa na sure kung saan nula ginhambal, kung anong adlaw. Pero ang good thing lang kay wala na dayon na wala na dayon na dayon to kay natap na gilayon na kapatigayon sa gilayon sang intervention ang aton mga otoridad. So dapat work hand in hand gid kita, hindi pwede nga isalig lang sa aton mga otoridad. Dapat kita mga ginikanan naton, mga guardians sang mga kabataan, kinahanglan man naton nga giyahan ang aton nga mga kabataan, especially ang mga minors nga naga-eskwela pa. Oras sa aton mga karajuman, Philippine Standard Time, tatak las 11:52 na sang gabi.
1: Pagiging kapulso na ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton siringa dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian, ilibinagid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ng sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hinanay yung mga ili, basi kung lain nga ili. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyo sining balatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sang Vincent sa Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre ang pinakabago mga kabayanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabayanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
4: RRMN Patrol 774.
7: By the way, sa aton mga karazuman, buwas na ang patigayunon nga RMN Blood Donation Drive dira sa may Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo. Inikabahin sang selebrasyon sa ika-74 nga founding anniversary sang RMN Iloilo. Kadamo sang mga nakalinya naton nga aktibidad sang nagligad nga semana natapos na ang aton nga RMN Broadcast 3 sa Ledasco Village La Paz na nanom kita tuliwat sang Kahoy ginsundan ina sang aton nga fishing competition nga ginpasakupan sang masobra o kun malapit 250 ka mga anglers dira sa Molly Deli and Restaurant ang aton nga RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament. So was naman niya nga adlaw pati gayuno na ang aton nga RMN Blood Donation Drive sa Barangay Ungka 2 Pavia Iloilo upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano kag bilog nga SK kag Barangay Council sa nasambit nga lugar. Mag-aumpisa las 8 buwas sa aga kag magatakop las 12 sa udto. Ang venue dira sa second floor sa GT Town Center sa Pavia. Tinahambal ko na inikabahin sa ika-74 nga founding anniversary sa RMN Networks in partnership sa mga masunod. Fifth Distribution Logistics Services nga ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico. Leonard Car Center nga ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindaw, MCarV School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin Cagsidin Fuentes, Susi Incorporated nga ginaprepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo Chapter. Ginagdagid nato ng tanan nga mag-donate sang iladugo kay ang 50-50 ka successful blood donors ang magabaton sang taglima ka kilo nga bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema. Samtang ang mga youth successful donors naman, ang mga kabataan naton nga magadonar sang dugo, may dugang nga 500 pesos. So sa mga gusto mag-donate sang ila dugo sa RMN Blood Donation Drive, kilita ay kita buwas nga adlaw alas 8 sang aga sa second floor, GT Town Center Pavia, RMN Blood Donation Drive. Ang after sang blood donation drive, mayara man kita sa patigayunan nga isa pa ka round ang aton nga broadcast 3 subo nga tuig, hindi lang isa kundi duha. Mayara pa gid kita sang patigayunan nga broadcast 3, magapananom kita liwat sang kahoy dira sa Alta Chera Village sa Haro, Iloilo City. So alas 9 na sang aga, tub-tub las sa 11 sang aga sa aton mga karazuman. Sa mga luyag mag-upod, pwede gid kamo kag kun may bakante kon sa mga taga-dira sa Alta Chera, pwede gid kamo may mga bakante kamong space sa inyong nga balay kay ti ari kita sa city, ari kita sa syudad, almost all nga mga bakante nga lote nga pwede matanuman duha sa natanuman na sa city government. So sa inyo kung mayara kamo bisan gamay lang space sa inyo lugar, kung sa inyo balay, pwede gid kamo makatanuman. Magupod sa aton RMN Broadcast 3. RMN Patrol 774. Antes kita nga magtakop sa aton mga karazuman, tamiyawon nato na ang mga nega upod gid sa aton nga Facebook Live. Maayong gabi, Maria Ruby Canonicato, watching from Mission Road, Lumalindi, California, USA. Wow, maayong gabi, ma'am. Jaspal, Mamardic Cubillas, Amoroso Glen, Palagi, Trace F Error. Ano ni ang baliskad ni Goror, dump account. Maayong gabi man sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Sa mga nag-monitor gali sa aton, mga overseas Filipino workers nga nag-monitor sa aton YouTube, maayong gabi lang dira sa inyo tanan. Ginatamiyaw ko man sang maayong gabi si Auntie Bibot dira sa Singapore, nag-monitor gid. Maayong gabi dira te. Kag kay Nini Buni, kag kay Auntie Mina, dira sa Singapore. Good evening. Ginatamiyaw ko man si Mama Rose Alarcon, kag kay Uncle LV Alarcon sa San Rafael, Iloilo. Maayong gabi dira sa inyo. Kay Mama Alod, kag Papa Bernardo, kay Auntie Mie, kay Uncle Boy, na Shofa Usto, Auntie Diday, Uncle Juvie Villavicencio, Auntie Gingging, Uncle Daniel Pareño, Auntie Luigay, 30, kay Yona, kay Toto Ford, kay Nini Nice, kay Uncle Rim, kay Ate Norma, kay Lulurito, maayong gabi. Kay Kinkin, nagapamati, igin subong sa aton, maayong gabi. Sa iban pa naton nga mga tagpalamati, sa hindi na naton matamyaw, ginatamyaw lang namun kamutanan. Of course, kay Tuto Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Tita Maricho, maayong gabi.
10: RRMN Patrol 774.
7: Ang oras impunto alas 12 na sa kaagahon, walang alang nagidang aton nga tiyampo di sa aton nga pagpangalagad ang ano na, good morning na sa tanan. It's Sunday, Agosto 23 na kita sa aton mga karazum. Magkalipat nga magsimba karon family day Sunday. Batayan man ang mga programa diri sa RMN Iloilo, buwas nga adlaw.
10: RRMN Patrol 774.
7: Sige, alang-alang na ginang asangal si Kapay Pancho po niya na ang inyo alagad, Rajuman Lenneth Fernandez Silatriz.
10: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: Bio. Ako si Jomer. Tumargit ko sa D3 Bio kagang bilogong pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3!
3: Pamakal sa mga butika!
2: D3 Bio!
4: Geek!

0: Lakad na pahid? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Val, hindi lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatihan ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko yung mayalit lugit. Salamat din sa Santon Plus Gold. Kaya kabulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: YTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang YTC Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatch at pang-sakit.
3: YTC, mabaka sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
5: Ako si Jovin, sobrang

0: pagkakal sa mga butika.
1: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, panig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
0: Sapo Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, bilang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ito mayalit yugid. Salamat din sa Santon Plus Gold kay kabulang ako nga porset.
0: Sapo Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanghuling bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Narito dayon, senyor, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piyako ng aspirasyon, ang kitbot mo ng isa, Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, day. Ang abatsagan ko nga, buwin ako gawagin na po. Pagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka lang ko to, yaka buwin ako. Subungyan na gawa. Sagto ko to sa ilang balay sa mata ko. Takladon, kaya nga bagong Life Extension Vitamin D3. Sigurado, ipik.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
6: Oras alas 5:02 san aga.
7: RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol First Edition.

0: RMN Netizen Patrol First Edition.
1: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang RMN Netizen Patrol First Edition. Sa karon ni adlaw sang Domingo, Agosto 23, tuig 2026. And live kita mabatian kag makitaan pinagi sa Facebook sang DYRI RMN Iloilo. Kag kita man makitaan pinagi sa Facebook page sa RMN and sa YouTube channel at RMN Official. RMN. Sa kinaangdan sa ngalan ni Radyoman Joylyn Tamayo, Lady of Tulahong Paraonda. Ako si Radyoman Flo Consomo. Ako si Radyoman Flo Prince of Kipot Haniway Iloilo Navarrete. Dapat may Prince of Kipot gid karon dito ma-identify nga taga Haniway gid karon. Parang mabalaan gid blah nga ako ang Prince of Kipot. sige, saton sini nga mga tulalupang doon yung mabalita. No, ato ni istoryahan ng mga nag-trending sa sining simana. No, parang ati mahibaluan naton ang mga recap no, nga nagkalatabo sa sulod sang isa ka simana. And manging kaupod naton karon ng aton sining RMN Netizen Patroller si Radyoman Shine Magbato para istoryahan naton ang mga balita man nga iya nga natipon. Sa pihak nga bahin sa aton sini nga pagpangalaga diri sa RMN Iloilo. No, istoryahan ta ining natabo no ng ining kaso diri sang maestra no na namahog sa kay Secretary Claire Castro kay ti nangayo na diri siya sang pasaylo no sa aton sining tawag sini sa aton sining secretary kay Claire Castro ang aton sining Malacañang ano ni naga pahibalogin sa aton tanan no nga hindi maglahog sa social media no ilabi na nga aning maestra nga ini nga tiruho niya si Undersecretary Claire Castro. Inananawagan siya sa publiko nga untatan o kun untaton na ang pag-share sang iya sini nga viral post. Ano man nga gadgad imo yang nga ma-post-post ka? Nga mamahog ka sa kay Undersecretary Claire Castro? No? Manunudlo ka pa naman? Hindi man tanan nga mga manunudlo amo sini. No? Why na to nang gina-generalize ang mga manunudlo? Siguro ilisipon lang ni sila. Nga nagapadala sa mga DDS, no? Di pagi sa isa ka video nga gin-post niya sa Facebook account ginako ni Jeanette Enriquez nga sala ang iya nga gin-ubra, no? Sala ang iya gin-ubra kagin athag nga wala siya sang intensyon nga tiruhon bisan sino. Oh, te. Kwa mo parte mo. Te ang natumod nga post nga nag-trending online. Amo ning gin-upload ni Enriquez nga AI generated picture. Ning AI bla. Damo ka nang gisubong makita sa social media nga mga AI. Kon na lang alangon lang. Masalaan mo gid nga daw tutuod mo. No? Masalaan mo gid nga daw tutuod. Ang iya kagulingon nga nagsuksok sang police uniform. Nan, amo pagid ni. Ang mga

0: Ako yung wag ko niya intra-intra. Ban na hindi mo niya masiguro. No? Nga may maayo ini nga dangata. Bala mo man sa kukulingon mo. Kung pulis ka, pulis ka. Kaysa masuksok ka sang amosina nga uniforme sang pulis, naging gamit mo ang ining profesyon sang isa ka pulis nga hindi ka man pulis. Balaan mo man na sa kukulingon mo, hindi ka pulis. Nga maamo ka na ya. Oh, para sa Facebook bala. Tumudamo ang naga-trending. Anong kusiling ko? Ano nga naga-trending ni nga naga-pulis ni sila? Oh. Sa comment section, isa ka Facebook user ang nagpalahog nga nagsiling tirohon sini si Castro. Di butang agin aprobahan sini ni Zenet. Di mas nagbayra lang nasambit niya post matapos kin-screenshot ang iban pa nga content creator. Lakit na si Lovely Granada ang thread sa comment sa diin. Gin question sa mga inikon, nagakaangay ang mga komento, ilabi pagikan sa isa ka manunudlo. Sala gini. Sala eh. Maestra ka. Suksok ka ni Pormi Pulis. Ano ka? Baghap. Tinagapangabay Dres Enrique sa publiko nga unta to na ang pag-share sang viral post sini nga pagadlahigon niya ang pamilya sa isyu. Ipakita dabla son ang ano, ang na ano da. Ipakita dabla ang kwan, ang video ni Senet. Oh, i-send ko da, no? Ari pa matian tablang iya sini nga pagpahaya. No? Kay ako ya hindi ko ni komporme. Na basta-basta ka na lang mamaho. Kag mag sulusok-sok ka muna sa uniforme via AI, no? Sa post, sa social media, hindi na pwede, no? Kita mo gani, mga uniforme, gani sa mga police, mga armed forces of the Philippines, mga ano da, mga katapos ng gobyerno, nga men in uniform. Ginabawalan na gani magsuksok sa mga bayo nila, mga patik. No, bawal ina. Yari bala ang pagpahayag ni Zenet, no? Si Yasining Zenet Enriquez sa Yasining pagpangayo sa pasaylo. Patayin niyo siya bala, oh. Ari oh, pagpahayag niya.
1: Bye. Ako ngayon si Zenet Enriquez, gusto ko lang po sanang manghingi ng paumanhin po sa inyong lahat sa pinopost ko po na ano na nag-viral po sa yung post ni Lovely Granada po. Gusto ko lang po manghingi ng paumanhin po sa inyo. Sorry po talaga sa nagawa ko. Wala po akong ibig na ipahibatig na mababaril po ako. Yung ano, nag-reply lang po ako sa yung kaibigan ko na si Len po. Kaya po, nanghihingi po ako ng paumahin po sa inyo po. From the bottom of my heart po, sorry po talaga sa nagawa ko. At saka, yung ano, yung wag naman po sanang ibabash yung mga anak ko. Kasi ang dami po kasi nagme-message sa akin, sa mga anak ko na nagbabash po sila. Sana po ay, stop na natin po itong ano, inaamin ko po na may kasalanan po ako. Sorry po talaga sa inyong lahat. At saka, manghingi po ako ng paumanhin sa inyo na sana po ay mapatawad niyo po ako at stop na natin to ang pambabash po, lalong-lalo na po sa mga kamag-anak ko, sa pamilya ko po na minimisis po nila na DDS shit, DDS supporter ka, putang ina mo, mga ganyan-ganyan po. Sana po ay matapos na po itong lahat-lahat po. Please po, makikiusap po ako sa inyo na please refrain po of sharing that post po. Alam ko po na ang pagkakamali ko po, sana po ay hindi na po nila i-share po kasi po super affected na po ako, pati yung mga pamilya ko. Hindi na po ako nakakatulog at nakakain po. Ang grabe po talaga ang affect ng mental health ko po. Sana po ay mapatawad niyo po ako. Maraming salamat po.
0: Man, kung hindi ka baghak, why ka ni nag-share? Share sa nga...

0: mga videos mo? Manunudlo ka pa naman. Anong manunudlo, aw? Amo na ang nagatudlo sa aton nga mga Pilipino kung ano ang maayo nga pagabuhaton naton diri. No? Kag anong nagakuan ang nagatudlo sa mga kaayuhan? Hindi nga makuan kay mo sa DDS. Tapos puntaton mong nagakuan-kuan. Dapat na sa imo. Kay ga pang garit-garit ka. No? Kay pila pa sa inyo ang nagaamo sini. Untatan nyo na. Ang mga kasubong sini nga bulo ato. Kung suportado mo ya si BP Duterte, suportahan nyo lang niya eh. Hindi nyo ipagpadala ang inyong propesyon sa DDS. Sus, te. Nangayo manggali pa sa hilo. Te. Naepektuhan na ko nung yung sininga mental health. Damo na ko nung nabato nila nga message sa iya sininga mga kabataan. Te, why tamay mo kay inubra mo na. Te, alang-alang hindi na pag share pagid sa iban nga mga mga content creator sa Facebook kung nakita ang video mo, i-share man nagyapon nila. Te, makuan eh, ma-react ni si Undersecretary Claire Castro. Ang tawon ta, kung anong iya sininga mahambal sini. No, angot sa pagpangayo sa pasensya ni Senator Enrique. No, sa sining nag-viral niya nga video mga karadyuman. Sa piyak nga bahin, dugang naton diri nga balita kaga impormasyon diri sa RMN Netizen Patrol First Edition. Ining kuan bala numero sa mga pigado nga Pinoy nagnubo, no? Sa lowest ever nga 9.7 sang 2025. Na record diri sa Pilipinas ang ining numero nga poverty nga incidence rate sang 2025 gagin kabig pinakanubo nga rate. No, tisunod sa Department of Economy, Planning and Development o kon DepDev nga naigo sini ang single digit target sa idalom sang Philippine Development Plan o kon PDP sa tatlo ka tuig antes ang schedule. Taykon basihan ang 2025 full year poverty statistics nga ginpagwas ang Philippine Statistics Authority o kon na PSA ginpayag sang DepDev nga 6.5 million ka mga Pinoy ang nabatak halin sa kapagidohon sa tunga-tunga sang 2023 kag 2025. Yung mayon nga balita. Ito yung mga pigado naton nga mga utro. No? Do gamay nila. Sa data, ang numero sa mga Pinoy nga nagakabuhi sa idalom sang poverty threshold o kon may 14,634 monthly income para sa pamilya sang lima ang nagnubo halin sa 17.5 million sang 2023 sa 11 million sang 2025. For the first time, fewer than 1 in 10 Filipinos living below the poverty line. Suno kay DepDev Secretary Arsenio Balisaka. Arbitin. Okay, kung sa tutuod man, do nag-improve yung man subong ah. Kay kumparar na ton sa mga nagliligan niya to eh. Nga mas madamo pagid ang mga pigado. Okay, subong do arin na. Nakakuha na kita. Nakabangon-bangon na kita ng mga Pilipino. Sa piyak na bahin, dugang na ton ring balita. No, kay ining natabo sining shooting sa Sambuanga, tigin na konsiderar subong, no, nga gamiton ang transparent bag. Ang transparent bag, amo na lang silangon itaon bala ang kung anong sulod sa bag nimo antes ka magsulod sa eskwelahan. Di ba, yung mani, kay do may mga tikang nga ginahimo ang aton sininga DepEd no? Parang masolusyunan, hindi man masolusyunan, at least makabulig-bulig sa sining nagakaluntad nga mga shooting incident, no? Like abis sa Sambuanga, sa Tinilikdan, nga manginadlaw, at sa dito ganito, sa Tacloban, no? Ito may mga pamahog pagid nga nagakatabo, no? Diri sa Pilipinas, Ilipinas sa Tigbawan, National High School. Ito suno kay Justice Secretary Frederick Vida sa mga ginikanan nga hugot nga imonitor ang ginahimo sang ila mga bata sa internet kag nagapanda man sa publiko batok sa pagpalapta sa mga violente nga video nga mahimo magtugas ang pag-ilog o kon pagpalapnag sa kahaladlok, no, o kon pagpalapnag sang kahadlok sa komunidad. Mayo gini kay ang mga ginikanan inyo ni responsibilidad, no, parang mabantayan ang inyo sining mga kabataan, no, kay mabudlay, no, ang mga kasubong sining sitwasyon. Tini kasunod sang mga report nga naglapta ang extremist group nga naga-target sa mga kabataan nga mahilig sa mga online games. Sa kilala ko da sa gampang-gampang games si Jillian. Nadropan mo Jillian sang ano na, sang piti-piti sang cellphone mo. Si Jay. Suno sa Department of Justice o kung DOJ ang mga recruiter na gagamit sa mga group chat sa mga violent online game agod nga magpangita sa mga biktimahon nakig-istorya kag mag-amat-amat nga i-guide ang mga minor de edad pagkadto sa violent extremism. Te, ginpahayag pa ni Bida nga ang kabataan nga hulom sa paghampak sa mga violent nga games amo ang ginpalapitan sa mga natumod nga mga grupo, gani ginainggan yun niya ang mga ginikanan nga makig-istorya pag mas hibaloon pa agod mahimo ang o kon magaginahimo nila ang mga bata agod matapna, no, ang anuman nga resto. Standby na sa kaya Radyo Manshine magbato sa ang aton sininga netizen patrol. Oras sa Pilipinas, alas 5:21 na sang aga. Padayon sa aton sininga pagpangalagad, ginatamyaw na aton gilianay ang mga Facebook live viewers kay Ronald Bipinosa, kay Alex Defensor Tagudinay, taga Block 7 Housing Manduriaw nagapabati sa kay Florencio Panisales, kay Bimbo Penuela, Ricky Jan Campano, Carlos Vargas Ipunia, Alma Agenga, si Flo Perez Capino, Flowey gali about Flowey sa kay Habibida sa may Banwa Sangoton, kay Aneline Biona Hipolito. Mayong aga, salamat gid sa pagpamati diri sa RMN Iloilo. Naka-standby na si Radyo Man Shine Magbato, ang aton sining netizen patroller. Standby!
1: TYRI Radyo Man Report!
2: Gininggan niya sa pamunuan sa Santo Niño College Foundation Incorporated o ang SNCFI sa South Cotabato, ang ilang mga estudyante manunudlo kag mga empleyado nga nagamit sa transparent bag sa ila campus. Inisasunod sa mga nagakatabo ng insidente sa pagpanglutang sa eskwelahan sa Pilipinas kung sa diin pila kakabuhi sa mga bumulutho ang nadula. Sa isa ka Facebook post, ginpahayag sa eskwelahan na kabahin nini sa ila padayon ng pagtinguha agud mapasiguro ang kaluwasan kag komportable nga palibot para sa tanan. Samtang, sa St. John Paul II College, gintatuman ang paggamit sa transparent akong clear bag bilang kabahin sa mas hugot na seguridad sa eskwelahan. Madamo na sa mga estudyante ang nagbakal sa ila clear bag bilang pagsunod sa bag-o nga pulisiya. Tinutuyo sini nga manginmahapos ang pag-usisa sa mga gamit sa mga estudyante kag mapamintinar ang kaluwasan sa sulod sang eskwelahan. Obligado naman ang mga estudyante sang Parara National High School o kung PNHS sa Tigbawan, Iloilo, nga magamit sang transparent bags kabahin sang mas pagpabaskog sang security measures. Agud na siguro ang seguridad sa mga estudyante manunudlo kag iban pa ang personnel. Rajuman Flo.
0: Rajuman Shine, para sa seguridad, sugot bala ikaw nga transparent bags na lang ang gamiton sa mga estudyante, mga manunudlo kag staff kon magpadulong sa eskwelahan, kon ikaw ang pahambalon. Ano ang imo sining suggestion, Rajuman Shine?
2: Rajuman Flo, pabor gid ako sa transparent bags nga pagagamiton sa mga estudyante manunudlo kag sa iban pang staffs, no? Maayo gid ini nga inisyatibo para mas mapahapos ang pag-checkyara sa mga gamit sa mga kabataan kag pag-maintenance sang seguridad sang tanan. Kag dapat lang gid nga ang responsibilidad magasugod sa ginikanan o kun sa guardian sang panimalay sa paghiya kag pag-monitor sang ila kabataan. Ilabi na ang mga aktibidad ni ginakaangtan sini, mga barkada nga ginaupdan kag ang continuous nga pagpathag, no, sa kung ano bala ang tsakto kag hindi tsakto nga buluhaton. Kag dapat lang gid regimen flo nga mas hugto ng seguridad sa tagsa kabulutuan kag i-check yar gid ang tagsa kag nagagwa sulod sa amo sini nga bulutuan kag wala dapat sing hatagan sang special treatment, no, ilabi na kung mga nakasalakyan o kung may impluwensya ang ginikanan. Ang mga amo sini nga hitabo regimen flo matapta lang gid paagi sa pagbinuligay sang ginikanan sang eskwelahan kag sang aton man gobyerno. Regimen flo.
0: Korekid, Rajuman Shine, kahit maghalin sa eskulahan, ang dapat sina ang responsibilidad sa mga ginikanan para sila mga kabataan. Balobantayan, kid, no? Pag-abot sa school, amo naman ang ilasuksukon, ang ginapropose nga transparent bag, kaga mas mahapos ang pagbantay, no? Sa aton sini nga mga otoridad kag ang mga may mga kaya guro nga may mga salakyan na bing mga estudyante kwan man eh para reason ang checkyar sa mga bag sa Radyo Manchay.
2: Yes, Radyo Manchay, sakto kag dira, no. Para mas mapahugot pag yun ang seguridad, dapat wala gid sang special treatment kag tanan gid sila gina-checkyar gid isa-isa may salakyan man o kun wala. So,
0: sige, may talamyawon ka, Radyo Manshine?
2: Ginatamyaw ko ang akong ginikanan, yung nagpamati isubong, si Mama Nemia, si Papa Norberto. Ako man, kay Nunoy, kay Dudong, kay Tata, kay Tuto, kay Ninya, kay Iska, kay Pipito. Kay Joshua Hunsay, kay Nurse Maurel Guapas, ang Pulau Dumangas. Kag of course, happy birthday kay Leopoldo Moises Duliante III, sa Kabatuan, Iloilo. Nagsatanang yung pagpalamati isang RNN Iloilo. Happy Sunday, Rajuman Flo.
0: Okay, madamo kayong salamat, Rajuman Shine.
2: Para sa Netizen Patrol First Edition, Rajuman Shine Magbato. Tapak, RNN.
1: DYRI, Rajuman Report. RNN.
0: Durugid niya salamat kay Rajuman Shine Magbato. Ang aton sining RNN Netizen Patrol reporter sa kay Francis Alcala. Good morning, dad. Dira sa may napnapan Tigbawan, Iloilo. Manamyaw man kita kay by the way, sige, may tree planting gali ang RMN Iloilo sa August 28 na sa Altachira Village. Sa mga taga Altachira, no? Buligan kita nga magtanom sang kahoy. Ito para ni sa inyo, sa aton nga mga ilong. No? Parang madamo pag kita sa mga kahoy, ini kabahin sang network anniversary. No? Sang ining network anniversary sang RMM. No? Ini paagi lang sa mga isa sa mga tawag sini. Mga isa ka mga aktibidad nga ginapatigayon sang RMN Iloilo. Isang liga dito kami sa may Lidisco Village sa La Paz. Nagtanong man kami to sang fruit trees, no, kag mga line-line nga mga kahoy dito sa may bahin sang Lidisco Village. Mga karadyo. sa kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isia, kay Ninya, kay Max, good morning, kay Tita Arlene, kay Pare Toting, kay Marie Linlin, kay Iado Eron, good morning man. Grasa kipo taniway, sa kayan tinuymi, kay Tatay Boy. Tay, bangon na tay mga peh. Kay Atty. Mary May Galigo na Barete, nga mayong agad na sa may kipo taniway. Sa mga parinte ko dira, no? Happy listening. Diyan sa may Banwa Sang Haniway, Iloilo. Kay Stephen Panega, mayong aga. Kay sino pa? Nga ton sining nga mga live viewers. Kay Jerry Banyes, ang Mandurriao Public Market. Good morning sa imo dira, pare Jerry. Kay GR. GR Lambinicio. Kay John Lambinicio. Dira sa may Banwa Sang Uton. Good morning gin. Sa iban pa naton nga mga tag palamat. Magasunod na ang Santos nga misa, no? Diri sa may bahin sang tansa Paris Church. Wala na kita panahon diri sa aton sininga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this center, third floor, Satan Bill.
1: Ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

Santos ikaw nga turo Ginoo kagtuboran sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadalangin mo Espiritu sa pagpasantos ining mga dulot. Tagod nga mahimo ini para sa amon. Nga lawas kadugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iagin baton sing ginagubuton. Iagin kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay. Nga nagapasalamat sa imo, kagi ay inigin panagtag sa iyang amaging tutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan at magkaon kamo sini. Kay niya mga akon lawas, kay gatugyan para sa inyo.

0: sa may dakong pagsalig mga mo yung kita sa atin na may langit nun, sang pangamuyong intulo ni Kristo sa aton, amay
1: namon, mayara ka sa mga langit, pagdayawan ng imong ngalan, o mabot sa amo na imo ginharian, matuma na imo pagbuot dari sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matagadlaw, kagpatawaran mo kami sa mga sala namon, siling na ginapatawad namon mga nakasala sa amo. Kagdilip mo kami padaog sa mga panulay, hinuno luwason mo kami sa kalaot.
0: Luwasa kami, o Ginoo, sa tanan ng mga kalautan, hatag kami sa pagidait sa amon mga inaadlaw. Buligi kami kut maluwas kami gihapon sa sala, kagpaligo na kami sa tanan ng mga palaligban. Samtang inapabot namon ang bulahan ng adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo, nga amon manluluwa.
1: Kaimo ang ginharian ng gahom kagimaya sa mga tuig sa mga katuigan.
0: O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akong pagidait ng hatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala ko niya pagtuo sa imong simbahan, nagsunod sa imong ginsiling at agis siya sa pagidait kagpaghiusa. Ikaw nga nakabuhi ang nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidait sang Ginoo yara unta gihapon sa inyong tanan.
1: Kagyara man sa imo.
0: Mga kauturan, magkatagay kita sang tanda sa pagidait sa inyong tanan.

0: Y área en Cordero San Dios, en la gavala, salasalas, en calibutan, bulahan ng inadapit sa bangkete sa Cordero.
1: Ginoo, dili ako takos magsulod ka sa akon tuluyan, apang imit lang lamang isa kapulong kang magayong akon kalag.

0: mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita. Kung may basehan bago maniwala. Think ka muna, Pilipin, mapanuling bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas tapos kung mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulong sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3 Bio.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS
1: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio pagang bilogo ng pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Kumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Maulan man, no worries, na apoy ko lubang kami.
5: Charm and Fabricon.
6: Charm 8.9% of the cost of flour.
4: No, my club.
6: Manufactured by Certified
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Joven Subrag.

0: Different Bio.
1: O, si Karen, ganda mo isang akon hair follow, hindi man namin akon putis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghinig akon buhok, kang naghinis ang akon putis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Pagkal, sumagmuti ka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Hinaluman siya ng ating nalikod, Sir Gerard. So that is why, kung nag-iidad na kita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwa sa mga mabugat ng mga bagay. That is why we should, ano to, hambay mo, amigan din nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man yung sugar, Sir Gerard.
3: Yes, correct.
0: Dr. Pinoy Squalene Coffee Mix.
4: Ako si Clarice Wasso. Sa manamit
0: Advance at number 1 Smart Dishwashing Paste. Galing Pino Smell is
4: Ko may din magabo nga may flans mento rin or nga production and management
0: is pin at wadog to mga
4: Luray all glass
0: go sa go go
4: kaya tapos kren
5: sa aga
6: balita sa aga balita para sa akon sa imo kag sa aton tanan sa sininga Domingo mabatian RMN Ronda Balita Saga.
5: Aga mga kiradyuman, welcome na sa pagpalayag sang RMN Ronda Balita Saga.
7: Sa karon nga adlaw sang Domingo, Agosto 23, tuig 2026.
5: Sa gihapon inyo kami live nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo, sa YouTube DYRI RMN Iloilo in capital letters.
7: Kag sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
5: Sa ngalan sa serbisyo publiko, kaming inyo tagbalita. Ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
7: Kag Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
0: Headlines.
5: Sa mga dalagkuhan nga balita lokal, kapita sa merkado, formal na nga ginbuksan sa SM Iloilo Central Market kahapon.
7: Councilor de la Liana, ginathag nga wala sang conflict sa tunga nila ni Councilor Cabaluna.
5: Vice Mayor Baronda, makadawa ka beses nga namalibad sa pagtambong sa hearing, rason nga wala matalakay ang iya proposed ordinance sunod kay Councilor Zaldivar.
7: Niya mas gin pabaskog sa tindog sang prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara sunod kay Garin.
5: Pag-epekto sa turismo sang gina-propose nga Pax Silica, gin paathag sang Ilongga Tourism Advocate.
7: Iloy, nagapanawagan nga balik doon man sila sang tagiya sang salakyan nga nakabunggo sa ginasakyan nga motorsiklo sang anak sa Batad, Iloilo.
5: Kagbangod sang ginaparangayan nga tinigang kusina sang Puloy-an sa Kalinog na sunog.
7: Sa Balitan Nasyonal, mga Senator Judge magasapol agod diskusyonan ang impeachment schedule antes ang pagpadayon sang trial sa Lunes suno kay Tulfo.
5: Kag mga mamumugon nga naaksidente kag nagmasakit sa trabaho bangod sa malain nga tiyempo, mahimo makakuha sang benepisyo suno sa dole.
7: Sa Balita International, US nagpatuman sang 50% nga taripa sa Canadian goods matapos ang wala nangin madinalagon nga trade talks.
5: Sa negosyo, presyo sang gatong magasaka sa masunod nga semana, diesel posible magtaas ang tubtob 3 pesos kada litro.
7: Kag sa balita sa inampang, Gilas Pilipinas Boys ginlutos sang Japan sa 2026 FIBA Under-18 Asia Cup Qualification Round.
5: Sa showbiz, Hollywood Walk of Fame star igahatag kay Lea Salonga sa set Yambre 4. Oras mga karadyuman, tatakla sa East 38 sa aga kag sa detalye na sa aton mga balita lokal. Formal na ginbuksan ang 2026 kapeta sa merkado sa SM Iloilo Central Market kahapon. Yan pangunahan na aktibidad ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias kaupod si Mr. Noy Dongor, Presidente sa Philippine Coffee Board kag Iloilo Coffee Board LEEO kag mga representante sa market vendor sa Iloilo Central Market. Kalakip sa nagpasakop ang 15 ka coffee shops sa syudad sa Iloilo. Sa iya mensahe ginpahayag ni Mayor Trenias nga luyag niya nga buligan ang mga coffee shops sa syudad kag ma-promote ang coffee culture sa mga Ilonggo. Ang aktibidad magalawig tubtob sa Agosto 28, 2026.
7: Gin at hag ni Councilor Jose Maria Nene Dilal.

0: Iyana nga wala sang conflict sa tunga nila ni Councilor Sedfrey Cabaluna. Ini matapos maglapta ang huring-huring nga dokaangay nga may lainay sang buhot sa tunga sang duha ka konsehal matapos nga wala ginugyunan ni Cabaluna ang proposal ni Dilaliana angot sa pagsulundan sa pedestrian lane. Sa interview sa RMN Iloilo kay Councilor Dilaliana, ginkumpirmar sini nga wala sila sang lainay sang buhot ni Cabaluna bangod nag-question man gani ini sa iyang sa baylo nga mag-propose ang ordinansa. I-amend na lang ang existing traffic laws kag pataasan ang penalidad. Suno pa kay Dilaliana, kilalahay na sila ni Cabaluna sang kolehiyo pa lang gani hindi niya makabig nga may konplekto sa ilang adua nga pareho man nga yara sa idalom sang isa ka partido.
1: Ang iyang recommendation kay siyang chairman, ang iyang recommendation is to amend the penalty pataason. Wala. Kay kung madumduman ta si Councilor Cabaluna sa college pa kami kilalahay na kami na ang I think ano na accountancy na siya o commerce ako polsay na ginatugpo kami na sa mag-debate or mag-extemporary speaking contest. Wala kami sa malain na sa isa ka isa.
0: Lakip man sa iya nga ginathag nga wala sila sang lainay sang buot bangod nga wala siya napilian sang partido nga mangin vice mayor. Pahayag niya wala pa mag-init ang iya buli sa pagkakonsihal kag nahibaluan niya kundi lang kutob ang iya ikasarang.
1: Wala pa galit nag-init buli ta sa pagkakonsihal kag hindi kuya. I know my worth. Balaan okay. kuya kung astadiin lang ang limitasyon mo. Balaan kuya kung astadiin ka lang. Wala kuya nag-handom. Okay na po sa pagwala. Okay na po. Atag sa mga senior.
0: Ang kabahin sa pagpayag ni Councilor Jose Maria Nene Dilaliana.
2: Sa pihak nga bahin, hugot nga ginpanginwala ni Councilor Jose Maria Nene Dilaliana nga ginpatulog sa iya komitiba ang isa ka ginapropose nga ordinansa ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda. Pasunod din sa pahayag sa vice-alcalde nga nagtulog lang sa nagkalain-lain nga komite ang iya 13 ka ordinansa. Santo sa data, gikan sa Iloilo City Council, may pinakadugay nga nakapending sa Committee on Information Technology and Computerization nga ginapamunuan ni Councilor Dilaliana. Ini ang proposed ordinance establishing a 3-digit emergency hotline number nga gin-refer sa Agosto 13, 2025 kagkaron delay na ini sa masobra 332 kadlaw. Patahag ni Dilaliana ginaktuhan ini sa iya komite bangod nga ginpaidalom ini sa committee hearing nga gintambungan mismo sa City Budget Office kag iban pa nga stakeholders. Apang sunod sa iya nagako mismo ang City Budget Office nga hindi ini masarangan kag wala sang bastante nga budget para diri bangod mahimo ini nga magdemand sa milyon ka pesos nga pondo para sa maintenance sang software nga kinahanglanon. Ginsiring man sang konsehal nga magluwas nga ila ini nga ginhearing wala man sa nahatag nga draft sang proposal si Baronda magluwas sa title sa ordinansa nga ginaduso.
1: Pagkaamo niya pag committee hearing, nagambal ang budget office ta. Hindi kita kasarang. Ibalan mo ang mag-handle sinisang software, may maintenance, data banking mo, million, siguro 8 million. And ay, ginahulat ko pa si Vice Mayor Labaronda maghatag sa akon sa iya propose ordinance. Kasi ang hinatag ilang sa akon is ano lang eh. Is title lang.
2: Ang kabahin sang pahayag ni Councilor Jose Maria Nene Dilaliana para sa iya wala ini nagkahulugan nga may disgusto sila sa isa kag isa bangod sa partido kay ginsuportaran man gani niya ang Freedom of Information Ordinance ni Councilor Shin Marie Mabilog sa diin siya mismo ang nag-sponsor. Dugang pa niya sa City Council, papisan-pisan lang ang diskarte agod mangin madinalag-o ng mga ginaduso ng ordinansa para sa ikaayo sang pumuluyo.
0: Nagpatag si Councilor Alan Saldivar sang pila ka mga rason kung nga tubtob subong wala sang paghulag sang ginapropose ni Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda sa idalom sang Joint Committee Sinisa Health kag ni Councilor Rodolph Jeffrey Ganson sa Education. Sa ang nasambit nga proposal sang Vice Alcalde amo ang proposed ordinance requiring water break periods in schools and offices nga gina-refer sang May 2026 suno sa records sang City Council. Suno Gobyerno kay Saldivar bilang lead committee. Ginaktuhan niya inipagi sa pagpreparar gilayon sa mga request letters nga makakandak sang committee hearing. May gin-invite man sila nga mga stakeholders para diri. Apang sang nagpadala na ini sang sulat sa opisina ni Baronda, naghambal ang staff sang vice alcalde Sonosaya nga hindi ini makatambong bangod prior kun may prior commitments. Nasulit pa ang among imbitasyon Sonosaya. Apang sa ikaduha nga beses sa pareho nga rason hindi ini makatambong sa committee hearing.
3: So may letter ta nga gipareceive sa iyang office. At to the extent gani no, may mga ara na kami sa mga partners and stakeholders nga gin pang-invite for the committee hearing. Like di ang ato niya nga office. But then again, naghambal ang iyang staff there sa office nga she was not then available during that time because of prior commitment. But then wala kita nag-unsat no, nag-request pagkikita no, sa isang date wherein mga committee hearing na ginini. Kaya the same thing happened na wala matigayon kay it's because may mga prior commitments naman si Vice.
0: Pahayag pa ni Saldivar, nag-request maninis ang draft sang proposed ordinance ni Baronda agod kuntani nga matun-an niya kag ma-deliberate sang maayo. Apang wala man sang ginhatag ang opisina sang vice alcalde.
3: Well, oo, no. Kasi to the extent na ginambalan kami nga during the time na lang sa committee hearing, dira na lang ihatag ang draft. But hindi man na pwede. Kasi as chairman sa Committee on Health, I have to research to study also the ordinance.
0: Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Alan Saldivar. Para kay Saldivar, wala man niya nakitaan ang urgency ang among proposed ordinance sang among tiyon sa piyak nga matuod yara ini sa kasagsagan sang tig-ilinit. Bangod nagapati siya nga common sense naman nga preparahan ang mga estudyante sang balon nga tubig sa eskwelahan bilang kabahin sang naandan sang mga ginikanan. Bisan gani ang mga eskwelahan Sonosaya may gintukod ng potable water para sa mga kabataan. Sa piyak sini Sono kay Saldivar, iya ginaktuhan ang ginaduso nga ordinansa kag wala lang inigin pabayan. Walay sapayan sa partido nga ila nalakipan bangod nagapati siya nga relevant ini kag makapaayos sa publiko. Sa uli nga interview sang media kay Baronda, ginpayag sini nga mayara sang 13 tanan ka mga ordinansa nga kaangay ginpatulog lang sang tagsa ka komitiba.
2: Ginpaambit sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang iya mga pananawan sa posibleng epekto sang pagsalika sa industriya sang turismo sa Pilipinas. Sa programa nga Sapa Turismo kag pumuluyo kon STP3, ginsaysay niya nga ang pagsalika isa ka international nga alyansa nga nagatuyo sa pagpabakod sang supply sa mga kinahanglanon nga teknolohiya pareho sang artificial intelligence kon AI, mga semiconductor kag mga microchip. Isa ang Pilipinas, suno sa iya sa mga pungsod nga magkabinipisyo sa mga investment nga may kaangtanan sa teknolohiya. Suno kay Mrs. Manikan, ang pagsilika may madamong nga potensyal nga binipisyo para sa turismo. Kung mas madamo nga mga kumpanya sa teknolohiya ang nag-invest sa pungsod, mas madamo nga mga tao ang makakadto para sa trabaho, negosyo, mga meetings kag mga conferences. Bangod sini, mahimo nga magdugang ang demand para sa mga hotel, restaurant, transportation services, tour agencies kag iban pa nga negosyo sa turismo. Dugang pa niya, mahimo man nga mapauswag ang infrastruktura kag transportasyon. Posible nga makaangkon sa mas maayo nga mga dalan pampubliko nga transportasyon kag iban pa nga pasilidad agud maakomodar ang pagdamo sa mga mamumgon kag mga bisita.
4: Massive upgrades when it comes to transportation because people now, like what you said, will come and go sa Clark City. So there will be a massive overhaul of transportation kay dako nga mabulig ina sa tourism industry. Another is connected corridors. Ang satupad sang Clark, no, if ever nga madayon ina, there will be massive improvements.
2: Isa pa kag ginapaabot nga benepisyo suno sa iya ang paghatag sang trabaho samtang nagauswag ang sentro sang teknolohiya. Dinibo ka bago ang mga trabaho ang mahimo nga matuga lakip na sa sektor sang turismo.
4: There is always a thriving economy. So kung mabalaan ta nga dam nga inagali nga center, no, that is a technological center, ipaambog man na sang Clark nga oh kadto kamo di kay may-ari kami di Pagsilika. So naturalmente dira man ang tanan gusto mag-convention. dira man ang tanan gusto mag-seminar. And of course, the last is jobs. People will not want for anything more.
2: Apang nagpaandaman si Mrs. Manikan sa posibleng problema, nagsilingini nga nagakinahanglan sa dalago nga supply sang tubig kag elektrisidad ang dalago nga mga pasilidad sa teknolohiya pareho sa mga data center kag mga pabrika sang semiconductor. Hindi madumalahan sang maayo mahimo maapektuhan ang supply sa mga utilities para sa mga lokal nga komunidad. Mahimo man ini makaapekto sa palibot mangod ang dako nga pag-uswag mahimo magkinahanglan sang linibo ka hektarya sang duta nga mahimo makaapekto sa mga kagulangan natural ecosystem kag sa komunidad.
4: Number one, the disadvantage Gary, is there will be a massive utility drain. Tungod sining AI data centers kag microchip factories nga naga-require sang minilyon nga litro sang tubig kada adlaw to keep the power going, and of course pinaka-importante
2: sa kabugusan, ginpahayag ni Mrs. Manikan nga ang pagsalika makadala sa dalagko nga mga oportunidad sa Pilipinas apang kinahanglan nga planuhan inisang maayo agud masiguro nga ang mga pag-uswag sa teknolohiya makabenepisyo sa lokal nga mga komunidad samtang ginaamligan ang mga tawo, mga trabaho, palibot kag kultura.
0: Nagaparawagan ang Iloy sang isa ka biktima sang nabungguan nga motorsiklo sa Batad, Iloilo nga balikon man sila sang tagiya nga salakyan nga nakabunggo sa ila anak sang nagligan nga Agosto 6, 2026 ang kagahon. Suno sa Iloy nga si Ivy Grace Bayunon tumandok sang barangay Balabag, Pabia, isa ang iya 19 anyos nga anak nga lalaki sa mga angkas sang motorsiklo nga nabungguan sang pick-up kag ginapanagiyahan ni Dr. Lily Ann Islabra, Hospital Chief sang Pedro G. Trono Memorial District or Memorial Hospital sa Gimbal. Tatlo tanan ang sakay sang motorsiklo, lakip na ang iya anak apang lun sa ini nagtabog bangod sa impact nga naangkon sang bali nga lawas or bali sa lawas. Payag sang Iloy, nagsapol kunta ni sila sa police station kon police station sang Agosto 8 apang wala man sila ginsipot sang kampo ni kun kampo sang doktor kag wala man si police staff sergeant Ilan Jade Iscropulo nga among bisigador sang kaso kag amuman ang nag-schedule sa ila pag-atubangay. Dugang pa niya, sunod sila nga nagsapol sa Agosto 11 apang sang namit lang na sini nga ginahinyo sila kon nagahinyo sila sang bulig, ginpayag niya nga gilayon nga nagsabat ang doktor nga hindi pa siya pag-obligaron bangod wala ini sang obligasyon sa ila mga kabataan nga na disgrasya.
5: Pagkatuyahan ay namon dito sir nga kami tani mga yuman sang bulig ginamala na kami nga daan sir nga dako gidang namon nga kasusundit. So una ko palang intro ko palang ginabalan ako ni Doc nga ginabalan na kami iara man ang lolo sang isa ka bata nga 14 years old nga ambal niya hindi mo kuya pag obligaron kaya ambayaway ko yung obligasyon sa inyo. Kagang police man na sir nga si Sergeant Iscopolo una palang nagtawag ko na siya sabat niya man sa akin sir muna kaya obligasyon sa inyo ang tagiya ka pick up.
0: Ginako ni Ivy Grace nga nasakitan siya sang iya na batian, ilabi pa nga ginpanginwala ni Islabra nga sila ang nakabunggo sa motorsiklo kundi sila amo ang ginbungguan sini kabangdanan nga may dalaman ini nga quotation sang damage sa salakyan.
5: Naanan man namon nga aksidente. Hindi lang kami bala sir pag ano nga pabayaan na kami bala sir kay syempre kami nga pandangdaman kami sir sang pabayad sa ospital. Ka para kay Doc Islabra. Doc, hindi man kami tani gusto nga mag-abot bala kami Doc. Kita Doc sa kinasuhanay kung ginabalikid mo lang kami nga buligan mo man kami sang among nga gastos Doc. Kay kami kay intindi man Doc nga disgrasya nga ginatawag. Pero kung kaw ya Doc nga nagapakatigang hindi mo kami patawagan mo lang kuya sang social welfare.
0: Labi pa nga ginsakit sang buhot sang Iloy bangod gininsister man mismo sang investigador nga si Iscropulo nga wala sang obligasyon ng doktor sang ginpangayuan nila sang kopya sang investigation report suno sa iya manami ang pagtratar sa ila sini kag nagsiling pa nga magkadto na lang sa prosecutor's office kag dito magkuha sang kopya.
5: kay Sergeant Scrupulo, sir, palihog lang nga, liwato mo na ang imong ugali da. Kaya kung magtawag-tawag ka, gagawa ka pa kung sinong imong ginatawagan. Napakatool mo pa kuya, sir, sa prosecutor's office ka gano'n. Anong trabaho mo, daya, sir, sa police station niya? Inyo na, daya, trabaho nga magatag. Napakatool mo pa ko sa prosecutor's office. Kay inyo na, da, trabaho?
0: Bukas naman ang RMN Iloilo sa bahay ni Islabra kagsang investigador nga ginareklamo.
2: Las 6:53 sa katapusan nga balita lokal, nasunog ang porsyon sa kusina sa isa kapuloyan sa Zone 1, Barangay Mas, Pasan, Kalinog, Iloilo kahapon sang aga. Ini ang ginapanag-iyahan ni Harieta Talion kag residente sa nasambit nga barangay. Base sa inisyal nga pagpangusisa sa BFP Kalinog, nagsugod ang kalayo sa ginparangayan nga tinigang sa dapog nga naglaton sa Kawayan. Kilayo naman nga napalong ang kalayo sa mga pumuluyo kung sa diin nagdangat sa 1,500 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Oras mga karadyo man, tatakla sa 6:54 sa aga, diretso kita sa aton mga balita nasyonal.
0: Natala na nga magsapol ang mga senator judge Agud Hambalan ang schedule sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini kasunod sa pila kadlaw nga nakansilar ang trial subong nga semana bangod sang malain nga panahon dala sang southwest monsoon o kun habagat. Suno kay Erwin Tolfo, magasapol sila sa Lunes ang aga, Agosto 24, antes ang pagsugod sang trial proper. Samtang ginsiling ni Senator Panfilo Lacson nga mayoriya sa Senator Judges ang pabor nga isaylo ang impeachment trial sa hapon umpisa September 1.
2: Samtang ginpahanumdom sa Department of Labor and Employment kon dole ang mga mamumugon nga mahimo sila makakuha sang benepisyo kag bulig sa tiyon nga may balatian o kon aksidente nga may kaangtanan sa trabaho sa tunga sang malain nga panahon. Kalakip dire ang mga insidente sang pagkadanlog sa basa nga dalan kag mga aksidente sa bukas nga mga manhole. Magabato ng mga pribadong empleyado sa mga benepisyo kaangay sang bulig pinansyal nga nagaserbe nga talos sa sweldo samtang hindi makatrabaho bangod sa mga aksidente o kung balatian nga may kaangtanan sa trabaho. Mahimo man sila makakuha sang reimbursement tubtob sa 60% sang gasto sa pagbulong pag konsultasyon sa medisina.
0: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat. Nag-implementar sang 50% nga tarifa ang US sa pila ka Canadian goods. Ini ang duha kadlaw matapos nga wala sang may nahimo nga kasugtanan ang duha ka magkaalyado nga pungsod. Ginapananaw nga ang panibago nga tarifa magapataas ang tensyon sa tunga nanday President Donald Trump kag Prime Minister Mark Carney nga posible magaresulta sa mas mabudlay nga pagdihon sa US-Mexico-Canada Free Trade Agreement. Suno sa isa ka opisyal sang administrasyon ni Trump nga nagatanyag ang US nga maghatag sang manaming nga tarifa sa Canada apang madamo pa sang ginayo ang mga pungsod ilabina sa steel, aluminum, otos kag softwood lumber.
6: Balitang pangnegosyo.
2: Lauman sa mga motorista ang pagsaka sang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Ini kasunod sa mataas nga presyo sa international oil market sa tion sang trading period. Yari ang ginapananaw nga oil price hike sa diesel magasaka sang 2 pesos tubtob 3 pesos kada litro. Sa gasolina magasaka sang piso tubtob 2 pesos kada litro. Sa kerosene naman magasaka sang piso tubtob 2 pesos kada litro.
6: Balitang sports.
0: Yen pierde sang Gilas Pilipinas Boys 2026 FIBA Asia Cup classification round sa India 80 o kon ang India 80-75. Ini sa piyak sang pagpanikasog ni Chog Mural sa fourth quarter sang hampang. Madumduman nga sang 2024 Under 18 Asia Cup ginlutos man sang Japan ang Gilas quarterfinal sa quarterfinal playoffs 85-61. Sunod nga tubangon sang tiglawas sang Pilipinas sa hampang para sa ikapito nga pwesto ang mapierde sa match sa tunga sang Iran kag Chinese Taipei.
6: Balitang showbiz.
2: Pagabatunan ni Lea Salonga ang iya kaugalingon nga Hollywood Walk of Fame star sa set Yambre 4. Ini ang nagamarka sa panibag-o nga milestone sa dedikada na nga career sa Broadway kag international theater icon. Sunod sa Hollywood Chamber of Commerce nga si Lea ang gabayin sa Hollywood Walk of Fame class of 2026 sa idalom sa live theater o kon live performance category. Nagahimo siya sa maragtas bilang pinakauna nga Filipino nga makabaton sang star sa Hollywood Walk of Fame. Oras mga karadyuman, tatakla sa E59 na sa aga. Natamiyaw ginaton sa maayong aga kag happy happy Sunday ang aton mga maukod nga listeners pinagi sa aton Facebook Live kag sa radio. Kay Sir Amoroso Glenn, kay Sir Andy C, Ma'am Margie Cobillas, maayong aga, Lalaine Corsino, maayong aga, kay Ma'am Teresita Navaja, kay Ma'am Alma Ahenga, maayong aga, kay Sir Mayok Cotarsang, Candado Cabana, dira sa May Bangka, Ikadios Leon, kag sa Sitio Pagas, Leon, Iloilo, kag draman sa May Barangay Tagsing Leon Iloilo nagapamati gid sila. Maayong aga kag salamat gid. Maayong aga man sa kay Ma'am Annabel Liavore nga nagapamati gid diri sa aton nga pagbalita subong nga aga. And of course, good morning man kay Tita Lani Vidal dira sa May Poblacion Concepcion Iloilo, kay Ma'am Marlene Mendoza nga nagatutok gid permiso no, sa iya. Kay Tito Bingot Cacho, Tito Joel Arikaya, kay Lulu Kula Arikaya, good morning, dira sa may Sitio Libron. And of course, kay Nanay Kaning, bow belated, happy, happy birthday. Birthday Nanay Kaning kahapon to.
0: Nay, happy, happy birthday Nanay Kaning. Wish you more birthdays to come, good health, kag more birthdays to come.
2: Ang duwagin. Happy, happy birthday sa liwat sa amang pinalangga nga lola kay Nanay Kaning, kay Los... Ayan, yung nanay. Los Biminda Balahadya Otero. Dira sa may Agusong Conception, Iloilo. Good morning man kay Mami Rita, kay Tia Ating, kay Nanay Sonia, kay Uncle Tito, maayong aga. Kag salamat gid sa pagpamati. Kay Maninay Sally, kay Lula Hilda Lidasma, good morning. Kay Tito Kato Guevara, good morning man dira sa may Banwasang Concepcion. Diban pagid naton nga mga talamyawon radyo man flo.
0: Kay Toto Hector Espinosa sa Tatoy's Manukanin Seafoods, kay Tita Maricho, kay Isia, kay Ninya, kag kay Max, kay Tita Arlene, kay Parituting, kag kay Yado Aaron, kag kay Marilyn Lin, mayong aga dira sa inyo, kay Jerry Banyes sa Mandurio Public Market, kag subong man sa kay Habibi dira sa Mayuton, luto ng pamaod ha.
2: Kaga... Oh, thank you. Gigalik kayo ng J.A. May ginating si Toto Flo.
0: Kaga kay Tatay Boy Navarrete sa Kipo Taniway, kay Auntie Noemi, kay Attorney Mary May Gallego Navarrete. Maayong aga kag kay Daddy Mayor Doc Buboy Peyo sang Kabatuan, kag kay Mami Kate Pueyo.
2: Good morning man kay RD Rara Ganzon sang NCSC 6 nga nagapamati gid sa aton kada Domingo, kada aga gid no. Samtang nagahikot sang iya mga helikoton sa iya trabaho kag dira man sa ila balay. Pasyalo subong Sunday subong no. I know nagabanding-banding si Ma'am Rara sa iya mga four babies.
0: Yeah, I know this is a busy Sunday for Ma'am Rara but
2: bigol-bigol ang English.
0: But still make moves to to service the senior citizen.
2: Ay, ba? Ano ko na, ma'am? Intindihan mo na na, ma'am. Abusas to flow. Magambal. Gets mo na na. And of course, kita ay kita karon radyo man flow dira sa may GT Mall, yes. Pavia. Kaya patigayon na nato ng aton nga RMN Blood Donation bilang kabahin sang aton pagselebrar sa 74th anniversary sang Radio Mindanao Network.
0: Yes.
2: Kita kids mga karadyo man no, kag sa mga luyag pagidgali nga mag-donate sang ila hamili nga dugo, open gid ang aton nga slots para sa subong nga adlaw dira sa aton nga RMN Blood Donation. Standby kita mga karadyo man sa ibang pagid nga mga programa diri lang sa DYRI RMN Iloilo. Ay, hindi. Nag-ano ko, nagpa-haircut. Kita makong hair. Doon medyo nabuo lang siya subong.
0: Haba ng hair mo, no?
2: Not so haba.
0: Why kaya nagpalipot buhok?
2: Hindi bagay sa akin.
0: Si
2: gabilog na gid ko
0: to. Si Linet nagpagunting man, nagpa-short man gawa, no?
2: Mm-mm.
0: Si Maggie, si Joylyn. Ag si
2: Regiman Resi.
0: Bordon.
2: Okay lang na kay siguro it's time of the month bala or it's time of the year nga ipatrim mo imo hair.
0: Yes. No? Beginning of the new future ah, ni Bordon. Good luck sa runners.
2: Tapos na. Bakit na una to sila? Oh, okay kay ginamigin pati kayo no, naman yung fun run diri sa Iloilo City. So naglaga naman tong mga runners ng RMN.
0: Kibot yung gani, no? Pagunting siya, pagunting naman sunod, pagunting siya. Kag naglipot, naging subukang short hair. Nag-short hair, naging siya.
2: Kasi may goal, ah. May goal siya, guro nga ginachieve.
0: For the better future.
2: Sige. Mga kareto man, standby kita sa ibang pagid ng mga programa sa liwat. Happy Sunday sa inyo tanan. Inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa aga.
0: Sa karon nga adlaw sang Domingo, Agosto 23, tuig 2026.
2: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo tagbalita. Ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
0: Kag Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
6: Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP) and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Ilo Serbisyo Publiko. Tatak RMN.
8: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dali niyo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, magiging sa panauhi.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tunay, natural, at orihinal.
13: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nang kapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
14: Ang Iberi na bakal sa Mercury na Grace Pharmacy kung sa'ng suking mga butika.
15: Iberi for a clear and healthy eyesight.
16: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
17: Nuns Liniment Oil.
18: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
17: Nuns Liniment Oil.
18: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
17: Nuns Liniment Oil.
18: Feel better. Live better.
19: Okay, si Dr. Leon, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosie, taga Panluyang Lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3. Mighty C.
3: Ang
1: alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kaginaw. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Ulan ako ginadudlan sa balatia.
1: Mighty Sip! Mabaka sa mga butika! 10 plus gold!
5: Ko si Bigbot, ako with ang pagliwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang 10 plus gold, itistingan ko. Adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, itong itik to. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: 10 plus gold! Mabakal sa mga butika!
0: Vita D Plus Coffee Mix.
6: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ni tatlo, may aray ni siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaing lawas.
7: Ito the full mark ba? Kag sakanan, may
0: pati. Vita D Plus Coffee Mix.
8: Alas 7:09.
9: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.

0: Vitamin D3, makabulig para awayin ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: VTC, alkaline ng vitamin C.
3: Kapuloy si Bibi, masamay ko din na allergies. Kaya magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa VTC, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergies.
2: VTC, mabaka sa mga butika.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Mangkot ko na sun kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo, gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dami amuman akong ginpumano suplemento. Salamat, igubalaki at ama.
4: Sample Plus Gold. Amakan sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Sunfone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Pwede pagi ko sa mabatian ko nga Sunfone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamang muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Sunfone Gold Coffee Mix.
11: Nag-kape ka na.
4: Nanakas.
11: At gaganda ka pa.
4: GTX 500.
12: Ginakano. Ang ginabatya ko ang ako ni UTI kasakit git sa ako niya baywang.
13: Sige, kapila ka mag-inom.
14: Sa DTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kaduwa na lang.
14: Subong kamusta?
12: Okay na, halin sa nalik kami sa GTX 500. Ay, hindi ko ginapat.
4: GTX 500! Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Ano yung vaccine na da siya? May mga nutritional facts na da nga arad na nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
16: Correct, Sir Gerard. Yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako na nga may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
15: Yes.
16: Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
18: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take care Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Maulan man, no worries na apoy ko lubang kami.
20: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Cell Phone Plus Cold.
2: Oh, mercy. Nara po ang anuranas. Pag-check up ko, gintagaan ko bulo. Japon ko noong pawan. Try ko ang Cell Phone Plus Gold. Sigutin duwa ka mula noong pawan.
1: Cell Phone Plus Gold. Mas pinabakas. Pinagabi. Pinahusa. Cell Phone Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: So si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gig pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal ng butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
4: Kung siyan sa sumag, isa ka si Jante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag may collagen, kag-glutathione.
1: Samphone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
5: My creations reflect how powerful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit sinyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Be MX extraordinary with MX3.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Chloe De Los Santos, isa ka-teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan

0: ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Ako gali si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa-opera na ko nung day. I and the Queen of Like Amahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo magkunaw ni sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabula.

0: Rose Iberi.
1: Ang Iberi na bakal sa Mercury, nag-grace pharmacy kung suking ang mga butika.
2: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
3: Mga kabiyanan, regular na malang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ng delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: kayo.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga buti ka.
2: TPX 500. Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TPX 500 buntag na o gabi.
3: Pero pila na may mo sugar?
2: 136 na lang. Na-manager kaya kung tulong sa TPX 500.
1: TPX 500 Sample Plus Cold.
4: Kasi yun, miss, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Cold. Plus, pinanakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Cold. Sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapila ba na kamo dira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Mamahal sa mga butika.
6: Okay, so Dr. Benio, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a health.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga, mga butika.
2: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitihan.
0: Nance Herbal Capsule.
2: May kombinasyon sa 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tata, RMN.
5: Oras las 7:19 sa aga.
6: RMN. Netizen Patrol, second edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media, trending, engaging. RMN Netizen Patrol, second edition.
5: Maayong aga mga Radyo Man, ako si Radyo Man Joel Frank.
7: Maayong aga, ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
5: Good morning Radyo Man Fia, good morning sa ato si Makuturan. Magumgumang panahon no, pero daw may chance naman nga pag ulan, pero balanta Radyo Man Fia nga ato si Makuturan, hindi nila pag-ibali ni ang medyo gagumang panahon kay subong magadugo kang ato si Makuturan sa GT Mall sa Pavia no, para sa aton sining blood letting activity subong adlaw in connection gihapon sa aton sining network anniversary. So sa ato si Makuturan no, join kita sa sining bloodletting activity dira sa may GT Mall sa Urban Iloilo para man nga mayara kita sa reserba ng mga dugo in times of emergency.
7: Regiment Joel, kagadamok subong sa kahiwatan sa Iloilo City kay kahapon nagbukas man ang kapeta sa merkado, no? Isa ka inisyatibo sa katapos sa Ilonggo Coffee Board subong man sa aton nga Iloilo City government para ma-highlight ang mga kapihan diri sa Iloilo City.
5: Believe ako, Radyo Man Fia, kung ano ka palakapi ang mga Ilonggo. Kaya nga, pertake niya kada mo, after milk tea shops, Radyo Man Fia, na-overtake na sa milk tea shops ang, ako na-overtake na sa mga coffee shops ang milk tea shops subong Radyo Man Fia. Kaya mo, damo yan subong sang kapihan. Pero notice ni mo, wherever man yan na-situate ang kape, kapihan, kinatultulos ang tao. And wala nagahubas ang tao sa mga kapihan. Maluwas pa na yan, Radyo Man Fia, ha? Sa mga kapihan iyang for delivery nga for pick up no, damo gid ya no ang kapihan sa siyudad sang Iloilo, but it is but fitting no nga may-ari kita si activity para man ma-highlight pagid naton ang coffee, kumbaga term nila, coffee ecosystem sa siyudad sang Iloilo.
7: Sorryhan ta more ang kape karon Radyo Man Joel, but for now no, hibaloan na naton ang lakad sang panahon. Kaya naka-standby sa aton nga linya si Sir Ferds Rubin halin sa Pag-asa Iloilo.
4: RMN News, panahon.
5: Sir Ferris, good morning.
8: Yes, sir. Yes, ma'am. Good morning. Isa itong mga tagpalamati. Amo niya itong latest weather update para sa subong nga adlaw, August 23, 2026. Sa latest analysis na ito, may ginamonitor kitang mga bagyo na sagwa sa natin yung Philippine Area of Responsibility. Ang pinaka-significant gid isang muni siyang si Bagyong Saudel, no? Ngayara sa 2,245 kilometers silangan sa extreme northern zone. Ang ining mga bagyo diyon nga ara sa guwa sa parlay na ton, isa wala ni siya sa direkta nga epekto sa anuman nga bahin sa aton nga pungsod. Southwest monsoon nag-apekto subong sa Luzon, pero kita ginalantaw na ton, kita sa Western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan, pangilat panag-uob, dala sa localized thunderstorms. Pero take note na ito nga by tomorrow, posible magsulod sa parlay na ito ng ining Bagyong Saudel. Diyan na ito na local name nga si Bagyong Ubet. Kaya ginalantaw na ito nga posible man no, nga magpakusog sa ito ng Southwest Monsoon o hangin habagat nga among magadala sa mga pagulan-ulan sa ibang nga bahin sa ito nga pungsod, labi na gindari sa Western Visayas. Hinatuntog kasarangan ng hangin naman, halin sa nabagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay, tugtog kasarangan, at ang mga pagbalod sa kabilatan. At ang temperatura, nyara sa 25, tugtog 32 degrees centigrado, adlaw, nagabutlak, alas 5.40 kainas ng aga, kang matunod ini, alas 6.00 hapon. Amo niya itong latest weather update sa lindiri sa Pag-asa, Iloilo, Ferds Rubin, Madam Ogini, salamat.
4: RMN News, panahon!
5: Marabong salamat sa kay Sir First Rubin sa pag-asa Iloilo. Wala man epekto radyo man via directa, pero ti ang hangin habagat sa gihapon, no? Muna ang ginabante nato kay tigil enhances niya ang pag-ulan, no? Diri sa ato, no? So sa ato si mga kauturan, no? Medyo fair weather kita. Ang mga activity ta nga usual pwede tagid mahimo subong, no? Radyo man via para sa atong sining makauturan.
7: Sa masunod abi nga semana, Rajman Joel, based man sa forecast sa pag-asa sa mga nagliligad nga sa sining kuno nga semana, magbalik ang medyo maulanon nga panahon bangod man sa epekto sa sining tatlo tanan ka mga weather disturbances, no, ikaapat sa sining southwest monsoon nga nagaapekto sa pungsod Pilipinas nga amo ang naga o kung gina-enhance ang sining tatlo tanan ka mga bagyo, Rajman Joel. Hopefully, no, kayo ning isa diri sa ila, nagwa na ni, no, ning si Bagyo Neneng. Pero nagbalik, kag na-develop liwat niya isa ka bagyo, Rajman Joel. So, ang aton sining, samtang may adlaw pa, panginpusla na to. Panginpusla na to.
5: Pinalaba ka muda, pinaninlo ka muda, no? Parang kung magtingula naman, no, matidlo ang itong sininga palibot. Kagdi, wala ka mo sa andap mo, malalabahan na Rajman Fia.
7: Sige, so balik kita sa itong ginistoryahan kay Ina Rajman Joel, no, nga parte sa sining kapita sa merkado, no? Kanami man kay diri inigin butang sa may Central Market. Kagti, syempre, para man nga ma-highlight ang bago nga merkado karon sa syudad manaton, kag dito magtipon, no, ang ining mga coffee enthusiast, Rajman Joel, kag ang mga coffee lovers man, nga luyag man niya mag-explore kung what's more, no, sa kape sa mga Ilonggo.
5: Sa drabi sa kapihan, ang drabi sa may Central Market, Rajman Fia, maluwas sa mga coffee shop nga medyo high-end iya, no? Mayara gida yung coffee shop yung ano, nga sang una pa, no? Sa malayo nga panahon, pangapihan ni Nalda sa atos makuturan. Kung baga, dira na nagkahuman ang mga sugilan noon, kag mga kuro-kuro sa mga isyo, no? Pati mga isyo sa mga politika, no? Aradang dilyon yan, kapihan, no?
7: Nalipay ako, Rajman Joel, kay naabutan ko pa, bisan paano, ang dilyon yan, nga ara sa daan, nga Central Market.
5: Ti aradang dilyon yan, no? Nga fairly priced ang ila sininga kape. Kag malamit ang kape sang dilyon yan, na Rajman Fia, no?
7: Kag tanan nga status bala sang kabuhi isang tao, nagabangabidra, estudyante, mga senior citizen, mga politiko, mga driver, Rajman Joel, do ka diverse ang ilang mga customers. Kay sa amin, ara kita gid man niya mga coffee shops, Rajman Joel, nga para lang sa masa, may ara man niya nga daw pang elite gid nga mga coffee shops,
5: yes,
7: no?
5: Yes,
7: pero ini nga mga coffee shops dira sa Central Market, halin pasad to, Rajman Joel, nag-serve, no, sa nagkalain-lain nga mga sektor sang mga tagpangape kada aga.
5: Ang mga bago abi nga mga coffee shops sa Rajman Fia, may mga fusion na coffee sila, eh, no? Motabaloti ni mga kape lang gid pang enhance na iya sa mga additional ingredients. Pero ang basic nga kape lang gid man niya Rajman Fia is brewed coffee mo. No, and everywhere kundi niyang brewed coffee dira ni damo niya gidang nagainom, because that's the coffee nga aton niya na mat-an, Rajman Fia. Ay ning mga latte, ning mga Spanish latte, ning mga cappuccino, etc., etc. These are just fusion coffee nga masiling naton nga hindi kiniya doon na sa aton diri ano. Ang aton niya black coffee gigita ya, no? Brewed coffee, no? So umaga ni sa una may sara-sara pa, no? Ang kape nga human sa ginbatok nga bugas, no? Ti bala naton nga kundi niya may brewed coffee, dira gid niya madamo nga nagapakape, because kape ina iya sang halos tanan ang ina nga brewed coffee. So kabay pa, no? Nga initood baka pasang kad pagid, no, sang coffee ecosystem diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Pero appeal man sa inyo, di ba patamaan mahal kape nyo, no? May mga coffee shops sa Rajman Fia nga do hindi na bala malamit man siya. Pero nga sobra-sobra gani si Kuya kumahalaw. Imagine ang 8 ounce nga kape, bligya mo si Tochinta, siguro ano pang presyos ng kape, no?
7: Depende pa na, Rajman Joel, sa mga add-ons. May add-ons,
5: yes,
7: pagin na
5: mo
7: na. Mga kada add-ons, like 30 pesos, 25 pesos, kada pumps, mga
5: yes,
7: mga
5: We respect, no? We respect, makatidigosyo mo ni Rajman Fia. Pero, yung tablan, yung nukod ko, mahal gidaw, no? Pero te, ako ya, hindi man ko abi ya mahilig sa mga amoy ng kape. Ako ya, may broad coffee lang ko ya, may black coffee lang ko ya, enough na ko yung regimen fiya. Pero from time to time, nagatilaw, maganda sa mga kape. Kaya manamit mo. Manamit yung mga kape. Kapin pa kung cold, no? Very, very refreshing, no? Pero tika dami lang kay diri sa aton sa Iloilo, madamo sa homegrown na coffee shop sa Gibanfia. Nang ibang si sila nagwagid sa Pilipinas na doon kung paano magkape kag kung anong klase sang kape, no? Ang gusto sang masa. So, ang ining paghiwat aton sang kapita sa merkado, ini magakuan siya, magapasangkad ini pagid sang interes sang publiko sa kape. Plus, no? Makabenepisyo diri ang mga farmers nga nagproduce sang coffee beans, no? Nga muni ang ginagamit diri sa aton. Kaiti, balaman naton nga daw nagnubuo na gidmano ang production ng kape diri sa aton sa Western Visayas. Pero, ini dapat, no, magabuhi naman, no, sang interes sa publiko. Noon naman ko sa una, regimen fiya, dito sa Amon, diri ni nagmangaranon ang mga tao sa kape. Kaya during the time, no, ang kape ni nga naitig na kape, ginatanom ni sa mga bukid. Amog itong tiyempo nga naghimugasa, ginang pamungas ang kape. Imagine isa ka, okay, himugasa, ni bilang grabe, ginang pamunga niya. Pakita mo gid nga ang mga taga, ang mga pumuluin namon, itong mga kautura natin sa bukid niya. Sila yung una nakabakala sa una sang jeep na double tire mo. Because sa kape lang. Sa kape lang. Imagine, sang una, nagalabot sa tag 150 ang kilo sang kape. Sang coffee beans, no? Yung 150 sang una, bisan magsisintala sang una ang kilo sang coffee beans, that's very expensive na, no? Di ang isa kasako na regimen fiya, mag 50 kilos na, or sobra 50 kilos na ang isa kasako sang coffee beans. Times 60, pila na? Sobra 3,000 ang isa kasako.
7: Di sang una, dako na na.
5: Dako na. Di karoon ang isa ka jeep na, magkarga na sang kape, puno sa sulod, sa sibabaw.
7: Oo.
5: Tipilayan ka
7: tunilada.
5: Tunilada na milyon ang bili niya isa ka duso, no. So muna amuna ka pero ina nga kape na German fiya wala ni diri ginatgatida na gina-export ina sa iba nga lugar. So now nga may dako na ato nga coffee ecosystem diri but tama lang ang consumption sa kape mas nagadako pag itong oportunidad naton especially sa ato sini mga farmers na German fiya.
7: Na correct na Rajuman Joel kag di syempre nagasaludo man kita sa mga coffee shops diri sa aton sa Iloilo bala nga gina suportahan ang mga coffee local farmers naton diri sa Iloilo Rajuman Joel no kay ti syempre instead nga magbakal sang of course may ara gid man nga gabakal kay nagaangkat sang ilang coffee beans
5: mga sa nagkalain-lain
7: nga oo nagkalain-lain yung mga lugar iban sa Guapas ng Pungsod pero manami man ang mga coffee shops nga diri gid nagabakal sa mga farmers naton sa mga local farmers naton diri sa Iloilo just like for example diri sa may bayan sa Gigbaras no kag may mga programa man ang gobyerno nga nagahatag sa ila sang kinaalam para man nga maproseso bala nila Rajuman Joel nga hindi lang nga magbaliga sila coffee beans kundi sila mismo maka-generate sila income pinaagi sa paghimo mismo sang naggrind na nga kape baliga Manila himo sila sang branding nila no so kanami nga fusion kumbaga sang aton nga mga organizations nga nagabulig at the same time may mga government agencies man kita nga nagapatigayon sang pila ka mga seminars workshops no kag iban sini sa ila naga-connect pa sa mga buyers Rajuman Joel.
5: Timayara kita sa Department of Agriculture nagabulig sa ila Department of Trade and Industry no para sa branding nila kag mayara kita sa Department of Science and Technology para sa packaging.
7: Yes.
5: No. So ini nga mga agencies dako ini nga bagay ang nabulig sa ila. Tukod lang sila sa organizations no kag mayara na sang mga government agencies nga magabulig sa ila Rajuman Fiya. So ikaw nagkakape ka man?
7: Nagkakape ka subong pro ginahaganak.
5: Ako nagkakape ko.
7: Ginahaganagan ko lang.
5: Ako kape ko yung black coffee, no sugar, ginaya ko magkape. No? Pero tikon perti ka isok para sabi sang kape ni Nining sa tinda lapas. No? Hindi ka pwede, hindi ka mabutang sa kalaman niya gamay. Kaya pang lagas, ginaya ang kape. Yeah, no? Isog-isog na yung kape ni Nining sa tinda lapas. No?
7: Oh, good morning da kay Tita Nining ha, sa may tindalapas. Sarap na sila sa Babaw Subong,
5: yes, yes,
7: no? Kag manami na gid ang pwesto.
5: Grabe po saka ako to si Babaw. Kibot ko mo, singko grabe, ha? Senso si Tita Nining, ha? Naminami ng iyo pwesto, wala.
7: So, sa dalong pala sa sauna, kapangampi kami, may mga mugs gid kami na sa iya. Kibot kami nagligad po saka naman to. It's been a while nga nagkapi kami dito. Araming gapon. Amon mugs, no? So, Kag manami man kay di syempre bisan lang amo ni bala mga local coffee shops naton sa mga merkado, Radyo Man Joel, nag-innovate man sila for example sa mas nagustuhan naman niya sa iban nga mga market, no? Mm-hmm. Like for example ang mga pamatanon mas gusto nila ya iced coffee, no? So isa man na si Tita Nening da para mag meron naman sila mga iced coffee, iced chocolate.
5: Remind niyo ha si Tita Nening da kwan aha, one man army na ha.
7: Oo.
5: So, may bulig-bulig lang sa dayasang iyang nga coffee shop da, no? So good morning lang da, no, sa kay sa kapihan ni Neneng, no, dala sa may tinda La Paz, Radyo Manfia. Hot, steamy, no? And and kumbaga matapang, maisog na kape.
7: Pag mabalaan mo, Radyo Man Joel, ang oras kung saan o ka nagpangape depende sa damil sang kape.
5: Nga ho.
7: Kaya kung magkape kada aga pa, isog-isog na yung kape. Oh. Pero kung na medyo aro-adlaw na, na medyo
5: tahaw-tahaw
7: na. Radyo Man Joel.
5: Oh. Pero aragi hapon, no? Aragi hapon ang isog sa kape. Anyway, sa ato si Makauturan, so enjoy na itong ining kapita activity sa Iloilo City Government in line ni gihapon sa Iloilo Charter Day celebration. Wala sa opisina ha, sa August 25, no, kay 89th Charter Day celebration sa siyudad sa Iloilo.
7: Oh, sa Iloilo City lang na iya.
5: Iloilo City lang iya, sa province.
7: Province niya may ara. Pero ang mga opisina sa probinsya diri sa Iloilo City, nag-adapt man sila, Radyo Man Joel, sa
5: I don't know kung nag-adapt sila, no. Possibly kasi dire sila na situate, no, sa siyudad sa Iloilo.
7: Mm-hmm.
5: And of course, kahapon na Juman Fia, no, may ara man sang activity ang Iloilo City Hall Press Corps, no. Ginaupda ini sa mga media nga cover sa City Hall with the Santo Niang Panunsod Office of the Vice Mayor. Grabe kahapon na Juman Fia, may ara kita sang news reading competition, no. Ay tiyan na tabo si Radyo Man Fia, ginpasulat sila, tapos ginbasa nila ang ilang news item. May araman sa Isimpore News, nag-justin to si Radyo Man Don Dolido. Kag may araman sa Speech Choir, no? So, ang Speech Choir to kahapon, English, siguro maabot siyempo, iya sang Armin Iloilo, hiligay nun, no? Sa atong hiligay nun fiesta. Speech Choir siya nga, sa bayang pagbikas, di ba mo na?
7: Sa Filipino.
5: Sa Filipino, no? So, taho mo na, ano? Kung, di kung hiligay nun, Abi? Dululungan
7: nga pagsambit. Mamanga kita sa atong mga sumakwalan friends.
5: Oo, dululungan nga pagsambit. Di sa bayan, ano, sa bayan, dungan mo. Dululungan nga pag-meet lang o dululungan nga pagsambit.
7: Pwede, pwede, Radyo Man Joel. Kaya timiara, kita hiligay ng fiesta mo.
5: O kung hubon nga panalambiton, o, di ba?
7: Pwede man, pwede man.
5: Hubon nga panalambiton, o. So, namin na, no, we'll see. Kaya dito, Radyo Man Fia, no, nakita natin nga kulang naging ang interes ng kabataan sa pagbasa sa newspaper, pagpamati sa radyo, no? Based na kita natin on how the ano, kung paano sila mag-compose ang ilasing nga balita.
7: Mm-hmm.
5: Pero anyway, kabay pa nga napukaw ni ang interes sa ato sa Makauturan because need nato ni nga mag-breed kumbaga sang mga lamharon nga mga kabataan na magbulos sa aton sing mga tikang in the future kay soon we will retire from the industry kinalantas ang kabataan nga magsulod man sa mainstream
7: kila
5: media.
7: Ang edad, Radyo Man Joel, sa mga participants,
5: high school siya actually, sa
7: junior
5: high, junior senior high.
7: Ah, okay.
5: Oo, may totoo ka bata, gamay-gamay, no, siguro junior high to for the first year guro. Pero nami sa tingog sang bata, no.
7: Kung kaisabi, Radyo Man Joel, may mga change of hearts man ang kabataan mo nga binila daw wala sila balas ng interest, no? Paglabot gali sa college, gusto gali nila magsulod sa mass communication, mga mo na. No, kahit yan, syempre, depende na sa nagapukaw sa iya nga mga experiences sa iya palibot, mga impluensya sa mga tao nga kaupod niya, kag mga ginalook up niya nga mga tao, Radyo Man Joel. Just for example, sa akon sa una, do lain man yung handom ko, probably nga ari ko diya sa ingon mo.
5: Kikinin ka, sa Radyo Man Fia, ang mga professors, ang mga mass communication courses, o kung communication courses, sa mga universities, encourage nyo ang kabataan nyo nga to do mainstream media. No, hindi nga i-discourage nyo pa. No? Encourage ninyo ang kabataan to go into mainstream media. Kaya nga, ang estado, Radyo Man Fia, nga wala siyang free press. Ano yan ang itsura niya? Ano yan ang sitwasyon? Kung wala siyang free press ang isa ka estado, no? So we need future journalists, future broadcasters. That is why we call on the professors the mentors sa mga colleges and universities, i-encourage nyo ang inyong estudyante na aras sa communication na mag-venture man into media work.
7: Mm. Sa batch naman, Regiment Joel, kati first batch kami sa K-12, may ara, gidya ka, in fairness man, dako ang porsyento sa mga nagsulod man sa media, no? Ang kung hindi sa mainstream media, ang iba ara sa mga agencies nga, ara sa mga information, publication, mga muna Regiment Joel, no?
5: Which is good.
7: Which is very good man sa mga graduates ng sininga generation. Kasi nakita naton may mga interns man kita din, no? Halin sa nagkalain-lain ng mga universities, kag nakita man naton ang feedback ng iban sa ila, diretso gid, no? Sa mainstream media, iba nara man sa mga information offices, no?
5: Sa gobyerno.
7: Oo. So, manami na ni nga tikang, no? Para sa aton man nga kita mismo mag-encourage sa ila, kag at the same time, sakto tong hambal mo nga dapat ang mga professor gid. Kay may ara kang kisab lang ang mga professor nga kumbaga nakita na nila ang realidad, no? Sang mainstream media or
5: sang
7: media
5: in general.
7: Sang ila mo tiyempo. No, pero
5: wala na subong.
7: Oo, ti amo na ang kumbaga ginatatak pa nila sa paminsaron sa kabataan. Pero ti lain na yung subong ya. May mga innovations man nga ginatawag Regiment Joel mo, especially arat na kita sa digital age subong, no? So, depende sa interest ng bata kag sa influence sa mga tawo nga ara sa palibot niya.
5: Ang frustration niya yara Regiment Fia sa employer niya yung pagidalaon sa iyang estudyante.
7: Nagkilala mong kilala ko.
5: Oo, confrustrated siya sa iyang employment kasi employer before. Hindi niya pagulamiro ng mga kabataan. Hindi niya paghiluan ng utok sa mga kabataan. And at mas common na sila kaya gusto nila magsulod sa mainstream mo, sa media. No, gusto nila paghiluan because lay na subong ang kalakaran. Lay na.
7: Ako yara Regiment Joel, kapatigid kong damo pa sa Gihapon ang mga mas interesado sa nakita naton nga trend, no? Kaga ti ang mga kabataan subong mas vocal sa ilang mga opinions, mga pananawa nila, no? So manami gid nga amo sini ang may mga reflections na kita karon nga ginapananaw Regiment Joel. I-check naton si Regiment Flo Consumo Navarrete, naka-standby sa aton nga linya para sa mga balita, no? Kag sa palabuton naton karon nga RMN blood donation dala sa may GT Mall Pavia Iloilo. Regiment Flo, standby.
1: DYRI Rajuman report.
9: Rajuman Joel, Rajuman Pia, no? Hiwaton subungan lawag ang program sang RMN Iloilo, no? Kag gamatamat na subong nga ginahimos ang ining aktibidad sang RMN Iloilo nga ti gina-expectar diri nga ti madamo sa mga pumuluyo naton mga ipod naton yung mga Ilonggo ang magpasakop sa sining aktibidad sang RNN Iloilo, no? So sa karon ginatamat na ginahimos ang pila sini ka mga dapat kinanglan, no? Diri nga kinanglan diri sa mga GT Mall sa Banwa sang Pabia Iloilo. Samtang may update kita karon, no? Kay Way Paga sa Bat BC si Hepe sang Dumangas, no? Indalo nato ni ining update nga natabo kahapon matapos nga disgrasya nga nagbunggo ang ining motorsiklo sa pader, no? Kag ini matapos nga nawadaan sang control sang iya sa ining Manibila Radyoman Joel, Radyoman Fia. So far amo ni ana tumadlong sa ining observation ang siyudad sa Subong, manami kag madamo nga nagapamunit diri Subong sa mga general upon sa mga diri dampil lang atay-tay sa basulod kila sa General Luna, no? Madamo kag mamami tulukon kung damo ang mga nagapamunit naton yung mga utod ng mga Ilonggo Radyoman Joel, no? Kag kwan lubo subong ang tubig, no? Low tide subong ang sitwasyon sang suba. Amo ni madulong na itong information, kay padulong man kita subong sa isa ka vulcanizing. pinamalhas mataaga pa sang kuma ni Silver Radyoman Joel. Amo ni madulong na itong information, kasama mo sa DYRI RMN Rino, Radyoman Flo, Consumo Navarrete, Tatap RNN.
1: Tatak, RMN.
5: Maraming salamat, Radyo Man Flo Consomo Navarrete, sa Gindulungan Report, Andresa, ato siningapag pangalagad.
7: Saliwat, Radyo Man Joel, no? Ang aton nga RMN Blood Donation, paghihiwaton karon siningaaga, no? Sugod las 8, siningaaga, tubtub las 12 karon sa Udto, dira sa may GT Mall, Pavia, Iloilo. Upod kita kay SK Chairman Jude Mars Erlano kag bilog nga Sangguriang Kabataan kag Barangay Council sang Barangay Ongkados Pavia Iloilo, no? Ara kita karon sa second floor, ha, sa mga luyag magpadulong dira sa may GT Mall Pavia. Ara man dira karon ang aton mga RMN personnel magakadto, no, kag magapartisipar sa sining aton nga RMN blood donation. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod naton nga mga sponsors. Kaya, okay, ara sa itong linya, si Radyo Man Ernie Alinsaga. Para nga, siya na lang ang maglawag sa sininga mga partners na ito, Radyo Man Joel. Kay siya ni ang utok, yun, no, behind sa aton nga RMN blood donation. Subong adlaw, no? Kasi siyempre dalaguan ng mga blood donation ang gina-host ni Radyo Man Ernie. So may mga ginatap siya ng mga partners para man nga matigayon inikaga matagan man naton sang bisan tigamay lang, no, nga mga tawag ni pakonsuelo ang mga luyag iya mag donate sang ila hamili nga dugo, Radyo Man Joel. Manami kay nakay kagina, ginapakonta ko siya sa tech, Radyo Man Joel. Ara pa siya ko sa lanit, wala siya ko na sang signal.
5: Pwede siya matawagan.
7: So subong pwede na siya matawagan kaga manging kaupod natin siya sa hindi kilamang madugay, Radyo Man Joel. May mga binipisyo maniabing pag-donate sa dugo mo, no? Health benefits, abi, no? Magluwas nga ti, siyempre, do bulig mo naman ni sa katawhan, Radyo Man Joel, sa mga nagakinahanglan sang dugo, no? May mga binipisyo man ini sa aton ikaayong lawas, Radyo Man Joel. Okay na, Radyo Man Jason? Standby? Okay, sige. Manging kaupod na ito, Radyo Man Joel, si Radyo Man Ernie Alinsaga, no, nga utok gid sa sininga RMN blood donation dira sa may GT Mall Pavia, Subongaga.
1: DYRI Radyo Man Report.
5: Radyo Man Ernie.
10: Good morning, Radyo Man Joel. Good morning, Radyo Man Pia. Going na kita Subong sa aton sininga venue dira sa may GT Mall Pavia, Iloilo, sa second floor, para magpatigayon sining aton nga blood donation marathon. Kung sang last year sa aton nga ika-20th or 73rd anniversary sang RMN blood donation marathon, blood donation walk lang ni kay naka-highlight sa kita sa blood donation marathon. So quarterly initiative dalag ko ng mga barangay ang gina-hold naton, unlike sang last year nga every month may RMN ISM or RMN DYRI ISM Iloilo nga blood donation marathon. But for now, quarterly natin ginahimo ini, and this time imbalikan natin, Radyo Man Joel. This is actually second time sa mga barangay nga manami ang pag-upod sa aton. So just like sining Ongkados Pavia Iloilo, kay ang SK chairman mismo nagapanikasog si Sir Jude Erlano, si SK chairman, binalikan naton kaysang last year masobra 50 ka bag nga dugo ang nakuha naton sa sinang barangay. Kaga this time mambal ko gani sa taga Red Cross dugang-dugangan nila, kaya sigurado magadugang man ang number of youth. Kaya youth gid ni ang focus yan ni Iski Erlano nga paon, Sir Joel, Mampia. So that's why subong padulong na kita dito, kaga balikan natin ang ining mga barangay nga maayo ang ginpakita o kon ang number of donors nga naghatag sa mga previous natin nga mga blood donation na drive o kon sa aton nga blood donation marathon last year. So last year abi ano gito mo ng Heroes Day, August 25 kita naghiwat sa aton blood donation marathon dira sa may GT Mall Pavia, Barangay Ongkados. This time nakapos-kapos kita, but actually this is part of the 74th year of RMN Network ang aton nga mga activities. So isa pa ini sa nabilin-bilin na Sir Joel Mampia, ang aton sininga blood donation. Subong naton ginapaigo ini malapit-lapit sa National Heroes Day na August 25. So subong actually kami sa Joel first time sa akong pamilya, tatlo ko kabata. Kagako ang ma-donate sang dugo this time. Not because of 500 pesos ihihatag sa mga youth, but feeling ko this time, insakto na kamo sa edad, insakto na kamo sa bugat. Let's go, ma-donate kita sang dugo. So kami, ang akong subang niya, wala paklabot 50 kilos, sabi mo, hindi siya ka-donate dugo. Kaya 50 kilos up ang pwede ka-donate dugo. So ang tatlo ya, is with me right now, sa Tanga Drive going sa venue, para magpakuha sang dugo. So sa mga kautura naton, amuni ang ginapasalamatan naton sa SK Chairman kay nagbutang sila ya pundo nga I hope ma-replicate ini sa ibang barangay. Nagbutang sila pundo nga 500 pesos sa 50 successful donors, may 500 pesos ang youth. Meaning dira ang edad sa 18 sa nagapakuha dugo but this is not mean niya 18 din ang umpisa sang youth sa youth nga sector ay ate 15 to 35 si Joel hindi ba amo na ang youth gidya pero tungod nga ang pwede lang mapakuha sang dugo is 18 kung 17 or 16 kakadako imo lawas pwede pero may consent so 18 to 35 na magpakuha sang dugo subong aga may 500 pesos ang first 50 na successful donors sa aton sining blood donation dira sa may bayan sang Pavia. So amo ni sila yung SK. Nga I hope makunahin mo sang SK sa Pavia. May mo man na of course ang iban nga mga SK chairman kung sundon ang accounting rules gayipasis ang mayo ang ilapundo. So pwede gid sila man kahimo. So mag-contact lang sila sa aton si Joel sa imo dira sa station kay ti ikaw man ang tatay-tatay sa special projects ang una, pwede gid kita kakandak sang donation. So subong niya going kita dito sa may Pavia. So
5: today
10: ang target natin today is 70. Okay. 70 ang target natin. Target natin today. Actually, kung magdamo kang mag-surprise agad ito, lapit man lang ang Red Cross Iloilo na magkakuha sa mga bags nga sa dugo nga pwede natin i-augment. But ang sa subong niya, ang first 50 lang i-clarify natin. Kaya ang first 50 ang may budget sa iyo. Ang tag 500 pesos. And first 50 man, from RMN Iloilo kag sa aton sa mga partners, ang may budget na 5 ka kilo nga bugas sa Sir Joel Mampia, kag daw malipay kita sinasubong kay Sir Radjoman Hendry, Sir Hendry, may ticket, may movie ticket sa Robinsons. So, pwede lang sila katabok, gali, kag magtanaw sini, kung makatapos sila donate sang dugo Sir Joel. So, makita na kami karon ni Sir Hendry dito sa venue dugay-dugay kay kaming naman kami dito kag plaster na ton. Pero all set na Sir Joel Mampia ang aton sininga activity kag dugay-dugay ang feedback ni SK Erlano nga nagamatamat na gani kadto to ang iban kag magpila kay just like sa amon mauna kami kiti ma-chairs pa ini sila pagkatapos ang donate sang dugo. So maaga-aga kami. I believe si Sir Novid ang mag-donate mo yan. Ikaw na ito dugo subong. Ti every year, sabay kami na mag-donate sa dugo kung mag-donate siya. So all set na, ginaagdal na lang natin ang atin mga kuturan nga gusto ya. Actually, ti sa iba niya, sa Joel Mampia, ng mga donors gidya sa dugo, it doesn't matter kung may ginahatag o kung wala. Ang hinalang niya, ti pagsimpo nga i-donate nila ang ilang dugo, gakad to sila sa mga blood donation activity diin man na nga bahin sang syudad o kung sa ilang panwa kag mag-donate. So ang iba niya nga ti mga well mamba natin nga hero in the making sa pag-donate sang ilang dugo gakad to man lang ina. So kung magsublagid man karon sa 50 pwede taman may istoryahan ang bugas nga, pwede man lang GCash na lang siguro, cash na lang ang ipadala ta. Kaya dito na lang sila magdalawat sa ilang malapit sa ilang lugar. Kahit ang parte ni Sir Naton is 50 ka bags na taga 5 kilos ang ihatag naton. Aside from the 500 pesos sa mga youth, kaga movie ticket para sa tanan nga magi first 50 man nga mga successful donor natin Sir Joel Mampia. So muna ate dugay-dugay ari na kita diri sa may Takas area kag in a few minutes dito na kita kag mag-start naman kay ti ang Red Cross mga between 8 to 8:30 ara naman sila dali lang man magi plaster sa ang lugar kag dira sa ano second floor sa may mga government offices wala LTO ang SSS dira na siya kay maligwa kon Domingo because nga wala sang opisina so dira kita makandak sang aton sininga blood donation drive so bong Sir Joel Mampia so agdahon ta lang tanan kay pasalamatan naton ang aton mga sponsors sa Ramen Iloilo si Fifth Distribution Logistics nga ginapanagiyahan ni Honorable Kagawad Agnesius Ace Otico sang barangay Tungonbi ang Linard Center nga panagiyahan man niya ni Sir Rafi Kindao ang Susi Incorporated nga ginarepresentar ni Anay Punong Barangay Irene Sumindol kag ang MacArv Office and Equipment Supplies ni Ma'am Celine kag Sir Arvin Fuentes kag of course ang aton Sir Joel Gamay-Gamay nga sinintimos ang GW Office and School Supplies Trading isa man sa sponsors nga nagpatigayan sini so base kung may mga gusto sila baklon sa barangay nga supplies nila kag sa any government offices Minute ang GW Office and School Supplies Trading Habit. So, muna ang mga sponsors natin si Joel sa Sining Advocacia, sa Ngayon Iloilo, sa pagbulig salbar sa nga aton mga kauturan nga nagakinanglan niya sang dugo sa mga bagay nga kung kaysa hindi natin mapunggan pero ti ang Ngayon Iloilo handa nga magbulig para sa inyo as part of our advocacy to save lives sa bayan sang public service sang Ngayon Iloilo. Amon natin madulong report kag kita dugay-dugay sa bayan sang venue dito sa may GT Mall Pavia, Iloilo. Radyoman Ernie Chudosya Linsyaga, Tatak, RMN.
11: Tatak, RMN.
5: Maraming salamat, Radyoman Ernie Linsyaga, ang aton mahugod, no, ng coordinator sa blood donation drive, no? We're hoping, no, nga mag-gobian target kita sa sining aton nga activity subong adlaw Radyoman Fia.
7: 50 bags is more than enough, Radyoman Joel, no, para sa aton nga quarterly nga ginahimo diri sa RMN Iloilo. Kati sa kada quarter makasupot ka lang 50, Radyoman Joel, kisa sobra pa. Dako na ina nga bagay para sa makasave kita sang kabuhi sang aton mga kauturan man diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
5: Okay, no? So why the tempo, Radyoman Fia, sa itong sininga pagpangaragad. Salamat gid sa mga kotura at nungupo din sa itong sige palandutunan. See you again next Sunday. Ako si Radyoman Joel Franco.
7: Radyoman Fia Panes Otero.
11: Tatak RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
11: Ito ang DYRI 774. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
13: Maulan man, no worries na ako'y

0: ISO certified, world-class quality.
1: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya,

0: kasagana ay nakakatran. Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama. Be the best, be
1: Be the best, be galing, be mag.
2: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kung may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang iBerry na bakal sa Mercury na gusto Grace Pharmacy kung sa'ng suking mga butika.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Pila-pilang win! Sa Miguel Pilar win!
6: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
7: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
8: San Miguel Pilar win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
9: Bisan kapoy, kalog yapon. Sa bulig sa United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninga. Wala masakit, lingin sa ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilabyan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang init sa hiranat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Phylogenic. Masaligan. Gani, most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Biogesic. Halong!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kapoy!
16: Relax! May bugnaw mas Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Alas 8:03.
1: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Pila-pilang win. San Miguel Pilan win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
4: Kung magbakal sa San Miguel Pilan products,
3: hinta na.
4: San Miguel Pilan win promo. Bakal.
3: Sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupo sa promo.
4: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Ako, Glisicala, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaopera na ko nami. IND Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi.